and share. Pati na rin po ang mga nakikinig dito po sa Mega Manila, no? You are listening to 89.1 FM. At huwag po nating kalimutan yung ating po mga numero 0917-1742777 at 0918-944-7891. Ayan. Alam po natin na tayong lahat, ayaw po natin na maging talunan, no? Yung laging nasa huli, yung nakakaranas po tayo ng mga pangungutya at yung mga tingin na palalim. No? Gusto po natin na tayo po ay nasa una at laging nagwawagi. Alam niyo po, sa talata na ito, dito po sa Romans 8:37, ang pagwawagi po ay mismo na pangako ng ating Panginoon. No? Basahin po natin Romans 8:37. Sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umiibig. Alam niyo po, yung talata po na ito ay isang matagumpay na pangako. Sa mga pagsubok, sa mga paghihirap at yung laban po natin sa buhay. Ang mga pananampalataya po natin ay hindi lamang nakakaligtas, kundi mas higit pa ito. No? Kung meron tayong pananampalataya, higit pa tayong mananagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tagumpay po ay hindi mula sa sarili po natin. Ito po ay lagi nating tandaan. Kundi ang tagumpay ay dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga, kung kayo po ay kumakaharap o hinaharap ninyo yung mga problema sa buhay po natin, o wag po tayong mag-alala. Hilingin po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Hilingin po natin sa lahat ng pagkakataon na sumama palagi ang Panginoon sa atin upang tayo ay magwagi. Now, tingnan po muli natin sa English, no? Romans 8:37. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. No? Ulitin po natin. Romans 8:37. Alam nyo, kapag iniisip ninyo na kayo ay hindi nagwawagi o kayo ay natatalo, no? Tandaan lang po natin ito ng Romans 8:37. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Now, tingnan po natin ang ilan sa mga puntos. We have five, no? Five points dito po sa teksto na ating pong pagbubulay-bulayan. At gagamitin po natin yung acronym na VALOR, no? VALOR, yan. Ibig sabihin, lakas ng loob, no? V-A-L-O-R. V, victory is assured. Tiyak po ang ating pong pagtatagumpay. Letter A, all things included. Lahat na po ng mga bagay sa klaw, no? Sa klaw ng pagwawagi na ito. Okay? Letter L, love of Christ. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, mahal po tayo ng ating Panginoong Jesus. Letter O, overcome through Him. Magwawagi tayo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon. And letter R, rise above trials. Babangon po tayo sa gitna ng pagsubok. No? So yan po, yung limang puntos po natin. Valor. No? Kaya tingnan po natin, isa-isahin nga po natin ito. V, victory assured. Okay? Sabi po dun sa text, we are more than conquerors. Tayo po ay higit pa sa mga mananagumpay. No? Hindi lang po pala tayo nanagumpay. Mas higit pa tayo doon sa nanagumpay. Ibig sabihin, kung meron kayong exam, no? Kung merong exam at ang nagtagumpay sa exam, ang passing grade ay 75, no? Ang average ay 85, no? At ang pinakamatalino sa inyong klase ay 92 ang nakuha. More than conquerors ay yung mga nandun sa 98, 99, yan, or 100, no?
Yan po, higit pa tayo sa mananagumpay. Hindi po tayo basta-basta na nagumpay. Ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay ganap. No? Ganap po ang ating pong pagtadagumpay. Okay? So 1 Corinthians 15:57, ito pong sabi, thanks be to God which giveth us the victory. No? Pasalamat sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay po sa atin ng tagumpay. No? Kaya nga po, i-claim na po natin yan. If we think, no, that we are losers, don't think that you are losers. Dahil we are more than conquerors. Yan po ang sabi po dito. So 2 Corinthians 2:14, God always causes us to triumph in Christ. Ang ating Panginoong Diyos mismo, ang lagi, no, nagbibigay sa atin ng tagumpay kay Kristo. No, hindi po binanggit dito na basta-basta ka lang kayo magtagumpay, no? Through him, no, sa ating Panginoon, ang higit na pananagumpay ay nangangahulugan lamang na tayo po ay nagtagumpay at hindi po basta lang lumago, hindi lang basta natuto. Hindi po basta lang na tayo po ay nanalo, no? Tayo po ay nagwagi sa ating pong buhay, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Now, sa Steps to Christ, page 63, in Christ, we are more than conquerors. No, yan po yung nando sa text na din, na talagang idiniin nitong si Ellen White. Harapin po natin ang pagsubok na meron pong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Dahil ipinangako na niya yung pagtadagumpay. Huwag po nating isipin na tayo po ay talunan. Lalahanin po natin na ang tagumpay ay naipangako na sa atin. At ito ay kailangan lang nating i-claim. We just need to accept, no, the promise of God that He will give us victory. Okay? So ang sunod po yung letter A, doon sa ating mong acronym na VALOR, no? All things included. Okay? In all these things, no? Sa lahat daw po ng bagay, saklaw po lahat ng tagumpay na ibibigay sa ating ng ating Panginoon, yung mga sitwasyon, yung mga pagsubok, paghihirap, yung sakit na nararanasan po natin, o magtadagumpay po tayo diyan. Kaya nga, kailangan po natin na panghawakan yung pangako. So Romans 8:28, all things work together for good. No? Sa lahat po daw pala ng bagay, ang Panginoon ay gumagawa sa ikabubuti ng mga nananalig sa Kanya. Okay? So yun po ang isa sa ingredient. Manalig tayo sa ating Panginoon. Dahil sa kung tayo ay maglalakbay, no, sa buhay Kristiyano, gumagawa na ang ating Panginoon sa mga nangyayari. No? Kaya kapag tayo ay nananalangin, if we pray, God works. And hindi tayo nananalangin para makamit natin yung gusto po natin. Nananalangin po tayo sa ating Panginoon dahil meron tayong pananampalataya sa Kanya at Siya po ay gumagawa na, no, sa likod. No? At alam niyo po kapag kayo ay nanonood ng play, akala niyo lang ba yung stage lang, doon lang yung nakikita ninyo. No? Pero sa likod ng stage, nandun maraming mga tao doon. No? Sa pagpapalit ng costume, sa pagpapalit ng ilaw, sa pag-ano ng background. No? Ang nakikita lang po natin yung harap na pinapanood po natin. Ganyan din ang ating Panginoon. Kapag tayo po ay nananalangin, nakikita lang po natin yung mga kaharap po natin o kung ano yung mga nangyayari. Pero ang ating Panginoon, gumagawa na po siya sa likuran, no? Sa likod ng tabing, inihahanda na po niya yung ibibigay niya po sa atin. Sabi po sa James 1:2-3, count it all joy when ye fall into diverse temptations, no? Ano daw po? Bakit daw po kaya na bilangin daw po natin kagalakan kapag tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok? Alam nyo, dito ay lumalago po tayo. Lumalago yung ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Lumalago yung ating pong pagtitiwala sa ating Panginoon.
Kaya kung nakakaranas po tayo ng mga pagsubok at nakikita po natin yung mga nagawa ng ating Panginoon, lalo po tayong nagtitiwala sa Kanya. Hindi po inaalis ng ating Panginoon yung mga kinakaharap po natin na mga pagsubok, no? May mga plano ang ating Panginoon. Ginagamit po niya itong mga bagay-bagay na ito para ipakita po sa atin na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Para ipakita po niya sa atin yung Kanyang layunin, no? Sa ating pong buhay. Sabi sa Education, page 295, all trials that are received as educators will produce joy, no? Lahat daw po ng pagsubok ay nagtuturo sa atin kung tatanggapin lang po natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay napakaganda na pinapakita sa atin at pinapaalala sa atin na magtiwala po tayo sa ating Panginoon sa bawat sitwasyon, no? Huwag po tayong mawala ng pag-asa kahit daw po napakabigat na ng pagsubok. Magtiwala po tayo sa Kanya dahil sa pamamagitan niya lumalago po tayo. Ginagawa, no, ng ating Panginoon yung mga paraan para tayo po ay lalo pang lumago sa pananampalataya. Kaya nga, magtiwala po tayo sa Kanya. Okay? At ang pangatlo po, yung letter L, love of Christ. Through Him that love us, yan po ang sabi dun sa text, no, sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoon, no? At ang pinagmumulan po kasi ng tagumpay, no, ay yung pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Sa John 15:9, ito po ang sabi, as the Father hath loved me, so have I loved you. Kung papaano na ang Panginoon ay umibig sa akin, ganun din ko naman kayo iibigin. No? Paano ba umibig ang ating Panginoon? Kung titingnan po natin yung sa Genesis, tayo po ay nilikha ng ating Panginoon. Ganun na lamang yung pag-ibig na binigay po niya, no? Dahil sa hinanda po niya lahat. Bago niya nilagay si Adan at si Eva doon sa Garden of Eden, handa na po lahat, no? At hindi niya po ipinagmayabang ito dahil sa, oh sige, hintay ka lang dyan, ha? Titingnan, papakita ko sa iyo kung paano ko gagawin ito. Hindi po ganun, no? Kundi inihanda na ating Panginoon yung kalalagyan ni Adan at ni Eva. O, at nung handa na lahat, nandun na yung parang, nandun na yung mga bundok, nandun na yung mga halaman, nandun na mga ibon na lumilipad, ang mga isda sa dagat at nandun na rin yung mga hayop, no? At maaari na silang tumira doon, sa kanya nila lang si Adan at si Eva. Ganun ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Now, kung gano'n ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, nagsalita naman ng ating Panginoong Jesus na iniibig rin tayo ng ating Panginoong Jesus. So, katulad ng pag-ibig ng Ama. Dahil nung nagkasala si Adan at si Eva, ang Diyos Ama ang nagsabing ang anak ay pupunta dito sa lupa at siya po ay tutubusin tayo sa ating pumapagkakasala. Ganyan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Now, sabi sa Ephesians 3:19, to know the love of Christ which passeth knowledge. No? Kilalanin daw po natin yung pag-ibig ng ating Panginoon na nagpapasa o nagbibigay, no, ng katalinuhan. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang po ito nagbibigay ginhawa, no, sa atin. Ito rin ay nagbibigay lakas. Ito po ang nagpapalakas sa atin upang tayo po ay magtagumpay. Naaalala po natin yan palagi. Kapag tayo kumaharap sa mga problema, no, at naaalala po natin yung kinaharap ng ating Panginoon o dinaanan ng ating Panginoon ng mga problema, sabihin natin sa ating pong mga sarili, no, hindi pa, wala pa to sa kalingkingan ng naranasan ng aking Panginoon. Okay? At kung lubos nating mahal ang ating Panginoon, ay atin rin namang titiisin yung mga problemang kinakaharap po natin. At ito po ay magbibigay lalong lakas at lalo po tayo, no, na napapalapit sa ating Panginoon at lalo tayong umiibig sa ating Panginoon.
Sabi sa Desire of Ages, page 660, the love of Christ strengthens the soul. No, ang pag-ibig daw ng ating Panginoon Jesus ay nagpapalakas sa kaluluwa.

po natin na yung pag-ibig na yon ay binigay sa atin ay maging motivation po natin. No? At dun po tayo humugot ng lakas para yung pagmamahal na yon ay maging lakas na manatili tayo sa pananampalataya. At eto ring pag-ibig na yon ang maging lakas ng loob po natin upang ibahagi rin natin ang ating Panginoong Hesus sa iba. At kung ganyan ang mangyayari, marami ang maiaakay natin sa paanan ng ating Panginoon. At sa magitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu sa mga puso na ating pong dinadala sa ating Panginoon, sila ay tatanggap sa Kanya bilang personal at tagapagligtas. Okay? And letter O, no? Overcome through Him. No, ito po ay through Him. No? Tayo po ay magtatagumpay sa mga pagsubok at lalong-lalo na sa sarili po natin, no? Sa mamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Sa John 16:33, be of good cheer, I have overcome the world. No? Ano daw po? Tayo daw po ay magsaya dahil nagtagumpay na ang ating Panginoon dito sa sanlibutan na ito. Okay? So, tingnan po natin yung mga nararanasan po natin problema. Napanagumpayan na yan ang ating Panginoon. Yung mga pagsubok, no, na talagang gumagapo sa atin, napanagumpayan na yan ang ating Panginoon. Okay? Kaya nga iniisip po natin na mga mountains of troubles, no, na atin pong nakikita sa harapan po natin, huwag po tayong mag-alala. Napanagumpayan na yan ang ating Panginoon. Hindi po sinabi lang doon na, wow, manatili lang kayong peaceful, no? Ang sabi po doon, be of good cheer, no? Maging masaya daw po tayo dahil napanagumpayan na ng Panginoon yung lahat nung kinakaharap po nating mga problema. Kaya nga, ang sabi ni Pablo doon sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng aking Panginoong Hesukristo nagpapalakas sa akin. Okay? So kayo po ba'y nanghihina? Baka malayo tayo sa ating Panginoong Hesus. Natatakot ba kayong harapin ng mga problema? Maaring hindi tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Okay? May mga problema ba kayo na parang napakabigat at hindi nyo madala, hindi kayo makangiti? Ilagak po natin ang mga yan sa balikat ng ating Panginoon at tutulungan tayo ng ating Panginoon at bibigyan niya tayo ng ngiti sa ating pong mga labi at tayo po ay pupuri sa Kanya at magpapasalamat. Hindi po tayo nag-iisa sa laban, mga kaibigan. Nanalo na ang ating Panginoong Hesukristo sa laban at tayo po ay kabahagi ng tagumpay ng ating Panginoon. Hindi lang po tayo basta-basta sumusunod, no? Tayo po ay kasama ng ating Panginoon. Sa Faith That Works, page 93, ito pong sabi, we may be victorious through the merits of Christ, no? Maaari daw tayong magtagumpay sa magitan po ng merito ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay isang bagay na maaaring hindi po natin masyadong pinanghahawakan. Pero kapag tayo po ay umasa sa ating Panginoong Hesukristo at hindi po tayo umasa sa sarili po natin, manalangin po tayo ng lakas na ibibigay sa atin ating Panginoon araw-araw at manatili po tayong nakakabit sa ating Panginoon, tagumpay ang ating pong tatanggapin. Because Christ has already overcome this world. Kaya nga, mananagumpay po tayo. Huwag po kayong mag-alala. Humawak lang po tayo sa ating Panginoon. At ang pinakahuli doon sa po acronym natin na VALOR, Rise Above Trials. Ang sabi po doon, hindi lang tayo conquerors. We are
more than conquerors. Higit pa tayo sa mananagumpay. Hindi po tayo

tinawag ng ating Panginoon para manatiling talunan, kundi tinawag po tayo para bumangon makasama ng ating Panginoon ng sa grupo ng nagtagumpay sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Isaiah 40:31, they shall mount up with wings as eagle. Sila po ay lilipad na parang mga agila, no? Ako po ay hindi pa nakakita, no, ng isang tao na parang lumipad ng agila, no? Pero tayo po ngayon ay nakakalipad na. Siyempre, sa magitan po ng eroplano at nakikita po natin yung paligid, no? Pero ang agila po ay iba. Dahil kapag kalumipad ng agila, kahit gaano, no, gaano pa ito kataas, nakikita niya na parang telescope yung nandun sa baba, no? At kapag siya po ay lumipad pababa, kahit ito ay tuloy-tuloy, no, hindi po siya nakakaranas ng pagpalit ng altitude at nahihilo, wala pong ganyan, no? At katulad ng isang agila, tayo daw po ay lilipad na mataas, na mataas. Alam niyo po kung paano, oh, kung ano ang feeling nun? Ay, talaga pong hindi ko pa naranasan, pero iniisip ko pa lamang po ay napakaganda na tayo po ay maaring lumipad na katulad ng agila. Sa Micah 7:8, ito po ang sabi, when I fall, I shall arise. No, kapag tayo daw po ay bumagsak, tayo po ay babangon. Alam niyo po, itinataas ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bayan. Higit pa po sa kanilang, kung kanilang kalagayan. No? Ang pagsubok, ito po ay dumadating. At minsan, we are overwhelmed by the temptations. Pero kapag tayo ay nasa ating Panginoon, we are more than conquerors. Sabi sa Testimonies for the Church, Volume 5, the Christian is to stand firm in God, rising above difficulties. No, ang Kristiyano daw po ay dapat manatiling matatag sa Diyos. At sila po ay manaig sa kabila po ng kahirapan. No? Makakaranas po tayo ng kahirapan at tayo po ay minsan ay overwhelmed doon sa mga problema na kinakaharap po natin. Pero kapag tayo po ay manatili sa ating Panginoon, tayo po ay magiging matatag. Huwag po tayong manatiling nakadapa. Minsan tayo po ay nadadapa at nahuhulog, no? At parang naghihina po tayo. Pero tayo po ay bumangon, no? Sa lakas ng ating Panginoong Diyos, babangon po tayo at magpatuloy nananampalataya sa ating Panginoon, and we will overcome. Kaya nga, ang pagtitiwala na ito sa ating Panginoong Diyos ay magbibigay sa atin ng kalakasan. We will not just be conquerors, but we will be more than conquerors. Okay? So tingnan po muli natin yung mga puntos. We have 5 points at ang acronym natin ay VALOR, V-A-L-O-R, V, Victory Assured. Ang ating pong tagumpay ay tiyak na. Letter A, all things included. Sa lahat ng bagay sa ating pong buhay, saklaw po ito ng pagtatagumpay po natin. Letter L, love of Christ. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Letter O, overcome through Him. So, magitan po ng ating Panginoon ay magwawagi po tayo. And letter R, rise above trials. Babangon po tayo sa gitna po ng pagsubok. Alam niyo po dito sa Romans 8:38, ito po ay nagpapahayag ng isang makapangyarihang katotohanan. No? Na yung tagumpay natin ay tiyak. At doon sa tagumpay po natin, lahat ay saklaw, no? Wala pong problema na hindi kasama dyan, kundi lahat ay mga problema ang kinakaharap natin kasama ang dyan sa pagtatagumpay natin. Okay? At mula sa pag-ibig ng ating Panginoon, no, mararanasan po natin ito at magwawagi tayo sa papamagitan ng ating Panginoon. Kaya nga tayo po ay bumangon. Sa pagsubok na kinakaharap po natin, babangon tayo dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon.
aminin po natin, no? At sa mga nagdaan, tayo po ay hindi nagtitiwala. Pero umpisahan po natin na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Hindi po tayo talunan, hindi po tayo mahina, hindi tayo nag-iisa. Tayo po ay higit pa sa mananagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon na umiibig sa atin. Kaya nga, magtiwala po tayo sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, muli po kaming nagtatalaga ng aming pong buhay sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, na sa aming pong kinakaharap na mga problema, we will be more than conquerors sa pamamagitan po ng inyong kapangyarihan. Kaya, Panginoon, tanggapin po muli ang aming pagtatalaga. Inihiling po namin na kayo ay tumahan sa aming puso at sa aming isipan. At kayo nawa po, Panginoon, ang magpalakas sa bawat isa sa amin. Marami po salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30. Dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.
3: I'm so tired of this relationship.
4: What can I do to save this? I don't want to lose this marriage.
5: All things new. Hope starts here.

0: Isang pinagpalang umaga po sa lahat ng mga taga-subaybay sa Pilipinas at saan man sa mundo. Tayo po ay napapakinggan live ngayon sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin ang NTFL Kak Facebook page. Ako po si Queen.
1: Nais namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakay ng magkwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamahalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat. Kasama ang ating kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. Ako naman po si Cassie.
0: Sa bawat kwento ng bagong simula at pag-asa, patuloy nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat ang binagong buhay. At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer.
1: Lord God, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw para kami ay makapaglingkod sa inyo. Gabayan niyo po kami sa aming araw-araw at nawa ay magbigay kami ng impormasyon, pag-asa at inspirasyon sa mga manonood at taga-subaybay ng AWR. Give us grace, Lord God, and mercy. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Maraming salamat, Cassie. At muli, kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. So, kasi kamusta ka? Matatapos na ang buwan ng Mayo.
1: Yes.
0: At ang daming nangyayari sa ating bansa, ang daming balita. Pero sa kabila noon, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay natin ng istorya ng pagbabagong buhay at pagpasalamat sa ating may kapal.
1: Ipakilala na po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Siya ay isang associate professor ng J.H. Cereles State College sa Zamboanga del Sur at isang licensed psychologist. Gamit ang kanyang kaalaman sa larangan ng psikolohiya, natulungan niya ang ating mga Friends Rescued o FR na makapagbagong buhay. Ipinakikilala ko po si Dr. Moive Oletres. Magandang araw po, Doc.
0: Good morning, Doc.
2: Good morning, Kim. Good morning, Cassie. Am I right?
0: Apo, apo. And si Ate Rose. Ayan, andiyan na po si Ate Rose.
2: Ate Rose and ay isa pa si
0: si Pastor sana, kaso medyo busy ngayon si Pastor.
3: Magandang umaga po. Magandang umaga, Doktora.
0: Ayan, andiyan po si Pastor. Ayun, salamat Pastor at nakarating kayo.
3: Oo, nasa taxi lang ako, nasa taxi at talagang medyo urgent yung appointment sa Indian Embassy. Pero binabati ko po lahat ng kasama ko sa Ang Binagong Buhay. Ano po, Dr. Moive, thank you so much for your time po. At I hope I can fully engage, you know, maabutan ko at traffic at maka-join ako sa discussion ngayong umagang ito. So sa lahat ng ating mga tagapakinig po, on behalf of the Ang Binagong Buhay, samahan niyo po kami sa isang oras po ng ating paglilingkod. At thank you, Doktora. It's an honor for us na maging bahagi po ng ating pong broadcast ngayong umaga. Siyempre, Keen and Cassie, Ate Rose,
2: yes, pa.
3: Thank you so much. My apologies, my bad for today. Talagang, okay. Yes.
2: Thank you po, Pastor.
0: Ibang klase talaga ang dedication ni Pastor na maghatid ng balita ng pagbabagong buhay para sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. So, Doktora, simulan na po natin ang panayam natin. So, para po sa ating mga manonood, no, Dok? Dok, maaari niyo po bang lubos pang ipakilala ang inyong sarili at maaari niyo ba kaming bigyan ng konting background sa inyong karanasan sa pagtulong sa ating mga FR o Friends Rescued?
2: Okay. Again, I am Moive Oletres. I am a registered guidance counselor and a licensed clinical psychologist ng Pilipinas. So basically, nakabase po ako dito sa Pagadian City, and I also hold or founded a clinic, Good Life Psychological Clinic, and I'm helping a lot of people sa helping profession ko ako. That's why napunta ako sa 53rd IB dito sa Zamboanga del Sur. 3rd IB located sa Gipos of Zamboanga del Sur. And I was asked actually volunteer to make a research the very beginning about the lives of the former rebels na during our time sa Good Life, Project Good Life, yung naitayo namin project to so, we reframe no, the name or the label of former rebels to Trans Rescue because we want to emphasize that having the label of former rebel, matag pa rin yung rebel. Parang for us or for me as a psychologist, parang it has a negative connotation or a negative connotation, which is actually not good in their transformation process. Iba kasi pag trans-rescued, parang pag tinawag mo silang ganun, yung nakukondition yung brain or yung mindset nila, ay, I'm a friend na pala ng gobyerno na na-rescue. So that's when the idea of Trans Rescued started when we had our project called Project Good Life, a holistic intervention program for our friends rescued. From research to intervention program, kailangan talaga database, evidence-based yung aming intervention program sa Sibonga.
1: So,
2: and good enough naman na ang ating government dito, local government, are very supportive
1: sa programa. Napakaganda naman nun, Dok, kasi from start hanggang interventions talaga, tinutulungan natin sila. Pero naku-curious lang ako, Dok, sa dami po ng mga nahawakan ninyong kaso ng mga FRs, ano po ba yung mga karaniwang dahilan kung bakit naiisip nilang maging bahagi ng armadong grupo? Usually sinasabi nila sa amin dahil sa mga naranasan nila, sa mga nakikita nila, o ano po ba yung mga nakuha ninyong mga data o datos mula sa mga FR natin?
2: Thank you, Cassie, that's a very good question. Basically, yung naririnig natin because of poverty, because of strong idealism. But in our research, there are general themes na nag-emerge, no? Such as number one, kung galing sila usually sa aming naging nakasalamuhan at ours, they came from a chaotic and disconnected family. So number one, yun. At the same time, nasa malayo sila, geographically isolated. Kaya naghahanap sila ng shelter or sense of belongingness. May iba nga product sila ng neglect and absentee parental figures. So there was no parental figure na nag-guide sa kanila. And they are even a direct, no, observers of violence and abuse inside their family system. And aside from that, yung panghuli is yung malnutrition due to poor economic conditions. So basically talaga, in a psychological lens, ito yung mga ano nila, ito yung general themes kung bakit naging vulnerability nila yung identity confusion and leading them to join the group. Kasi yung group kasi they offer a lot of kumbaga, ang dami nilang good things na sinasabi. And yung isang vulnerable individual, kasi galing sa neglect, galing sa absentee parents, so they thought all the while na, dito ako, sasali ako, kasi bibigyan nila ako ng shelter, bibigyan nila ako ng sense of belonging, sense of community. Kaya ang dali nila napasama. And nakita ko din, there was this feeling na sinabi nila na pag nakahawak sila ng baril, they felt empowered, they felt superior or dominant than others. Kumbaga yung when they hold the weapon, there is this feeling of being powerful. Kasi nga, if you notice, ang galing sila sa abuse, may neglect, may feeling power imbalance inside the family, and paghahanap ng sense of identity. So, yun yung usual na cause. Yung poverty kasi, marami namang nakapag-overcome ng poverty. Pero yung may psychological vulnerability, plus may physiological or basic needs na pangangailangan. Ang dami ng factors, bakit ako nasali dito? Kasi din nga, yung mga vulnerability, psychological vulnerability.
1: Doon pa nila nahahanap yung sense of identity nila. And yes, they feel powerful din talaga dahil may na-feel silang power imbalance sa loob ng family and nakita pala kasi nila mismo na sa pamilya nila, ito yung nangyayari. And they want to feel a sense of dominance siguro.
0: And belongingness actually.
3: Ilan kasi nabanggit ni Doktora yung term na friends rescued ba yun?
1: Yes.
3: Friends rescued. Yung doing away with the touch of the rebel, kumbaga, dun sa kanila, yung mga former rebels. So, si Ate Rose kasama natin, isa yan sa mga kinonsider during the time dun sa Mindoro. They changed the FR kasi yung FR... former rebels, di ba? Yung ibig sabihin. So yung pag-change, that is also siguro systematic talaga. May effect sa kanila na, kasi pag FR, former rebels, nandun pa rin yung word na rebel, di ba? So, napakaganda nung idea na friends rescued, yung pangalan nila. At merong idinagdag pa dyan sila na doon sa Mindoro, pinalta na fully reconciled. Fully reconciled. They are reconciled to their family, back to the family, back to the fold sa government, reconciled sa Panginoon. So, very holistic. Tapos meron din ginagamit sila na fully restored. Fully restored. So, FR pa rin, pero wala na yung touch ng rebel. Kaya I believe na talagang malaking impact na yon yung pag-change ng meaning ng FR na doing away with the touch of rebel doon sa kanila, yung word na rebel. Yeah, I think naniniwala pa tayo doon.
0: And actually, Pastor, no? It's 3 or 4 years ago nung muli tayo nakita, Doc. And that was I had the chance to work with Doc nung panahon na yon. And it was the first time I heard na pinilitan nila. Actually, sa kanila galing yung sinasabing friends rescued. Yeah, kaila Dr. Moebe po yun. Nagsimula. Ayan. And napaka-enlightening ng mga sinishare ni Doktora. Nabigyan tayo ng sa point of view ng isang psychologist na kung ano ba yung motivation na nagtutulak sa ating mga kababayan na sumali sa armadong grupo.
1: Maraming salamat po, Doktora Moebe, sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon ngayong umaga. Sa aming pagbabalik, ibabahagi naman po ni Doktora kung paano niya natulungan ng ating mga FR o Friends Rescued upang makapagbagong buhay, manatiling nakasubaybay at magbabalik kami matapos ang napakagandang awitin.

0: Kayo po ay patuloy na nakakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli kasama po natin si Doktora Moybe. Doktora, ano pong mga karanasan batay po sa na-interview o nakasama po ninyong mga former rebel ang kanilang naibahagi hinggil doon sa mula nung sila nasa armadong pakikibaka? Ano po yung mga nakaka-apekto sa kanila? Sa usapin po ng mental health, psychological well-being, ano po yung mga binahagi ng mga FR na kung saan kayo po ang naka-interview o naririnig nyo ang kanilang hinaing?
1: Okay, thank you po sa tanong ko, Ate Rose. Based no, sa mga stories ng ating mga friends rescued dito sa amin sa Zamboanga Luzon. At first, hindi mo makikita na masaya sila. Hindi ko nakikita na masaya ang buhay nila noong una. Because they came from, alam naman natin sa Bukid or doon sa pinanggalingan nila, they were isolated for so long. Wala sila masyadong makain. They were deprived of liberty or freedom. Hindi nila nakakausap ang kanilang family. Very secluded, mga anak nila, hindi na nila nakikita. At the same time, sabi nila kasi ang daming promises sa kanila na hindi na itupad. But then, pag andoon ka na pala kasi mahirap ka na bumalik. Mahirap na siya ibalik sa dati. And alam mo yung you were given sense of belongingness at first. But gradually, na-deteriorate yung sense of belongingness kasi na-isolate ka. And at the same time, nawala yung mundo mo. Yes, you were searching for identity kasi confused ka nga sa identity mo, sa pagkatao mo. Because of lack of self-awareness, kulang ka sa pagkakilala o pagkilala sa iyong sarili. And because that is a vulnerability, napunta ka doon sa isang grupo na nagbigay sa iyo ng bagong identity. Yes, it's a new identity, but it's an identity which is unlikely kasi nawala ang buong pagkatao mo. Supposedly, you were searching for your identity, genuine identity, pero

0: identity na inaibigay sa iyo is kahirapan at hatred. Nakita ko sa kanila, at sinabi din nila, there is this sense of hatred. There is this sense of unforgiveness and alienation from families as they search for a community na wala yung buong pagkakamit. Kaya, sabi nila, in a scale, usually, nagsiscaling kasi kami mga agriculture, in a scale of 1 to 10, 1 being the lowest, 10 being the highest, how much do you love yourself? Gaano mo ba kamahal ang iyong sarili? Hindi nila masagot at first. Yun pala, wala pala talaga sila ng zero love for themselves. Pag zero love for ourselves kasi tayo, lack of self-compassion or lack of self-love, we tend to destruct or destroy ourselves through risk-taking behaviors. Ano yung risk-taking behavior? Pagsali sa isang grupo na wala ka namang kasiguruhan kung ano ang meron doon. Parang nagre-risk ka. Bahala na lang kung ano meron doon. Sali ako. So, there is that impulsivity. Kaya, kasi gusto mo kasi mag-adventure, kasi gusto mo kasi ma-curious ka kasi gusto mo makita kung ano ang meron doon. So, that is rooted from lack of self-awareness and absence of self-compassion or self-love and sense of purpose and meaning. So, yun nakikita natin yun. If may strong spiritual foundation tayo, may strong guidance tayo spiritually, and at the same time, yung family natin is also teaching us to how to love ourselves, malayo tayo doon sa pagsali sa isang grupo na will change our genuine purpose and identity. And isa din yung theme na nakita ko common sa kanila, alam mo yung saltiness?
1: Po.
0: Yung ano, madali magtampo. Madali silang matampuhin sila. Tapos, madali silang mag-give up. Although, physically, hindi madali mag-give up. But, psychologically, madali silang mag-give up. Tapos, madali silang magtampo. And vulnerability nila yun. And most of them sa amin na dito, siguro na sa 50% or 60%, lack of sense of initiative. Yun kasi tinuturo yun sa bahay eh. I believe so na siguro hindi sila natutuan ng ganun. Tapos, yung happiness nila, supposedly, ang galing sa family. Kahit binibigyan sila ng sense of belonging doon sa bukid, doon sa grupo. But, it cannot replace the sense of family when you are at home talaga. So, yun, walang sense of happiness in the very beginning.
2: So, doktora,
0: yeah. Yes, yes.
2: Yeah, doktora, dun sa mga interview nyo, dun sa mga FR natin. So basically, when they joined the armed movement, generally speaking, yung self-worth, yung happiness nila, yung mental health, yung overall health ng kanilang pagkataos, ibig sabihin affected talaga. So, yes. Dahil doon sa, so you were saying kanina yung sabi nyo, alienated sila, no? Hiwalay sila sa pamilya. So nakaka-apekto ng kanilang mental health, nakaka-apekto ng buong pagkatao talaga nila yung pagsali sa armed movement.
0: Yes, yes, Pastor. Kasi basically, Pastor, yung sali ka kasi papag-arali namin ang iyong mga anak, bibigyan ka namin ng makakasweldo, makapag-aral ka. Yun kasi yung isa ding sa bait in the very beginning eh. Tapos pagpunta doon, wala, nawala yung reason bakit ako sumali. The reason was financially, and yung iba, yung mindset nila, papag-aralin ako dito. Sa family ko, hindi ako mapag-aral, pero dito mapag-aralin ako. Nawala yun eh. So that was the material na reason bakit ako sasali. So nawala yun, and it affected their overall well-being. Kasi in our intervention program as a pastor, we measure their sense of happiness level. So by tools kami to really measure or gauge ano ang state of well-being nila. And very low state of well-being in general. And tsaka na yung intervention program. So, affected talaga. May ano nga eh, may mga depression state nga yung iba eh.
1: May tanong lang ako, Doc. Since sabi ninyo na hindi nga na-fulfill yung mga promises o mga pangako sa kanila, bakit sila nahihirapan na umalis pa rin sa partido kung gano'n na hindi na nga natupad kung ano man yung mga sinabi nila? Bakit hindi sila madalian na nakakaalis sa partido?
0: Ang sabi ng mga friends rescued, pag andun ka na daw sa loob, yung sense of security and safety mo is kumbaga at stake. Tapos there is this possibility pa na sinasabi na babalikan sila, papatay niya ang family nila, and natatakot sila. So it was not easy to escape. Maraming nakapag-escape kaya ka. Kasi wala na makain doon eh. During the pandemic time kasi yun eh. Wala na makain doon sa bukit. So, limited ang kanilang engagement or limited ang kanilang engagement with the mass people. So, hirap pala yun pag andun ka na sa
3: Nabanggit natin yung hirap ng pagbalik ng ating mga former rebels facilitate nila ng pagbabagong buhay nila. Pero tayo naman sa pamahalaan na meron tayong mga programa para sa ating mga FR. Ito tulad na nga ng amnesty program natin na kung saan nagbigay na ng suporta, nagpahayag na ng suporta ang ating Pangulo sa extension nito. Kaya tabayan na natin ang mga susunod na pronouncements para dito sa amnesty proclamation natin.
1: At yung maganda din partners sa government is that hindi lang amnesty yung in-offer natin. Meron tayong iba't ibang government agencies na nagtutulong-tulungan para mabigay yung mga pangangailangan ng mga former rebels natin para maging fully reconciled ulit sila sa ating society, gaya na lang mga pabahay, ng mga livelihood programs, and even doon sa mga communities, may mga barangay development program na binibigay. Diba? So napakaganda ng mga programa na in-offer ng ating government sa mga former rebels natin.
3: Yeah, tama ka dyan. At Doktora, maaari nyo bang ibahagi sa amin kung paano ba ninyo actually natulungan ang ating mga FR or Friends Rescued na maging handa sa kanilang pagbabalik loob o pagbabagong buhay? Gaano po kahalaga yung intervention na binibigay ninyo, Doc?
0: Okay. We started, as you said, we started engaging them through a research. So, nung nakita namin yung pangailangan nila. Like, for example, yung self-awareness, kailangan basic yun eh. Basic na hindi na ituturo sa atin. Yung self-awareness, yung sense of trust sa government, na kailangan maibalik yun. And sense of trust para din sa kanilang sarili. Kasi pala pag napunta ka doon, nag-iiba yung identity mo. Nawawala yung sense, yung self-worth mo. Yung pagkatao mo. So, kailangan natin ibalik yun. The sense of love toward the self and genuine happiness, of course. And tuturuan natin, tinuruan natin sila paano yung social facility, paano yung magagamit nila yung skills nila Siyempre lahat nakuha din namin yung magaling pala to sa welding. Magaling pala to sa sa pagluluto ng or pag yun yung sa turmeric, paggawa ng turmeric. So kinuha namin yung mga strengths nila na may weaknesses sila but the program Project Good Life kasi is anchored to positive psychology. Yung pine-frame yung program focusing on the strengths rather than focusing sa weaknesses ng tao. So if you notice, yung Friends Rescued is so positive in essence because pag puno na sila ng cognitive distortion or negative thoughts Alam mo yun?
3: Opo.
0: The very beginning, tinuruan na sila ng negative thoughts or negative impression toward the government. So now, we wanted to reframe that kind of mindset. So pinuruan namin sila ng lahat ng alala nila is positive. So we centered it sa Project Good Life. Kasi good life means a well-being. Kapag narinig mo ang good life, it anchors to well-being. Tinulungan namin sila through subject kasi educator kasi din ako. Educator din yung iba sa AFP. I would like to mention during that time sa leadership ni Colonel Joe R. Herrera, he is also an educator. So, we started sa curriculum namin. Ginawa namin sila curriculum. Understanding the self, tapos human development and parenting the subjects, physical fitness, sports, music, recreation, mindfulness, purpose of life, spirituality, by binigay din sa kanila na computer literacy, nutrition and hygiene, gender and development. Tapos, the depth ed, since the approach was whole of government approach kasi yun eh. So, sinalik namin lahat yung mga government agencies para sa utak ng mga Friends Rescued natin, mali pala yung sinabi na walang kwenta ang gobyerno. Tinutulungan pala kami ng gobyerno. So, nag-iba yung nila, yung mindset nila. Tapos, itong pinakamagaling na magandang nangyari, nakapag-enroll sila sa alternative learning system. Kaya nakapag-graduate sila. So, some of them nakapag-abroad na.
3: Oh, wow.
0: Natrabaho na abroad. Tapos, nagtatrabaho na sa government dito sa province. May security guard na. So, nagtatrabaho sa ang iba sa DSWD. Tapos, may vegetable farming livelihood. Tapos, tinuruan namin sila paano mag-start ng cooperative. Kaya ngayon, the cooperative Good Life Cooperative is still existing. So, they were selling turmeric powder, coffee powder, and they had a chance na ma-assist sila sa kanilang legal cases. So, marami na po sa kanila wala na pong pasok. So, basically, doon nag-revolve. Galing sa vulnerability nila, we really attempted to reframe the kind of mindset. Kasi sa lahat naman talaga, nagsisimula sa kind of mindset.
1: Yes, napakaganda nun, Doc.
2: Yeah.
1: Tanong ko lang din pala, Doc, ano pala yung mga usual na mga challenges na naranasan ninyo noong nagde-deradicalize po kayo sa ating reintegration program para sa mga Friends Rescued natin dyan sa Zamboanga?
0: Maraming ding challenges po. For many years, kanila, yung utak nila is naka-frame sa sa kind of mindset na tinuro sa kanila for many years. So, nahihirapan din ako at yung mga co-educators na mag-reframe
1: ang narrative.
0: Mga assist sa kanila. There were times na may mga FRs na hindi pa talaga sila convinced that they were, ano, they are, the government is helping them. But, by underlying, ano pala siya, problema. Aside from being, from the selfness, may problema siya sa family niya during that time. So, hindi namin siya madali ma-retrain because my own problem din siya sa family niya na nahihirapan siyang mag-express but parang ginagawa niyang defense mechanism yung wala din man yan, hindi din yan makapagbago yung government, parang may ganun siya, tapos sinasabi niya in front of many people, in front of the student. So, hirapan ako doon. Paano ko ito i... But eventually, nagbago din siya. Kailangan mo talaga individual, ano yun, individual intervention yung kailangan niya pala. Hindi yung group. Yung group. So, bigyan namin siya ng counseling. Yun. Siya lang mag-isa. Aside from that, ang leadership kasi is important sa matapos ang programa. At that time naman kasi yung leadership sa 53rd ID led by Colonel Herrera was overwhelming din yung support at magaling din kasi yung 53rd ID during that time in community engagement with the government and non-government agencies. So, nakatulong talaga yung funds, yung trainings na binigay nila sa mga FRs. Basically, nanggagaling ang challenges sa FRs, Friends Rescue.
2: So, doktora?
0: 20 years, tapos bigyan mo lang sila ng 1 year. Di naman agad-agad yun. Gradual. Kasi yung changes.
1: Yes.
2: So, doktora, maano ko lang, no? Doon sa binabanggit nyo, napakahalaga talaga pala yung mga sa Friends Rescued natin. Napakahalaga na mabigyan ng strong emphasis yung social support sa kanila. Yung emotional support, yung pag-group process or individual process talaga sila para sa ma-fully reintegrate sila. So, dito natin na-realize ano, sa mga kababayan natin na nakikinig na napakahalaga ng role talaga, ng dapat maintindihan natin lahat na yung mga Friends Rescued natin, kinakailangan mag-undergo ng process. Yung sabi niya ni Doktora, 20 years versus ilang months pa lang na nagbalik loob sa gobyerno. So it takes time. Kaya pala talagang napakahalaga ng role ng mga psychologists, ng community, yung social support, moral support, emotional support sa kanila para ma-fully reintegrate sila sa ating society. So I believe kailangan talagang ponduhan ano ng gobyerno, ng pamahalaan, yung ganitong mga programa para sa ating mga Friends Rescued.
3: Opo, tama ka dyan, Pastor. Ate Rosa, curious lang ako. May mga binabanggit kasi si Doktora mo eh. Sa de-radicalization. Kayo ba, reintegration ninyo, Ate Rose, nakaramdam ba kayo ng duda sa ating pamahalaan, sa pagtulong sa inyo na maging muling maging bahagi ng ating lipunan bilang isang productive citizen natin?
4: Yes, Sir Keen. Totoo yung sinasabi ni Doktora. Isang halimbawa ako, kumbaga 18 years ako sa Kalusan, then babalik ka sa, kumbaga magbabagong buhay ka. Yung trust talaga, napakahirap ibigay. Kahit doon sa mismong may hawak o sa receiving unit, na no, talagang ako ay namimili ako ng pagkakatiwalaan. Totally, halos ilang taon bago ako yung trust o yung aking tiwala ay bago maibigay kasi nag-aalangan. May doubt ka talaga kung sino talaga yung pagkakatiwalaan mo dahil yung sa matinding natsurya o ng mga ideolohiya. Dahil meron kang doubt na ito ba talaga ay gagabayan ako, ito ba ay seryoso na ipatupad o baka bandang huli pakikinabangan lang ako o di kaya ikulong din ako bandang huli. So, ibig sabihin, talagang may pagkakataon talagang at karamihan talaga ng mga form rebel, mahirap magbigay ng tiwala bago ka mapasalita o bago ka ay talagang namimili ng tao. Kung baga sa amin dito sa Mindoro, yung de-radicalization program, yun yung matagal naming sinasabi na kailangan ng FR ang de-radicalization. At malaking tulong talaga ang charts. Isang halimbawa po, kumbaga yung, pag sinabi kasi natin friends rescued, doon sa ating yung KKK natin, nasa kapayapaan pa lang eh. Kumbaga sa kapayapaan, kailangan mong nirescue mo sila dahil mula doon sa labanan, mula doon sa pangyayari, yung kapayapaan na sa process. But after nung friends rescued, na-rescue mo na siya, naging kaibigan mo siya, kailangan mong makuha ang trust niya. So ano ba ang need ng mga FR natin after na ito ay pinaproseso mo o binabago mo, nire-remold mo siya? So ibig sabihin, marami kasi silang mahaharap, napakahirap mag-start. Kumbaga sa buhay mo na nawala, kumbaga parang katulad yan ng puno ng niyog. Kumbaga ikaw ay ang puno ng niyog bago mo itatanim. Bago siya mamunga, 10 years, di ba? 10 years. So ibig sabihin, yung panghihinayang mo sa buhay mo, na 18 years kang nawala, ngayon ka palang mag-i-start hanggang sa kailan ka mamunga. So ibig sabihin, kailangan mo ng kabuhayan. Kaya after nun, pag naging kaibigan mo, na-rescue mo siya, ano ang need ng mga taong ito? Dahil mula dun sa kabila na lahat ang promises ay walang nangyari. Walang nangyari din sa kanilang ipinaglalaban. So ibig sabihin, kailangan talaga nung nag-rescue ay ma-i-process ito at maibigay. After nung may kabuhayan na sila at naka-utay-utay nakapanumbari sa kanilang pamilya para mapaaral nila yung kanilang anak, mayroon pang isa, yung component pa rin na isa na kailangan yung kaligtasan kasi ito yung soul na dinala mo dapat, kumbaga, i-remove mo talaga, baguhin mo talaga siya ng tuluyan, hindi lang sa kabuhayan, hindi lang dun mula sa kadiliman, kundi talaga yung kanyang tsuriya o ideolohiya niya, talagang baguhin mo na mawala, na magkaroon siya ng takot sa Diyos, mawala na yung kanyang paniniwala, yung kanyang prinsipyo, yung kanyang pinaglalaban, yung kanyang ideolohiya. Kailangan, ang katumbas lamang nito ay ang Biblia para tunay na marimol. Kaya kumbaga, mula sa nirescue mo siya, may sa kabuhayan, kailangan din talaga ng spiritual intervention.
3: Oh,
1: kailangan talaga holistic yung approach natin when it comes to framing yung mindset nila talaga, Pastor, from spiritual to the needs, basic needs of the people. Kailangan natin ibigay sa kanila.
2: Kasama sa pinresent ni Doktora kanina, no? Yung binabanggit ni Ate Rose, na kasama sa listahan yung spirituality, kailangan din pala sa remolding yung ating mga FR. Kaya talagang magkakasama, magkakatulong-tulong yung lahat ng ahensya, ng pamahalaan, ng gobyerno, ng simbahan para sa pagbabagong buhay ng ating mga kababayan.
3: Ayan. So, sana'y marami ang nakakapakinig sa pagbabahagi ni Doktora Moy Beolitres na talaga namang nakakapagbigay sa atin ng kaalaman sa kalagayan ng ating mga FRO Friends Rescued. Manatila nakatutok dahil magbabalik kami matapos ang isang napakagandang awitin.

0: Patuloy po kayong nakikinig sa Ang Binagong Buhay. Kasama pa rin po namin si Dr. Moybe Oletres. Miss Cassie, mukhang marami sa ating mga tagusubaybay ang interesado sa mga ibinahagi ni Doktora ngayong umaga. Pakibasa, Miss Cassie.
1: Ayan. Ito po, sabi po ni Sir R. Christian Roda, have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Sabi naman po ni Ms. Helen Aguilar, good morning sa guest speaker. Doktora, good morning din po sa inyo. Thank you sa pag-share sa inyong mga programa ng gobyerno na inyong naitulong sa mga binagong buhay ng mga kababayan ng mga NPA rebels. I hope na ang inyong natulungan na mga tao walang imposible sa Panginoon na matouch ang puso at isipan na mabalik sa gobyerno at higit sa lahat makalapit sa Panginoon at tuluyan mabago ang kanilang buhay. Praise the Lord. At ito rin po, sabi po ni Sir Carmor Balyadares. Good morning, Pastor Dulay, Robert Dulay. Eto rin po. Nagpapagreet din po pala si Pastor ng kanyang Grab driver, si Sir Tags. Magandang araw po. And of course, gusto ko lang din i-greet si Miss Nui na birthday ngayong week.
2: At happy ang mga tagapakinig po natin sa Office of the President, nakikinig po sila. Magandang umaga po. So, Doktora Moybe, meron kayong sinulat na libro, no? Ukol dito sa mga pagtulong niyo sa mga FR. Maaari niyo po ba itong ibahagi? At batay dito, paano pa natin higit pang matutulungan ang ating mga friends rescued?
3: Opo, out of that research and community service na binigay namin for the FRs, nakapagbuo kami ng book. We shared it. Binibigay namin to, especially pag bibigay kami ng community service and self-awareness, awareness campaign about the story and the redemption process of our friends rescued, especially sa mga academic institutions. Again, mga youth sectors, the out-of-school youth sectors, and youth leaders. So, ito yung book. This one is the book. Ito yung
2: Beyond the Surface. Ay, medyo hindi nakikita sa camera, Doc. So, title is Beyond the Surface. Bakit ba Beyond the Surface, Doc?
3: Okay. Beyond the surface, kasi yung nakikita most of the time is yung surfacing factors lang. Bakit siya sumasali? It's because of poverty, it's because of gusto mong aral, but there are factors, anyway, there are other factors, psychological factors na hindi nakikita ng marami. So, number one dyan is yung family systems natin. Sa Pilipinas, we were divided. We were, tawag dito, may close family ties. Pero, ano yung tinuturo sa atin sa loob ng ating mga tahanan? Tinuturuan ba tayong maging self-compassionate? Tinuturo ba sa atin paano mahalin ang ating sarili? Or tinuturuan tayo indirectly na mailayo ang ating buhay sa ating mga mabuti? So basically, yun na variable ng ang book. Dito din namin pinapakita ano yung mga vulnerability ng isang youth. Bakit targeted ang youth? Bakit youth talaga? Kasi in human development, psychology, pag dumaan ka na sa puberty stage, yan yung stage kung that's very crucial in human development kasi iiwanan mo si childhood, papunta ka sa pagiging adulthood, so nasa crossroad ka, kumbaga confused ka during that time. So, targeted youth. Bakit youth talaga? Kasi naghahanap siya na kanyang identity. Yes. And we share their stories sa mga experiences ng ating FRs and the intervention program. Ito yung also the we also in the involved or joy ano to sinulat din namin dito yung mga buttons of vulnerability at saka paano sila paano yung process ng pag-improve sa kanila. So may 10 chapters ito and basically this is data-driven, research-driven and storytelling po.
2: Ayan,
1: maraming salamat po, Doc Moybe Oletres, sa mga valuable insights na binigay po ninyo, especially regarding sa psychosocial support and of course sa mga intervention programs ninyo na pwedeng gawin ng government agency sa iba't ibang region din po natin. It's also a reminder for us na maging mas compassionate, mas maging gracious, lalo na sa mga former rebels natin.
2: Maraming salamat, Doc Moy.
4: So yung material ba, matanong ko lang. Yeah, matanong ko lang yung mga materials na binabanggit ni Doctor. Available ba yan? Saan tayo makakakuha ng mga materials?
2: Ayan, Doc, yung, saan ko natin?
4: Oo, yeah.
0: Para magamit sa...
3: Yung book ba?
4: Oo, yung book. Yes.
3: Nasa ano talaga to, nasa 53rd IB naka-stock.
4: Designate, naka-stock.
3: Nag-attempt kami
4: so that is open for public, Dr.
3: Ano po?
2: Open for public, Doc?
4: Ano po ba yan? Open for natin. Ano? Halimbawa sa ibang region para mapag-aralan.
3: Open naman po ito for public. Bigyan ko po kayo na copy. I will ask the 53rd IB to send po na copy sa NTF. And Kak, nagbigay din kami, Sir Kim, di ba?
2: Opo.
3: Pero baka naubos na.
2: Opo. Medyo may mga
3: huminga sino copy.
2: So, ayun, Doc, tinatik kung saan pa natin pwede makuha yung ibang copy nito.
3: Yung hinihiling lang namin sa government is the sustainability. Kasi alam mo, pag whole of government approach, iba yung impact talaga eh. Sabay-sabay. Tapos yung sustainability talaga, yung hinihiling namin.
2: Okay. At yun. Maraming salamat, Doktora, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Sana ma-interview namin kayo sa susunod pa. At marami pa tayong nais pag-usapan, no?
4: Yes. Yes. Kin siguro si Ate Rose, ano? Or pag-uksa ng ating, ano?
2: So, ngayon, bago po tayo magtapos.
4: Bible verse ngayong
2: araw. Yes, Pastor?
0: Yes. O, sa memory verse natin.
4: Si Ate Rose, mag-share ng Bible verse today.
0: Yeah, ngayong umaga. Yes. Matatagpo natin sa Isaiah 41, verse 10. Ito po, at babasahin ko. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking alalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Ayan po ang mensahe natin ngayong umaga, Pastor, na kung saan, ang usapin po natin dito kasi ay remolding. Yes, remolding. Dapat po ang lahat ng pagbabagong buhay, mula sa kadiliman hanggang sa kaliwanagan, hindi dapat matakot kasi alam natin, kasama natin ating Panginoon.
1: Maraming salamat po sa inyong binahagi, Ate Rose. At isang makabulukang talakayan.
4: Batiin ko lang si ano, saglit lang
1: kina. Okay po.
4: Kasi, saglit
1: sige
4: lang
1: po,
4: kasi.
1: Pass.
4: Batiin ko lang si ano, batiin ko lang si Tags, yung Grab driver, ano, na.
2: Hi, hello po.
4: Nakikinig sa.
1: Hi, Sir Tags.
4: Nasakyan ko.
1: Gusto rin po.
4: Sa, kasi nariroute yung aming ano doon from Indian Embassy sa Old Pala. Tapos pupunta kami ng DGC. So kaya I was able to join you in a while sa ating broadcast ngayon. So, good morning. Happy morning kay Tags. Thank you for
2: morning, Sir Tags.
4: Assisting
1: good
4: me today.
1: Good morning, Sir Tags, and sa GGK friends. Hi, guys. Ayan, isang makabulhang talakayan na naman ang ating natunghayan ngayong umaga at sana'y makasama na namin kayo muli sa susunod pang mga episode.
5: Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos.
6: Para sa bayan.
7: At para sa bagong simula.
5: Kami po ang inyong mga lingkod para sa
6: Ang Binagong Buhay.

0: Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan kung saan dito ay may
1: real talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
3: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
4: Women in Good Shape.

0: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa Women in Good Shape, isang programang nilikha upang magbigay inspirasyon, kaalaman at lakas sa bawat babae na maging empowered, equipped at encouraged upang makagawa ng makabuluhang pagbabago para kay Jesus. Ang programang ito ay espesyal na inihanda para sa mga kababaihang nagnanais na maging malusog, matatag at balanse, hindi lamang sa physical na aspeto, kundi maging sa mental, emotional, social at spiritual na bahagi ng buhay. Sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makatutulong upang tayo ay maging mas mabuting babae na lingkod ng Diyos. Ito po ang inyong host, Mary Grace Figalan, dito sa Women in Good Shape, ang programang handog sa inyo ng Hope Channel North Philippines. Mapapanood ninyo kami tuwing Martes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, at patuloy ninyong subaybayan ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon, pag-asa at kagalingan. Tayo po ay napapanood nationwide telecast via GZA Channel sa Facebook pages at sa iba't ibang lokal na himpilan sa Luzon. Gayon din, tayo ay napapanood sa YouTube channel ng Hope Channel North Philippines. Ang tunay na kalusugan ay hindi lamang tungkol sa ating physical na katawan. Ito ay kabuuang pag-unlad ng ating physical, mental, emotional, social at spiritual na pagkatao. Kapag inaalagaan natin ang bawat aspeto ng ating buhay, mas nagiging malakas, masaya, balanse at handa tayong magpagpapala sa iba. Sabi nga po sa 3 Juan 1:2, nalulugod ako ng labis na ang inyong kaluluwa ay gumiginhawa. Ngayong araw, kilalanin natin ang isang babaeng patuloy na ginagamit ng Diyos bilang instrumento ng pagpapala sa iba. Sa pamamagitan ng isang profesyon bilang medical doctor, natutulungan niya ang iba sa pangalagaan ang kanilang kalusugan. Ngunit higit pa sa kanyang pagiging doktor, siya rin na isang mabuting lingkod ng Diyos na aktibong naglilingkod sa church bilang health, music at AY leader. Sa kanyang buhay, makikita natin ang pagsasama ng kaalaman, pananampalataya, malasakit at paglilingkod. Isang magandang halimbawa ng isang babaeng hindi lamang nag-aalaga ng katawan, kundi naglalayong maging pagpapala sa buong pagkatao ng kanyang kapwa. Ang kanyang buhay ay patunay na kapag ginamit ng Diyos ang isang babae, ang kanyang impluensya ay maaaring umabot sa maraming puso at makapag-iiwan ng magandang pagbabago. Tara mga kaibigan, sama-sama nating tuklasin ang kwento sa Women in Good Shape.
1: The true meaning of life is having a good shape. S for spirituality, the right relationship with God and fellow men. H for health, the complete development of physical, mental, emotional, social, and spiritual being. A for attachment, the quality of relationship one builds and enjoys with significant others. B for purpose, the meaning of being called for mission and service. E for entrepreneurship, the virtue of industry and resourcefulness for livelihood and better living. All this you can get from this program, Women in Good Shape, developing inner beauty, resource from God's love and grace, radiating the sunshine of your faith, nurtured by God's Spirit. Be a woman God wants you to be. Be a woman in good shape.
0: Sa Women in Good Shape, ang tunay na kagandahan ng isang babae ay nagmumula sa matibay na relasyon sa Diyos. Kapag tayo ay malapit kay Kristo, nagiging daluyan tayo ng pagmamahal, kabutihan, pag-asa at pagpapala. Patuloy po ninyo kaming suportahan upang mas marami pang kababaihan ang maabot ng programang ito. Mga kwentong magbubukas sa isipan at magpapaginhawa ng ating mga puso. Para po sa ating mga viewers, inaanyayahan po namin kayong i-share ito sa inyong FB page at YouTube channel upang marami po ang makinabang sa programang ito. Maraming salamat po sa ating mga panauhin ngayon sapagkat siya ay naglaan ng mahalagang panahon sa atin upang magbahagi ng kanyang karanasan at mga kaalaman tungkol sa atin pong paksa. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Ama na makapangyarihan po kayo sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, amin po kayong pinapasalamatan sapagkat kayo po ang amin pong dakilang Panginoong Jesus na makapangyarihan sa lahat na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ang amin pong puso't isipan ay ihanda niyo po, Panginoon, para po sa amin pong mensahe na amin pong tatalakayin sa umagang ito. Na amin pong kalusugan ay patuloy po naming bibigyan po ng importansya dahil ito po ang pangunahing magbibigay sa amin, Panginoon, ng pag-asa upang kami po ay makapaglingkod sa inyo ng may kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus, Amen.

0: Sa atin pong episode ngayon, makakasama natin ang isang kahangahangang babae na may pusong mapagmahal at buhay na puno ng paglilingkod sa pamamagitan ng kanyang profesyon bilang medical doctor. Natutulungan niya ang iba na mapangalagaan ang kanilang kalusugan. Ngunit higit pa sa kanyang pagiging doktor, siya rin ay isang lingkod ng Diyos na aktibong naglilingkod sa church bilang health, music at AY leader. Sa kanyang buhay, makikita natin ang pagsasama ng kaalaman, pananampalataya, malasakit at paglilingkod. Isang magandang halimbawa ng isang babaeng hindi lamang nag-aalaga ng katawan, kundi naglalayong maging pagpapala sa buong pagkatao ng kanyang kapwa. Mga kaibigan, panuorin at pakinggan natin ang kwento, pananampalataya at aral na maaaring maging inspirasyon sa bawat isa sa atin. Let's welcome our guest for today, Dr. Ayesa Marie Ledona Ramirez.
1: What makes a woman beautiful? Beauty beyond the blush. Beauty that goes beyond skin deep. Not washed out by age, but revealed by life's experiences. Not measured by size or race or color, but by how big the heart is.

0: Her hands devoted for labor. Her heart so big and warm. Her faith to overcome. Her worth rests on the one who beautifully designed her. What makes a woman beautiful?
1: Isang magandang umaga sa iyo, Doc. Ayesa, kamusta po kayo?
2: Magandang umaga rin po, ma'am. Okay naman po ako ngayon, maayos naman po at masaya po ako na nandito ako ngayon para magbahagi ng aking mga karanasan at mga kaalaman sa inyo at sa ating mga kapatid.
1: Maraming salamat, Doc, at pinaunlakan mo ang aming invitation sa iyo. At ngayon, magpapatuloy tayo sa ating mga katanungan na ating itatakil sa ating paksa about sa health this morning, Doc. Okay, ang unang katanungan. Bilang isang medical doctor, ano ang ibig sabihin sa iyo ng tunay na kalusugan?
2: Bilang isang doktor po, ang ibig sabihin sa akin ng tunay na kalusugan ay hindi lamang ang absence ng karamdaman o ng sakit, kundi ito ay pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, ng maayos at ng matatag na pag-iisip, gayon din ng ating emosyon. At ang pagkakaroon din po ng tunay na kalusugan ay hindi nasusukat sa haba ng ating buhay, kundi ito ay sa quality ng ating buhay kung tayo ay nagagawa natin ng maayos ang mga bagay na mahalaga sa atin.
1: Okay, thank you so much, Doc. At talaga nakuha mo yung punto ng ating katanungan. Bakit mahalaga naman, Doc, na tingnan natin ang health bilang kabuuang development ng physical, mental, emotional, social, at spiritual aspects ng ating buhay?
2: Yan. So, yung pong ating mga nabanggit na yon, physical, social, mental, spiritual, yan po ay mga aspeto ng kalusugan na yan po ay magkakaugnay. So, lahat po sila ay magkakaugnay. Kagaya nga po ng ating lection sa Bible, ang ating pong katawan ay templo ng Panginoon. At yan po ay kailangan nating ma-cultivate lahat. Yes. So, kung ating pong iisipin, pagka po ang ating physical na katawan ay hindi masigla, tayo ay may nararamdaman na hindi tayo komportable, ang ating pong pag-iisip ay apektado.
1: Tama.
2: Tayo ay nalulungkot din, tayo ay napapagod, nahihirapan. At sa kabaliktaran, ganun din naman po. Pagka ang ating pong pag-iisip, ang ating pong spiritual na kalagayan ay hindi maayos, nakikita din po ito sa ating katawan. Tayo ay nanghihina, tayo ay hindi motivated na gumawa ng mga bagay na dating gusto nating gawin.
1: Mm-hmm. Tama. Okay, sa physical health naman, ano ang tatlong simpleng habits na dapat nating simulan at panatilihin araw-araw?
2: Okay, so ito pong mga habits na kailangan nating simulan kung hindi pa natin nasisimulan at panatilihin sa ating buhay. Alam kong alam na naman po natin ito. Talagang mahirap lang po talaga siyang simulan at panatilihin. Una-una po ay ang pagkain ng tama at sa tamang panahon. Kasama po dito ang pag-inom ng tubig. So, sa atin pong pagkain, syempre nutrition, maganda na piliin natin ang mga pagkain na masustansya, kagaya ng gulay at prutas. At sa pag-inom naman po ng tubig, alam kong alam din natin, 8 hanggang 10 baso sa maghapon. Ang sunod po ay ang paggalaw araw-araw o tinatawag nating ehersisyo. So, ang recommended po na exercise sa araw-araw ay 10 to 15 minutes sa isang araw, 5 times a week. So, kung atin pong iisipin sa buong 24 hours natin, 15

0: sa sinabi ninyo. Kasi yung enough sleep talaga, talagang pag sinabing ay 9 o'clock na, matulog na, time to sleep na, pero ang dami pang naiisip na gawin. Ganyan din kasi ako mismo, meron nag-aano talaga ako ng time para mag-ano din, mag-exercise. Pero syempre nga, pag talagang sa sobrang abala, at least magawa ko 2 times a week na merong exercise talaga. Kasi talagang napaka-importante, kaya ng sinabi mo, Dok, talagang napaka-importante talaga sa kalusugan iyon yung pag-exercise. At least, okay ba yun, Dok, na at least twice a week ay magkaroon ako ng exercise? Kahit hindi daily?
1: Kung ikumpara po natin sa wala, mas maganda na po yung may dalawa. Pero ang recommended po natin ay 5 beses sa isang linggo.
0: Okay. Okay na. Okay, thank you so much, Doc. Paano naman nakaka-apekto ang ating pagkain? Ayun, irisisyo at sapat na tulog sa ating overall health.
1: Okay. So, una-una po sa pagkain, syempre lahat po ng pinapasok natin sa ating katawan, yan po ang nagko-contribute sa kung ano po ang magiging estado ng ating katawan. Kung ang ipapasok po natin ay masusustansya, eh di magiging maganda po ang kondisyon ng ating katawan. Ang pagkain po ang nagbibigay ng nutrisyon, na siyang magbibigay ng lakas at ng makakatulong sa pag-function ng ating katawan, lalong-lalo na sa ating brain, sa ating utak, sa ating internal organs, hanggang sa ating mga muscles. So, lahat po yan ay galing sa pinapasok natin na pagkain. Ang sunod po ay ang ehersisyo, na kung saan ang ehersisyo po ay tumutulong po na magpalakas sa atin, sa ating mga muscle, lalong-lalo na po sa ating buto, sa ating puso, sa pagdaloy po ng dugo sa ating buong katawan, yan po ang siyang magbibigay ng kalakasan. At isa pa pong benepisyo ng pag-exercise ay ang makakatulong po ito sa pagbawa sa ating stress, ng ating masyadong pag-iisip o anxiety. Dahil po, sa atin pong pagkilos, paggalaw, nagre-release po yung ating katawan ng mga hormone na siyang tumutulong sa mga bagay na ito. At sunod po ay ang sapat na pagtulog. So, sa atin pong pagtulog, baka iniisip po natin na dahil natutulog lang naman po tayo, ay wala, walang ginagawa ating katawan. Sa tuwing po tayo ay natutulog, dyan po mas nagiging aktibo ang ating katawan. Ang ginagawa po ng ating katawan ay nire-repair yung mga parte na kailangang i-repair. Kaya po, pagising natin, tayo ay ang pakiramdam natin ay para tayong bago, renewed. Tayo ay nakapagpahinga. So, yun po ang mahalagang benepisyo ng pagtulog ng sapat na oras.
0: Gusto kong balikan yung sa pagkain, yung tamang pagkain. Kasi pag sinabing pagkain, hindi lang naman food, kundi right food na pinapasok natin sa ating katawan. Kasi Dok, yung ating mga viewers ngayon, ay sila din talaga ay nakaka-relate. Kasi pag sinabing right food, syempre ang dami naman din talagang temptation pagdating sa food. Diba, ang dami dyan, nagki-crave kapag halimbawa nakaramdam ka na, ang sarap kumain ng ganong pagkain. Pero sige, good ba talaga to sa health natin? Diba? Pero okay lang ba na bigyan natin ng paminsan-minsan na treat naman yung self natin ng mga food na against sa ating health? Anong masasabi mo dun, Doc?
1: Sa pagkain po natin, kagaya nga na nabanggit po natin kanina, lahat po ng ipapasok natin sa ating katawan, yun po ang magde-determine kung ano ang magiging function. So, kung ang nasa isip po natin ay gusto nating magpalusog, gusto natin na maging maayos ang ating katawan, makaiwas tayo sa karamdaman, mas maganda po na pang malulusog na pagkain ang ating ipasok sa ating katawan. Ngayon, kung dahil nga po hindi naman nga may iwasan na makikita natin mapapadaan tayo sa mga kainan, maaamoy natin, parang ang sarap, hindi natin maiwasan na matuksong kumain ng mga ganong pagkain. Na yun po, ay ang kung iisipin po natin, kung ipapasok natin yun sa ating katawan, mag-expect tayo ng hindi magandang resulta. So siguro po, yun na lang yung ating iisipin na kung anong ating ipasok, yun ang magde-determine ang function ng katawan natin.
0: Kaya sa ating mga viewers, sa ating listeners, talaga alam nyo na kung anong resulta. Okay, bilang mga

0: kababaihan, ano ang mga health concerns na madalas nating napapabayaan dahil sa dami ng ating mga responsibilities? Kasi sobrang dami naman talaga bilang babae. Diba, Doc? Ano yung ating ano yung health concerns na madalas ating napapabayaan?
1: Okay, so bilang isang babae po, marami tayong mga tungkulin. Maaring tayo isang anak, asawa, ina, professional sa ating trabaho. Marami tayong ginagawa at nakakalimutan po natin ng mga bagay. Lalo na po bilang babae, mas madalas naiisip po natin yung iba, yung sitwasyon ng ibang tao, lalo na po kung tayo may pamilya, yung ating ina, ating mga magulang, ating mga anak. Ngayon po, ang napansin ko po sa aking pagtatrabaho ay ang madalas po na nakakalimutan ng mga kababaihan ay yung po tinatawag natin na preventive healthcare. Mm-hmm. So kasama po dito yung pagpapatest ng ating dugo. Minsan po ang iniisip ng iba ay wala naman akong nararamdaman, okay naman ako. Pero madalas po sa mga karamdaman, wala talagang nararamdaman. Walang nararamdamang sakit, walang nararamdamang discomfort. So mahalaga po yung tinatawag natin na regular na blood test. Kasama po dyan yung ating blood sugar, cholesterol, uric acid. Ayan. So, isa po yun, kasama din po, lalo na sa kababaihan, yung tinatawag po natin na pap smear. So, yan po yung screening para sa cervical cancer. Ayan. Isa pa po na napansin ko ay yung pong pag-aalaga sa ating mental health. Minsan po dahil nga sa dami ng ating ginagawa, sa dami ng problema na ating inaako o ating nakakaharap nakakaharap araw-araw. Nalilimutan po natin na okay lang po magpahinga, na hindi normal na tayo ay palaging malungkot, hindi normal na lagi tayong stress at puno ng iniisip. Ayun. So, kailangan din po nating bigyan ng pansin yung ating mental health. At ang sunod po, dahil nga po masyadong busy, masyadong maraming ginagawa, yung pong nabanggit natin kaninang tatlong simpleng bagay. Pagkain ng tama sa tamang oras, pagsapat na tulog, at pag-ehersisyo. So, yun po yung mga napansin ko na nakakalimutan ng mga kababaihan.
0: Ayan. Thank you so much talaga sa mga words na iyon. Talagang ang ating mga viewers ay marami silang napulot na kaalaman about po dyan. Ano naman ang healthy way upang harapin ang negative emotions tulad na anxiety, sadness, anger, at higit sa lahat yung disappointment sa buhay?
1: So, yung mga ganito pong bagay, no, nabanggit nyo, hindi may iwasan. Lahat tayo, kahit na isipin natin, nabibigay natin o nakukuha natin ating pangangailangan, hindi pa rin tayo exempted sa mga ganitong emosyon at pakiramdam. So, unang-una po, kailangan nating kilalanin sa ating sarili na tayo ay nakakaramdam ng mga ganitong bagay, na tayo ay nalulungkot, tayo ay disappointed, tayo ay galit. So, kailangan po nating tanggapin sa ating sarili. Dahil pag tinanggap po natin sa ating sarili, tsaka lang tayo hihingi ng tulong sa iba. Di ba po? Pagka hindi natin alam sa ating sarili na nararamdaman natin ito, akala natin okay lang tayo, kaya naman natin. Pero once po na tinanggap natin sa ating sarili, doon tayo hihingi ng tulong. At isa po yung sa napakahalagang bagay. At syempre, bilang mga Kristiyano, babaeng Kristiyano, unang-una tayong ihingi ng tulong sa Panginoon. So, bago po tayo kumilos, bago pag tayo ay galit, minsan nagre-respond agad tayo, nag-act agad tayo sa ating galit o sa disappointment, bago po yun, kailangan nating humingi ng tulong sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Ayan. At kung tayo naman po ay may magandang relasyon sa Panginoon, malapit tayo sa Panginoon, hindi natin malilimutan na sa Panginoon muna tayo unang lalapit.
0: Yes. Ayun. Bilang babae pa naman ay talagang hanggat kayang kimkimin, hanggat kayang ay talagang wag muna, kumbaga. Ayan, Doc, thank you so much. Gaano kahalaga ang pagkakaroon ng supportive relationship sa ating overall health and well-being? Yan. Supportive relationship.
1: Okay po. So, ang pagkakaroon po ng mga tao na ating pinagkakatiwalaan sa ating paligid ay napakahalaga po. Lalo na po sa pagharap sa mga problema, sa mga pagsubok. Dahil makakatulong po ito na maramdaman natin sa ating sarili na may katulong tayo, may makikinig sa atin, at mas mapapadali yung atin pong pagharap sa mga pagsubok na ito. Minsan po, 'di ba, isang kaibigan lang ang magsabi sa atin ng nandito ako, nakikinig ako sa iyo. Parang malaking tulong na agad siya kahit wala naman talaga pa siyang sinasabing tulong sa iyo. So napakahalaga po ng pagkakaroon ng supportive relationship sa ating kalusugan.
0: Yes, totoo talaga. Yung meron lang tao na makikinig sa iyo sa lahat ng mga sasabihin mo ay talagang napakalaking tulong, katulungan na sa atin yung pakiramdam natin ay nabibigyan na tayo ng kalutasan. Pero wala naman talaga siyang sinabi o kaya tapik lang sa balikat ay talagang malaki na yung natutulong. Tama yun. Okay, paano naman nakaka-apekto sa ating kalusugan ang loneliness, unhealthy relationships, or kakulangan ng social support?
1: So ito pong mga pakiramdam na ito na masyado tayong malungkot, kulang tayo sa suporta sa ibang tao, magbibigay sa atin ng stress, magbibigay sa atin ng sa isip natin. At pagka po ang ating isip ay hindi maayos, hindi matatag, ito po ay magdudulot sa ating walang gana ng pagkain, hindi tayo makakatulog ng maayos, parang sa gabi, madalas nga, hindi ka makakatulog talaga, kaya sa umaga, walang lakas. Walang lakas na gumawa ng ating gawain, hindi makakapag-isip ng maayos. Tapos tayo ay, ito pong mga ganitong bagay, pwede rin maka-apekto sa ating BP, blood pressure, ampuyat, stress, anxiety, o masyadong pag-iisip, pwede pong mag-lead sa high blood or pagtaas nga po ng BP. Kaya po itong mga akala natin sa isip lang, sa akala natin walang magiging epekto sa ating katawan, ay malaki po ang epekto. So kung titingnan po natin na ganun, na yung atin pong pag-iisip ay talagang makaka-apekto sa ating kalusugan, maganda po na pangalagaan din natin ang ating ganun.
0: Kaya pala Doc, yung mga inspired na tao, kapag halimbawang, di ba social support yun, yung mga may nakaka-chat, tapos nakita mo nakasmile, uy, kilig, yung mga ganon. Tingin ni kilig, di ba, nakabigay ng inspirasyon. So, malaki palang tulong yun. So, dapat pala, Doc, talaga, merong inspirasyon. Malaki pala yung natutulong nun, Doc. O, Doc.
1: Tama po.
0: Okay, Doc, bilang isang Kristiyano, paano nagkakaugnay ang spiritual health at physical health?
1: Ayan, so, parang sa pag-uusap po natin kanina, makikita po natin na mapapaalalahanan po tayo na ang ating nga pong katawan ay templo ng Panginoon. Yes. Lahat ng nasa ating katawan yan ay parte o bahagi ng stewardship na kung saan ay ito ay pagpapasalamat natin sa Panginoon na tayo ay pinagkalooban ng buhay, ng kalakasan. Kaya nga po ang kaugnayan noon, kagaya ng nabanggit po natin kanina, pag tayo ay may sakit, tayo ay mahina ang katawan. Siyempre, ang ating pong isip, malulungkot tayo, masa-stress tayo, iisipin at bakit ako ganito, bakit nararamdaman ko ito. Sa kabaliktaran din naman po, pag ang isip natin ay palagi tayong malungkot, palagi na lang problema ang ating kinakaharap, na wala tayong suporta sa ating pamilya, sa ating kaibigan. Yun, nabanggit natin, mawawalan tayo ng gana kumain, tayo hindi makakatulog, at maglilid yun sa karamdaman o sakit. So talagang magkaugnay po talaga sila.
0: Talagang sila magkasama. So yung spiritual health at physical health. Paano naman nakakatulong ang prayer, Bible study, worship, and trust in God sa ating emotional at mental well-being? Kasi di ba bilang Kristiyano, yan yung ating routine. So paano yun nakakatulong sa atin, sa ating kalusugan?
1: Okay. Yun pong prayer, una-una, yan po yung ang pananalangin po ay paraan para tayo ay makalapit sa Panginoon, maidulog natin ang ating mga kahilingan, ating pagpapasalamat. So isang paraan po ito para ma-express natin kung ano ang ating laman ng puso't isipan. So pagka ganito po, lalo-lalo na pag sa Panginoon tayo lumalapit, nabibigyan tayo ng kapayapaan, peace, reassurance, na ang Panginoon nakikinig sa atin. Ano po? Sunod naman yung Bible study. Sa pagbabasa po natin ng Bible, napapaalalahanan tayo na ang Panginoon ay ginagabayan tayo. At syempre, mapapaalalahanan po tayo ng mga pangako ng Panginoon, di ba? Sa Bible po, maraming pangako para sa atin na sa mga panahon na tayo ay may pinagdaraanan, mm-hmm. may mga kinakaharap na pagsubok, alam natin na ang Panginoon ay kasama natin. Yes. Sa worship naman po, ito man ay family worship or worship sa simbahan, ito po ay nakakatulong na mag-focus tayo sa Panginoon lang. Di ba po? Pag tayo ay nag-worship, syempre, alis muna yung mga, titigil mo muna yung mga ibang bagay na ginagawa mo, yung trabaho. Sa worship, lalo na sa church naman, lalo na pag Sabado, syempre, nasa simbahan ka lang. Ang napapakinggan lang natin ay salita ng Panginoon. At ang kahalagahan din po nito ay magkakaroon tayo ng fellowship sa ating mga kapatiran na nakakapagpalakas sa bawat isa. At sunod po ang huli ay trust in God, na kung saan nagbibigay po sa atin ng confidence na yun nga, na kahit ano man ang ating pagdaanan, kahit gaano kalaki, kahit gaano ka bigat ang pagsubok na ating kakaharapin, kasama natin ang Panginoon. Yes. Dahil nagtitiwala tayo sa Kanya.
0: Ay, ang ganda naman ng iyong sinabi, Doc. Talagang very inspiring. Kaya dun sa mga ibang tao na nakakakita sa atin bilang Seventh-day Adventist, na nakikita tayo, ay bakit ganun sila? Bakit ano ba ang kanilang nakukuha diyan? Bakit sila kailangan silang mag Bible study, maglaan ng kanilang panahon? Ayun pala naman. Talagang malaki pala talaga ang katulungan sa ating kalusugan kapag tayo ay aktibo sa ministry ng ating Panginoon. Yan. At mayroon din bang pagkakataon na sa pagiging busy sa church ay maaari rin makaapekto sa ating health, yung sobra-sobra na? Paano natin mapapanatili ang balance talaga? Kasi di ba minsan ay yung panahon natin is na sa halip na tayo ay mag-rest, pero sobra-sobra na nila natin na panahon. Paano mababalance eh?
1: Tayo po ay bilang mga kababaihan sa simbahan, minsan po ang mas pumapasok sa ating isip ay kailangan ay maging masipag ako sa church. Marami akong responsibilidad, kailangan magampanan ko lahat. Minsan nahihirapan po tayong magsabi ng hindi o tumanggi sa mga responsibilidad. So lahat ng ibibigay sa atin, sa tingin natin, ganun nga, kaya po nang sabi nyo, sa tingin ko, kaya ko naman. Sige, akin na, gagawin ko na. Yun po yung medyo nagkakamali tayo. Pero hindi naman po ibig sabihin no, na masama maging active sa church. Ano, kailangan lang po natin na maging balanse. Balanse lang po. So, minsan po ay kailangan nating isipin na okay lang tumanggi. Oo, hanggat na hindi naman ibig sabihin po ng pagtanggi ay magiging excuse na natin yon na ayoko, hindi ko kaya. Pero syempre, hanggat kaya po natin, pwede naman. Pero sa mga pagkakataon na talagang sobra na, dito papasok yung delegation. So, pagka po tayo ay may responsibilidad, pwede po natin ibahagi sa iba. Yan. So, kung mayroon po tayong mga kapatiran na sa tingin natin ay pwede pang makatulong, pwede po natin ibigay sa kanila yung ibang responsibilidad para sama-sama tayong gagawa, makakatulong, magiging involved lahat ng kapatid at lahat tayo, magiging balanse ang ating buhay. So, isa po yun sa paraan na maiwasan yung masyadong busy tayo sa church. At isa pa po na gusto kong i-point out ay dahil nga po masyado tayong busy gumawa sa church, siguro po baka naiisip natin, sapat na to, parang gumagawa naman ako para sa Panginoon palagi. Baka nakakalimutan po natin yung personal time natin sa Panginoon. So iba po yung gumagawa tayo para sa Panginoon at tayo ay pinapalago din natin yung ating relationship sa Panginoon. So, mahalaga pa rin po na may personal tayo na devotional or prayer time para bukod sa paglilingkod natin sa iba, tayo mismo ay lumalago din yung relasyon natin sa Panginoon.
0: Marami pa naman tayong mga tagapakinig, tagapanood na mga kababaihan na talagang yung naubos na talaga yung panahon nila sa kanilang oras ng nasa paglilingkod. Pero minsan nakakalimutan nila yung kanilang mga anak, yung pamilya. Kaya tunay, balance eh. I-balance talaga lahat. Kaya maganda. Okay, bilang paano natin maiwasan ang burnout? Ayan, malimit naman talaga, nakaka-experience na ganito. Paano nga baga natin maiiwasan ang burnout? Lalo na kung sanay tayong laging nagbibigay ng naglilingkod sa iba. Kasi parati nating iniisip yung kapakanan ng ibang tao. na pagka minsan, ay, nababurn out na pala tayo, na gusto na nating sumuko kasi sobra-sobra na. Dok.
1: Opo. So, yung burnout po ay madalas nangyayari. Mm. Ano? Ang problema nga lang po minsan, yung iba, hindi alam, hindi nila alam na burnout na pala yun. Na akala nila ay simpleng stress lang, yes, o masyadong pag-iisip. Ngayon, yung pong kailangan po nating alalahanin na hindi natin dapat hintayin na magreklamo ang ating katawan, mm, na pagod na, nagkakasakit na, nakakaramdam na ng mga hindi magagandang pakiramdam bago tayo magpahinga. So, ang pagpapahinga po ay parte ng pag-aalaga sa ating sarili at hindi po ito pagiging makasarili, ang pagpapahinga. Minsan kasi naiisip ng iba na, oh, bakit ka nagpapahinga? Bakit ka nagbabakasyon? Eh, maraming gagawin. Hindi po. Kasama po ang pagpapahinga sa pag-aalaga sa sarili. So, para po maiwasan ang burnout, ay mahalaga po na magpahinga. Mm-hmm. Hindi sa panahon na pagod na tayo, na nagre-reklamo na ang ating katawan. Siguro gawin po nating magkaroon tayo ng regular na pagpapahinga. Mm-hmm. Kasama po dito ay ang pag-express o paghingi ng tulong sa ibang tao. Mm-hmm. Ang paghingi ng tulong ay hindi po kahinaan. So, pwede tayong humingi ng tulong sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya. Mm-hmm. Mahalaga din po yung nagkakaroon tayo ng mga hobbies, no? Yung iba po na mga kababaihan ang kanilang paraan para maibsan yung kanilang pagod. Nagjo-journal sila, mm-hmm, sinusulat nila ang kanilang nararamdaman. Para kung baga hindi pa sila handang ibahagi sa ibang tao, sinusulat nila. Iba naman ay nagwa-walking or physical activity. So, maaari po nating hanapin yung mga activity na makakatulong sa atin, na mararamdaman natin na tayo ay masaya, mm-hmm, tayo ay nakapagpahinga, at sa pagkatapos ng gawaing iyon, ang pakiramdam natin dapat tayo ay nabago, mm-hmm, tayo ay may panibagong lakas.
0: Yes. Ay, thank you. Kaya nauunawaan na natin yung mga ibang mga ano natin, ibang mga worker natin na talagang nag-spend time sa self nila sa pamamagitan ng pag-take ng kanilang bakasyon para mag-tour. O, pwede, yung pala naman ay hindi masama na mag-spend tayo ng time sa self natin para naman ibang ano, ibang environment na naman yung ating makita, makalanghap tayo ng ibang hangin. O, diba, malaking katulungan para naman talaga yung sa ano, sa ating health, doc.
1: Tama po.
0: Yan. Okay. Ano naman ang natututunan ninyo bilang doktor tungkol sa kahalagahan ng rest at Sabbath sa ating health?
1: So, bilang isang doktor po, mm, talagang na-appreciate ko po ang Sabbath. Mm. Kung iisipin po natin, kung 7 araw tayo magtatrabaho, araw-araw, walang pahinga, parang imposible na hindi tayo magkasakit. Kaya po ang Sabbath po ay hindi lamang pahinga sa ating trabaho, ito ay regular na pahinga, mm-hmm, na kung saan tayo po ay nakakapag recover ng ating physical na katawan. Mm-hmm. Ang ating pong isip ay na-recover din, lalo na kung tayo po ay sisimba sa simbahan kasama ang mga kapatid, napapaalalahanan tayo ng pagmamahal ng Panginoon, kung ano ang ating purpose, kung ano ating tungkulin sa buhay na ito. At dun po sa mga bagay na ganun, ay talagang makakatulong siya sa ating kalusugan. Binabanggit sa Bible na ang pagpapahinga ang Sabat. Pero hindi po ibig sabihin ang pagpapahinga ay wala tayong gagawin. Tayo ay hihiga na lang, matutulog. Minsan po, ganun ang ating naiisip dahil rest. Pero ang ibig sabihin po, ang tunay na ibig sabihin po nun ay pagpapahinga sa ating mga gawain, trabaho sa mundo. At tayo po ay magfo-focus sa Panginoon na siyang magbibigay ng panibagong lakas ng ating katawan at ng ating isip.
0: Okay, Doc, ano naman ang masasabi mo doon sa mga kababaihan na inuuna ang kanilang pamilya? Doon sa yung kanilang sarili, nakakalimutan na nila?
1: Ang gusto ko pong sabihin sa ating mga kababaihan ay mahalaga ka rin. So, mm-hmm, yung pong pag-aalaga natin sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating pamilya, mga kaibigan, kasama po doon yung ating pagpapahalaga sa ating sarili. So, kailangan po ay alagaan din natin ang ating sarili para mas maging effective, yes, yung ating pong pag-aalaga sa iba.
0: Ay, tama talaga iyon. Kaya, mga kababaihan natin dyan na nakikinig, nanonood talaga namang give time to yourself talaga. Okay. Thank you, Doc. Ano ang isang health misconception na nais ninyong itama bilang isang medical doctor?
1: Ito po ay nabanggit ko na kanina. Gusto ko po na paalalahanan ang ating mga kababaihan na hindi ibig sabihin na tayo ay walang nararamdaman. Tayo ay pakiramdam natin, malakas naman tayo, nakakagawa tayo na ating mga tungkulin ay okay na. So, it's mahalaga po yung screening, yung atin pong pagpapa-check up, kahit hindi man po buong blood test or hindi lahat ng test mapagawa natin, pero mahalaga po yung pagpapa-check up dahil madalas po or minsan sa mga ganito pong check up, dun nakikita na may sakit pala hanggang sa dumating yung panahon na late na pala. So, sa halip na nagawan po ng nagawa ng paraan o nagamot ng maaga, hindi na nagamot. So, mahalaga po na ating isaisip na hindi ibig sabihin na wala tayong nararamdaman, na okay tayo, ay hindi na natin kailangang magpatingin. Ano, bagaman may mga ibang tao po na hindi rin, wala namang access sa mga health care center or sa mga doktor, ang isa naman pong maipapayo ko ay ang prevention. So, kasama po sa prevention, yung nabanggit natin din kaninang tatlong simpleng bagay. So, pagkain ng tama, sa tamang panahon, pag-inom ng tubig, sapat na tulog, at ehersisyo. So, pagka po sinunod natin ang simpleng mga bagay na yon, kasama ng pagtitiwala sa Panginoon, sigurado naman po ako na tayo ay hindi bibigyan ng Panginoon at tayo bibigyan ng malusog na katawan.
0: Oh, tama iyon. Kasi may mga viewers tayo na mga kababaihan na minsan iniisip nila yung pananalapi, yung salapi. Kasi di ba may mga pinapaaral na sa halip na bigyan nila ng panahon yung kanilang pagpapahalaga sa kanilang self na magpa-check up, ay hindi na. Kasi okay lang yan, malakas pa ako, di ba? Kaya ayan, mensahe natin iyon sa mga kababaihan. Ano ang isang simpleng health challenge na maaari nating gawin? Simula ngayong araw, Doc.
1: Ang bilang babae po, nabanggit natin talagang busy tayo. Ano, ito pong challenge ko na ito na ibibigay ay maglalaan lang tayo ng 30 minutes sa buong 24 hours natin. So, yung 30 minutes po ay tinatawag nating 30-minute health challenge. So, ito po ay hahatiin natin sa tatlo. So, sa buong maghapon po, 10 minutes. Una pong 10 minutes ay tayo ay magkaroon ng quiet time kasama ang Panginoon. Maaaring tayo ay manalangin, magbasa ng Bible, mag-journal ng ating reflection. Ayan, so kasama po yung sa unang 10 minutes. Sunod po na 10 minutes naman, exercise. Napakahalaga po kasi na kumilos ang ating katawan. Nabibilis ang ating tibok ng puso, tayo ay papawisan na makakatulong po sa pag-regulate ng ating katawan. At ang huli pong 10 minutes ay tinatawag nating intentional rest. Ibig sabihin po noon, ipapahinga natin ang ating brain, ang ating mata, lalong-lalo na kung tayo po ay medyo napapatagal sa panonood.
0: Sa screen,
1: yes po. So, maganda po na at least 10 minutes ilalayo natin ang ating cellphone, titingin tayo sa nature, sa kalikasan, hihinga ng malalim. Ayan, so yun po ang tinatawag nating 30-minute health challenge. 10 minutes quiet time with God, 10 minutes na exercise or physical activity, 10 minutes na rest. Ayun po ang hamon ko.
0: Lahat ng iyong nabanggit, Doc, ay talagang balansing-balansi. Kaya mga kababaihan, talagang napakaganda ng na-share mo, Doc. Okay, ngayon sa ating malapit na tayong magtapos, may papakita ako sa iyong mga bagay. Kapag nakita mo to, ano yung mga unang-unang pumapasok sa iyong isipan? Ayan.
1: Yeah, so iyan po ay isang stethoscope na yan lang, yan, kahit yan lang ang dala ko, okay na. So, yan po, naalala ko, syempre, profession ko bilang isang doktor, na akin pong natutunan na ang akin pong mga nakakausap na iba't ibang uri ng tao, na may iba't ibang nararamdaman, ay hindi lamang may sakit na kailangan kong gamutin at bigyang lunas, kundi natutunan ko po na yung simpleng pakikinig sa kanila, simpleng pagdamay sa kanilang nararamdaman, ay nakakagaling na sa kanila. So, yun po yung magandang naaalala ko pagka nakikita ko po yan.
0: Okay, ang sunod naman natin.
1: Halaman.
0: Halaman.
1: So, ang isang halaman po ay bago siya lumago ng maganda at malusog, ay marami pang kailangan. So, may tubig, kailangan ng sikat ng araw, pag-aalaga. So, kagaya po ng halaman, tayo din ay ganun na bilang isang tao, bilang isang babae na anak ng Panginoon, kailangan din natin ng mga bagay na ganun para tayo ay lumago. Hindi lang physically, mentally, kundi syempre po spiritually sa ating pong relasyon sa Panginoon.
0: Okay. Amen. Okay, ito naman.
1: Musical notes. So, ang naalala ko naman po dyan ay kung paano ang music or ang pwedeng pag-awit o pag-share ng kanta ay nagbibigay ng inspirasyon sa ibang mga tao na kung ang kanta o ang music na iyong binahagi ay encouraging, inspirational, maaari itong magbigay ng kalakasan sa ibang tao, lalo na spiritually at mentally. So, mahalaga po ang music para sa ating lahat, sa ating kalusugan.
0: Okay. Next, ang last.
1: Yeah, so, yan ay lamp or ilaw.
0: Yes.
1: Ang ilaw po ay nagbibigay ng, nagpapakita ng daan. Nagtuturo ng kung saan ang tamang daan or kung ito ba ay tama o hindi. So, ang naisip ko po dito ay mahalaga po ito bilang isang leader. Na sa isang leader po, kayo ang mag-guide sa mga kapatiran o sa mga taong ating nakakasalamuha kung na maituro kung ano yung tama at mali. So, mahalaga po na paalala sa atin na maging ilaw sa mga taong ating nakakasalamuha.
0: Wow! Thank you so much, Doc! Napaganda ng inyong mga papaliwanag dito. Okay, bilang huling mensahe na iyong gustong iwanan sa ating mga viewers na nandyan, na nakasubaybay sa atin. Okay. It's your time.
1: Okay. So, bilang babae po, bilang babaeng Kristiyano, tayo po ay maraming tungkulin. Tayo ay anak, tayo ay kapatid, ina, asawa, professional sa ating trabaho, pwedeng tayo ay leader. Pero bago po ang lahat ng ito, tayo po ay minamahal na anak ng Panginoon. Kaya po, ating alagaan ang ating sarili, tayo ay magpahinga kapag nangangailangan, maglingkod tayo ng may kaligayahan sa ating puso, at higit po sa lahat, tayo ay kumapit sa Panginoon. At ating pong tandaan na ang tunay na kalusugan ay ang pagiging balanse. Hindi ibig sabihin na tayo ay walang problema at pagod. Ang tunay na kalusugan po ay ang pamumuhay na may problema pero alam natin kung saan tayo kukuha ng lakas, kung saan tayo lalapit, at yun ay sa Panginoon na hindi tayo pababayaan at iiwan kailanman.
0: Okay, amen. Thank you so much. Maraming salamat, Doc, sa iyong makabuluhang pagbabahagi. Tunay na ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa katawan, kundi sa buong pagkatao ng physical, mental, emotional, social, at spiritual. Kapag inaalagaan natin ang ating sarili, mas nagiging malakas tayo upang maglingkod, magmahal, at maging pagpapala sa iba. Kaya mga kaibigan, tandaan po natin, ang tunay na kalusugan ay pag-aalaga sa buong pagkatao ng ating katawan, isip, damdamin, pakikipagkapwa, at spiritual na buhay. Sa Ministry of Healing, page 241, it says that a cheerful spirit of is health to the body and strength to the soul. Kaya alagaan natin ang ating kalusugan upang maging malakas, masaya, at handang manglingkod sa Diyos at sa ating kapwa.

0: Sa pagkatapos, atin pong hilingin si Doc Ayesa para po sa atin pong panalangin. Tayo po ay manalangin.
1: Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na kami po ay binigyan nyo ng pangapaalala para pangalagaan ng aming katawan, hindi lamang po sa aming physical na katawan, kundi sa aming pong pag-iisip, sa aming pong spiritual, at sa overall na aming kalusugan. Salamat po sa mga karunungan na inyong pinagkaloob sa amin. At nawa po ay paalalahanan niyo po kami na pangalagaan ng aming mga sarili, na magpahinga kapag nangangailangan, at patuloy na palaguin ang aming relasyon sa inyo. Nawa po ay ito'y aming maalala araw-araw, at nagpapasalamat po kami sa pagmamahal na inyo pong pinagkakaloob sa amin, na aming pong nararamdaman araw-araw. Salamat po sa pagdinig ng aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Muli po, magkita-kita po tayo sa susunod na Martes at tumutok dito lamang sa Women in Good Shape.

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan, kung saan dito ay may
1: Real Talk!
2: Mga usapang tumatagos sa puso.
0: Lesson in Life!
2: Diyos na buhay!
0: Bagong kalaman!
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
0: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
3: Women in Good

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Isang mapagpalang araw sa lahat ng aming mga kapag-asa and welcome na naman sa isang makabuluhan at inspiring na episode ng Usapang Pampamilya. Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga online viewers at ating mga tagapakinig sa AWR Manila 89.1. Ating binabati din po ang lahat ng ating pong viewers sa ating pong mga Facebook pages, lalong higit ng ating pong Facebook page ng AWR Manila 89.1, Family Hope Radio Facebook page dito po sa Palawan at sa buong Palawan Mission Online Family. Kami po ay nagagalak na muli po kayong makasama sa isa na naman pong oras na makabuluhang pag-uusap patungkol sa kung paano natin magiging mapaigi o lalong maging worthwhile ang bawat moments na meron po tayo kasama ang atin pong pamilya. Kasama natin sa araw po na ito, si Kuya Jun. Kamusta Kuya Jun?
1: Yes, masaya at mabuti ang Panginoon. So, magandang araw din po sa atin pong lahat, sa lahat po atin pong mga tagapakinig sa ating city at municipal links. At sa ating pong mga kabataan, mga magulang, sa lahat po ng mga Porpish beneficiaries na kasama natin ngayon. Kung saan man kayo ng panig ng Palawan, ay amin po kayong inaanyahan na tayo po ay maging magalak sa programang ito. Tulad ng dati, bukas po ang ating pong programa para sa isang sa inyong mga komento at mensahe.
0: Yan, atin din pong ini-invite ang atin pong mga listeners and viewers na kung meron po kayong mga prayer requests ay pwede po kayong mag-comment dito po sa ating Facebook page. Muli po dito sa ating AWR Manila 89.1 Facebook page. Gayon din po ang Family Hope Radio at Palawan Mission of Seventh-day Adventists. Narito din po sa baba ng ating pong screen ang ating pong mga contact number na makita po dito sa Globe 0917-174-2777. Sa Globe, muli po 0917-174-2777. Or sa Smart, 0968-853-6607, 0968-853-6607. 07. Sa atin pong mga viewers and listeners, huwag po kayong mag-atubili, huwag po kayong mahiya na mag-comment dito po sa ating programa sa araw po na ito. Ngayong araw, tayo po ay mag-uusap ng isang napakahalagang paksa, lalong higit sa ating pong mga kabataan sa loob ng ating tahanan. Yeah. At isa ito sa mga challenging na mga experience ng ating mga kabataan, lalong higit kapag sila po ay patuloy na lumalaki, sila po ay nai-engage na sa labas, Kuya Jun, no?
1: Oo, talaga.
0: Oo, na sa mga panahon na ito, adolescent years, at yun po ay walang iba kundi how to deal with peer pressure.
1: Yes.
0: O kung paano ba nila dapat ma-deal. Ito pong mga pressure mula sa kanilang mga kaibigan, lalong sa mga sa schools. Kasi kapag ang bata ay lalong higit, pag high school na, Kuya Jun, no?
1: Talagang.
0: They spend much of their time kasama ang kanilang mga kaibigan, mga kaklase. Actually, mas marami ang time nila kaysa sa kanilang, sa kanilang mga magulang.
1: Mga
0: gawa ng sa loob ng isang araw, halos buong araw ay nasa school sila, no? Papasok sila ng school alas 8 ng o alas 7
1: ng umaga
0: at uuwi minsan ng mga 5:30. Talagang naroon ang mahabang panahon kasama ang kanilang mga kaibigan at mga kaklase.
1: Oo.
0: So ang ating topic is how to deal with peer pressure. Paano nga ba natin haharapin ang mga pressure mula sa mga barkada nang hindi nawawala ang ating values at pananampalataya?
1: Oo.
0: So Kuya Jun, bago tayo magsimula,
1: sige,
0: ay tayo muna ay manalangin. So ating hilingan si Kuya Jun para sa ating panalangin.
1: Sige po, tayo po ay panandali ang ilagay ang ating pong presensya sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, maraming salamat Panginoon. At amin pong naranasan ang inyong pong dakilang pag-ibig. Kami, Panginoon, ay nagagalak na kami ay inyong pong binigyang panahon upang muli pong matuto sa mga bagay na kailangan pong mabago sa buhay ng mga kabataan. At amin pong dinadalangin, Panginoon, ang amin pong mga viewers, mga kung saan man sila ngayon, sa kanilang pong mga tahanan, ay naway patuloy niyo pong patnubayan at gabayan, Panginoon. Buksan niyo po ang kanilang pong mga puso't isipan, lalo-lalo na, Panginoon, ang mga kabataan na siyang nakikinig ngayon at amin pong hinihiling na nawa ay lubos po nilang maunawaan, Panginoon, ang aming pong topiko sa umagang ito. At gayon din po, dinadalangin po namin, Panginoon, na kami ay inyo pong samahan upang sa gayon ang mga kabataan ito ay mag-guide sa tamang landas at hindi po sila mapalayo at hindi po sila mapahamak, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pagdinig ng aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Maraming maraming salamat, Kuya Jun. At tayo ngayon, bago tayo magsimula o pumalaot sa ating talakayan, ay tayo po muna ay makikinig ng isang tanging awit.

0: Trivia of the day, peer pressure and decision making. So, alam ba ninyo na ayon sa mga pag-aaral sa psychology at adolescence development, mas malaki ang posibilidad na gumagawa o gumawa ng risky decision ang kabataan kapag sila ay nasa grupo kumpara kapag sila ay mag-isa. Ipinapakita ng research na ang presence ng peers ay nakakaapekto sa decision making. Mas nagiging impulsive ang kabataan kapag may peer pressure. Ngunit ang strong values at family support ay nakakatulong para makagawa ng tamang desisyon. Ibig sabihin, hindi maiiwasan ang peer pressure, but we can learn how to respond to it wisely.
1: Yan, tama talaga Kuya John, no? Kagaya ng binanggit mo, hindi po talaga natin maiiwasan o hindi maiiwasan ng ating mga anak yung peer pressure kasi sa kanila pong paglaki, meron magkakaroon sila ng mga kaibigan o may mga barkada po sila.
0: Totoo
1: na siyang pe-pressure sa kanila na gumawa ng mga bagay, minsan mga mabubuting bagay at may mga pagkakataon din kapag ang mga kaibigan ay hindi mabuti ang upbringing.
0: Oo.
1: Ay maaring magdala sa ating mga anak upang sila ay gumawa o mag-pressure sa ating mga anak na gumawa ng hindi tama. Kagaya ng binanggit nga po ni Kuya Jun, yung presensya ng mga peers o ng mga kaibigan, talagang nakakaapekto yan sa decision making ng ating mga anak. May mga anak kasi Kuya Jun na minsan mas nakikinig sila sa mga kaibigan nila kaysa sa kanilang mga magulang.
0: May mga kabataan kasi na hindi close sa mga magulang. Talagang mas okay sa kanila na doon lang sa kaibigan mag-share ng kanilang problema.
1: Sa stage din kasi ng mga kabataan natin, mga adolescents, no? Yun yung time na napaka-impulsive po nila, no? At yung mas nagiging impulsive ang mga kabataan kapag meron pong peer pressure, yun po yung binabanggit po sa atin. Ngunit, sinabi po sa atin kanina ni Kuya Jun, na kapag strong ang values ng ating family at talagang nararamdaman ng ating mga anak ang suporta ng family o family support, ito po ay lubos na nakakatulong sa kanila upang sila ay makagawa ng mga tamang desisyon.
0: Opo.
1: Hindi sila nape-pressure doon
0: talagang sa mga kaibigan. Talagang malaking nila. Tulong po talaga ang suporta ng mga magulang.
1: Yan. Kaya nga po, ang tanong sa atin ngayon, mga kapag-asa, naranasan mo na bang mapilitang gawin o ikaw ay napilitan na gawin ang isang bagay dahil sa udyok ng iyong barkada? O kahit alam mo naman na ang mga bagay na ito ay hindi naman tama. So kung naranasan mo ito, maaari kang mag-comment sa ating programa po ngayon. Kung ano ang iyong karanasan sa tungkol sa iyong barkada dati at kung nakaranas ka na ikaw ay pinilit ng iyong mga kaibigan dati na gumawa ng hindi tama.
0: Oo. Talagang marami yan. Kahit sa ang mga lugar ay talagang maraming mga kabataan na karanas niyan. Lahat tayo ay dumadaan o daanan ang ganitong sitwasyon. Lalo na sa mga kabataan natin, parang siguro mga nasa edad ng mga teenagers. Ano? Nandun po tinatawag na curiosity minsan. Naku-curious sila. Kaya sa sitwasyon ito, ang tanong, paano tayo tatayo sa tama?
1: Yun ang inaano natin ngayon, no, na sa ating pag-aaral o sa ating usapang pampamilya ngayon, ay paano natin mag-guide ang ating pong mga anak o marahil meron po tayong mga kabataan ngayon na nanonood, paano o ano ang ating gagawin upang hindi tayo ma-pressure ng ating mga kaibigan na gumawa ng mali at kung paano tayo makakatayo sa kung ano ang tama.
0: Yes.
1: Okay, so tayo ngayon idadako na sa ating main discussion, Kuya John.
0: Yes, Leonard.
1: Bago tayo dumiretso doon, kinakailangan muna nating maunawaan kung ano nga ba ang tinatawag na peer pressure.
0: Oh.
1: Okay, ano nga ba ang peer pressure? Sabi po dito, ang peer pressure ay ang impluwensya ng barkada na magtulak sa atin na sumunod sa kanilang ginagawa kahit labag sa ating paniniwala. Ito ay isang pressure nga eh. Pag sinabing peer, yun yung mga kaibigan natin, mga barkada, pressure, yun, pinipressure tayo, or isang impluwensya na magtulak sa atin na

0: friend.
1: Hindi namin kasama dito.
0: Oh, hindi na namin
1: talaga
0: friend.
1: Yung mga peer pressure, ano?
0: Oh, yan.
1: Tapos may mga kabataan din na Kuya Nard na kailangan tumagay ka.
0: Oo.
1: Oh. Pipilitin ka, sabi niya, ay, para masabi mong tunay kang lalaki, subukan mo. Oh, oh, oh.
0: Pag hindi mo ininom ito, hindi mo sinubukan ito, ikaw ay hindi magiging belong sa amin.
1: Sabihin ka pa naman yan, ha? Ay, wala kang pakikisama.
0: Oo,
1: oh, wala kang pressure.
0: Hindi ka tunay na kaibigan.
1: Hindi ka tunay na barkada.
0: Oh, yan. So, yan po ang tinatawag po nating mga peer pressure. So, meron din mga panahon na maaring ito ay isang direktang panghihikayat, kagaya ng yung sinasabi po natin dito, na talagang ini-encourage ka verbally ng mga kaibigan mo, na gawin mo ito. Pag hindi mo ginawa, hindi ka namin kaibigan. Pag ginawa mo, belong ka sa amin. Minsan may mga direktang panghihikayat. Meron ding mga hindi direktang pressure, kagaya ng gawin mo to kasi kailangan mong makisama o sa pangalan ng pakikisama. Kaya sabi nga dito, alam niyo ba, minsan may mga peer pressure din naman. Sabi niya, hindi lahat ng mga peer pressure ay masama. Lalo na kapag ito ay ang gagawin ay tama. Mm-mm. Pero kapag inilalayo na tayo sa tama, doon nagiging delikado ang tinatawag na peer pressure. Meron din mga friends, no? May peer pressure din na nasa tama. Kapag nag-usap-usap ang mga magkakaibigan, magsimba tayo.
1: Oh, yun ang mas maganda.
0: Oh, yan. Yun. Sige, kung ikaw ay tunay mo kaming kaibigan, susuportahan mo itong ating spiritual life.
1: Yes.
0: Di ba? Oh, sige, tara. Talagang, right, pasok.
1: Lalo sa mga kabataan natin sa iglesia, no? Talagang magyayaan, mag-church outing. Church hopping.
0: Yeah.
1: Oh, yun ang magandang barkada.
0: Yan. So, sabi dito, hindi lahat ng mga peer pressure ay masama.
1: Yes.
0: Pero kapag inilalayo tayo nito sa tama, doon ito nagiging dangerous sa ating mga kabataan. So, ang tanong, bakit nga ba marami sa ating mga kabataan ang nagsastruggle with peer pressure? Kuya Jun, bakit kaya?
1: Bakit kaya, no? So, maraming mga kabataan ang nahihirapan sa gusto nilang tanggapin ng barkada, ayaw nilang maiwan o mapag-isa, yun ang mga ano nila. Tapos, takot silang mahusgahan, ma-judge, ano?
0: Mm-hmm.
1: Takot silang mahusgahan o ma-judge. Kaya, minsan, ang mga kabataan talaga ay naghahanap ng
0: belongingness.
1: Belongingness. Yung kinatawag natin, belongingness. Kasi, minsan, may mga kabataan talaga na parang nalulungkot sila pag nag-iisa. Kaya sila naghahanap ng makakasama, barkada, para siguro ma-enjoy yung talagang pagiging kabataan nila. Pero tandaan po natin na hindi lahat ng acceptance ay worth it. Kung ito'y kapalit ay isang values, no? Kung ito'y kapalit na nakakababa ng ating dignidad o kapalit na masira yung ating pangarap sa buhay, no? Lalo-lalo na yung ating pong relasyon sa Panginoon. Talagang isa sa mga hinahanap ng mga kabataan yung tinatawag na belongingness.
0: Yun.
1: Okay, yung belongingness nila, mas maganda kung ang belongingness nila ay nasa kabutihan. At sila ay, lalo na sa mga kabataan na talagang ang kanilang hinahanap ay maging matagumpay sila sa kanila pong buhay. That's struggle ng peer pressure, mga kaibigan. Ano po?
0: Kaya nga binabanggit dito, no? Hindi lahat ng acceptance ay worth it kung kapalit naman ito ay values. Talagang binabanggit, kagaya ng sinabi ni Kuya Jun, no? Yung ating mga kabataan ay naghahanap sila ng tinatawag na acceptance. Lalo higit sa mga kaibigan po nila, mga kaklase nila, mga barkada nila. Ayaw nila na ma-left behind, ayaw nila na mag-isa. Kasi iniisip nila na kapag belong sila sa isang group, magiging masaya sila, magiging motivated sila. No? May mga ganong scenario din sa ating mga kabataan. Kaya, naroon kung bakit ang ating mga kabataan ay nagsastruggle with peer pressure. Kaya sabi nga dito, no, kung ating titignan, may malaking role ang family

0: tungkol sa acceptance na ito ng ating mga kabataan. Kung paano nga bang sila, hindi nila tatayo sila sa tama, hindi nila ipagpapalit ang value sa acceptance na ito mula sa o recognition mula sa kanilang mga friends, ay dahil sa role din po ng family at pananampalataya. Yes. Alam niyo ba, mga kapag-asa, na ang matibay na pundasyon sa loob ng tahanan ay may malaking tulong laban sa masamang epekto ng peer pressure o the negative side ng peer pressure. So, kung titingnan natin, kapag ang isang kabataan ay may malinaw siya na values sa loob ng tahanan, ay malinaw ang kanyang values, malinaw ang itinuturo ng kanyang mga magulang, alam ng anak yung mga limitations niya, alam ng bata ang kanyang, yung tinatawag na accountability. So, kagaya nito, kung ang isang bata, yayayain siya ng yung kabataan, yayayain siya ng mga kaibigan niyang gumawa ng masama. Pero alam ng bata yung values niya na itinuro sa kanilang tahanan na siya ay na-train mula noon na gawin kung ano ang tama, ay mahihirapan po ang mga barkada niya na siya ay madala. O, yan po yung malaking tulong laban sa tinatawag na peer pressure. Kapag na-establish sa bata yung isang malinaw na values at ito ay nanggagaling, mga kapag-asa, sa loob ng tahanan. Pangalawa ay ang takot sa Diyos. Kapag ang isang kabataan ay may takot sa Diyos, kahit ano pang peer pressure ang meron doon, ay hindi siya matitinag, no? Sapagkat naroon eh, Kuya Jun eh, iniisip niya yung tinatawag na accountability sa Panginoon. Mas may takot siya sa Panginoon kaysa sa takot na iwanan siya ng mga kaibigan niya. Ayan, yan yung pangalawa. At saka yung mga kabataan na ganito, yung malalim yung kanilang respeto at takot sa Panginoon, kahit ano man ang mangyari sa kanya, kahit sabihin pa ng mga kaibigan niya, naiiwanan siya, hindi na siya magiging friend, hindi siya natatakot kasi iniisip niya na kapag iwan man ako ng ibang tao, ay ang Panginoon, hindi ako
1: hindi
0: iiwan.
1: Ako iiwan. Yan. So maganda din dito, Kuya Nard, na talagang ang pundasyon ng isang kabataan ay mayroon siyang paninindigan sa kanyang sarili, sa kanyang paniniwala. Para sa gayon, ay ito yung makatulong sa kanya para mapanindigan niya ang kanyang paniniwala para hindi siya madala sa peer pressure ng mga kaibigan.
0: Oo.
1: Lalo na pag ang peer pressure na yun ay hindi nakakabuti sa kanyang future.
0: Yan, tama ka. So, yung pangatlo, kapag ang isang kabataan ay merong malakas na suporta mula sa family, yun ay isang pundasyon sa tahanan, yes, na malaking tulong laban sa peer pressure. Yung kapag maramdaman ng isang kabataan yung suporta ng kanyang pamilya, no? Kapag
1: oo,
0: kapag alam niyang hindi siya neglected, kapag alam niya na siya ay pinapahalagahan, nandiyan palagi ang kanyang family ang handang umalalay sa kanya. So, yun ay magiging assurance sa kanya na kahit pagbantaan pa ako ng mga kaibigan ko na yan na iiwanan nila ako pag hindi ko ginawa ang masamang bagay na ito, alam ko na mayroong pamilya ako,
1: yes,
0: na susuportahan pa rin ako, mayroong pamilya ako na magmamahal sa akin higit sa aking mga kaibigan na ito, no? So, ito ang tatlong mga matitibay na mga pundasyon,
1: Kuya Nard,
0: na maaring mano sa tahanan.
1: May dagdag ko dito sa may sa suporta ng magulang. Kailangan din po natin yung sa ating pong mga magulang, yung constant communication natin sa anak. Yung bago tayo matulog, mayroon kayong pag-uusap.
0: Yeah.
1: O nag-uusap kayo, yung parang kaibigan mo, magkaibigan kayo, mag-best friend kayo ng iyong anak. Dahil pag naging panatag yung ating anak sa atin na nagsasabi siya ng kanyang saloobin, ay kung mayroon mang problema yung ating anak, na-open niya sa atin kasi may tiwala siya.
0: Oh, yeah.
1: Doon nabibuild yung trust ng anak sa ating mga magulang. Kaya yung ating mga anak na napapatnubayan natin kapag mayroong tiwala yung ating anak sa ating mga magulang.
0: Yun. Kaya nga binabanggit dito, no? Mas nagiging matatag ang ating mga anak sa pagharap ng pressure ng mundo Kapag na-define po natin ito pong tatlong bagay na ito, kapag ang isang kabataan o ang ating anak ay number one, may malinaw po na values sa buhay, alam po niya kung ano ang kanyang pinaniniwalaan, kung ano ang kanyang tinatayuan sa buhay. Pangalawa, kung ang isang kabataan ay may takot sa Diyos. Mm-hmm. Pangatlo, kung siya ay mayroong malalim na suporta sa kanyang pamilya. Sabi dito, itong lahat ay may malaking tulong laban sa masamang udyok o mga negative ng peer pressure, mga kapag-asa. So, itong lahat na binanggit, ito ay mga dinidevelop po natin sa loob ng tahanan. Hindi po ito dinidevelop doon sa school. Ito po ay responsibilidad ng mga magulang na ating i-guide ang ating mga anak upang sila ay magkaroon ng malinaw na values. I-guide natin ang ating mga anak upang sila ay magkaroon ng takot sa Diyos. At syempre, binabanggit nga kanina ni Kuya John, yung malalim na suporta, communication, pagmamahal ng pamilya, yun po yes. ay isang malaking tulong laban sa masamang epekto ng peer pressure. Ngayon, mga kapag-asa, tayo ay dadako na sa practical na mga pamamaraan paano natin i-deal itong peer pressure. Ngunit bago tayo dumiretso, ay ganito po ba ang karanasan ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga pamangkin?
1: Uh-huh.
0: Kung yun ang inyong experience, mga kapag-asa, pwede po kayong mag-comment sa ating live sa araw po na ito. At kung meron din po kayong mga prayer requests, ay amin din pong isasama yan sa amin pong prayers dito po sa ating programa. Ngayon, Kuya John, ano ba ang mga practical ways na pwedeng gawin ng ating mga anak o ng mga kabataan para i-deal itong tinatawag na peer pressure?
1: So, yung mga practical way na para ma-deal natin yung mga peer pressure, ngayon po ay pag-usapan natin ang ilang practical na nakakatulong na paraan kung paano harapin ang peer pressure sa totoong buhay, lalo na sa mga kabataan natin ngayon.
0: Mm.
1: Una ko dito ay malaman mo yung iyong identity. Know your identity. No? Kailangan kilala mo kung sino ka talaga, ang identity mo. Kapag alam mo kung sino ka, mas hindi ka madaling matitinag. Mm. Mayroon kang malakas na paninindigan. Kuya Narda, no? Kailangan kilala mo ang iyong panindigan at talagang alam mo mayroon kang tinatawag na direksyon. Hindi ka mawala sa direksyon mo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka basta-basta madadala ng opinion ng iba dahil mayroon kang malinaw na panindigan.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo kung ano ang tama at alam mo kung ano din yung mali. Kailangan talagang mayroon kang isang goal, mayroon kang isang direksyon na panindigan. Ano po?
0: Mm-hmm.
1: Dahil hindi dahil sinabi lang ng iba, maniniwala ka kagad.
0: Mm-hmm.
1: Hindi pwede yun. Or kundi dahil pinili mong manindigan at mayroon kang direksyon na kailangang tatahakin.
0: Mm.
1: Yes, nandun yung pakikisama natin. Minsan nga, naalala ko yung aking mga karanasan, Kuya Nard, na sinasabi ko sa mga kaibigan ko, sabi ko, gawin nyo lang yung gusto nyo. Basta dito lang ako, magkwentuhan lang tayo. Kwentuhan lang tayo. Oh, ako yung bibida sa kwento. At least, ang importante doon, alam mo kung meron kang limitasyon.
0: Mm.
1: Kasi alam mo kung sino ka at meron kang goal na talagang ipakita mo na ikaw ay mayroong panindigan sa sarili.
0: Mm.
1: Kaya minsan sabi ng iba, sige, nirerespeto ka namin. Yung ipakita natin kasi kung wala ka ring identity, hindi mo alam yung identity mo at saka wala kang diretsong salita, ay babalik-balikin ka nila, ulit-ulitin nila. Kapag malinaw ang iyong values at paniniwala, hindi mo kailangang sumabay para lang matanggap. Sabi ko sa kanila, sige, gawin nyo lang yung gusto nyo, basta ako, andyan yung pakikisama ko sa inyo, respeto nyo lang yung aking...
0: Pero bilang isang kaibigan, napakaganda din na mag-ano din tayo, no? Kapag, example niyan, may mga kaibigan tayong uudyokan tayo na gumawa na ng mali, mayroong tinatawag na sa pangalan ng pakikisama, pero mayroong mga panahon, Kuya John, na kinakailangan nating i-ano din sila, sabihin din natin sa kanila kung ano ang tama.
1: Yes.
0: Kasi ang tunay na nagmamahal, binabanggit, no, ang tunay na nagmamahal, hindi niya kinukonsente ang mali.
1: Yes, totoo 'yun.
0: Diba? So you know your identity, alam mo kung ano ang tama, at bilang isang mabuting kaibigan, responsibilidad mong sabihin sa iyong kaibigan na mali ang kanyang ginagawa.
1: Yes.
0: Oh, para hindi ka maging accountable sa Panginoon, no? Bakit hindi mo sinabi sa kanya na ano, no?
1: Pinasingilin tayo pagdating sa langit, ano?
0: Hinahayaan, bakit mo hinahayaan lang ng mga kaibigan mo, ganun.
1: So, 'yun, maganda 'yun. Kailangan mo rin silang i-remind.
0: Kailangan mo rin silang i-remind, no?
1: Kapag malinaw sa iyo ang iyong values at paniniwala, hindi mo kailangang sumabay para lang matanggap. Kailangan mo rin tawag nito, kailangan mong ipakita din talaga kung sino ka, no? Yung identity mo.
0: Mm-hmm.
1: At pangalawa, hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang mapansin.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan mo talaga na ipakita din na talagang ito yung tama. Mm-hmm. Ito yung tama.
0: Mm-hmm.
1: At ang pangatlo, hindi mo kailangang ikompromiso ang tama para lang makisama.
0: Oh, yan ang binabanggit
1: natin. Sa pangalang pakikisama, kailangan din natin talaga na hindi natin kailangan ikompromiso yung tinatawag nating tama.
0: Yeah.
1: No. Ang isang taong may matibay na identity ay hindi naghahanap ng approval.
0: Mm-hmm.
1: Dahil alam niya na ang tunay niyang halaga ay hindi galing sa ibang tao, kundi saan po? Sa Diyos lamang.
0: Yan. So, ang tunay na halaga natin, mga kaibigan, ating po mga kapag-asa, kagaya ng binanggit po ni Kuya John, ay hindi galing sa approval ng ibang tao. Yun ang ating palaging tatandaan. Yung tunay na halaga po natin ay nanggagaling po sa Diyos, na siyang number one, mahal niya tayo,
1: mm-hmm.
0: mahalaga tayo kasi siya, iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan, at siyempre, tayo ay minumold niya, tayo ay ginaguide niya upang maging kagaya niya.
1: Mm-hmm.
0: Yung maging identity natin ay sa kay Jesus.
1: Yes.
0: Know your identity. Yun ang first ano natin, no? First na practical way, know your identity, that your identity is in Christ. Yung iyong identity ay sa Panginoon. Kapag ang iyong identity ay sa Panginoon, na ikaw ay mahal ng Panginoon, ikaw ay anak ng Panginoon, ikaw ay niligtas ng Panginoon sa kasalanan, alam mo yung mga bagay na yan, kapag alam mong mali ang pressure sa iyo ng mga kaibigan mo, hindi ka madadala.
1: No.
0: Kasi meron kang paninindigan, kagaya ng binabanggit mo nga, Kuya John, no?
1: Yes po.
0: Okay, so pangalawang practical na paraan is learn to say no. Aha. Alam nyo, ito yung ano eh, ito ang pinaka-challenging, no? Yung simpleng no ay isang malakas na desisyon kasi.
1: Sabihin pa nila, mahirap tumanggi.
0: Mm-hmm. Oo. Yan. Tama yan, Kuya John. No? Tama yan ang sabi ng iba na yun ang ano talaga, no? Ang sabi ng iba, na napakahirap daw yung tumanggi, lalong higit pag very close mo yung close tao. Pero, syempre, lagi nating tatandaan, ang tunay na kaibigan ay marunong na rumispeto sa ating desisyon.
1: Yes.
0: Kapag ang isang kaibigan ay hindi marunong rumispeto sa iyong desisyon, ay mag-isip-isip ka na kung siya ba ay isang tunay na kaibigan.
1: O baka siya yung magpapahamak sa iyo.
0: Dalawa
1: lang yan.
0: Totoong nangyayari kasi yan, Kuya John, no? Kagaya ng binanggit ko kanina, no? May mga kaibigan tayo, may mga kabataan tayo na napakahirap na sila ay tumanggi, lalo na kapag ang nag-iimbita sa kanila ay yung mga malalapit na mga kaibigan, mga childhood friends.
1: Yes, so talagang, yung mga matagal na hindi nagkita.
0: Mga very close na friends, no? So, hindi mo kailangan mag-explain na mahaba o makipagtalo. Kapag ini-invite ka ng mga kaibigan mo, naroon yung peer pressure sa paggawa ng mali, minsan ay may mga panahon na hindi mo kailangan mag-explain ng sobrang haba o makipagtalo. Minsan, ang sapat na nasagot na kagaya lang nito, hindi ako comfortable doon. Pag niyaya ka sa isang lugar na hindi ka aya-aya, kahit ang simpleng, ay hindi ako comfortable pumunta doon. Napakaiksi lang ng sagot, no? Or maaring pwede mong sabihin, okay, sa ganyan, hindi kasi ako nag-i-involve sa mga ganyan. Mm. Oo, pass ako sa ganyan. Oo, pass ako sa ganyan.
1: Pass muna.
0: Pass so, muna. hindi ko yan. Or maaring sabihin mo na, oh, hindi ko yan ginagawa. Sorry talaga, friend. Hindi ko talaga ginagawa kasi yan. O, udyokan kang magbisyo o gumawa ng isang bagay na hindi maganda. So, sabihin mo sa kanya, ay, friend, pasensya na. Hindi ko yan ginagawa. So, maaring sa simula, maaring isipin ng iba ay mahirap o nakakahiya na tumanggi kasi tayong mga Pinoy ay very ano tayo, no? Sa ating pagiging hospitable. Nakakahiya yung mag-say no.
1: Oo.
0: O tumanggi. Pero habang pina-practice natin, no, yung mag-say no sa mga bagay na hindi tama, habang ginagawa natin ito, lalo tayong magiging matibay. Oo. Sa paglipas ng maraming panahon. At natututo tayong pahalagahan ang ating sarili at ang ating paninindigan. Mm-hmm. Lagi nating tatandaan, mga kapag-asa, na ang pagtanggi sa mali ay hindi kahinaan. So, lagi nating aalalahanin, mga minamahal na mga kaibigan, na yung pagtanggi natin sa mali ay hindi siya kahinaan.
1: Oo.
0: Huwag tayong papadala sa ating mga kaibigan na sasabihin nila sa atin na kapag yayayain tayo na, oh, ito gawin mo, kunin mo yan. Kahit alam, example, kukunin mo yung isang bagay na hindi sa'yo, ay mahina ka pala eh, hindi mo kayang gawin. Wag, hindi po yun ganon. Kasi ang pagtanggi sa mali ay hindi kahinaan. Actually, ang pagtanggi sa mali, ito ay lakas natin, no? Ito ay isang lakas na manindigan sa kung ano ang tama. Di ba, Kuya Jun?
1: Yes. Oh.
0: So, narito po tayo sa pangatlo. Ano yung pangatlong practical?
1: Practical way na pangatlo po ay tinatawag na choose the right friends.
0: Yun. No?
1: So, piliin natin yung tamang kaibigan para tayo ay ma-guide sa tamang landas. Ang barkada ay may malaking impluensya na kung sino at kung ano ang magiging desisyon mo sa buhay. At kaya napakahalaga na piliin natin ang mga taong kasama natin sa araw-araw. So malaking ano din dito yung tinatawag nating environment natin. Pag yung environment kasi talaga natin na hindi maganda ay hindi nakakatulong sa ating pong paglago. Pero kung environment natin talagang yun ay mga mabubuti, mga kasama natin, yung mga talagang sila ay nakakatulong para tayo ay lumago. So pumili ng mga kaibigan na ang una ay nagpapalapit sa iyo sa Diyos. O talagang
0: tama.
1: Yung nagpapalapit sa iyo sa Diyos yung mga kaibigan sa yung tunay na kaibigan, yung hindi ka ipapahamak. Yung hindi ka ipapahamak at hindi ka ilalayo sa Diyos, no? Alam po natin na talagang ang Diyos ang siyang tunay na naggumagabay sa atin para hindi tayo mawala sa tamang landas at maabot natin ang ating pong mga pangarap sa buhay. At pangalawa, para po pumili ng tunay na kaibigan, sila yung nagbibigay ng encouragement. Yung talagang ini-encourage ka para ma-guide ka sa tamang landas at tamang sa kabutihan, no? Para ma-guide ka sa kabutihan at hindi sila yung nagpipressure sa iyo para mawala ka sa iyong tunay na direksyon. At ang tunay na kaibigan na dapat nating piliin ay ito yung K, no? Ito yung nirerespeto ang iyong boundaries at paniniwala. Ito yung tinatawag nating respect, no? Respeto, no? Para hindi natin o para tayo ay respetuhin, ipakita din natin ang atin pong isang salita. Yung kanina sinasabi kanina na pag sinabi nating no, dapat may paninigan no talaga. Pag may paninigan ka talaga na no, hindi yung may pagdadalawang isip, pwede naman na, hindi pwede yan. Ano po? So para tayo ay respetuhin, ay ipakita natin yung boundaries natin at paniniwala. Tandaan natin, ipakita mo kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka.
0: Yan ay isang ano yung talasalitaan ba yan?
1: Oo. Oh, nasalita.
0: Tell me who your friends are and I will tell you who you are. So ipakita mo kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka.
1: Kung ang kasama mo ay laging nagtutulak sa mali, mahirapan kang tumayo sa tama. Pero kung ang kasama mo ay may parehong values, mas madali kang manatiling matatag.
0: Yun. So napakahalaga pala nito, no, mga minamahal na mga kapag-asa, na dahil ang barkada o ang ating mga kaibigan ay may malaking impluwensya sa atin, lalong higit sa araw-araw, napakahalagang piliin talaga natin kung sino ang ating mga magiging kaibigan.
1: Yes.
0: So binanggit kanina ni Kuya John, yung mga tanong na yung kaibigan ko ba ay magpapalapit sa akin sa Diyos? Ang kaibigan ko ba ay mag-i-encourage sa akin? Ang kaibigan ko ba ay nire-respeto niya ang aking paniniwala, ang aking mga boundaries? So kapag ang iyong kaibigan ay lagi kang tinutulak na gumawa ng mali, ay yun na yung panahon, Kuya Jun, upang siguro maaring sabihin nating wakasan na ang pagkakaibigan.
1: Yes. Alam mo, mag-isip-isip na.
0: Oo, mag-isip-isip ka na. Na kapag ang kaibigan mo ay itutulak ka sa mali, kasi ang isang tunay na kaibigan ay ang kaibigang gumagawa ng paraan para sa ikabubuti ng kanyang kaibigan. Kasi ang mga magkakaibigan, parang ano yan eh, pag very close na, parang magkakapatid na yan eh.
1: Uh-huh.
0: Oh, no? So kapag tinutulak ka sa mali ng isang kaibigan, ibig sabihin, hindi siya yung tunay mong kaibigan. Mm. Kasi ang tunay na kaibigan, dadalhin ka sa kung saan ang mas mabuti para sa iyo.
1: Yes.
0: Yun? So, kaya nga ang encouragement, no? Ang piliin daw nating mga kaibigan ay yung mga may parehong values sa atin. Mm-hmm. Yung mas madali tayong manatili sa tama at matatag kasi pareho kayo ng values, no? Parang pareho lang din yan sa ano eh, parang pareho lang din yan sa pag-aasawa eh. Mas maganda talaga yung pipiliin mo, yung kasamahin mo sa buhay ay yung may kapareho kang values,
1: yes,
0: no? So kapag kapag nakita mo na ang kaibigan mo ay hindi nag-uudyok sa iyo para sa tama, ang binabanggit Kuya Jun ay maaring pwede ka na sigurong maghanap-hanap ng mas mga mabuting kaibigan,
1: yes,
0: no?
1: Uh-huh.
0: Saan ka pwedeng maghanap ng mabuting kaibigan? Pwede kang maghanap ng mabuting kaibigan sa loob ng church.
1: Yes.
0: Sa kahit nga sa mga families eh.
1: Families.
0: Oo, sa families natin. Yung mga pinsan natin, pwede naman natin yung maging mabuting kaibigan eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo, di ba? Pero tignan din natin kung yung ating family members ay same ng values,
1: yes,
0: sa atin. May mga panahon din, Kuya Jun, na kahit sa loob ng church yung kaibigan, may mga panahon na kapag hindi siya talaga tunay na may relationship din sa Panginoon, kahit siya ay nagsisimba, ay maaring tulak niya pa rin ikaw sa mali eh.
1: Mm-hmm. Oo. May mga instances talaga
0: may
1: yan.
0: May mga ganun ding instances. Kaya kailangan talaga maging ano tayo, no? Maging mapanuri.
1: Maging mapamatsyag.
0: Eh, talagang maging maingat po tayo sa pagpili ng ating mga kaibigan. Yan. So, narito na po tayo sa isa pa. Ito ay pang-apat.
1: Yes, pang-apat na tayo.
0: Dito, think before you act. Mag-isip muna bago ikaw ay gumawa. So, kapag ikaw ay pi-pressure ng iyong mga kaibigan, ay bago sumunod sa pressure, matuto munang mag-pause at mag-isip. At isipin kung ito ba talaga ay tama o kung ano ang magiging consequence ng gagawin mo at gagawin o gagawin nyo. Minsan nadadala tayo sa init ng moment, yung excitement, mm-hmm, yung kasiyahan, yung takot na maiwan, no? Pero ang isang matalinong tao ay marunong na mag-pause bago niya gawin ang isang bagay. Example, may kukunin kayong mangga, hindi naman sa inyo yung mangga. So, bago ka sumama sa mga kaibigan mo, nung nag-usap-usap sila, uy, malalaki na yung mangga ni Aling ano. Oh, napaka ano. Tapos, pwede na nating unahan silang mag-harvest. No? Nag-usap-usap mga kaibigan mo. Ikaw naman, bilang isang kaibigan, bilang isang tao, ay marunong ka munang mag-pause bago ka sumama, bago ka kumilos. Isipin mo muna
1: yung magiging consequence.
0: Yung mga tanong ay, tama ba ito ang gagawin ko? ano ang magiging epekto nito sa akin?
1: Yes.
0: Maaring pag nahuli ako, ay makulong ako, magmulta ang aking mga magulang.
1: Yung mga consequence yan.
0: Oo, may mga consequence, no? Pangatlo, pwede ba na ito ba'y ikakatuwa ng Panginoon? Or paano ito, paano ako maapektuhan nito sa future ko? Mm-hmm. So ito yung mga bagay na pwede nating tanungin sa ating sarili. Kung ang isang bagay ba ay tama, kung ito ba ay makaka-apekto sa akin, ito ba'y ikatutuwa ng Panginoon? Mm-hmm. O paano ako, o baka magiging affected ako nito in future. Kapag ginawa ko to, magkakaroon ako ng record sa pulis at magiging affected ako sa sunod.
1: Hindi na makapagtrabaho, record.
0: In the future. So ang isang desisyon na ginawa sa loob ng ilang segundo lamang ay maaring magdala ng consequence panghabang buhay. No? May mga pagkakataon na gano'n. No? Kaya huwag magmadali. No, kapag ikaw ay pinipressure ng iyong mga kaibigan na gumawa ng mali, huwag kang magmadali. Mag-isip ka muna bago ka kumilos kung ito ba ay nararapat gawin, tama ba ito, ano ang epekto nito sa akin, o kung ito ba ay makapagbibigay ng katuwaan sa Panginoon.
1: Kaya madagdag do, Kuya Nard, ay talagang kailangan natin na maging mahinahon.
0: Mm.
1: Maging mahinahon. Kasi pag nag-desisyon tayo kaagad, talagang baka mapahamak
0: sa bukso,
1: tayo.
0: Sa bukso, bukso ng damdamin. Sa bukso ng pag-uusap ng mga magkakaibigan, na presyo ka. Diba? So, kinakailangan ay think before you act.
1: Yes.
0: Yan ang kinapaalala sa atin. Okay, Kuya John, panghuling practical na tip.
1: Ngayon po ay nasa panglima tayo, stay connected to God. Talagang lagi dapat natin lagi tayong naka-connect sa Panginoon. Ang pinakamalakas na panlaban sa peer pressure ay ang matibay na relasyon sa Diyos, no? Kapag ang puso mo ay puno ng kanyang salita, mas nagiging malinaw kung ano ang tama. Kapag ikaw ay may regular na panalangin, mas magiging matatag ang loob mo. No? Lalo na't lagi ka nakakapagbigay ng iyong pong saloobin sa Panginoon. Ikaw ay laging nananalangin. Ikaw ay laging nagsasangguni sa Panginoon ang iyong mga decision making. No? Kapag tayo ay stay connected sa Panginoon sa pamagitan ng pagbabasa natin ng banal na kasulatan, ang Panginoon ang nagsasalita sa atin. At kung tayo naman ay nananalangin, tayo naman yung nakikipag-usap sa Panginoon, no? So panatilihin natin na tayo po'y laging connected sa Panginoon. So ang taong malapit sa Diyos, ito yung mga taong malapit sa Diyos, ay hindi madaling matakot sa opinion ng iba. Ito yung tinatawag nating open-minded. At gayon din, ay hindi basta-basta nadadala ng peer pressure o nang hindi siya nadadala ng hindi siya basta-basta nadadala ng pressure, no? Kasi alam niya ang salita ng Panginoon at alam niya kung ano ang guide ng Panginoon para sa kanya, lalo na pag lagi tayong humihiling na i-guide tayo ng banal na espiritu. Kasi pag guided tayo ng banal na espiritu, lagi tayong pinaalalahanan ng tama. No? So at pangatlo dito, para ang taong malapit sa Diyos ay may lakas ng loob na tumayo sa tama kahit nag-iisa, no? Kahit nag-iisa ka, alam mo talaga yung tama, panindigan mo, no? Alam mong hindi ito nakakapahamak, alam mo pag panindigan mo ang tama, hindi naman ito nakakababa ng dignidad ng isang tao, no? Pag alam mo na isa na sa Panginoon ka at pinandigan mo ang tama, hindi ito nakakabawas ng ating pong dignidad. Bagkus ito po'y ano po, nakakalakas at nakakataas ng ating pong dignidad. Sa totoo lang, hindi mo kailangang harapin ang peer pressure mag-isa. Kasama mo ang Panginoon sa bawat desisyon mo. Lagi nating isangguni, ikunik lagi sa Panginoon at hilingin ang Panginoon, sapagkat kailanmay hindi tayo iiwan ng Panginoon.
0: Yun. So, napakaganda ng binanggit ni Kuya Jun, no? Na napaka-importante pala sa atin, mga kapag-asa, na magkaroon tayo ng matibay na relationship sa Panginoon.
1: Yes.
0: Pag palagi tayong nagbabasa ng Bible, Pag alam natin kung ano ang tama, malinaw sa isip natin, palagi tayo nagpipray, kagaya ng binanggit po ni Kuya Jun, yes, ay nagiging matibay tayo. Hindi tayo madali lang na madadala ng pressure ng iba na tayo ay gumawa ng mali. Mm-hmm. Kapag alam natin na ang ating relationship sa Panginoon ay matibay, no? So, napaka-importante talaga, no, ng yung matibay na relationship sa Panginoon. Kasi bago ka gumawa ng isang bagay na hindi maganda kasi nape-pressure ka ng mga kaibigan mo, mm-hmm, naiisip mo yung Panginoon kaagad, eh. Pag may relationship ka sa Panginoon, sasabihin mo, ito bang gagawin namin? Ito bang bagay na susubukan ko kasama ng mga kaibigan ko na pinipilit akong gawin? Ito ba ay mm-hmm tama sa harapan ng Panginoon? So kapag naroon palagi ang Panginoon ay gagabayan tayo, bibigyan niya tayo ng lakas upang tumayo sa tama, sapagkat alam natin na kasama natin ang Panginoon kapag gumagawa tayo ng desisyon, kung ini-invite natin siya,
1: yes,
0: sa paggawa natin ng desisyon. Yan. So meron po tayong 5 na mga practical na mga pamamaraan paano po natin i-deal ang peer pressure. Number 1 is know your identity. So yeah, una ay kilalanin po ninyo kung ano ang inyong identity. Lagi nating tatandaan, kapag tayo po ay anak ng Diyos, ang ating pong identity is in Christ. Ang ating identity ay sa Panginoon.
1: At ang pangalawa ay learn to say no.
0: Yan,
1: no?
0: Matuto po tayo na ano, no, na magtanggi.
1: Oh.
0: Huwag po mahiyang mag-no sa mga kaibigan natin pag alam nating mali ang gagawin.
1: Yes.
0: Oh, dapat ano?
1: No. No is no.
0: Oh, no kagad.
1: No is no.
0: Wala nang bargaining, no?
1: Wala nang bargaining.
0: Oh, wala nang bargain pag nag-invite sila at naitanong mo na yung sarili mo, tama ba ito? Kapag ang sagot ay hindi, makapagbibigay ba ito ng kasiyahan sa Panginoon? Pag ang sagot ay hindi,
1: mm-hmm,
0: ito ba ay may epekto sa akin? Sa aking future, baka sa sunod, may epekto? Pag ang sagot ay hindi,
1: or maapektuhan din ang relasyon mo sa Panginoon?
0: Relasyon sa Panginoon, hindi. Talagang ang isasagot mo, matibay na sagot mo sa iyong mga kaibigan, ay hindi. Hindi ko gagawin. Okay, so ang pangatlo ay choose the right friends. Kapag palagi ka na lang ini-invite, palagi kang inuudyukan ng mga kaibigan mong gumawa ng mali, siguro, kagaya ng usapan natin kanina, Kuya John, panahon na upang magpalit ng kaibigan.
1: Kasi malaki din talaga yung ano, yung impluensya ng kaibigan, lalo na sa mga kabataan ngayon, ay yung belongingness talaga yung hinahanap nila.
0: Mm.
1: Kaya mag-isip talaga tayo, piliin natin.
0: Piliin natin.
1: Tunay na kaibigan.
0: Yan. At yung atin pong pang-apat is think before you act. Bago po natin gawin ang mga mali na gawain na pressure from our friends, ay ano muna, think muna before you act. Kapag alam mong hindi tama, ay huwag mo nang ituloy.
1: Yes.
0: At ang panglima,
1: stay connected to God.
0: Yan. Talagang mag-connect po tayo, yes, sa ating Panginoon. Baka meron pa po kayong mga practical na mga pamamaraan, mga kapag-asa, pwede po kayong mag-comment ngayon sa atin pong programa ngayon, no?
1: Yes.
0: Pwede po kayong mag-comment kung meron pa po kayong na mga practical na pamamaraan na hindi po namin nabanggit,
1: mm-hmm,
0: ay pwede po ninyong i-comment. Ano po ang inyong suggestion sa ating mga kabataan,
1: yes,
0: kung sila po ay nakakaharap ng iba't ibang mga peer pressure? Kaya ngayon tayo po idadako na sa atin pong encouragement for our youth today.
1: Okay.
0: Alam mo, kaibigan, kabataan, kung ikaw ay nahaharap sa peer pressure, lagi mong tatandaan ito, hindi mo kailangang sumunod palagi. Hindi mo kailangang sumunod para lang tanggapin ng iyong mga kaibigan o para lang matanggap. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang mapabilang doon sa mga kaibigan mo na alam mong gumagawa ng mali.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, mas mahalaga ang maging totoo kaysa maging popular.
1: Oh.
0: Mas mahalaga ang paninindigan. Yung tumayo ka sa kung,
1: yes,
0: ano ang tama kaysa sa pansamantalang pagtanggap ng mga kaibigan mo. Darating ang panahon, ang mga desisyon mong tama ay magbubunga ng respeto.
1: Yes.
0: Hindi lang mula sa iba, kundi pati sa sarili mo. At higit sa lahat, ang Diyos ay nalulugod sa bawat pagkakataon na pinipili mong gawin kung ano ang tama. Yan. Yun talaga, Kuya Jun. Isa sa ang isang individual na magiging masaya o matutuwa kapag gumawa tayo ng tama ay walang iba kundi ang Panginoon.
1: Panginoon. Yeah.
0: Kaya ngayon tayo po idadako na sa quotation of the day. Ito po ay sa isang sulat ni Ellen G. White. Strength of character consists of two things and that is the strength of character consists in two things, the power of will and the power of self-control. So, ngayon Kuya John ay talagang napakabilis ng ating
1: oras.
0: Talagang napakabilis ng ating oras. So, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapag-asa na sinamahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Masaya ang ating talakayan. Marami pa sana tayong pag-uusapan. Ngunit ang ating oras ay sadyang napakabilis. Okay. Kuya John?
1: So, ngayong araw ay ang paalala po natin, ang tunay na lakas ay hindi sa pagsunod sa karimihan, kundi sa pagtayo sa tama.
0: Kaya sa lahat ng ating pong mga kabataan na nahaharap sa peer pressure na ito, naway piliin ninyo ang tama kahit alam ninyong ito ay mahirap.
1: So isang simpleng panalangin, Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas na tumindig sa tama kahit kami ay nag-iisa.
0: Yeah. Kaya mga kapag-asa, sa lahat ng ating po mga viewers and listeners po today, kami po ay nagagalak na kayo po ay aming nakasama. Sa ating pong pagtatapos, akin po kayong inaanyayahan na samahan niyo po kami sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos sa mga oras po na ito. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sapagkat napakabuti po sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa another episode ng Usapang Pampamilya, nagpapasalamat po kami na muli po ninyo kaming pinaalalahanan na tumayo sa kung ano ang tama, lalong higit sa aming pong mga kabataan na nahaharap sa iba't ibang mga peer pressure sa buhay. Panginoon, amin pong espesyal na inilalapit po sa inyo ang aming mga viewers and listeners na patuloy po na sumusuporta sa programang ito. Kung ano man po ang kanilang ikinakaharap na mga pressure sa buhay, bigyan niyo po sila ng kalakasan na tumayo sa kung ano ang tama, manindigan sa kung ano ang tama. Sapagkat nalalaman namin na kami ay mahalaga sa inyo, sa inyong harapan, kami po ay inyong mga minamahal na anak, at kami po ay inyo pong tinatawag upang sundin o gumawa, kami ay gumawa ng tama sa gitna ng sanlibutan na full of compromise. Panginoon, akin din pong inilalapit po sa inyo ang lahat ng amin pong mga viewers and listeners. Patuloy niyo po silang pagpalain sa araw na ito. Gabayan niyo po ang kanilang pamilya, pagalingin niyo po sila sa kanilang karamdaman, pagpalain niyo po sila sa kanilang mga pangangailangan. Ingatan po ninyo ang aming mga pag-asang naglalakbay sa mga oras na ito. Pagpalain ninyo ang aming mga kapag-asang naghahanap buhay. Lalong higit na sa panahon po na ito, maraming mga krisis at very challenging po ang paghahanap buhay. Maraming salamat po sa inyo pong pag-ibig at gabay. Maraming salamat po sapagkat kayo po ang Diyos na nagpapaalala at ang Diyos na nagbibigay. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So maraming salamat po mga kapag-asa sa panahon na inyo pong ibinigay. Ngayon pong araw po na ito, ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
1: At ako naman po si Kuya Jun.
0: Hanggang sa muli sa Usapang Pampamilya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong topic ay Daniel and the Dangerous Dreamer. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig at ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat ng Daniel, na mismo si Daniel ang sumulat ng aklat na ito. Si Daniel mula sa lugar ng Jerusalem ay dinala sa lugar ng Babylonia. Siya ay naging bihag sa lugar na iyon. At pagkatapos siya ngayon ay napaharap sa isang krisis sapagkat kinakailangan sila'y kakain ng pagkain ng hari kasama ng kanyang mga kaibigan. Subalit, nagpasya ang lalaking ito na siya ay hindi kakain ng pagkain ng hari at gayon din ng inumin ng hari, gayon din ang kanyang mga tatlong kaibigan. At pagkatapos na sila ay nagkaroon ng tagumpay at nasumpungan na sila ay mas malusog kaya sa mga kumakain ng pagkain ng hari, sila nabswelto sa tiyak na kamataya. Subalit narito naman ang pangyayari, siya ay napaharap sa isang malaking krisis na maaaring kung hindi malampasan ang krisis na ito, siya at ang kanyang mga kaibigan ay mga mamatay. Kaibigan, sa buhay natin, sa pang-araw-araw, ikaw ba ay napaharap na sa maraming krisis? Papaano mo nalampasan ang krisis na ito? Papaano ka nagkaroon ng lakas ng loob na sa tulong at kapangyarihan ng ating Diyos, ikaw ay magkakaroon ng tagumpay laban sa isang krisis sa iyong buhay? Kaibigan, siya'y pinagpala ng Diyos. At gayon din, siya ay nakasumpong ng pabor o yung kagandahang loob sa harapan ng hari. Subalit ngayon, dahilan sa pangyayaring ito, siya ay na-promote sa kanyang kalagayan ngayon. Siya'y napapaharap sa isang kalagayan na between life and death o buhay at kamatayan. Tatlong bagay ang ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral na ito. Ang una, the king's forgotten dream. Yung panaginip ng hari na kanyang nakalimutan. Ating simulan ngayon sa Kapitulo 2 ng Aklat ng Daniel, ang wika ng uno, sa ikalawang taon ng pag-ahari ni Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng mga panaginip at kanyang espiritu ay nabagabag at hindi siya makatulog. Versikulo 2. Nang magkagayoy, ipinagutos ng hari na tawagin ang mga salamangkero, yung mga magician, mga encantador, mga manguhula at mga kaldeo. Itong mga kaldeo, ito ang mga educated o yung mga scholar ng Babylonia upang sabihin sa hari ang kanyang mga panaginip. Kaya siya'y dumating at humarap sa hari. Kaya ang wika, sila'y dumating at pumarap sa hari. Versikulo 3, at sinabi ng hari sa kanila, ako'y nanaginip at ang aking espiritu ay nabagabag na nagnanais na maunawaan ang panaginip. Kaibigan, ang problema ng hari, siya'y nanaginip at ang kanyang panaginip ay kanyang nakalimutan. At gusto niya na sabihin ng mga encantador, mga magician, at gayon din ng mga sinasabing mga kaldeyo, yung mga scholar, na sabihin sa kanya ang kanyang napanaginip na nakalimutan. Subalit, kaibigan, ayon sa pangyayari sa Biblia, hindi nila ngayon masabi kung ano yung panaginip ng hari sapagkat walang masabi ang hari. Ayan, sabi sa versikulo 4, nang magkaroon sinabi ng mga kaldeyo sa hari sa wikang Aramaiko, o hari, mabuhay ka magpakailanman. Sabihin mo sa iyong mga lingkod ang panaginip at aming ipaliwanag ang kahulugan. 5. Sinagot ng hari ang mga kaldeyo, tiyak ang salita mula sa akin sapagkat hindi ninyo naipaalam sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito. Kayo'y pagputul-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing bunton ng dumi. Kinakailangan ang panaginip ay inyong masabi sa akin yung aking nakalimutan, ang sabi ng hari, at pagkatapos ngayon sabihin sa akin kung ano ang interpretasyon ng panaginip na yon. Subalit kahit na anong gawin na kanilang sabihin sa hari, na kinakailangan sabihin mo, hari, kung ano ang napanaginip mo, pero ang problema ng hari ay hindi ngayon masabi-sabi sapagkat nakalimutan ang panaginip. At ang sabi ng versikulo 10 at 11, ganito ang ating mababasa. Ang mga kaldeyo ay sumagot sa hari at nagsabi, walang tao sa lupa na makapagbibigay ng hinihingi ng hari, sapagkat walang gayong kadakilang hari at makapangyarihang hari ang nagtanong ng ganyang bagay sa kaninumang salamangkero, encantador o kaldeyo. 11. At ang bagay na hinihingi ng hari ay napakahirap at walang makapagpapakita nito sa hari, maliban sa mga Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng mga tao. Kaya nga, inamin ngayon ng mga scholar, yung mga encantador, yung mga magician, na walang maaring makapagbigay ng panaginip ng hari at gayon din ang kanyang interpretasyon maliban sa mga Diyos ang wika na ang tahanan nila ay hindi kasama sa atin. Kaya nga, ito yung inaamin nila. Subalit, kaibigan, ang hari ngayon ay gusto niya sabihin sa kanya kung ano ang sinasabing panaginip, yung kanyang nakalimutan, at anong ibig sabihin ng panaginip na ito. Versikulo 12 at 13, ang wika'y ganito. Dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at naging mabagsik at iniutos na patayin ang lahat ng pantas ng Babilonya. Kaya't ang utos ay kumalat na ang mga pantas ay papatayin at hinanap nila sa Daniel at ang kanyang mga kasama upang patayin sila. Kasama na ngayon sa mga pantas si Daniel at gayon din yung kanyang tatlong mga kaibigan. Papatayin din sila. Nakarating ngayon sa lingkod ng Diyos na ito na sila'y aharap sa isang tiyak na kamatayan. Kaya nga, yung forgotten dream ay napakahirap ngayong ipaliwanag sapagkat kinakailangan sabihin muna kung ano ang panaginip at pagkatapos bigyan ng kahulugan yung panaginip. Natatanda na ba, kaibigan, sa banal na kasulatan sa aklat ng Genesis, meron ding isang hari ang nanaginip. Ang panaginip namang ito ay nakalimutan din kung anong panaginip na yon. at walang maaring magbigay ng katugunan, at ang nasumpungan ngayon, isa ring bilanggo, walang iba kundi si Joseph. At nung ang panaginip na ito ay sinabi ngayon ni Joseph sa hari kung ano ang kahulugan ng panaginip nito, ay naniwala ang hari sapagkat ito yung pinakita ng Diyos din sa kanya na ito yung mangyayari. Kaya ngayon naniwala ang hari sa interpretasyon ngayon ni Joseph. At ngayon sa pangyayaring ito, hari din ngayon na nagbigay ng sinasabing meron siyang panaginip pero nakalimutan yung panaginip. Kaibigan, ang Diyos na lumikha sa lahat ng mga bagay ang maaaring magbigay ng katugunan. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ang Diyos ay meron siyang sovereignty o meron siyang katangyarihan sa lahat ng mga pangyayari sa mundong ito. At kung ating pagpapatuloy ngayon, ano bang ibig sabihin ng panaginip na ito? Patuloy tayo. Ang pangalawang bahagi ng pangyayaring ito, Daniel's response to the crisis. Na pagkatapos ngayon, nalaman ni Daniel ang mangyayari, kasama siya at ang kanyang tatlong mga kaibigan ay papatayin, papaano ngayong hinarap ng lingkod ng Diyos ang krisis sa kanyang buhay? Kaibigan, sa ating ngayong mga buhay, o ikaw sa iyong pamumuhay sa araw-araw, walang pagsala, maraming challenges ang nangyayari sa iyong buhay. O mga crisis, may mga problema kung minsan it's beyond your control, kaibigan. May mga pangyayari kung minsan para bagang imposible na harapin mo ang problema, subalit kailangan harapin ang problema. Ang tanong ngayon, papaano hinarap ni Daniel ang hamon sa kanyang buhay at kasama ang kanyang tatlong kaibigan? Ang katugunan, kaibigan, ay nasa Biblia. Ito ay nasa Kapitulo 2, Versikulo 16 at 17. Narito ang sinasabi sa pagkapatuloy ng pangyayari ayon sa Biblia. Kaya't si Daniel ay pumasok at humiling sa hari na bigyan siya ng panahon upang kanyang may paalam sa hari ang kahulugan. Pumasok si Daniel sa kanyang bahay at ipinaalam ang pangyayari kina Hananias, Misael at Azarias na kanyang mga kaibigan. Kaibigan, ang pangyayaring ito na noong nalaman niya ang ganitong sitwasyon, ano ang nangyari sa kanyang buhay? Ang sabi sa ating Biblia, sinabi sa kanyang mga kaibigan, at una muna siya pumasok sa kanyang tahanan at pagkatapos sinabi sa kanyang mga kaibigan, versikulo 18, kanyang sinabihan sila na humingi ng awa sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang ito upang si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay huwag mamatay nakasama ng ibang mga pantas ng Babilonya. Anong ginawa, kaibigan? Sila ngayon ay humingi ng karunungan sa Diyos. Sila ay nagkaroon ngayon ng panalangin. Kaibigan, walang pinakamabuting gawin natin na kapag tayo ay napapaharap sa isang malaking suliranin, maaring buhay o kamatayan, tayo ay lumapit sa Diyos. Kulang tayo ng karunungan, kulang tayo ng kaalaman. Subalit kapag ang Diyos ay binigyan tayo ng kaalaman, ng karunungan, maaring harapin natin ang solusyon, ang ipagkakaloob ng Diyos kapag hinarap natin ang problema o yung mga hamon sa ating mga buhay. Ano yung sinasabi ng ating Biblia na pangako ng ating Panginoon? Si Daniel, kung bakit sila ngayon ay nagkaroon ng prayer meeting at sila'y nagsusumamo sa Diyos sa isang panalangin ay sapagkat sa Diyos nang gagaling ang karunungan. Ang sabi sa Santiago 1:5, ganito ang pangako ng ating Panginoon. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat ng hindi nanunumbag at iyon ay ibibigay sa Kanya. Ano kaibigan ang pangako ng ating Biblia? Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang pangako na tayo ay bibigyan ng karunungan. Kaya nga ang ginawa ng lalaking ito, nagkaroon ngayon sila ng prayer meeting. Sila ngayon ay lumapit sa Diyos. Hindi sila lumapit kung kani-kanino. Alam mo kaibigan, kung minsan may mga tao na kapag kami mga suliranin, sumusulat sila kung kani-kanino, umihingi ng payo, kung minsan sa mga palmis, binabasa yung kanlang mga kamay, o kaya naman sa mga merong bolang kristal, na katulad ni King Saul ng Israel, hindi siya sumasangguni sa Diyos, kaibigan. Sumasangguni sa mga sinasabing mga mangkukulang o yung encantador na noong siya ay hindi na ginagamit ng Diyos sa pangunguna ng kanyang bayan sapagkat siya ay gumawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay nagpunta sa Witch of Endor at siya ay sumangguni. At nakita ngayon sa pamagitan ng witch na ito, yung sinasabing si Samuel, samantalang si Samuel patay na. Sa makatuwid, ang nakita ngayon ay hindi yung maaring larawan ni Samuel, pero ang sabi ng ating Biblia ay yung kaaway ang nakita niya o si Satanas, kaibigan. Kakaiba naman ngayon si King David sa kanyang kapanahunan na bago siya pumunta sa isang pagigipaglaban, siya'y sumasangguni sa Diyos. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, kung ang sino mang sa inyo ay kulang ng karunungan, siya'y humingi sa Diyos. Kaya ngayon nagkaroon ng prayer meeting, sila'y sumangguni sa Diyos. Ano pang sabi ng ating Biblia? Merong sinasabi ang banal na kasulatan sa mga awit, Kapitulo 111, kaibigan, narito pa ang wika ng ating Biblia. 111, versikulo 10, ano sabi ng Biblia? Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Kaibigan, the fear of the Lord ang sabi. Ang ibig sabihin na ikaw ay merong respeto, ikaw ay merong paggalang sa Diyos, ikaw ay merong pagkilala sa tunay na Diyos. Kaya ang sabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Kung gusto mong ikaw ay magkaroon ng karunungan na galing sa Diyos, kaibigan, ikaw ay magkaroon ng paglapit sa Kanya at ikaw ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. Kaya nga, meron pang sinasabi ng ating Biblia, kaibigan, kung ikaw ay napapaharap sa maraming suliranin, ganito ang sabi ng Biblia. Sa Aklat ng Sangwan, Kapitulo, ganito ang sabi, kaibigan, 16, versikulo 24, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y humingi at kayo'y tatanggap.

Diyos as we are. Maaari tayong lumapit sa ating Diyos. Ano man ang ating kalagayan, ikumpisal natin sa Kanya, tayo ay taong hindi karapat dapat nagkasala upang tayo patawarin ng ating Diyos. At tayo linisin sa lahat ng ating mga kalikuan para hindi maging balakid ang ating inihingi sa Diyos, ang Kanyang katugunan kung tayo ay pinatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga, kaibigan, hinarap ni Daniel at ng kanyang mga kasama ang krisis na ito sa pamamagitan ng isang prayer meeting. Ang pangatlong bahagi, kaibigan, ng bahaging ito sa ating pag-aaral, on the darkest day, God makes a way. Sa panahon na madilim ang ating inaharap, kaibigan, ay merong daan na ipinagkakaloob ang ating Diyos. Gagawa ng paraan ang ating Panginoon kung tayo ay tapat na lumalapit sa Kanya. Kaibigan, mahirap bang lumapit sa Diyos? We can come to Him just as we are, kaibigan. At ang Diyos, Kanyang sinasabi, hindi tayo itatakwil. Tinatanggap tayo ng ating Diyos dahilan sa Kanyang pag-ibig, kaibigan. Ang sabi nga ng ating Biblia, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Noong ang tao ay nagkasala, ang Diyos ang naghanap sa tao. Kaya nga, pinadala ng ating Amang nasa langit ang Kanyang anak, ibinigay para sa atin para tayo ngayon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong sabi ng Biblia? Sa versikulo 19 hanggang 23, ganito, kaibigan, yung pangatlong bahagi ng ating pag-aaral. At ang hiwaga ay inihayag kay Daniel sa isang pangitain sa gabi, nang magkagayay pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Sinabi ni Daniel, "Purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat sa Kanya ang karunungan at kapangyarihan. Siya ang nagbabago ng mga panahon at mga kapanahunan. Siya nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya nagbibigay ng karunungan sa marunong at ang kaalaman sa may pangunawa. Siya ang nag-ahayag ng malalalim na mahiwagang bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag at naninirahan sa Kanya. Sa iyo, O Diyos, ang aking mga ninuno, ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sapagkat binigyan mo ako ng karunungan at kapangyarihan at ipinaalam mo sa akin ang aming inihiling sa iyo, sapagkat iyong pinaalam sa amin ang nangyari sa hari." Kaibigan, napakaganda ng naging attitude ni Daniel. Na pagkatapos ngayon na pinaalam ng Diyos kung ano ang panaginip at gayon din kung ano ang kahulugan ng panaginip, meron siyang humility, kaibigan. Meron siyang kapakumbaban. Hindi siya nagyabang. At ang kanyang ginawa ay pinuri niya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaibigan, iyong pansinin itong aking binasa, ang wika sa versikulo 21, ang Diyos ang siyang naglalagay at nag-aalis ng mga hari. Sa mga tuwid, sa mga pinuno ng mga bansa, ang Diyos ang naglalagay at nag-aalis. Maaring sabihin natin, paano yung mga hari ng mga wicked o masama? Ang sabi ng Biblia, siya ang naglagay, binigyan ng Diyos ng pagkakataon sila na magbago sila na katulad ni King Nebuchadnezzar, bagamat siya masama, siya ay, ang Diyos ang naglagay sa kanya. Ang Diyos din ang mag-aalis sa kanya. At kapag ka ang Diyos ang nag-alis, kahit na anong gawin ng tao na patuloy ilagay ang taong ito, walang magagawa ang tao, kaibigan. Kaya nga ang kanyang attitude, yung kanyang ginawa noong pinaalam ng Diyos

0: kung ano ang panaginip ng hari at kung ano ang kanyang kahulugan, nagpakumbaba ang lalaking ito sa harap ng ating buhay na Diyos. Kaibigan, isang magandang halimbawa ang binigay sa atin ng lingkod ng Diyos na ito. Tayo ay nasa sanlibutan na ito. Pinaalam ng Diyos sa atin kung ano ang hiwaga ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaibigan, dapat nating sabihin sa iba na merong tunay na Diyos. Anong klaseng witnesses tayo o mga saksi tayo? Kaibigan, tayo ay mga lingkod ng Diyos. Nilagay tayo sa libutan na ito, pinaalam sa atin kung ano ang hiwaga ng ebanghelyo upang sabihin sa kanila kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yung paraan na ating kinabubuhay, kaibigan, ito bang ating kinabubuhay na ito ay nagpapakilala ba sa atin na tayo mga lingkod ng Diyos? O kung tayo ay nasa gobyerno sa halip na tayo magtapat sa ating Diyos at sa ating gobyerno, tayo ngayon ay gumagawa ng hindi maganda sa ating gobyerno, maaring ninanakawan natin ang ating gobyerno. Kaibigan, ang isang lingkod ng Diyos, ang isang taong ginagamit ng Diyos, dapat makita sa kanyang buhay ang liwanag ng ebanghelyo. Kaya nga, pinaintulot ng Diyos si Daniel at ang kanyang mga kasama na sila'y makarating sa Babylonia. Ang Diyos ay merong panukala na si Daniel at ang kanyang mga kasama ay maging saksi ng ating Diyos. Sabihin sa maraming mga tao kung ano ang Diyos o kung ano ang panukala ng Diyos sa kaligtasan ng maraming mga tao. Sa pamamagitan ng mga taong ito, na ginagamit ng Diyos, kaibigan, may mga tao ngayong hindi karapat-dapat sa harap ng Diyos. Subalit kapag ka tinanggap ang ebanghelyo ng ating Panginoon, sila ngayon ay magkakaroon ng kaligtasan sa kanilang buhay. Kaya nga, kaibigan, ikaw ay pinili ng ating Panginoon. Tanggapin natin ang katotohanan at ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kaalaman na kapag ka ating pinagkaloob sa Kanya ang ating mga suliranin na kinakaharap sa ating buhay. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Dito po sa ating napag-aralan, nagtuturo po ito na sa gitna ng takot, kaguluhan at imposibleng sitwasyon, ang Diyos po ay nananatiling may kontrol. Nabigo ang karunungan ng tao, nabigyang kahulugan ang panaginip ng hari, ngunit ipinakita po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ni Daniel na nananatiling mapanalangin at tapat. Ang atin pong topic ay paalala na ang tunay na karunungan at direksyon ay nagmumula sa Diyos. Ipinapakita rin po dito na ang kaharian at kapangyarihan ng mundo ay lilipas. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang taong nagtitiwala po sa Diyos ay magkakaroon ng kapayapaan at karunungan kahit sa panahon ng panganib at walang katiyakan. Kaya nawa po tayo ay patuloy na magtiwala sa ating Panginoon dahil siya lamang po talaga ang susi, no, makakatulong sa atin sa mga circumstances na parang ang gulo-gulo na. So mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa ating himpilan na AWR 89.1 FM. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59.1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Pope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso, at kaibigan. Muli po ninyo akong makakasama, Sister Paula Fofe po, ang sistret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Sa dami po na nangyayari ngayon, mga kaibigan, ang aming pundalangin, kayo po ay patuloy na ingatan, subaybayan, gabayan po ng ating Panginoon at ilayo po sa anumang karamdaman, ano? Yun po ang pinakamaganda nating magagawa at maibibigay po ng Panginoon para sa ating lahat. Ngayon po sa mga oras na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa karanasan ni Abraham sa Ehipto. Abraham in Egypt. Ano nga po ba ang naging karanasan ni Abraham nung siya po ay nasa Ehipto kasama po ang kanyang pamilya? Hindi po ba ganun din naman tayo, mga kaibigan? Nasaan maganda po, maganda o hindi maganda ang nangyari sa atin, ay mayroon po tayong lesson na makukuha, lesson na dapat ulitin o lesson na hindi na po dapat ulitin. Kaya naman po kung ano ang naging karanasan at leksyon na natutunan po ni Abraham sa Ehipto, ay makakasama po natin si Pastor Nick Francisco upang talakayin po ito. Siya po ay isang motivational speaker, siya po ay isa ring family counselor at pastor din po ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick?
2: Narito po ang lingkod ng Panginoon na si Abraham na ating pinag-aaralan sa mga nakaraan. Subalit, ito'y patuloy nating tutuklasin sa pamamagitan ng kaniyang karanasan. Tayo'y magbabalik tanaw, lilingon tayo sa kaniyang nakaraan upang makita natin ang liwanag ng katotohanan na maaari nating isakabuhayan sa panahong ito. At kung mayroon namang lihis sa kalooban ng Panginoon, ito'y ating mabantayan na huwag na tayong mahulog pa sa ganong mga kasalanan.
1: Excited na rin ang lahat ng ating tagapakinig ngayon. Kaya naman po, bago tayo magsimula at bago rin po manalangin si Pastor Nick, ay nais ko po munang batiin, Pastor Nick, ang lahat po ng ating taga-subaybay dito po sa Nueva Ecija. Maraming salamat po sa inyo. Gayun din po sa Tanay Rizal. Nako, nakakarating ang ating mga tinig, especially ang Tinig ng Pag-asa sa mga probinsya pong iyan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong pananood at dalangin po namin ang iba yung pagpapala po ng ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, ay pangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Maraming salamat po o dakila naming Diyos sa iyong pagpatnubay, pagpapala sa aming pang-araw-araw na buhay na hanggang sa mga oras na ito'y taglay namin ng buhay at kalakasan. At narito kaming magkakasama tanging-tangi upang mag-aral ng iyong banal na salita. Narito ang baliktanaw, ang sulyap sa buhay ni Abraham na nagpapahayag ng iyong kagandahang loob, ng iyong pagpatnubay, pagpapala, gayon din ng iyong banal na kalooban para sa bawat isa sa amin. Kami po'y patuloy na gabayan at samahan. Alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Ngayon po mga kaibigan, atin ang pag-aralan ang tungkol po sa naging buhay ni Abraham sa Ehipto.
2: Si Abraham ay nakasettle na doon sa Kanaan. Kaya lang, sa kanyang kayamanan, nagkaroon ng gutom doon sa lugar na yon na kanyang kinalalagyan. At yung Kanaan at saka yung Ehipto, yung kinalalagyan ngayon ng bansang Israel at saka Ehipto, magkatabi lang yan. Pero kung yan ay lalakarin at lalakbayin, mahaba ring oras at araw ang gagamitin dahil nga ang panahon nila ay lakad lamang. Pero ganito ang tala sa aklat ng Genesis 12:10 hanggang 20. Ito ay kwento ng buhay ni Abraham sa kanyang paglalakbay sa Ehipto. 10. 12:10 ng Genesis. Nagkagutom sa lupain, kaya't bumaba si Abraham sa Ehipto upang manirahan doon sapagkat mahigpit ang taggutom sa lupain. Itong karanasang ito ay ipinaranas ng Diyos kay Abraham upang matanaw niya na ang kanyang mga lahi na susunod sa kanya na pang-apat na lahi ay pupunta sa Ehipto dahil mayroong lupa, mayroong gutom sa lupain at yun ay 7 taon na gutom. Kaya nga, ipinaranas ng Diyos kay Abraham upang maikwento niya sa kanyang anak na si Isaac, sa kanyang apo na si Jacob, at sa ganitong paraan ay maikukwento rin niya sa mga susunod pa niyang mga anak. At pagkatapos na siya ay maglakbay sa Ehipto, muli siyang aalis. Kaya, iyan ang pahiwatig. Subalit sa kaniyang paglalakbay, nang siya'y malapit na sa Ehipto, sinabi niya kay Sarai na kanyang asawa, "Alam kong ikaw ay isang babaeng maganda sa paningin." O, mga lalaki, ganyan po ah. Pagka meron kayong gustong hingin sa inyong asawa, huwag kayong pagdaka ay hihingi at pagalit pa. Ang paraan ay pupurihin nyo muna yung inyong asawa. Kung meron kayong gustong sabihin, ay kumbaga sana maglalagay muna kayo ng pampamanhid. Maganda nga yan kung magriregalo ka muna o aabutan mo muna ng pera. Maya-maya, saka mo sasabihin, saka mo hihingin yung gusto mong mangyari. Ganyan talaga ang approach yan sa mga babae na yan. Kaya ang ginawa ni Abraham, pinuri muna itong kanyang asawa. At sinabi niyang, talaga namang ikaw ay napakagandang babae. Ganyan ang mga gustong biro ng mga kababaihan. At tinututuon nila yan. At kapag nakita kang ng mga taga-Ehipto, ay kanilang sasabihin, ito'y kanyang asawa. At ako'y kanilang papatayin, subalit hahayaan kanilang mabuhay. Sabihin mo, ikaw ay aking kapatid, upang ako'y mabuti dahil sa iyo. At upang ang buhay ko'y makaligtas dahil sa iyo. Kaya ganito, Sarai, sabihin mo sa mga tao pagdating natin doon, tayong dalawa magkapatid. Huwag mo sasabihin na tayo'y mag-asawa kasi papatayin nila ako at kukuhanin kanilang asawa. Ganyan ang kultura nila sa Ehipto noong panahon ni Abraham. Nang dumating si Abraham sa Ehipto, nakita ng mga Ehipsyo na ang babae ay napakaganda. Sabi ni Abraham, ikaw ay totoong maganda. Pero ang sabi ng mga Ehipsyo, itong si Sarai ay napakaganda. Nang makita siya ng mga pinuno ng paraon, siya'y kanilang pinuri kay paraon at dinala ang babae sa bahay ng paraon. Sa hari sa Ehipto, pagdating nila doon, inimbestigahan sila ng mga Ehipsyo. O taga saan kayo? Saan kayo nang galing? Kaya lang, ay talagang nakaka-impress ang ganda ni Sarai. Kaya sa lahat ng dala ni Abraham na napakalaking kayamanan at napakaraming mga tao, kung bakit si Sarah ang kanilang naging apple of the eye. Yan. At kinumusta nila, tinanong-tanong nila, inimbestigahan nila. At ikaarak-arakang ipinresenta si Sarai kay Paraon sa hari ng Ehipto. So, natuwa ang hari sa Ehipto na siya ay nagkaroon ng isang panauhin na napakagandang babae at ito ay kanyang kinuhang asawa. Yan ang kanilang kultura doon. Itong kulturang ito ng mga Ehipsyo ng kanilang kapanahunan at itong ginawa ni Abraham. Una, si Abraham ay nagsinungaling. Ang unang kasalanan na lumalabag sa kautusan dito ay ang tungkol sa pagsisinungaling. Hindi sinabi ni Abraham ang totoo. Hindi sinabi ni Sarah ang totoo. Silang dalawa ay nagkasundo na pagdating sa Ehipto, sa boundary pa lamang, lahat ng magtatanong, kung ako yun, bibigyan pa ng instruction yung lahat ng tao, Huwag niyong sasabihin na kaming dalawa ay mag-asawa, ha? Sasabihin niyo kami magkapatid. O, ganun nga ang nangyari. Pagsisinungaling. Hindi sinabi ang totoo. Ito namang hari sa Ehipto, si Paraon at ang mga tao sa Ehipto, basta nakakita ng magandang babae at hindi po pwede nilang mapangasawa, ang isang paraan kasi papatayin yung lalaki. So, balo na siya. Pwede na nilang makuhang asawa. Dalawang kaso ang narito na binabanggit. O, tatlo, isang pagsisinungaling, isang pagpatay, at ang isa ay pag-iimbot ng asawa ng iba. Saan nakatala yung huwag mong iimbutin ang asawa ng iba? Iyan po ay pangsampung utos. Huwag kang mag-iimbot. At ang unang sinabi na huwag mong iimbutin ay ang asawa ng iyong kapwa, ni ang bahay ng iyong kapwa o anumang bagay sa iyong kapwa. Si Abraham, bagaman ang sampung utos ay ibinigay doon sa Sinai, pagkaraan ng 400 taon sa panahong ito ni Abraham, si Abraham alam na niya ang kautusan ng Diyos. At ang mga taong nasa kanyang kapaligiran ay mga taong hindi gumagalang at nag-iingat ng kautusan ng Panginoon. Kung kayo ang mabubuhay sa isang bansa na kagaya ng ganyan, na walang kautusan, hindi bawal ang pumatay, hindi bawal ang mag-asawa ng may asawa, anong moral meron sa ating lipunan? Itong kwentong ito na makipamayan sa ibang bayan na hindi nakakakilala sa Diyos ay hindi gawang birong karanasan sa buhay ni Abraham. Kaya kung kayo po, kung tayo ay nabubuhay sa kalooban ng Panginoon at gusto nating sumunod sa kalooban ng Panginoon, kung maaari sana, ay hanapin natin yung lugar na ang mga tao ay makadiyos. Ang mga tao ay sumusunod sa Diyos. Pero kapag ang mga tao ay kagaya ng ganito, ng kwento sa Ehipto, kwento ni Abraham, na ang mga tao ay nang-aagaw ng asawa at ang mga tao ay pumapatay, ay mapanganib ang tumira sa lugar na ito. Kaya nga, ang sanglibutan ito po ay hindi na safe para sa ating panahon ngayon. Kaya ang pag-asa natin ay ang dumating ang ating Panginoon at magtamasa tayo ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Ating ipagpatuloy. At pinagpakitaan niya ng magandang loob si Abraham dahil kay Sarah. At nagkaroon si Abraham ng mga tupa, baka, lalaking asno, aliping lalaki at aliping babae, babaeng asno at mga kamelyo. Si Abraham ay pinayaman ng Panginoon doon sa Ehipto. Maliban sa kanyang dalang kayamanan, pinlalo pa siyang pinayaman ng ating Panginoon. Subalit, sa talatang 12:17, subalit pinahirap Panginoon ang paraon at ang kanyang sangbahayan ng malubhang salot dahil kay Sarai na asawa ni Abraham. Mula nang kuhanin ni Paraon si Sarai at tumira sa kaniyang bahay, naging mainitin ang ulo ni Parao. Eh basta ang sabi kasi dito ay sinalot si Parao ang kanyang sangbahayan, pati ang mga Ehipsyo sinalot. Eh kaya binanggit ko lang 'yon. Isang salot ng pagiging mainitin ang ulo. Yan po yung salot na nakukuha ng mga high blood. Lagi siyang hindi makatulog. Insomnia naman yan. Maraming mga salot na dumating sa sangbahayan ni Paraon. Binabanggit ko lang yung mga halimbawa ng mga salot na ganun. Siguro marami sa kanila ang nagkaroon ng pigsa, anong bukol. O kaya marami sa kanila ang nagkasakit. Nalugi ang kanilang mga hayop. Nagkagalit ang kanilang mga tao at nagkagulo-gulo. Nasira ang kanilang mga pananim. Lahat ng iyan na maaari nating isipin ay maaaring nangyari sa sangbahayan ni Paraon. Hanggang sa isang araw, ma-realize niya, maunawaan niya, eh kasi meron silang mga ganong paraan din ng pagsisiyasat. Ano ang dahilan ng kamalasang ito? Marahil dumating sa kanilang isip And mula nang dumating yan, saray na yan dito sa bahay ko, sa buhay natin dito sa Ehipto. Ba't gumulo na ng gumulo ang buhay natin? Ba't nagkakagalit na tayo? Bakit sumungit na mga tao natin? Ba't marami tayong mga sakit na ganito na lumilitaw? At bakit nagkakamatay ang mga hayop natin? Ba't nagkakasira ang ating mga pananim? Pero sabi, si Parao ay na-realize niya. Siguro marahil nakita niya, dininig ng Diyos ang panalangin ni Sarah, ni Abraham, at ipinaunawa ng Panginoon kay Parao sa ibang kaparaanan, kung anumang paraan ang ginawa ng Diyos. Eh, yung babaeng yan, asawa ni Abraham eh, bakit mo kinuha? Kasi ganito ang sabi niya. Tinawag ng Parao si Abraham at sinabi, ano itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin na siya'y iyong asawa? Nagsabi si Paraon. Ibig sabihin, na-realize niya, nalaman niya, naunawaan niya na si Sarai at si Abraham ay mag-asawa. Ito pong mga pangyayaring ito ay kung minsan ay mahirap maunawaan para sa atin. Si Abraham ay nagsinungaling. Pareho lang yun eh, 9 na utos. Pero pinagpala siya ng Panginoon ng napakalaking pagpapala at yumaman ng yumaman. Ito namang si Parao, ang hari ng Ehipto. Bagaman yun ang kanilang kultura, yun ang kanilang kasalanan, pagpatay, pangangalo niya o anumang kasamaan. Unconscious siya na yun ay kanyang ginagawa. Dahil ang sabi ni Sarai at ni Abraham, silang dalawa ay magkapatid. Pero ang bagay na ito ay hindi minabuti ng Panginoon. At ang mga salot na ito ay dumating ng sunod-sunod sa sangbahayan ni Paraon. Mga kapatid, kaya po tayo nag-aaral para maging conscious tayo. Si Paraon naging conscious siya nang makaramdam siya ng mga kahirapan, mga karamdaman, mga kaligaligan, mga gulo sa kanyang kaharian. Na-realize niya, bakit? Ano bang masama ang aking ginawa at ako'y nakaranas ng ganito? Anong kamalasan bakit ako nagkaganito? Ba't ang aking kaharian ay hindi naman ganito? Payapang dumating dito yung si Sarai at saka si Abraham, bakit biglang gumulo ang ating buhay? Marahil nag-usap-usap sila, marahil nagtanong-tanungan sila. Ang pag-aaral pong ito ay hayag sa ating lahat na nakikinig. Kung maaari sana, kahit na hindi tayo pinapalo, hindi tayo sinisigawan, hindi tayo pinapagalitan, hindi tayo nagse-seminar, ma-realize natin sa ating sarili, samantalang tayo'y nakaupo, samantalang tayo'y nakahiga, samantalang tayo'y naglalakbay, ano kayang kasalanan ang nasa akin? Bakit ang mga kamalasang ito, ang mga pagkalugi, karamdaman, at iba pang mga mapapait na karanasan ng buhay ay patuloy na dumarating sa akin? Dapat po ma-realize natin yan. Dahil sa oras na tayo ay kumiling sa pagsamba at paglilingkod sa tunay na Panginoon, si Abraham pinagpala ng Diyos. Ang pagpapala po ng Diyos ay nakalaan para sa atin. At kung tayo ay sumusunod at sumasamba sa ating dakilang Diyos, opo, darating sa atin ang karamdaman, darating sa atin ang pagsubok, darating sa atin ang pagkalugi, darating sa atin ang kahirapan. Subalit ang lahat ng yan ay ating madadaanan na hindi natin namamalayan, at ang pagpapala ng Panginoon ay sagana, sunod-sunod na dumadating sa ating buhay. Kaya lang, ma-realize natin na ang Diyos ang ating kasama, ang Diyos ang nagpapala sa ating buhay. Kaya, nagpasya si Parao. Ganito ang kanyang pasya. Bakit mo sinabing siya'y aking kapatid na anupat siya'y aking kinuha upang maging asawa? Kaya't ngayon,

0: ang hayop ni Abraham. Na anupat ang mga taga-Ehipto ay napilitang magbenta ng kanilang mga alipin. At si Abraham ay binibili ang kanilang mga alipin. So, meron silang transaksyon, meron silang negosyo. Nakita nila yan kung paano sumasagana ang buhay ni Abraham. Pero hindi nila pinansin. Hindi nila pinansin. Patuloy sila sa kanilang estilo at paraan ng paghahanap buhay. E nakita nila kung paanong si Abraham ay palaging naghahandog ng tupa. Nakita nila kung paanong si Abraham ay sumasamba sa tunay na Diyos. Kaya lang ipinipikit nila ang kanilang mga mata. Ayaw nila sa ganong paraan ng pagsamba. Sapagkat sila ay mayroong mga imahin at mayroon ding mga dambana ng kanilang mga Diyos na kanilang sinasamba. Opo, dumating ang pabalita kay Parao sa hari ng Ehipto, dumating ang pabalita sa mga taga-Ehipsyo, pero ito ay kanilang tinanggihan at kanilang pinaalis ang anak ng Diyos na si Abraham. Marahil, kung ako ang magbibintang, ganito ang aking sasabihin. Mabuti na lang pinaalis ni Paraon si Abraham. Kasi aking naiisip, siguro inggit na itong mga Ehiptong ito sa pagyaman ni Abraham. Inggit na inggit nga sila na si Abraham ay nagkaroon ng magandang asawa. Oh, yung pagiging inggitero, hindi naman binabanggit dito, pero isinasalaysay ko sa inyo sa isang simpleng pagkalingon, bakit naging masama sa kanila si Abraham na anupat kailangang siya'y palayasin? Paalisin sa kanyang mga hanggahan. Gaano kaya katagal si Abraham doon? Ano bang ginawang masama ni Abraham sa kanila? Wala namang tala. Pero dahil si Abraham ay may ibang Diyos. May ibang Diyos. Ayaw nila ng paraan ng paglilingkod ni Abraham sa tunay na Diyos. Ay, hindi si Abraham ang kanilang tinanggihan. Ang tinanggihan nila sa tagpong ito ay ang Diyos ni Abraham. Siguro si Abraham kung hindi umalis sa lugar na ito, hindi pinaalis. Yung kayamanan ni Abraham, baka agawin itong mga taga-Ehipto. Baka sila'y digmain, biglang lusubin at agawin ang kanyang mga kayamanan. Baka sila'y pataying lahat ng mga tao at kuhanin ang kanilang napakalaking kayamanan. Kasi ang sabi dito sa 20, at nag-utos ang paraon sa mga tao tungkol sa kanya. At siya'y kanilang inihatid sa daan at ang kanyang asawa at ang lahat ng kanyang pag-aari. Sa ganitong paraan, ipinahatid, binigyan ng convoy. Kasi baka along the way, samantalang lumalabas sila ng Ehipto, baka biglang salakayin ng Ehipto, ng mga taga-Ehipto, si Abraham at agawin ang kanyang kayamanan. Kaya naglagay siya ng mga sundalo upang si Abraham ay maitawid ng ligtas, makalabas ng ligtas sa lupain ng Ehipto. Ay minsan nakarating ako diyan sa lugar na yan ng Ehipto. Ang isa sa kanilang kaugalian diyan ay huwag makisalamuha sa ibang lahi ng mga tao. At itong Israel at Ehipto, mayroong ganyang kwento. Nagpapatuloy yan hanggang ngayon. Ang taga-Ehipto ay hindi pwedeng pumunta sa Israel hanggang walang 40 years old. Ang ibig sabihin, hindi sila pwedeng mag-asawa ng Israelita. Yung mga side track ng kwento. Ito ang kwento ni Abraham sa Ehipto. Ay mga kasalanang hayag na nakita ni Abraham sa kaniyang kapanahunan. Ito po ang ating pag-aaral ngayon. Sister Pau.
1: Amen. Napakaganda naman po, Pastor, ng inyong kwento. Kwento ng buhay ni Abraham po sa Ehipto at ano-ano pong mga leksyon, ano-ano pong mga liwanag at katotohanan ang hatid po ng naging karanasan niya. Pastor, marami sana akong tanong, pero next time na lang po ito sapagkat ang ating oras po ay kakaunti na lamang. Ano pong inyong panawagan para sa lahat?
0: Tayo po ay patuloy na mag-aral ng Biblia. Napakagaganda po ng kwento ng Biblia. Pero ito po,

0: ay maiigsi lamang na mga kwento. Yan ay mga sulyap ng katotohanan, daan ng katwiran at karanasan ng buhay na kung lalakaran natin ang kalooban ng Panginoon, kasama natin ang Panginoon at pagpapalain tayo ng Panginoon. Pero sa hindi natin pagkaalam ng kanyang banal na kalooban sa kawalang kamalayan, hindi natin namamalayan na ang mga salot na ito ay dugtong-dugtong na dumarating sa ating buhay. Sa dalawang karanasan ng taong ito, inihatid ko sa inyo ang pagpapala at gayon din ang sumpa. Ito po ang ating panawagan sa oras na ito.
1: Amen. Muli po, maraming salamat, Pastor Nick, mga kaibigan. Kung kayo po ay mayroong katanungan o komento tungkol po sa inyong narinig ngayon, o kaya naman ay naganais po kayo ng libreng Bible study, mayroon po kayong prayer request, at nais po makatanggap ng libreng aklat mula po sa ating programang Tinig ng Pag-asa, maaari po kayong mag-text sa numerong ito, 0995-525-8849. Bago po tayo magtapos, pangungunahan po ulit tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
0: Dakilang Diyos, mapagpala ka po sa lahat nasa kalangitan. Tunay na iyong ipinahahayag sa amin ang liwanag ng katotohanan at gayon din ang dilim ng kasalanan. Sa pagkakataong ito, Panginoong Diyos, tulungan mo kami na makapamili ng daan ng katwiran at katotohanan at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Magtagumpay kami sa mga kasalanan ng sanglibutang ito na iniaalok sa kabi-kabila, at sa pamamagitan nito ay mabuhay kami sa iyong banal na kalooban. Pagpalain po ang bawat nakikinig sa amin sa oras na ito, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Bukas po muli samahan kami sa panibagong pag-aaral tungkol po sa salita ng ating Panginoon, kasama pa rin si Pastor Nick Francisco. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing, sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, Siya ang nagtakda ng ganap.

Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga ginigilo po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At narito na naman po muli tayo upang sariwayin ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagtutok-pagsubaybay sa atin pong mga programa. Ngayon po mga kaibigan, ito po dadako sa atin pong isang kwento na kung saan ay makakapag-inspire na naman sa bawat sa atin, magbibigay ng kagalakan sa bawat isa na anumang buhay ang tinatahak natin, ang Diyos ay nariyan palagi, hindi niya po tayo pababayaan. So, ito ay kwento ni Karen. Sa loob na 40 taon, Pastor Kyle, kasama ko si Jim. At sa loob ng 36 na taon, magkasama naming binuo ang buhay namin sa aming maliit na farm. Tahimik, payapa, komportable, hanggang sa dumagting ang isang diagnosis: pancreatic cancer. 3 linggo lamang ang lumipas, pumanaw si Jim. Napakabilis, napakasakit. Hindi ko alam kung paano harapin ang lungkot, kaya naging abala po ako. Inasikaso ko ang bahay, ang lupa, ang lahat ng kailangang gawain. 1 linggo pagkatapos ng libing, pinamigay ko ang mga damit at sapatos ni Jim. Akala ko makakatulong na iyon, pero sa bawat pagdaan ko sa bakanteng closet, mas lalo kong nararamdaman na wala na siya. Kaya nagdesisyon akong lumipat. Gusto ko ng mas maliit na bahay, isang tahimik na lugar, at may isa kong kakaibang kondisyon, isang closet lang sa master's bedroom. Ayokong makakita ng 2 closet, dahil ang 2 closet ay nagpapaalala lamang na may taong dapat nandoon. Pero wala na. Nananalangin ang mga kaibigan ko, "Panginoon, bigyan mo po si Karen ng tamang bahay." At oo mga kaibigan, nakakita ako. Isang bahay, isang bedroom, isang closet. At akala ko yun nang simula ng buhay kong mag-isa, Pastor Kyle. 1 buwan matapos akong lumipat, dumating ang pandemic. Lalong naging tahimik ang buhay, lalong naging malungkot. At isang gabi, sa sobrang pagka-bored, napunta ko sa isang dating website. 66 na taong gulang, 2 taon ng balo, at iniisip ko, baka may makilala akong mabuting Christian na makasabay kong kumain paminsan-minsan. Mababa lang ang expectations ko, Pastor Kyle, at mabuti na lang dahil ang online dating, kakaiba pala, pumasok sa online dating si Karen. May mga lalaking puro sarili ang pinag-uusapan. May controlling, may sobra namang clingy, may umatake pa sa pananampalataya ko. Napagod ako, Pastor Kyle. Sabi ko sa mga kaibigan ko, tama na. Ayoko na. Muntik ko nang alisin ang pagiging Christian sa profile ko, pero pinigilan nila ako. Wag. Patuloy naming ipagdarasal na bigyan ka ng Diyos ng lalaking mahal, si Jesus. 1 minuto, bago po kanselahin ni Karen ang kanyang account, nakilala niya si Rick. Nag-usap kami, Pastor Kyle. Pareho kami ng humor, pareho naming mahal ang aming pamilya, pareho rin naming kaming may malalim na sugat. Namatay ang anak niyang si David dahil sa drunk driving. Nawala naman sa akin si Jim. Pareho naming alam na may mga sakit na hindi kayang ayusin ng simpleng salita. Pero pareho rin naming alam na si Kristo ang nagbibigay ng lakas para magpatuloy. Nagkita kami sa isang restaurant. Lunch lang sana, pero nang lumubog ang araw, natawa si Rick. Magdi-dinner na ba tayo rito? Uuwi na tayo. Mula noon, halos araw-araw na kaming nagkikita. Hindi nagtagal, sinabi niya, "Ayoko lang makipag-date. Matagal na akong single. Gusto kong makahanap ng babaeng mahal ang Diyos at makasama ko habang buhay." Pagkalipas ng 1 buwan, nagpakasal kami, Pastor Kyle. Lumipat si Rick sa bahay ko, at isang araw nakatayo siya sa harap ng walk-in closet. "Iyong closet na pinanalangin ko noon, iyong closet na para lamang sa akin," tumingin siya sa loob.
punong-puno ng damit, sapatos, linens at boxes. At pagkatapos ay sinabi niya, magpapagawa ko ng design para maging closet ito para sa dalawa. Napangiti ako, Pastor Kyle, dahil bigla kong naalala ang panalangin ng mga kaibigan ko. Una, ipinalangin nila na ang isang bahay na may isang closet para matulungan akong magsimula muli. Sinagot iyon ng Diyos. Pagkatapos, ipinanalangin nila ang isang lalaking mahal si Jesus na makakasama ko sa buhay. Sinagot din iyon ng Diyos at doon ko naisip, Pastor Kyle, hindi pala kailangang manatiling para sa isa ang isang closet. Minsan binabago ng Diyos ang lugar na ginawa para sa paghilom at ginagawa niya itong lugar para sa bagong simula. Tulad ng sinabi sa 1 Pedro Kabanata 5, talatang 10, ang magpapanumbalik, magpapalakas, at magpapatatag sa atin. Minsan ang sagot ng Diyos ay isang bahay, minsan isang bagong simula, at minsan isang taong darating at magsasabing gawin natin para sa dalawa. May panahon para magluksa at may panahon ding muling bumukas ang puso. Hindi pinapalitan ng Diyos ang taong nawala, mga kaibigan. Parang walang halagang nakaraan. Pero kaya niyang magbigay ng bagong biyaya pagkatapos ng matinding sakit. At minsan, akala natin, ang buhay natin ay inayos na para sa pag-iisa. Pero ang Diyos ay marunong gumawa ng panibagong lugar para sa pag-asa. Ayan po ang ating kwento sa oras at panahon na ito, mga kaibigan. At napakaganda pong kwento na atin pong napakinggan sa oras na ito. Minsan ang Diyos, ano, parang mapagbiro lagi. Kahit na alam natin na, yes, He answers indeed our inquiries in life. And yet, He still is there, looking and giving us what we need each day. And that is why, friends, it is but proper for us na magpatuloy lamang na lumapit sa ating Panginoon. Ilagak ang atin pong mga pangangailangan at indeed, ito po ay kanyang sasagutin. Now, mga kaibigan, ang atin pong napakinggan ay magbigay po muli ng kalakasan sa bawat isa sa atin na sa ating mga panalangin siyang maluwalhati at hindi po yung ating sarili. At ayan po, bago po tayo dadako sa ating katanungan ngayong araw, italan niyo po muna ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Pero bago po natin nababanggitin ang ating katanungan ngayong araw, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin. Atin pong pakinggan ang awiting ito.

At ang ating pong katanungan ngayong araw, mga kaibigan, ay anong ang tanong po natin ay ano po yung hindi po, I mean, ano po yung bagay na iyon na ayaw pong alisin, o kaya naman, I mean, hindi ayaw alisin, kundi gustong alisin ni Karen doon sa kanyang bagong lilipatan. So, ito po, lagi po daw, dati ay dalawa yon, dahil ito yung nagpapaalala sa kanyang asawa, ay gusto niya daw munang alisin iyon sa kanya. So, ano po yung bagay po na iyon? Ipadala niyo po yung mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Ano po yung gustong alisin ni Karen na nagpapaalala sa kanya, sa kanyang asawa? Ayan po, mga kaibigan, bago po natin tatawagan ang mapal na nakasagot sa ating katanungan ngayong araw, tayo po muna muli makakarinig pa ng isa pa ang Witim. Pero bago po yun, mga kaibigan, ay gusto ko po manang i-promote ang atin pong live every evening, 7 to 8pm ang atin pong programa po na Revelation of Hope, kasama po si Pastor Carlito Kidda Jr. Kaya po, kung kayo po ay nariyan lamang sa inyong mga tahanan, please join us into that momentous event at atin pa pong maranasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa atin. So now, atin na pong pakinggan ang awiting ito.

0: sa atin na pong tawagan, ang mapalad po na nakasagot sa ating katanungan ngayong araw. Ating pong oras ngayon ay 3:54 in the afternoon atin po sa atin ng Philippine Standard Time. Yeah, we're calling po mga kaibigan. Hello po, Brother Joaquin. Good afternoon.
1: Good afternoon po.
0: Saan po kayo ngayon, Brother Joaquin?
1: Ngayon po, nakaparada po ako. Dalawa po yung takyan eh.
0: Ah, okay, okay. Ano pong sagot sa ating katanungan ngayong araw, Brother Joaquin?
1: Closet po.
0: Yes, dahil po dyan, kayo po yung makakatanggap ng ating pambajikas mula sa Adventist World Radio 89.1 FM. So, bago po natin batayin ang ating tawag, may gusto po ba kayong batiin, Brother Joaquin?
1: Binabati ko po yung mga kabagana ko po sa stage, sila Auntie Mim po at isa kay Uncle ko po. Narinig po nila yung sa, ano po na sa radyo natin.
0: Okay.
1: Happy birthday po, Uncle. God bless.
0: Ayun.
1: Yun lang po.
0: Advance happy
1: Tapo
0: birthday po.
1: Tapos yung sa bahay po.
0: Okay, thank you so much, Sir Joaquin. God bless you po at pagpalain ka ng ating pong Panginoon.
1: God bless po, sir.
0: Ayan po mga kaibigan, maraming salamat muli sa inyo pong patuloy na pagtutok-pag subaybay sa atin pong programa dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at nawa tayo pong lahat ay nababless sa atin pong napapakinggan dito lamang sa atin pong himpilan. Muli po ako pong inyong host, DJ Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.
2: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.
3: I'm so tired of this relationship.
4: What can I do to save this? I don't want to lose this marriage.
5: All Things New. Hope starts here.

you and your family. Believe in the only begotten Son. When you believe in Him, you will have eternal life now. Kaya dalawang dahilan, maaaring may dalawang dahilan na tayo, no? Bakit gusto na nating lumipat doon? Heaven is a wonderful place, a beautiful place. Second, heaven has no pain, no suffering, no sickness, no death. Wow! Perfect ang lilipatan natin. Mayroon pa bang dahilan kung bakit gugustuhin dapat natin na lumipat na? Ngayon, ibabahagi ko sa iyo yung pinakamahalagang dahilan kung bakit natin dapat gustuhin lumipat na. Kung pwede nga, now na. Ano ito? Kasi minsan nakakaligtaan natin eh. Ikaw ba pag-uwi, pupunta sa isang lugar? Anong dahilan mo? Ako, gusto kong dumalaw sa US. Bakit? Andun ang pamilya ko. Asawa at anak. Oh, bakit gusto kong bumalik-balik sa Palawan din? Andun yung nanay ko pa eh. No? Gusto kong dalawin. Alam ko na yung Palawan. Alam ko na rin yung US. Pero bakit pa babalik doon? O babalik sa US, sa Palawan? The only thing that motivates me to go to either the US or Palawan is this. My loved ones are there. It's not the place anymore. Alam ko na yun eh. Alam ko na ang buhay sa Amerika. Alam ko na ang buhay sa Palawan. But what drives me to want to go back again and again sa Amerika o sa Palawan? My family is there. My family is there. Ano kaya ang pinaka mabigat na dahilan kung bakit natin gustong lumipat na sa bagong langit at bagong lupa? Ito ang dahilan. Number 3 reason why we must want to go there. Verse 3, Revelation 21:3. And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with them and be their God. Ito dapat ang dapat maging dahilan natin. Bakit natin gusto nang pumunta sa bagong langit, bagong lupa, sa Holy City, sa New Jerusalem? Why? Because God is there. Andun siya eh. Siya talaga yung pupuntahan natin. Hindi pumunta ka para magturista, magpicture-picture, magvideo ng magagandang lugar. It's more than that. Parang appetizer lang yun. But the main thing is, gugustuhin natin lumipat na kasi makakasama na natin magpawala hanggan ang ating Panginoong Mandalalang at ang ating tagapagligtas at ang Spirit, ang Holy Spirit, nagbabago ng ating buhay. You would like to be without God. That's the main thing. Ulitin ko. Ang ganda nang dito eh, pagkakasulat. God is with men. He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with them and be their God. Alam mo, from the very beginning, God always wants to be with His people. Gusto niya lang makasama tayo. Kaya si Adan at si Eva, nilalang niya, di ba? Pero lagi niyang dinadalaw at kinakausap. Nagtatagpa siya ng Sabat sa Garden of Eden. Bakit? Special date nila yun. God will set aside all of his universal activities, activities of the universe, para nga makasama si Adam and Eve. Tapos, sa wilderness, yung Israel, di ba? Sabi niya, make me a tabernacle that I may dwell among them. Gusto niya kasama tayo. Tapos nung nawala na yon through the temple services, meron.

0: pinadala na mismo nung bumalik na si Jesus sa langit. The Holy Spirit, God, you know, wants to be with us. Parang isang magulang, earthly parent, gustong kasama mga anak, no? Yung mga Asians, gustong kasama natin yung mga anak. Yung ibang magulang, pag nagpatayo ng bahay, o magpapatayo ng isang bahay para sa panganay na anak, ikalawang anak, gusto mo katabi, kasama. Ganun tayo eh. We would like to be with our children. Ganun din ang ating Panginoon Diyos. He likes to be with His children. Sinong children niya? Tayong tumanggap kay Jesu Kristo bilang personal na tagapagligtas at Panginoon. The ultimate joy of God is to be with us. He would like to dwell with us. He would like to be among us. Gusto niyang kasama tayo. Alam mo, may alam ko ibang mga magulang. Hindi nag-i-enjoy maging turista pag hindi kasama yung kanilang mga anak. Gusto nila maranasan ang kasiyahan ng paglalakbay kasama ang anak para maranasan din ng anak ang kasiyahan ng paglalakbay. Iba, may natikmang masarap sa ibang lugar. Wow, magpapasalubong sa mga anak. Laki naisip ang mga anak. Ganun eh. Kahit yung mga anak may trabaho na, wala na sa bahay, pinapanalangin pa. Pinapanalangin. At gustong-gusto nilang dadalawin sila, makasama muli ang kanilang mga anak. Ako, ganun ang nanay ko. Oh, she cries whenever I visit. Tears of joy yun. Tears of joy. Nadalo siya kasi gusto niyang kasama yung kanyang mga anak. Yun, dito nga lang tayo. May gawain tayo dito sa Metro Manila. Pero ganun. Ganun din ang ating Panginoon Diyos. He wants to be with you throughout eternity. With you throughout eternity. Sana ganun din ang ating nasa. Sana ganun din ang ating gusto sa buhay. Hindi lamang pumunta sa langit para maging turista sa isang magandang lugar. Hindi lamang noon para maging hindi na tayo mamamatay. Gusto dapat natin pumunta sa langit dahil nandoon ang ating Panginoong Diyos. Makakasama natin siya throughout eternity. Mangyayari ito, kaibigan sa iyo. This will happen to your life. Just believe in Jesus and you will live with God forevermore. So, I'll see you in heaven, my dear brother and sister. And in heaven, we'll sing songs together. Tayo manalangin. O Panginoong Diyos, salamat. Meron kang inihandang napagandang lugar. Napagandang New Jerusalem. Napagandang Holy City. At yan, wala nang kalungkutan, wala nang paghirap, wala nang kamaran. Thank you, Lord, for preparing this place for us. But above all, maraming salamat. Sapagkat magkakasama na tayo throughout eternity. And you and us will enjoy each other's fellowship throughout eternity. And throughout eternity, we will worship you. Kaya Panginoon, tulungan niyo ang aking kaibigan. Dumikit kay Jesus. Believe in Jesus Christ. Para he and or she will live with you forevermore. Amen.
1: Amen. Muli po, marami pong salamat sa ating tagapagsalita kay Pastor Glenn sa kanya pong pagsama sa atin sa halos 2 linggo na sa kanya pong pag-share ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya po mga kaibigan, patuloy lang po tayong tumutok sa ating pong programang Tinig ng Pag-asa. Gayun din po sa iba pa pong programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit bukas. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr. na nag-iiwan ng mga katagang, sa Diyos, laging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: panahon ng Diyos, Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, business, trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugulong talaga kami.
0: Buwan ng aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghahanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung IBCBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang premier programa niya ay DDSH-TED Pylon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos nung makailang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuro na yung pangaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ika ang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yun.
1: Ay, yung punta namin sa simbahan ng Adventist din sa Rosario. Napagpasok namin ay gawin pala, Biyernes ka, wala namang tao, tutuloy kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala namang kami makikita. Nakita namin isang batang maliit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami. Sabi namin, dito gayon makakausap kami ito sa simbahan. Ako ay wala po. Ay di, yun naman si, habang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi ng aking asawa, katagad naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nun ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 60 na po ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng Panginoon, ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Magandang gabi po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio 89.1 FM. Kayo po ay nakikinig sa Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Kung saan ang inyong kalusugan ang pangunahing misyon. Ano? Ako po ulit si DJ Iris na laging nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ngayong gabi mga kaibigan, pag-uusapan po natin ang tagyan. Yawat o acne, isang kondisyon ng balat na hindi lang po pisikal na epekto ang dulot, kundi emosyonal na din po. Ano? Marami po sa atin ang dumaraan sa yugtong ito, lalo na po sa kabataan. Ano? At hindi madalas alam kung ano po ba talaga ang sanhi ng acne or ng tagyawat. Ano? At paano ito iiwasan at kailan ito dapat ikonsulta sa espesyalista. Para gabayan po tayo sa mas malinaw na pag-unawa, makakasama po natin ngayong gabi si Dr. Lobella Labaniego, isa po siyang dermatologist. Pero bago po natin siya tawagin mga kaibigan, kung kayo po ay may mga nais itanong ano, patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na acne or tagyawat, ano, maaari po ninyo itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Maaari din po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. Bago po natin tawagin at invite si Doc Lobella, ano, nais ko lamang pong batiin ng ating mga viewers dito sa ating Facebook page. Kasama po natin ngayong hapon si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Good evening po sa inyo, Brother R. Christian, and we are happy to see you here tonight. Nandito rin po si Eddie Aguilar at si Venny Johnny De Torres. Dumako naman po tayo sa ating YouTube page. Kasama po natin si Karen Luzon. Nandito rin po si Clemency De La Peña at si Brother Dan. Nandito rin po si Wilfredo Ramos De Guzman Jr. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Kung kayo po ay may mga katanungan ngayong gabi patungkol po sa ating paksa na tagyawat or acne, maaari po ninyo itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Maaari din po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. Good evening po, Doc Lobella!
1: Good evening po sa lahat ng ating mga nakikinig po. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong invitation sa AWR na mag-share about my knowledge about acne. At marami po tayong mga tagapakinig na alam ko na common kasi ito na once in our life talagang nangyayari na nagkakaroon po tayo ng acne.
0: Yes, and Doc, is it okay? Can you introduce yourself po for our listeners and viewers para po mas lalo pa po namin kayong makilala, ano? At saang hospital po kayo or clinic currently na naglilingkod?
1: Ako po si Dr. Lobella Labaniego Diwag. Ang aking espesyalista po ay meron po tayong espesyalista sa derma, meron din po sa aesthetics, meron din po sa medical, obesity, and slimming. At ang isa pa po ay ako rin po ay nag-espesyalista sa lifestyle medicine. So meron po tayong clinic sa Taguig, dito po sa may District 1 ng Taguig po. Sabihin ko po sa inyo yung address mamaya. And may personal phone number, pwede rin po kayong mag-text sa akin kung talagang kinakailangan. At ang clinic hours po namin ay 9 a.m. hanggang 8 p.m. Pero ang clinic, ako po ay nasa clinic ng mga around after lunch po. So mga 1 p.m. to closing, nandoon naman po ako. Kung gusto niyo po akong magpakonsulta po sa akin.
0: Ayan, thank you so much Doc Lobella for accepting our invitation. And para po sa ating mga listeners and viewers, ano, kung kayo po ay may mga katanungan, no, si Doc Lobella po mismo ang sasagot ng inyong mga questions about acne or tagyawat. And to start our Radio Clinic episode this evening, mga kaibigan ng Doc Lobella, pwede niyo po ba kaming bigyan linaw, ano? Ano po ba, Doc, ang acne or tagyawat? Pwede niyo po ba kami bigyan ng background knowledge or information?
1: So, ang acne po ay ang nagiging dahilan po niyan. Ito po ay isang skin condition na kung saan yung hair follicles natin ay napaplug or nabablock. Tapos, meron din tayong oil sa mukha. So, yung hair follicles that are plugged dun sa ating mukha ay nagpo-produce yun ng, di ba may oil din siya. Tapos, pag nadagdagan pa ng dead skin cells, magkukos na siya ng paghihabat. Siyempre, meron tayong, yun talaga yung number one. So, ito ay pwede siyang pinatawag na as simple as comedones, yung mga non-inflammatory, which is whiteheads and blackheads. Tapos, pwede rin naman siya inflammatory, which is yun yung mga tinatawag nating mga papular lesion, nodular lesion, cystic lesion, mga postural lesion naman. Na kung saan, meron na siyang kasama inflammation or inflammation and meron na siyang kasama. So, meron siyang nag-plug na yung oil at saka yung dead skin cells. Ngayon naman, may kasama na siyang bacteria and then it will cause inflammation. Yun yung may mga inflammatory skin lesions na yung patient. Yun po yung dahilan ng ating paghihawat. And also, may mga factors din na pwede rin mag-cause ng paghihawat. Kagaya po yung ating hormonal changes, kagaya nga mas prone siya sa mga teenagers, ganyan. Or minsan, kapag sa mga adult naman, may PCOS, ganyan. Or certain medications na nagko-cause din ng paghihawat. And syempre, genetics din kasama.
0: Ayan, thank you so much, Doc. So, ulitin ko lang po mga kaibigan, ano po ba ang tagyawat or acne? Nabanggit po, no, ni Doc Lobella. And ano po, ano ba yung mga sanhi kasama na po dyan ang role ng oil glands, mga kaibigan, ano, pag ito po ay nagka-clog supports, kasama na po ang bacteria, hormones, ano. At Doc, may iba't ibang klase po ba ng tagyawat?
1: Yes, oo. Kagaya na nabanggit ko kanina, may tinatawag na inflammatory and non-inflammatory. Sa non-inflammatory po, ito po yung mga tagihawat na kung saan comedones pa lang sila, which is yun yung nakita natin sa kahit sa mga bata pa lang, whiteheads at saka blackheads, yun yung mga ganyan na comedones. Kaya naman siya naging black kasi syempre naka-expose siya sa air and nagkakaroon siya ng oxidation, kaya siya black. Yung mga nga naman na na-trap na oil at saka skin cells doon na wala pang inflammation, yun naman yung na wala rin exposure sa air, yun naman yung tinatawag nating whiteheads. Tapos, yung isa naman ay yung tinatawag na inflammatory. So, yung sa inflammatory, dyan papasok na yung meron na siyang kinalaman sa meron na siyang plug or block na sebum or oil, tapos nalagyan siya ng skin dead cells, tapos meron pa siyang bacteria, tapos meron pa siyang ngayon inflammation, so meron siyang magamaga. So ito yung nakita natin na mga may mga nana-nana na. So iba-iba yung mga nga kanilang classification dyan, no? So when it comes to classification, parang kung iisipin natin, halos may bilang talaga kami yung mga sa derma. Hindi naman basta-basta tinitreat lang. Actually, meron talaga tayong meron kaming pasyente na parang pagkasabihin ng staff namin, "Oh, Doc, ano klaseng treatment yung gagawin natin dito?" Talaga titingnan namin kung ilan ba yung inflammatory and non-inflammatory skin lesions. Pag sinasabi ko, sige, 5 na yung cystic niyan, iba na yung way of treatment niya. Kaya mas maganda rin kung consult tayo sa specialista para talagang ma-address yung talagang tamang gamot para sa pasyente. So for example, sa classification natin, no, we have a mild, ang ibig sabihin nun, less than 20 yung comedones niya, wherein kung either whiteheads pa yun or blackheads. Tapos less than 15 ng inflammatory lesions niya, yung may nana, yung mga malalaki, yung mga umumbok na. So bilang mo din yon. And then ang total lesion count is around less than 30. So yon considered as mild lang sila. And then moderate naman, kapag ka umabot na lang 20 to 100 na comedones, and then 15 comedones lang nga yung blackheads and whiteheads. 15 to 50 kapag ka nandoon na yung inflammatory skin lesions niya, nasa around 15 to 50 na, and the total lesion counts is around mga 30 to 125. And then severe, kapag sinabi na meron na siyang more than 5 na cystic na skin lesion, And total, COVID doses around more than 100. Talagang kita mo yung patient, pag piniprick mo yan, talagang napakarami niya. Whiteheads, blackheads, comedones, yung mga natrap na mga sebum and skin cells, talagang madami na. So the total inflammatory count is around more than 50 pa nga kung tutusin. And the total lesion count is aabot na ng more than 125. So iba na rin yung mga treatment per classification ng acne.
0: Ayan. Thank you so much, Doc Lobella. Kasi ang nangyayari po, ano, usually, mga Pinoy doc, mahilig tayo mag-DIY ng treatment sa bahay, ano. And we don't know the classification of the acne na yun pala yung acne natin is this specific type of acne. Pero yung treatment or mga skincare na ginagamit is targeting another type of acne. And in the end, mas lumalala siya, no, Doc?
1: Yes, oo. Kaya dapat wag naman tayo mag-DIY kasi baka lalo nga pong lumala at ma-irritate yung skin natin. At pagkatapos nun, mas malaki pa yung problema at mas malaki pa yung magagastos, especially kung hindi nag-order-order lang sa mga nga social media na platforms, tapos kaya apply sa mukha, tapos mali, lalong dadami or lalong masisira yung mukha, mas mahirap. Anyway, mukha naman to. So parang inisip natin na dapat medyo careful tayo when it comes to treatment. Huwag basta-basta maniwala or mag-recommend or maniwala sa mga recommendation lang ng kahit sino. Dapat as much as possible, pakita tayo sa derma para makita talaga nila kung anong lesion yung ina-address or dapat i-address dun sa pasyente.
0: Yan, kasi very rampant na Doc Lobella ngayon, no? Lalo na sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook, Doc, no? Yung mga nagpo-promote, mga influencers na nagpo-promote po ng skincare, ano? And nabanggit po ni Doc, mga kaibigan, ano? Iba-iba klase po ang acne, ano? Hindi po siya one size fits all. Kaya napaka-importante po na magpatingin sa mga espesyalista, ano? Huwag po tayong magdi-DIY sa bahay kasi imbis po na gumaling yan, ano? May possibilities po na ito po ay mas lumala at mas mahal pa po kayo, ano, sa additional treatments. And Doc Lobella, nabanggit niyo po kanina na kayo po ay may clinic, di ba po?
1: Yes.
0: Ayan, so Doc, sa clinic po ninyo, ano-ano po yung mga maling paniniwala tungkol sa tagyawat na karaniwang naririnig po ninyo, lalo na po as a dermatologist? Kasi tayo mga Pinoy, Doc, ang dami nating myth, ang dami nating haka-haka, ano, Doc? So ano po yung mga maling paniniwala na lagi niyong naririnig na you want to correct it?
1: Oo, naku, marami tayong mga nai-encounter niyan sa clinic. Pati pa nga yung mga magulang, minsan sila pa yung nagtuturo doon sa mga anak ng mga maling paniniwala. So, ito po yung isa sa mga marami po tayong experiences, pero meron po tayong ma-share na iba na maalala ko ngayon. So, hopefully makatulong, no, na malaman natin kung ano mga tamang sagot. So for example po, ang tagihawat ay dahil sa maruming balat. Ang sagot po dito ay hindi totoo. Ang tagihawat ay maaaring sanhi ng pagbabago ng hormones or dahil sa genes, hindi lamang dahil sa hindi malinis ang balat nung may tagihawat. So kahit na anong linis niyo po, kung talagang tagihawatin, talaga pong yung iba nga, inaalala ko, no, parang minsan sa mga pasyente natin, naaawa ako doon sa mga patient na sobra talagang hilamos na, hindi lang sila 2 times a day, more than bawat kibot naghihilamos, ganyan, so dry na rin yung mukha nila. So parang naaawa ako na yung iba naman, hindi talaga naghihilamos at all, natutulog lang, walang hilahilamos, ganyan, pero never magtagihawat. Kasi nga, it involves also the genes, the hormones, and the stress levels of the patients. And then, meron pang paniniwala. Kailangan mong magpatuyo ng balat para mawala ang tagihawat. So, ang sagot ay mali. Yun nga yung sinasabi natin kanina, no? Hilamos na hilamos yung pasyente, pero hindi pa rin nawawala yung tagihawat niya. And all the more, lalong iisipin nung, mai-induce yung pag-produce ng oil kapag lagi tayong na sobrang dry yung face natin. Kasi ang iisipin ng ating skin ay kailangan mag-produce ng maraming oil. Kasi nga, dry na dry dahil sa kakahilamos. So, mali po yung paniniwalang gano'n. Ang sobrang pagpapatuyo ng balat ay maaaring magdulot na irritation lamang at mas lalo pang lumala ang tagihawat. Isa pa dyan, kaya nga minsan ang biruan namin, grabe, no, it's unfair. Yung iba hindi naghihilamos, pero talagang ang kinis ng face. Mm. Tapos yung iba, hilamos na ng hilamos, kung ano-ano nang ginagawa sa life, ang dami pa rin pimples, no. kasi talagang multifactorial din talaga ang dahilan ng tagihawat. And then isa pang ano no tanong, ang tagihawat ay tanda na hindi magandang kalusugan sa loob ng katawan. Uuso rin yan sa mga pasyente. Hindi lahat ng tagihawat ay may kinalaman sa kalusugan ng loob ng katawan. Siyempre, iba naman yung pinag-usapan kanina na common reasons ng tagihawat. Pero, for example, mga PCOS, iba naman yon. So, meron talagang, hindi nga naman talaga maganda yung kalusugan ng pasyente sa loob ng katawan, kaya siya may PCOS. Pero minsan, actually, ito naman ay simpleng pagbabago sa hormones o reaction sa mga produkto na ginamit natin sa balat. So, ang sagot doon ay, pwedeng oo, pero minsan, baka ano lang, meron lang hormonal fluctuations, ganun yung patient. And then, isa pa, ang tagihawat ay mawawala kapag ikaw ay nasa wastong edad. Kaya ito, no, naaawa ko sa pasyente, no, lalo na ngayon sa ating generation. Ang ating generation ay dapat makinis sa paghahanap ng trabaho, parang kailangan talaga sa lahat ng mga ano, may pleasing personality, ganyan. So, uso-uso pa yung mga K-pop or whatsoever na mga dapat talaga kakinisan, glass skin, ganyan. So, parang yung pasyente na parang inaantay, hindi nagagamutin yung pimple kasi inaantay na lang na sila ay dumating sa wastong gulang, natitigil na yung pimple, sa parang hayaan na lang natin. Pero kawawa kasi syempre kung medyo bombarded ang ating paligid ng mga ganun, yung sobrang parang glassy skin, tapos ikaw hindi, so parang hindi ka papasa sa interview sa trabaho, so parang ang ano, mahirap din. Pero para sa amin naman na dermatologist, bakit mo titiisin na hanggang sa mawala yung tagihawat? May gamot naman. Actually, may gamot tayo. Mild, moderate, severe. At talagang dumating na kami sa punto na may mga pasyente talaga na para talagang hopeless na yung mga case. Pero talagang nagagamot sila. So bakit naman titiisin? So yun, mag-aantayin na ang tagihawat ay umabot na parang hindi sa mawala yan, hindi na lang natin gagamutin yan anak, parang gano'n mga sasabihin ng parents or what, hayaan na lang na magka-scar-scar yung mukha ng bata. And remember, one scar or one pimple is equivalent to one scar. So kahit sabihin natin na grabe na ang OA, ne, pero ibig sabihin kahit na tayo ay mag-mens ng, ay magkatagihawat ng isang beses sa isang buwan, kung ito naman ay isang beses sa isang buwan, so 12 months, so 12 yung scar mo in a year. So parang as much as possible, no, sikapin natin na maging makinis, maging walang tagihawat para walang scar na malilive. And alam naman natin na scar is forever. So yun yung mas mahirap. Yun din yung sinasabi ko sa patient na mas maganda ng gamutin yung tagihawat kasi may gamot. Yung scars, wala masyado. Mas mahirap sila. Gaganda lang sila ng konti, fractional laser and everything. Pero konti lang ang igaganda. Whereas kung talagang tinanggal natin yung ginamot natin yung tagihawat, mas wala tayong scars. And hindi lahat ng tagihawat ay nawawala kapag ikaw ay tumanda. Yun pa yung isang reason. And minsan, kailangan mo talaga ng, hindi lang minsan, no, yun nga sinasabi ko, tulong ng espesyalista or doktor para malunasan ito. Isa pa, ang paggamit ng maraming produkto, naku, umuuso-uso rin yan.
0: Yeah, yung
1: parang
0: step.
1: Yung skin regimen, abot hanggang step 7, yeah, ganyan. So, hanggang mas madaming steps, mas effective daw. So, ang paggamit ng maraming produkto sa balat ay makakatulong na mawala agad ang tagihawat. Hindi rin totoo yun. Ang paggamit ng sobrang dami ng produkto ay maaaring makairita lamang sa balat at magdulot ng mas marami pang problema. Just answer the sebum. Yung tatlong, yung apat na sinabi natin kanina, increase ng sebum oil production, tapos may dead skin cells, so exfoliate natin yun para walang matatrap na dead na skin cells. Tapos patayin natin yung mga bacteria na nag-cause ng tagihawat, which is cutis bacterium. And then tayo ng mga anti-inflammatory na gamot. So yung apat na yun, pag nasagot yun at napuntirya yung mga ganun, malamang sa malamang, mawawala naman yung pimples. Hindi kailangan ng 7 steps. Paano? Hindi ka maaaring magsuot ng makeup kapag ikaw may tagihawat. So actually, hindi naman bawal mag-makeup. Kaya lang sa derma, pinopromote namin na sana yung makeup ay huwag makakapag-clog ng pores. Ano ito? Yung mga non-comedogenic, yung mga ganun na klase ng makeup. At syempre, dapat yung angkop sa balat. I think may mga iba-ibang klase ng kung may iba't ibang klase ng skincare for different skin types din, may iba-iba rin klase ng mga makeup for different skin types of skin din. So dapat bilhin natin yung tama sa skin type natin. So far, yun po muna ma-share ko. Maraming pang iba na mga nga maling paniniwala. Paglalagay ng toothpaste, mga ganyan, di ba? No? Lalo lang naiirita yung ating, ano. Anyway,
0: and doc,
1: yun, ma-idea na kayo na wala namang magagawa yung mga kung ano-ano lalagay natin, na toothpaste, mga whatever na, tawag dyan, mga baking soda, ganyan. Kung hindi naman niya napupuntirya, yung apat na dahilan nga na sinabi ko kanina para magamod yung tagihawat.
0: And meron akong naalala, Doc, no? Lalo na po sa mga Pinoy, paniniwala siya. Nalala ko may classmate ako, Doc, sinunod pa niya to nung ano pa lang kami grade.

0: hiningi niya pa, kasi alam niya di pa ako nagiregla. So hinihingi niya talaga, ipapaalam na siya na sabi niya, oh, sabi niya gano'n, pag niregla ka, sabi niya gano'n, pahiram ng panty daw. Kasi naipapahid niya. Sabi ko, grabe, ang gross mo naman, kuya. Kuya ko pa yun, lalaki yun ha. Para lang hindi daw siya magka-pimple forever. So I don't know the reason behind dun sa mga matanda o na mga paniniwalang gano'n. Pero syempre, hindi yun totoo. Gaya ng sinabi natin kanina, address natin yung mga causes. Kung yun yung causes, edi ibig sabihin, yun din yung gagawin nating treatment para hindi siya hindi ta, magamot yung ating tagihawan. So napaisip tuloy ako kung ginawa ko ba talaga, binigay ko ba kay kuya yung ano. Well, hindi ko yata binigay kasi ano, wala naman yata siya noong time na yon, pero yung mga lola, yung mga auntie, yun nga yung sinasabi nila because akala nila talagang nakahakinis siya. Kasi nga, proven daw sa iba. Pero hindi nila alam na yung proven na yun, jeans na tagihawatin, yung mga nagpahid nun. Kaya siguro talaga, hindi sila tinagihawat. Pero it doesn't mean na dahil totoo yung kasabihan na yun.
1: Yeah, that's true. And Doc, ito, may mga questions po kaming na-receive sa aming phone number. And it's related then to our next discussion question, Doc, no? So, nakaka-apekto po ba ang food or diet ano sa pagkakaroon po ng acne? And kung oo po ang answer dyan, Doc, ano po yung mga pagkain na dapat iwasan o dapat kainin ng ating mga listeners to either prevent acne and to sustain their clear skin po, Doc?
0: Oo, may mga pagkain na nagpapalala ng mga acne or tagihawat. Mga pagkain matatamis, mga pagkain may mataas sa saturated at mga trans fat, ganyan. Mga dairy products, mga pagkain. Ito ha, talagang ano to, may mga study sila. So, pagkain na matatamis, pagkain na mataas sa saturated and trans fat, pagkain na mga dairy products, pagkain na may mataas sa sodium, at mga pagkain may caffeine at alcohol, at mga pagkain actually yung mayaman sa omega-3 fatty acids. Especially kung nasa, ano ka pa, nasa stage ka pa ng mataas yung production ng oil mo sa katawan, tapos may po omega-3 fatty acids. So yung mga nagre-review, no, gusto nilang tumalino sa kanilang pagre-review, iinom sila ng mga, ano ba yun, yung nakususo nun, yung mataas ng omega-3 fatty acids na mga nga iniinom, so nagaling pa yata sa whale yun or something, I forgot. Pero yun ay hindi po maganda na uminom nun. Kasi lalo pong tinatagihawat po tayo kapag uminom tayo naman namin. Especially kung nasa period pa tayo na tinitigihawat pa talaga. Like for example, nasa puberty pa hanggang sa medyo nasa ad. Pero syempre kung matanda na, pwede na uminom ng mga omega-3.
1: And Doc, kami po ay naka-receive ng question galing po sa isa nating listener. Ito po ay si Sister Ligaya Gonzalez. Ano? At nagtanong siya, Doc, sabi po niya, magandang hapon po. Magtanong lang po ako tungkol sa problema ng anak ko sa kanyang balat. Palagi siyang nangangati, lalo na po kung nakakakain ng itlog at fried chicken. Ang hirap lang kasi yung part na kinakati niya ay nagiging kulay itim.
0: Ah, opo. Anything po na na-irritate, tapos namula, tapos eventually, yung pula, ang susunod dyan ay tinatawag na pwede siyang mag-PIH or yun nga, hyperpigmentation, post-inflammatory hyperpigmentation. Ibig sabihin, from the post-inflammation na galing doon sa pangangati ng balat, mag-red muna yan, tapos sunod magpipigments na siya, like yung hyperpigmentation nga. So, ang dapat, unang-una din, huwag niyang kakamutin, kasi yun nga, pag na, lalo siyang na-induce yung pamumula, mas malaki yung chance na mangingitim. Tapos, ano yung sabi niya, pag kumakain siya ng mga...
1: Fried chicken at itlog. Baka allergy to, Doc, no?
0: Allergy siya. So, pwede tayong sumangguni sa mga allergologist, ganyan. Gaya yung Dr. Barona. Pero, yun nga, no, sa mga allergologist or immunologist, para mas malaman talaga, baka maaaring hindi lang naman chicken at itlog yung allergy niya. May mga taong allergy din sa strawberry, peanuts, at kung ano-ano pa. So, doon pwede tayong magpa-test kung anong allergens yung nagiging dahilan kung bakit siya nagkakaroon ng mga rashes.
1: Ayan. Thank you so much, Doc Lobella. And thank you din kay Sister Ligaya Gonzalez for sending your question and para po sa ating mga listeners.

0: listeners this evening. Kung kayo din po ay may mga clarifications ano, or questions about our topic this evening na acne or tagayawat, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Maaari din po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. At si Doc Lobella po mismo ang sasagot ng inyong mga katanungan. And Doc, dumako naman po tayo dito. Sabi daw Doc, no, nakaka-apekto daw ang stress sa paglago ng acne. Totoo po ba ito, Doc?
1: Oo, actually, totoo na ang stress ay maaaring makaapekto sa pagkakaroon ng acne ng pasyente. Ang stress ay nadudulot ng pagbabago sa katawan. Diba kanina parang yung isang factors natin, yung apat na dahilan, pero ito naman yung mga factor, genes, hormonal changes, medications, genetic, ayun nga, genes. So parang kung ikaw ay may stress, tataas yung, mag-iiba yung hormonal level mo, magkakaroon ka ng hormonal imbalance, ganyan. And then, after that, may mga HPA axis natin, magpulo, ganyan. So, ang tendency niyan, tataas yung whole production, o kaya, basta anything na magbabago sa hormones natin, pwede kasing magkatagihawat, like, babago sa oil production, pagtaas ng hormonal level, ganyan. Pwede ding magkaroon ng inflammatory reaction, yung katawan natin. Ito yung mga nagpapalala kapag tayo ay nai-stress, lalong nai-induce yung inflammation or reproduction at saka yung hormonal imbalance. Siyempre, kung stress ka rin, kasama na rin doon na madadamay na baka hindi ka natutulog, ganyan. Naku, usong-uso pa naman sa atin yung ganyang klase, no? Medyo stress yung ating kapanahunan. So, dahil madaming mapapanood, dahil digital na ang ating ano, generation, so yung iba, walang tulog, ganyan. Tumataas yung word production, tumataas yung stress level. So lalo pong nagkakatagihawa. So totoo yun, no? Nakakatawa nga yung mga nanay ng mga pasyente. Minsan, dinadala lang talaga nila yung mga anak nila na hindi natutulog sa gabi or laging naglalaro or nanonood na hindi natutulog. Dinadala lang nila sa clinic. Kundi dinadahilan lang na kunyari yung pimples gagamutin. Tapos yun pala, gusto lang maser muna ng derma at sabihin na, oh, yung stress, yung dapat matulog para hindi magkatagihawan, gano'n. So para maniwala yung mga anak na na yun yung mga dahilan o yung stress ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkaka-pimples.
0: Ayan, dumako naman po tayo, Doc Lobella, sa remedy. Dito naman tayo sa remedy ng acne and pimples and tagyawat, Doc, ano. So, ano po ba yung tamang paraan na maghilamos? Ano po bang dapat gawin ng ating mga listeners and viewers, no? Para linisin ng ating mukha, para makaiwas po sa tagyawat.
1: Actually, medyo mahaba-habang kwentuhan. Meron tayong mga algorithm na paano nga ginagamot ang tagihawat. So, meron tayong mga treatment algorithm na meron tayo para sa mild, moderate, and severe. So, yun ay nakabase naman dun sa apat na factor na sinabi natin kanina sa sebum production, sa skin na dead, sa pagtaas ng skin dead cells o pag-trap ng skin dead cells, and then pagdami ng bacteria, yung cutis bacterium at saka yung inflammation. So it's either doon sa mga yon kailangan ma-target natin para mawala yung tagihawat or matreat siya. Syempre, umpisa dahil sa mild. For example, mild treatment, ano ba yung pinaka-first line natin na treatment doon? Always BPO and tretinoin. Lagi naman yun, BPO plus tretinoin. Kasi si BPO at saka si tretinoin, ang ginagawa nila, tinatarget nila yung doon sa part ng follicular occlusion, yung na-occlude or katag natin na yung dead cells nga, no, natatrap. At saka may kinalaman din sa antibacterial effect, yung sa cutibacterium acnes, yung benzoyl peroxide at saka yung topical na mga retinoids. Yun yung una para sa ating mild treatment. Next naman, para sa ating moderate treatment, dahil moderate na siya, no, ito yung meron na siyang tinatawag ng mga inflammation, inflammatory skin lesions na medyo mas madami-dami na, 15 to 50 yung kanina na pinag-usapan natin. So dito, so meron tayong mainstay na BPO, plus strep, and now dadagdagan natin ng antibiotics kasi dito dahil may inflammatory skin lesion na mas madami-dami kaysa sa mild, or yung mild kasi minsan wala, COVID dose lang siya, so hindi niya kailangan antibiotics. Pero this time, kailangan na antibiotics. So whether iniinom, doxycycline, ganyan, or pinapahid. Like for example, clindamycin, erythromycin, ganyan. Kaya lang, minsan kasi, kaya ginagamit na lang natin sila na yung BPO at saka yung retinoids na nakakapatay din ng bacteria, pero hindi sila antibiotics para lang hindi tayo magkaroon ng tolerance or resistance dun sa antibiotics talaga. Kaya, pero kapag ka-moderate na, ibang usapan, kailangan na natin ngayon ng antibiotic na iniinom or pinapahid, like clindamycin nga, erythromycin. And then, syempre, yung isa na pinakamalala, severe. For example, yung severe, no, more than 5 cysts na yung sinasabi natin. So, madami. Ibang patients yan. Nagkaka talagang ang lalaki na. Mga conglobata na, mga nodular cystic acne na. So, yung mga comedones nila, dami ng whiteheads, blackheads. So, ang dami ng inflammatory skin lesions na actually, hindi na kinakaya din. And yung dalawa, yung inflammatory lesions, yun yung mga nagpepeklata. Kasi yung non-inflammatory kanina, whiteheads, blackheads, hindi naman yung makakapeklat. Pero pag mga inflammatory skin lesions, nakakapeklat na sila. So medyo kami mga derma, medyo ano na kami dyan. Kasi ayaw mo natin magpeklat. Kasi scar is forever. Mabuti yung pimple, ano lang, panandalian lang, transient lang. Pero yung scar forever yon. So ayaw natin magka-scar. And pag ang lesion ay nasa inflammatory skin lesion na, kailangan na natin maggamot talaga ng talagang as much as possible, wag na sanang pimpulin yung pasyente. So the usual mainstay, BPO plus retinoin, and then dadagdagan mo ng oral antibiotics kasi may inflammation niya. Pero this time, kung meron na rin siya, madami talaga, tapos meron na rin siya sa neck, meron na siya sa shoulder, meron na siya sa likod, ganyan. Sa katawan no, na acne, binibigyan na natin ng mga oral isotretinoin. So yung tretinoin ngayon, hindi lang pinapahid, nakagaya ng tretinoin na pinag-usapan natin kanina, iniinom na siya kasi madami na. And usually naman, very effective ito. Ang klase naman ng retinoin, ang oral isotretinoin na to, hagay ng mga roaccutane, ganyan, accutane, lahat ng klase, nung kaya naman effective siya, kasi lahat ng dahilan, yung apat na pinag-usapan natin kanina, sebum production, follicular occlusion, cutibacterium acnes and inflammation, lahat nasasagot ng oral isotretinoin. Pero syempre may mga parameters kung yung patient pwede mag-oral isotretinoin. At dermatologist lang ang pwedeng magbigay nun kasi special monitoring yun. And also, no, meron tayong mga pasyente na may PCOS yun. Pag ganun, iba naman usapan, mataas. Pwedeng dahil may PCOS siya, may kinalaman naman sa pagtaas ng sebum secretion or meron siyang genes na talagang may PCOS sila, doon naman pwede tayong magbigay ng OCPs or oral contraceptive pills na pwedeng magpababa ng oil production ng ating skin. Yun po. At saka, linisin natin ang mukha natin gamit ang sabon o cleanser na angkop sa tipo ng ating balat. Gamitin din natin ang topical treatment. Ayun nga, sinabi ng kanina, no? BPO, mga ganun. And also, yung iba, gumagamit ng salicylic acid, sulfur, pwede yun. Pero hindi sila yung mainstay. Yung mainstay, yung sinabi ko sa inyo kanina, BPO, plus tretinoin, plus antibiotics, or plus oral isotretinoin, yung kinakailangan na. Yun po yung importante na meron tayo noon. Yung iba, add-ons na lang, yung DHA, yung mga ganun, kagaya ng glycolic, salicylic, sulfur, mga ganyan. Makakatulong din sila. And then gamitin ang topical treats, ito pa pala, no, importante na tayo magpakonsulta, magpatingin, syempre, dahil baka naman, akala natin acne lang yung problema, pero baka nga merong PCOS, ganyan, dahil usung-usuri ng PCOS ngayon.
0: Ayan, thank you so much, Doc Lobella. And apart from what you've shared, ano, aside from all of the remedies that you've mentioned, meron po bang natural remedy ang tagyawat or acne, Doc?
1: Natural remedy. So sa tingin ko, natural remedy niya is kailangan ipanatilihin na malinis tayo sa ating katawan kasi may kinalaman ang bacteria. Yun nga, may kinalaman yung bacteria. Tapos, 2 times a day ang ating pagkiklense. Tapos, natural.
0: Sa diet, no, Dok? Sa food
1: yun
0: talaga.
1: Yun lang yun lang natural remedy. Ah, alam ko na. Oo, syempre, no. Nakalimutan ko pa, lifestyle pa pala. Yun, kumain na maayos sa pagkain. Nutrition, kasi syempre doon tayo makakuha ng mga magagandang antioxidants, pampaganda ng kutis, ganyan. So, mag-exercise din para maging mas maganda yung ating stress level, hormonal imbalance din, ma-balance. Kung tayo ay nag-exercise, mas magiging maganda yung ating ding, ano, sa paligid. Dyan, yung ating pagtingin sa paligid, and it will also decrease our stress level, mga ganyan. So yun yung mga natural pala. And then syempre, yung sleep natin, kailangan maging tama, 7 to 8 hours per day, as much as possible, as much as kaya natin, para hindi lumabas yung mga tagihaw at hindi tumaas yung mga oil production, ganyan. And also nga pala, no, naisip ko lang, huwag tayo masyadong mag-exfoliate. Kasi yung tinatawag natin kaninang tretinoin, ma-exfoliation na siya na sa skin na hindi mo kailangan i-scrub. So physical scrubbing is not a is not also a good one for tagihawat, lalo siyang masusugat, may irritate, magda-dry din. So yun po. So gaya ng sinabi natin kanina, no, sa ating 6 pillars of lifestyle medicine, talagang makakatulong po ito. Ayusin po natin ang ating tulog, ayusin natin ang ating nutrisyon, mas kakain tayo ng mga sustansyang pagkain. Ano ito? Fruits and vegetables. Saan ba tayo makakuha ng mga magagandang antioxidant, pampaganda ng kutis? Wala namang iba, kundi fruits and vegetables. Hindi mo yan makukuha sa karne, hindi mo yan makukuha sa mga processed or mga processed food, ganyan. Kundi makukuha mo lang sa fruits and vegetables. And also, minum na maraming tubig, mga 2 to 3 liters per day. Para mas maganda yung hydration ng ating skin, and also yun nga, good mental magandang mental behavior, pababain natin, good stress management, ganyan, at saka ano ko ba, social connection, at syempre, no, naku, nakalimutan ko yung mga ating mga risky substances. Huwag po tayong ma-involve sa mga ganun as much as possible. Kung hindi na tayo umiinom, huwag na nating matutunan yon. Kasi lalo pong nakakadry ng mukha or nakaapos ng pimple kasi magpapos din siya ng hormonal imbalance or stress level sa ating system. So pwedeng mag-erupt ang mga pimples. And then yung sigarilyo, vape, ganyan. So may mga patient ako, no, na talagang dry na dry. Ang hirap nilang i-treat kasi hindi sila yung oily type na klase ng pasyente na may tagihawa, tapos tatanggalin mo lang yung increase ng sebum nila. Sila kasi dry na dry naman sila. So parang ang hirap na maglalagay ka ng moisturizer pero at the same time, alam mo tinatagihawat kasi may oil production din. Pero dahil nga nag-vape or merong mga risky substances na ginagawa, so mas mahirap silang i-treat kung mga gumagamit ng mga, yun, mga pinagbabawal din na, or mga risky substances nga.
0: Ayan.
1: So yun yung way. Hindi na nakalimutan na yun. Yun yung mga natural way para hindi magka-pimples at maalagaan ang ating mga sarili. So more or less, no, pag ginawa natin yun, hindi lang pimples yung ating ma-address, pati yung buong katawan natin, gaganda din. Hindi lang yung ating aesthetic na itsura, kundi pati yung buong pagkatao natin, gaganda din.
0: Yes, thank you so much, Doc Labella, for sharing. And nakatanggap po kami ng isa pang question, Doc. Siguro ito na po yung ating last question for this evening. Sabi po ng ating listener, Doc, Doc, safe po ba gumamit ng pimple patches? Lalo na daw yung star-star. Naku, nakikita ko rin to, Doc, sa mga kabataan ngayon, yung mga pimple patch na stars. Or yung mga pabilog, or yung iba cartoon character pa nga, Doc, ano? Sabi nila, safe po ba to and advisable gamitin, lalo na po sa mga teenagers? Thank you, Doc.
1: Pimple patch, nakakita rin ako minsan yan, no, sa mga pasyente natin. Pagdating doon, so magpapafacial sila, treatments ng mga tagihawat nila bago namin i-laser. Uy, meron kami sa tanggalin na may something sa mukha, yun yung pimple patch, no? Actually, hindi ko alam kung ano laman ng pimple patch, pero more or less siguro parang siguro baka may BPO din yun, baka may antibiotics, siguro nga kung may ganun, edi malamang pwede naman kasi syempre kung lalagyan mo ng pimple patch tapos antibiotic naman siguro siya o baka at least kaya paano dito tubuan ng bacteria nga no yung face or kung nagpi-pimple patch siya para kung open naman yung wound kasi diba yung ating meron tayong mga nodular, cystic acne, postular, may mga nana yun. So pag ganun yung acne, edi parang pwede siyang ma-open wound habang naghilamos. So parang ipapatch nila no para ma-coveran. So siguro ang pinaka main na tanong doon, ano kaya yung ingredients ng pimple patch?
0: Yes.
1: At kung man, ano pang sense para gamitin? Kung gagamitin mo naman siya na parang pang-cover, siguro pwede naman as long as na-sterile yung pimple patch na yon, no? Pwede siguro. Yun yung parang yun yung take ko doon sa mga nagaganon. Kasi makakatulong naman siya kung ipang-cover mo nga naman. Diba, mag-makeup ka. Siyempre, parang ayaw mo, hindi mo naman alam kung malinis yung makeup mo, hindi siya sterile. So, lalagyan mo ng pimple patch muna bago ka mag-makeup. And then siguro sa kampo siya tanggalin or pwede mong naka-mainstay lang dyan para lang hindi rin siya nag-uuse yung mga nga parang tubig-tubig, no? Dahil dun sa inflamed na skin lesion. So, depende. Ang sagot ko, depende. Depende sa sterility ng skin patch. As long as na-sterile siya, okay siya. Tapos, pangalawa, kung anong ingredients nung naka-embed dun sa skin patch. Kung nasasagot niya yung apat na causes ng acne na sinabi natin, baka pwede. Baka pwede natin siyang magamit. Yun po. Yun po ang sagot ko.
0: Kasi Doc Lobella, sometimes no, yung mga kabataan po, they put a pimple patch para lang cute. Gets niyo, Doc? Like, may iba po sa kanila na they use pimple patches kasi nga it's a trend, lalo na po sa mga kabataan ngayon. And dito, Doc, sa area namin, no, we are surrounded by 3-4 schools. And let's just say, Doc, sa tatlong magkakaibigan, at least dalawa sa kanila, ang may star sa face. And ang nangyayari, Doc, ngayon sa TikTok, dahil nga po in trend ang mga pimple patches, ano, it is mass-produced. To the point na yung isang sheet, Doc, ng pimple patch, nagiging 10 pesos na lang siya. So, very alarming din kasi we don't know kung ano ba yung ingredients no, na instead of treating your acne, ano, it's actually making it worse.
1: Kahit sterile yung pimple patch since mass production na lang siya, nasa ng sterility doon, pwede rin. So siguro no, itignan talaga natin kung ano, kung pero kung di sigurado, wag na lang mag-patch yung tamang treatment na lang. Pero siguro parang hype na rin siya no, kung meron kang ganun. And also makaka-cover siya na parang imbis na tagihawat yung main attraction sa mukha mo, yung pimple patch na lang na may star-star, parang pang-cover nga rin talaga. So yun siguro, kaya siya naging hype. Yun po.
0: Yeah.
1: Pero yun nga, sabi ko, i-test po, tignan po natin yung ingredients. Pag hindi sigurado, wag na lang, ang sterility number one po. Lalo po tayo mamamaga kapag, or lalo pong mamamaga or ma-irritate yung tagihawat kapag po mali or may ingredients na mali o di kaya madumi yung ano, yung imagine open wound na nga siya, papasukan mo pa siya ng bacteria kung madumi yung skin patch po.
0: And Doc, to end our episode this evening, ano, bilang panghuli, Doc, ano po ang inyong mensahe, lalo na po sa mga kabataan, ano, na dumaraan sa acne at apektado na rin po ang kanilang self-esteem? What is your final advice to our listeners this evening, Doc?
1: Siyempre, number one, may pag-asa pa. Huwag mawalan ng pag-asa. Kung apektado na yung self-esteem mo, pumunta ka na sa derma, promise. And siguro naman, pwede ka na mamili ng derma na mabait or tama lang yung presyo or hindi mahal. Or kahit mahal, kausapin mo na lang. Alam mo, sa totoo lang, no, naaawa ko sa mga bata, meron pang to the point na para lang magamot nila, minsan hindi naman sa ano-ano, pero talagang minsan yung mga tao ko, yung mga staff ko, pinapayagan lang magbenta ng tingi-tingi, alam nyo yun, para lang makabili na antibiotics or yung antibiotics na iniinom minsan, para lang, or, pero syempre with my ano ha, with my prescription yun. Kasi talagang ano, halimbawa wala talaga silang magulang or kamag-anak na mag-shoulder ng gastusin, talagang ano, pwede naman inaano ko sila, gumagawa tayo ng paraan para magamot sila. Kasi alam ko na napaka-importante ng skin natin sa generation ngayon. Since napaka, hindi ko alam, parang kailangan sobrang kinis ng mga tao ngayon bago i-hire sa work, ganyan, na dapat walang peklat, mga ganyan. So nakakaawa na parang hindi para mag-boost lang yung kanilang self-esteem, gumagawa rin kami ng paraan as a doctor, as a dermatologist na yung mga pasyente eh ma-afford din nila. So pwede nyo kausapin siguro yung mga doktor. Pero yun nga yung number one na payo ko. Huwag nyo tiisin, kung ano kayo self-esteem, pumunta ka sa derma. Siguradong may sagot dyan, siguradong may gamot. Kasi may gamot naman. Dumating na nga kami sa punto na kahit yung pinakamahirap na pimple, at talagang nagagamot pa rin and magiging zero acne pa rin sila. So yun yung i-goal natin. And importante rin, pangalawa, so yun, magpa-consult. Number two, avoid peeking, raking, using of hard or harsh and chemicals na yun nga yung masyadong mga malalakas na nakaka-dry and irritate. So, huwag nating put-putin. Huwag nating i-prick-prick na tayo-tayo lang, ganyan. So, yun yung isang importante para mas hindi pa lumala yung problema natin. So, number one, pa-consult. Number two, yun nga, pa-consult, huwag tiisin. Number two, avoid peeking, pricking, using of harsh soaps and chemicals to the face. Tapos, as much as possible, yung tamang skincare lang and gentle lang. 2 times a day lang, wag naman OA, yun. And then, syempre, no, lahat tayo na nag-i-skincare, yun pa pala, bago ko makalimutan, maglagay po tayo ng sunblock. Of course, kasi yung retinoids, ma-exfoliation yan. Kaya siya nakahagamot kasi nasasagot niya yung pangalawa, yung natatrap yung mga build-up ng skin and dead cells. So, kaya tayo nag-retinoids para mas mabilis yung turnover ng skin cells, mas ma-shed off siya ng mas mabilis. So dapat kung natanggal 'yon, mabilis siyang mag-shed off, mag-sunblock talaga tayo. Normally mga SPF 30 and above 'yon. Nakalimutan ko lang sabihin kanina. And then avoid touching your face with your hands, with your hair, ganyan as much as possible. And also with your cellphone na madumi. So, 'yun 'no. And also, ano pa ba, mag-repeat ng gamit ng mga mask na madumi, ganyan. So, yun. And also, self-esteem. So, yun yung mga nga practical tips ko. Pero, syempre, ang pinakamaganda din is sana, no, matutunan natin na mag-build ng positive emotion. O ito, medyo lifestyle na to, no? Yung ating perma na tinatawag dati. So, kailangan mag-build tayo ng positive psychology din. Try natin mag-stress management din na hanggat kaya natin, ganyan. So, spend time with people you care about. Do hobbies and creative activities that you enjoy. Hindi yung parang naka-focus ko na sa problema mo dun sa pimples mo, ganyan. And then, listen to uplifting or inspirational music. Reflect on things that you are grateful for and what is going well with your life. Tignan mo rin, hindi naman lahat negative, hindi naman lahat mukha lang. So baka naman, tignan din natin yung ibang mga bagay na makakaroon tayo ng positive outlook sa life para hindi masyadong mabugbog naman yung ating self-esteem. And yun nga, bakit mo titisin? Punta na sa derma! Yun lang yung kasagutan talaga para ano, para masagot na yung kung ano man yun na dahilan ng kanilang pimples ay masagot na ng tama at tumaas na yung self-esteem nila. Buti nga may ano eh, may paraan eh. May mga dahilan, may mga nga sakit na hindi na talaga magagawa ng paraan. Pero ang pimples, meron. So wag po tayo mawala ng pag-asa at mawala ng self-esteem dahil lang sa pimples.
0: Ayan, Doc. And meron pong ano, mga listeners na they are curious, saan daw po ba located ang inyong clinic, Doc? Before we end our episode, ano, we have 2 minutes on the clock. Baka pwede nyo pong i-share sa aming listeners, Doc, saan po ba kayo located?
1: Ang clinic po natin ay located sa, ipin nyo lang, PGRC Building. So, pag may pin nyo na kayo, PGRC Building, so yun na yun. Usually, siya na naman mag-isa. Pero, sa buong address niya, it's Kamya Street, corner, Sampaguita Street. So, corner na corner kami, dun sa street ng Kamya and Sampaguita. Pembo, Taguig City. So, halos katabi lang kami ng OSMAC or Hospital ng Makati. So yun yung isang clinic ko. And then we will have a clinic naman sa mga taga-Taytay nasa Palmera Homes, katabi naman ng Monaco Hotel. So Palmera 2 near Monaco Hotel. Nakalimutan ko yung address eh. So pwede po kayong mag-drop by for your consultation. Number?
0: Sige,
1: 0908-477-8536. Again, 0908-477-8536. So, may sasagot po dyan na aming staff. Sabihin nyo lang po kung ano yung inyong concern about your skin problems or especially sa acne po.
0: Thank you so much, Doc Lobella, for your ministry this evening. At maraming salamat din po sa ating mga listeners and viewers. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sa gitna po ng ating mga insecurities, maganda pong balikan ng 1 Samuel 16:7. Sabi po sa Biblia, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ang tunay po na kagandahan, mga kaibigan, ay hindi lang po yan nasusukat sa kinis po ng ating balat, kundi sa kabutihan po din po ng ating mga puso at pagtitiwala po sa ating Panginoon sa gitna po ng mga hamon. Maraming salamat po, mga kaibigan, at maraming salamat din po kay Doktora Lobella sa inyong malinaw at makabuluhang paliwanag tungkol po sa acne or tagyawat. At sa ating mga tagapakinig, huwag po tayong mawala ng pag-asa, mga kaibigan. Ang bawat problema na banggit nga ni Doc, ay lagi po yan may solusyon. Lalo na kung ito'y pinagsasabay po natin sa tamang kaalaman at tiwala sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Ako po ulit si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic. Gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Hanggang susunod, maraming salamat po sa pagsubaybay at pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina, ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
1: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
0: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
1: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
0: Revelation of Hope.
1: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: all things new. Hope starts here.
1: Isang mapagpalang oras at panahon po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At sa oras po na ito, mga kaibigan, we are back once again po sa atin pong programang Revelation of Hope. At ang atin po ngayon na talakayan ay napakaganda po, mga kaibigan, dahil pagpapakita po kung papaano ang Diyos ay inanyayahan ng bawat isa sa atin na maging katiwala niya. Pero bago po, mga kaibigan, I would just only like to recognize yung atin pong mga listeners po na nakatama sa kanila pong mga kasagutan sa oras at panahon na ito. So, again po, mga kaibigan, I want us all po na ma-i-send nyo po yung inyo pong name. If ever po na kayo po ay mapipili, kayo po ay siyempre yung aming pong mabibigyan. Kaya po, you just send your name, address, where you're watching or where you're listening from, YouTube, Facebook, or sa radio, at saka ilagay nyo na rin po yung GCash number po ninyo. Pero not because we ask for your GCash number, mga kaibigan, ay kayo na po yung nakatama po, ha. Let me just be clear on that. Not because kayo po yung tawag dito, kayo po ay nagbigay na inyong GCash, ay hindi po sabihin, ay kayo na po yung nauna po na nakasagot sa ating katanungan ngayong araw. So, let me just be clear on that. Pero anyway po, mga kaibigan, ang atin pong muling tagapagsalita ay walang iba kundi si Pastor Carlito Kidat Jr. Siya po ang Communication Director ng Southern Asia Pacific Division. Ano po ba yung Southern Asia Pacific Division? Yun po yung atin pong headquarters, regional headquarters ng Seventh-day Adventist Church sa 11 countries ng Southeast Asia. So, ayun po, bago po natin siya mapapakinggan, tayo po muna ay makakarinig po ng isa pong awitin. Pakinggan po natin ang awitin ito.

0: all things new. Hope starts here.
1: Mga kaibigan, dito tayo sa ating programa, The Revelation of Hope. Ito po ay magbigay sa atin ng isang pag-asa na kung saan tayo po ay maging masaya sa buhay natin. At ang ating pangangaral ay ating simulan ng isang panalangin. Mapagpalang Ama, Panginoon, kami po ay humihingi ng inyong patnubay. Purihin ka, Panginoon, sa bawat gawin namin na upang, Panginoon, kami po ay makapagbigay ligaya sa inyo na sa aming pag-study ng inyong pabalita. Panginoon, kami po ay magkaroon ng kasigasigan at manahan ka sa aming buhay. Salamat, Panginoon, na ang inyong kabaitan mapasa amin at bigyan mo kami ng inyong pagpapala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating tatalakayin is entitled Pangangasiwa, or in English, Stewardship. Ito po ay importante dahil, mga kapatid o mga kaibigan, ito po ay isang bagay na dapat ang tao po ay mayroon siyang alam kung ano ang gawin niya na taga-pangasiwa sa lahat ng bagay na ibigay ng Panginoon sa kanya. Pangasiwa ng kaniyang katawan, pagpangasiwa ng kaniyang talento, pagpangasiwa sa kaniyang abilities, pagpangasiwa sa kaniyang pera, sa lahat na mga properties niya. Ito po, mga kaibigan, ay kailangan natin bigyang pansin. Ang kaligayahan ay isa sa pinakamalalim na hangarin sa bawat tao. Itinuturo ng Biblia na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa tamang relasyon sa Diyos. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kayamanan. Totoo po yan. Tagumpay, yon, o material na ari-arian. Kundi ang kaligayahan ay nakasalalay sa ating pagkilala sa Diyos bilang manglilikha. Kasi siya yung kreator natin, ang ating Panginoon, mga kaibigan. Tagapaglaan at tagapag-ingat ng buhay. Nararanasan ito kapag ang tao ay namumuhay ayon sa kaniyang kalooban at tapat na ginagamit ang mga pagpapalang ipinagkatiwala niya sa kanya. Ipinapahayag ng Biblia na ang pangmatagalang kaligayahan ay nagmumula sa mapagpasalamat na papangasiwa ng buhay, panahon, mga talento, relasyon, kalusugan, at mga ari-arian. Bilang mga katiwala ay hindi tunay na may ari tayo, di ba ba? May kaibigan, nakasusumpong ng kagalakan ang mga mananampalataya sa paglingkod sa Diyos. Pagtulong sa kapwa at pagiging bukas palad. Ang ganitong tapat na pamumuhay ay nagpapakita ng karakter ng Diyos at nagdudulot ng kapayapaan, kasiyahan at layunin sa buhay. Ito po ay magbigay sa atin ng lasting happiness, mga kapatid. So makatawid, ang tunay na kaligayahan ay pagpahayag ng isang buhay na lubos na nakatalaga sa Diyos at naghahanda sa mga mananampalataya para masayang pag-asa sa nalalapit na pagbalik ni Kristo. Minsan, may isang mayamang may-ari ng lupain ang nagtiwala ng kaniyang mga ari-arian at 3 linkod bago siya umalis para sa isang mahabang bakasyon. Sa isang lingkod ay ipinagkatiwala niya ang mga bukirin upang bungkalin. Sa isa naman ay mga salaping pamamahalaan. At sa ikatlo ay ang pangangasiwa sa sambahayan. Nang bumalik ang kanilang Panginoon. Hiniling niya ang bawat lingkod na magbigay ng kanilang report. Paano pinangasiwaan ang mga bagay na ipinagkatiwala sa kanila? Ang mga gumamit ng tapat sa mga ipinagkatiwalang yaman ay ginantimpalahan. Samantalang ang lingkod na nagpabaya sa kanyang pananagutan o tungkulin ay nakaranas ng kabiguan at pagkawala. Ano ang pagpangasiwa? Ayon sa Biblia, ang pagpangasiwa ay ang pagkilala na ang Diyos ang manlilikha ng lahat ng bagay at ang mga tao ay pinagkatiwala ang mamahala ng tapat sa kanyang mga kaloob. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Psalm 24 verse 1. Ang lahat mga kaibigan ay ang Panginoon ang may-ari nito. Sino ang may-ari ng sanlibutan at ng lahat ng kayamanan nito? Ang ating Panginoon. Ang pilak ay akin, sabi ng Panginoon, at ginto ay akin. Haggai 2 verse 8. Sino ang nagbibigay sa atin ng kakayahang magkaroon ng kayamanan? Sino po ba? Ayon sa Deuteronomy 8 verse 11. Ngunit alalahanin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos sapagkat siya ang nagbibigay sa inyo ng kakayahang magkaroon ng yaman. Mga kapatid, who is the one who gives everyone the ability to earn money? The ability to earn wealth. He is God. Siya po ang nagbigay sa atin ng isang abilidad upang magkaroon tayo ng kayamanan. Ito ang dahilan kung bakit malaga ang pagpangasiwa sa bawat kalagayan ng buhay. Ipinapakita nito ang katapatan, pasasalamat at pagtatalaga sa Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay. Bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay matagpo ang tapat bilang pagpahayag ng ating pasasalamat ng Diyos. Ano ang dapat nating dalhin kapag tayo ay pumunta sa sambahan? Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan. Magdala kayo ng handog at magsipasok kayo sa kanyang mga kalooban. Psalm 96 verse 8. Magdala tayo ng ating handog sa Panginoon. Gaano kalaki ang handog na dapat nating ibigay? Ang bawat tao ay magbibigay ayon sa kanyang kakayahan, ayon sa pagpapala ng Panginoon mong Diyos na kanyang ibinigay sa inyo. Deuteronomy 16 verse 17. Ano ang pangako ng Diyos sa mga mapagbigay na mananampalataya? Luke 6 verse 8. Ito po'y nagsabi, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. He who gives, he will receive. Takal na mabuti, pikpik o siksik, liglig

Pinagpala, binigyan naman siya ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat. Hebrews 7:1-2. Naglabas ng tinapay at alak. Ang alak, isang unfermented wine. Walang halo, walang alcohol. Pure talaga. Siya ay saserdote. Sa Genesis 14:18-20, ay nagsabi na si Abraham ay binigyan ng ikasampung bahagi. Pagkatapos ay si Abraham din ay nagbigay ng kaniyang ikasampung bahagi sa lahat. Mga kapatid, ito po ay isang reminder sa bawat isa sa atin. Si Melchizedek ay nagbigay sa kaniyang handog. Si Abraham din ay nagbigay sa kaniyang ikapo. Si Melchizedek ang kaniyang tithe. Si Abraham ang kaniyang tithe o ikasampung bahagi ng kaniyang nangkin galing sa Panginoon Jesus. Ito po ay isang bagay na tayo ay sumusunod kasi ito po ay utos ng ating Panginoon Jesus. Makita sa Malakay chapter 3 verses 10 to 11. Ito po ay nagsabi, dalhin ninyo ang buong ikapo sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan ang mga dungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang napakaraming pagpapala na wala ng sapat na lugar upang paglagyan nito. Pipigilan ko ang mga maninira upang hindi nila sirain ang inyong mga pananim. At ang mga bunga ng inyong mga ubasan ay hindi malalaglag bago mahinog. Ang sabi ng Panginoon, bring your tithes unto the Lord. Bring your tithes unto the Lord. Na ito po, mga kapatid, sabi niya, and I will open up the windows of heaven and show you many blessings. Ang ating Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Siya po, mga kapatid, ay maging mabait sa bawat isa sa atin na kung saan siya ay mabigay gaya sa kanyang sinabi, sa kanyang pangako na buksan niya ang pintuan ng langit. And in Philippians 4, verse 19, ang sabi ng Panginoon, I will supply all your needs according to my riches. I'm just paraphrasing it. But sabi ni Paul, God will supply all your needs according to His riches in Christ Jesus our Lord. Magbigay tayo sa Panginoon ang para sa Kanya. Yun ang ikapo. Yun ang tithe. Ano po yung ikapo? Pag nagkaroon tayo ng salary, around possibly 100,000, ang 10,000 ay para yan sa Panginoon. Ang buong buo. Kasi yun ang naangkin mo. And from there, kunin na yung tax, kunin na yung mga babayarin, kunin na yung mga ano pang ginagastusan. Ang pagkukuna ng tithe, mga kapatid o mga kaibigan, ay sa salary mismo ng isang tao or sa profit mismo ng isang tao. Pag siya po ay may nagkaroon ng profit or income na 10,000 ng isang araw, 1,000 ang sa kay Jesus, sa ating Panginoon Diyos, ang ikapo. Sabi ng Colossians 3 sa talatang 23, at anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na gawa ng sa Panginoon ay hindi sa mga tao. Do it with your own heart. Kung ano ang ginawa natin, mga kapatid, do it with our own heart. Ang ating Panginoon ay maging masaya na kita po ay nagbigay sa Kanya. Sa aking buhay, yung papa ko ay hindi nakapagtapos ng kaniyang pag-aaral. Ang mama ko naman, nang nagsama sila, naging married na sila, kulang pa ng isang taon na maging mangkin niya ang isang kursong education. At ang aking ama naman ay tapat talaga
sa sinabi.

0: sabi ng Panginoong Hesus. Ang income niya, hindi naman malaki. Lahat ng income niya, kanyang binibilang at nagbigay siya ng ikapo handog para sa Panginoon. Yun ang ginawa niya. At hingi siya ng tulong ng Panginoon na upang siya po ay magkaroon ng pera na makatapos ang mama ko ng kanyang pag-aaral at ang Panginoon ay nagbigay naman dahil siya po ay nangako. Ang isang makapangyarihan na Diyos, siya po ay nangako, mga kaibigan, na I will open up the windows of heaven and shower you with so many blessings. And even then, ay ito'y sinabi, you will not have any more room to store them. Yan ang pangako ng ating Panginoon Hesus. At mga kapatid, mga kaibigan, natapos ng aking ina ang kanyang kurso at siya po ay nakapagtrabaho. Hindi naman ang buhay ay parang madali lang kunin yung madali lang hanapin ang pera. Pero ang mama ko ay may salary na, so nakakatulong. At mga kaibigan, kaming apat na magkakapatid ay nakatapos dahil sa ating kabaitan ng ating Panginoon Hesus. Ang aking brother, youngest brother, ay naging nurse. Nandiyan na siya sa Amerika. At ang isang babae naman na kasunod ko ay naging pharmacist. At yung isang babae naman, kasunod niya, parang third child in the family, ay nandoon sa Amerika. Ang Panginoon, mga kapatid, ay talagang tumupad sa kanyang pangako. Tapat lang tayo sa kanya. Yung buhay namin, mga kapatid, hindi buhay mayaman. Bagamat ang ating Panginoon Hesus ay nagbigay sa bawat isa ng mga maraming pagkakataon na at matanggap natin ang kaniyang mga biyaya. May kaibigan, tayo po ay magbigay sa ikapo at tayo po ay magbigay sa ating offering sa ating Panginoon Hesus. In 1 Peter 4 verse 10, ito po yung nagsabi, ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa, gamitin ninyo ito, paglilingkod sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang biyaya ng Diyos. Ang mga biyaya na ibinigay ng Panginoon ay bigyan natin, mga kapatid, ng ikapo at saka offering. Ito po ay gamitin sa pagpalago ng gawain ng ating Panginoon Hesus. Mga kaibigan, ang Panginoon ay hindi nangangailangan ng pera. Siya po ay may-ari sa buong mundo. Siya po ay may-ari sa lahat ng mga bagay sa buong mundo. At mga kaibigan, ang ating Panginoon Hesus ay naging source ng ating blessing. Siya po ay nangako na siya po ay magbigay sa bawat isa sa atin na isang pagkakataon na tayo po ay maging makaangkin, mga kaibigan, ng maraming biyaya galing sa kanya. Ang ikapo ay ating kinuha para sa Panginoon at ang offering naman, mga kaibigan, ay handog din natin sa ating Panginoon. Ito po ay gamitin sa paglalago sa gawain ng ating Panginoon Hesus. Ito po ay gamitin na ang iglesia naman ay mapagbigyan ng mga kailangan nito upang lalago sa iglesia, sa local church at saka sa buong sanlibutan. Ito po ay gamitin na maging marami ang mga proyekto na masuportahan upang ito po ay magbigay ng isang pagpapala sa mga kaanib ng iglesia. Ano po ang sinasabi ng Panginoon Hesus sa Matthew 25 verse 21? Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, naging tapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. God will, you know, give us the commendation. Well done, good and faithful servant, na tayo po ay naging masaya sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Well done, good and faithful servant, na kung saan tayo ay naging blessing din sa kaanib sa iglesia. At ang ating offering, mga kapatid, ay ito po ay nagbigay ng isang suporta sa operation ng church at ng World Church, na tayo po ay nagtutulungan upang lumago ang gawain ng ating Panginoon Jesus. Si William Colgate, noong 1783 hanggang 1857, ang nagtatag ng Colgate Company ay naalala niya na siya po ay nagsimula sa isang buhay na yung kung saan siya ay nagsimula sa ordinary worker. Ngunit siya po ay tapat sa Panginoon. At one time, nang nagbiyahe siya, may isang tao na nagpayo sa kanya. Sabi niya, sabi ng tao, "Young man, I will counsel you. Ito po ang advice ko sa iyo. Give tithe to the Lord and give offering to the Lord." Ito po ang ginawa niya. Nagsimula siya, mga kapatid, ng pagbibigay ng 10%. Hanggang nagbigay siya sa Panginoon, naging 20% na. Lumaki at lumaki ang kanyang kumpanya. Hanggang naging 30%, hanggang naging 40%, hanggang naging 50%, ibinigay niya sa gawain ng Panginoon. At totoo po, ang Colgate Company ay lumago. Naaalala ko yung bata pa ko na sa tindahan, ako po ay bumili. Ay, tao po, bibili ako ng isang produkto. Ang pangalan ay sinabi ko yung produkto at parang toothpaste na naging Colgate. So yun ang nasa isip ko, mga kapatid, at yun ang sinabi ko ng isang tindera. Isang brand na nagbili ako, isang brand ng toothpaste na sabi ko, ito, bili ako ng Colgate, yung isang brand, yung parang ganun, mga kapatid. So, ito po ay nagpaalala sa atin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon Jesus. Sa pangangasiwa ay higit pa ng isang tungkulin. Ito ay isang banal na pribiliyong ipinagkatiwala ng Diyos sa kaniyang bayan. Ang bawat bahagi ng ating buhay ay pag-aari ng ating manlilikha, at ang mga pananampalataya ay tinatawag na pangasiwaan ng kaniyang mga kaloob ng may katapatan, integridad at pasalamat. Sa pamamagitan ng tapat na pangangasiwa, ipinakita ng mga Kristiyano ang kanilang pag-ibig sa Diyos, malasakit sa kapwa at pagtatalaga sa misyon ng Ebanghelyo. Mga kaibigan, tayo po ay nakapagtulong sa ibang tao sa kanilang mga gawain upang ito po ay magbigay ng solusyon sa kanilang mga problema. Ipinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin ang mahalagang kaloob, buhay, panahon, talento, mga kaibigan, mga ari-arian natin at ang mga pagkakataon. Ang tanong ay hindi kung gaano karami ang ating tinataglay, kundi kung gaano tayo katapat sa paggamit ng mga bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Ito po, mga kapatid, ay isang paalala sa bawat isa sa atin na tayo po ay maging tapat sa ating Panginoong Hesus. Manalangin tayo. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo sa amin, sa aming buhay aming panahon, mga talento at lahat ng pagpapalang aming tinatanggap. Tulungan ninyo kaming maging mga tapat na katiwala na nagpaparangal sa inyo sa aming mga iniisip, salita, kilos at pagbibigay. Turuan ninyo kaming gamitin ang bawat pagkakataon para sa inyong kaluwalhatian at sa pagpapala ng aming kapwa. Palakasin ninyo ang aming mga puso upang manatili kaming tapat at masunurin hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Naway mamumuhay kami ng buong katapatan upang balang araw ay marami ang makarinig sa inyong magandang pabalita. At kami po, Panginoon, ay makarinig sa inyong pagsabi na ikaw ay bumalik na. Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Salamat, Panginoon, sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Ito'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: All things new. Hope starts here.
2: Carlito Quidat Jr., sa napakinggan po nating talakayan patungkol sa atin pong pagbabalik sa atin pong Panginoon. So ayun po, dadako na po tayo sa ating katanungan ngayong araw, mga kaibigan. At ang ating katanungan ngayong araw ay, ano daw po, ilang porsyento daw po ang ibalik natin sa ating Panginoon bilang ating ikapo para po sa Kanya? Muli po, ilang porsyento daw po ang ibabalik po nating ikapo sa atin pong Panginoon? Ipadala niyo po yung mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891. So, ayun po mga kaibigan, ano? It is something that I really appreciate na ang pagbibigay sa Panginoon ay hindi dapat yung kumbaga sapilitan. Binibigay pa rin ng ating Panginoon sa atin ang kaisipan na tayo po ay magbigay, magbalik sa Kanya dahil Panginoon natin siya. Ipinapakita rin natin sa Kanya na siya po ang sovereign sa lahat ng bagay at gayon din na tayo pong lahat ay nagpapakita na kung paano din natin ibinabalik yung mga pagpapala niya. Hindi tayo nagbibigay dahil gusto natin na pagpalain tayo ng Panginoon. Nagbabalik tayo dahil tayo po ay Kanya ng pinagpala. So, mo, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay, pakikinig sa atin pong programa. Nawa kayo pong lahat ay manahan at samahan na naman kami sa isa namang makabuluhang pag-usapan natin po bukas sa gabing ito, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Muli po ako po ang inyong host, DJ Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing si Jesus lamang ang Kyle, langan mo.
1: All things new. Hope starts here.

0: Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope.
1: Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan.
0: Pakinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan,
1: kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa.
0: Revelation of Hope.
1: Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR.
4: Nakikinig at nanood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob po ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Jem.
3: At ako naman po si DJ Mary Me. At excited na nga po kami na makipagkwentuhan sa inyo tungkol sa pagbabagong buhay ng ating makakasamang guest ngayong gabi.
4: Ayun, binabati po namin ang lahat ng nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa kayo nakasubscribe at like, pakilike at subscribe na po ng ating mga social media accounts. At kung meron po kayong tanong, comments na gustong ibahagi or kwento na nais din ibahagi, ay mag-message po lamang kayo sa number na 0918-944-7891. Muli, tumawag o mag-text po kayo sa number na 0918-944-7891.
3: Muli, binabati po namin ang lahat na ating mga masusugid na tagapakinig sa ating radio station na 89.1 FM. Ang mga timbahay, mga tsuper, mga nanay, tatay, kuya, ate, mga kaibigan, kahit saan man po kayong lupalop ng mundo. Hello, hello po sa inyong lahat. I hope maganda po ang inyong gabi ngayon. So, bati po muna tayo, DJ Jem, ang kasama po natin ngayon.
4: Sige po, DJ Mi. Ayun, nanonood po si Jeneline, si Joyce. Ayan, nag-comment sila. Hello po, magandang gabi po sa inyo.
3: Hello.
4: Nandito din po si Michelle Bencito. Sabi niya po ay nanonood po kami. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.
3: Yes.
4: Sabi din po ni JL Gonzalez Umalyaw, God bless you, DJ Mi and DJ Jeb. Sa'yo naman dyan, DJ.
3: Ayan, sabi ni Brother R. Christian Roda, happy Tuesday evening everyone on Transformation in Christ Talk and happy watching. Greetings from Noveleta, Cavite. Wow, hi po sa inyong lahat dyan. Good evening daw po sa atin. Ay ka Ma'am Joe Oreste watching. Hello po sa inyo.
5: Hello.
3: At syempre sa Angeles Martinez family, ang kani Bebang, sa aming Bible Study Group, hello po sa inyong lahat. At sa mga kabataan po ng Central Luzon Conference at sa lahat po ng May One Voice, yan, 27, hello po sa inyong lahat. Yan, so DJ Jem, pakilala na natin ang ating guest ngayon.
4: Yes, DJ Me.
3: So, excited na po ba ang lahat? Ayan, sige, pakilala na natin. So, ang ating guest po ngayong gabi ay walang iba, kundi si Sir Nelson Lim Jr. Ayan. Pero tawagin po natin siyang Kuya Nelson.
4: Ayan. Hello, Kuya Nelson.
3: Hello. Kuya Nelson, hello po. Pwede po muna kayong bumati.
6: Mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako nga po pala si Dr. Nelson Lopez Jr., currently the President and CEO of Sofitec Corporation at consultant ng Philippine General Hospital, St. Luke's Medical Center. Muli po, mapagpalang gabi sa inyong lahat, sa mga listeners natin, sa AWR at sa TikTok.
3: Ay, baka may gusto po kayong batiin. Pamilya, ganyan.
6: Yan, binabati ko po ang lahat ng mga listeners sa aking mga pamilya, sa buong pamilya, at sa lahat ng aming mga kapatiran sa Manila Central Church. Mapagpalang gabi po.
3: Ayan. So, DJ Ayan. Jem.
4: Thank you, Kuya Nelson. DJ Mi, medyo basic pa lang yung na...
3: Konti
4: pa lang yung na-share niya, no? So, gusto pa nating kilalanin si Kuya Nelson.
3: Mm-hmm.
4: So, Kuya Nelson, gusto namin malaman, sino po ba muna si Kuya Nelson bago nakilala si Kristo?
6: Ayan, mga kapatid, ano? Mahaba-haba ang ikwentuhan natin ngayon sa TikTok na ito. At magsisimula muna tayo sa aking childhood days up to adulthood, no?
3: Oo, kasi nabanggit mo, Kuya Nelson, na CEO ka eh.
6: Opo, mahaba-haba ang aking nilakbay.
3: Makaka-relate ang ating tagapakinig kasi ano nga ba itong kwentong ito? Sige po, tuloy.
6: Mga kapatid, nung ako'y bata pa ho, ay talagang ako ay lumaki na sa pamilya ng Adventist. Ganyan din po ay ako ay nag-aral, nakapagtapos sa isang Adventist school mula elementary hanggang high school at natapos po sa Ateneo ng aking pong degree. Ngayon po ay malalaman natin na mahaba-haba din talaga ang journey. Ano po, sister? Ngayon, lumaki po ako dito, no, na may Adventist life na talaga. Naranasan mong magsamba tuwing Sabado at dumalo, makinig sa sermon, manalangin bago kumain, matulog at makibahagi sa iba't ibang gawain ng ating iglesia. At lumaki akong malapit sa relihiyon. Ngunit dumadating sa ating pagkakataon at panahon na kailangan nating tanungin ang sarili, talaga bang nakilala natin si Kristo? Nang personal. Hindi po ba? Dahil may malaking pagkakaiba ang pagkakakilala kay Jesus sa isip at ang pagkakataon ng tunay na relasyon kay Jesus sa ating mga puso. Habang ako ay lumalaki at papunta sa yugto ng pagiging teenager, habang hanggang adulthood, mas nakilala ko ang mundo. Dumating ang panahon ng paghahanap sa sarili, paghahangad ng tagumpay, pagkakataon na mangarap at pagnanais na patunayan ang sarili. Naging abala ako sa pag-aaral, career, negosyo, mga responsibilidad at mga pangarap sa buhay. Unti-unti kong natutunan kung paano magsikap, makipagsabayan, mangarap ng malaki at hanapin ang tagumpay. Ngunit minsan kahit lumaki ako sa loob ng iglesia, kahit alam mo ang Biblia, kahit kabisado mo ang mga awitin o ang doktrina, maaari pa ring dumating sa punto na si Kristo ay bahagi lamang ng inyong routine at hindi sentro ng inyong buhay. Akala ko noon, sapat nang alam ko ang tungkol sa Diyos, pero natutunan ko na malaki ang pagkakaiba ng I know about Jesus at I truly know Jesus. Maaring lumaki ka sa Adventist family, ngunit kailangan mo pa ring magkaroon ng sarili mong encounter with God. Maaring nag-aral ka sa Adventist school, ngunit kailangan mo pa ring personal na piliin si Jesus. Maaring regular akong nagsisimba, ngunit kailangan ko pa ring subukan, buksan ang puso at sabihing, Panginoon, hindi lang kita gustong makilala bilang Diyos ng aking mga magulang, gusto kitang makilala bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Sa aking childhood hanggang adulthood, marami akong pangarap. Gusto kong magkaroon ng magandang kinabukasan, makatapos ng pag-aaral. Magkaroon ng magandang karir, makatulong sa pamilya at magkaroon ng tagumpay sa aking buhay. At habang tinahatahak ko ang landas ng buhay, natutunan ko ang mga education, achievements, title, career, negosyo at anumang material na bagay ay maaaring magbigay ng temporary happiness lamang. But they can never completely fill the emptiness of a soul that is longing for God. Doon ko unti-unting naunawaan na hindi sapat ang lumaki lamang sa isang Adventist family. Hindi sapat na Christian ang pamilya mo, Adventist ang pamilya mo, hindi sapat na Adventist ang school mo, hindi rin sapat na regular ka lang nagsisimba, hindi sapat na marami kang alam tungkol sa Biblia, darating ang panahon na ang bawat isa ay kailangan gumawa ng personal na desisyon. Sino nga ba talaga si Jesus sa aking buhay? At ito ay isa sa pinakamahalagang realization ko, mga kapatid. Hindi mo kailangan maging galing sa magulong buhay para magkaroon ng isang powerful na testimony. Pero ang katotohanan ay isang taong lumaki sa loob ng iglesia Ngunit natutong hanapin, piliin muli si Kristo ng personal at mayroong ding kapangyarihang testimony. Dahil ang tunay na Christianity ay hindi lamang tungkol sa kung saan ka lumaki, hindi ito tungkol sa relihiyon ng iyong pamilya, hindi ito tungkol sa pangalan ng school o ng iyong mga pinasukan, hindi ito tungkol sa dami ng beses ng pagsisimba. Ito ay tungkol sa personal at buhay na relasyon kay Jesus Christ. At habang lumalaki ako, unti-unti kong natututunan ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi lamang ang maging successful sa mata ng mundo. Ang tunay na tagumpay ay makikilala si Kristo dahil maaaring nasa iyo na ang lahat, nasa akin na ang lahat. Education, career, negosyo, achievements, recognition. Ngunit kung wala kang kapayapaan sa puso at wala kang relasyon sa Diyos, may bahagi pa rin sa buhay mo na hindi kayang punan ng mundo. Kaya kung tatanungin ako, sino ka bago lubos na nakilala si Kristo? Ako'y isang batang lumaki sa Adventist family. Isang estudyante na nag-aral sa Adventist school. Isang taong alam ang tungkol sa Diyos. Isang taong nakasanayan ang church life. Isang taong may pangarap at ambisyon. At isang taong nagsisikap para sa tugumpay. Ngunit hindi, higit sa lahat, ako ay isang kailangan matutunan na ang pagkilala kay Kristo ay hindi namamana. Ito ay ang ating personal na relasyon.
3: Ayun, thank you so much, Kuya Nelson. Nakaka-curious naman yung kwento mo. Parang gusto kong mas malalim pang maunawaan ang iyong kwento. Kung paano bang sino ka noon at sino ka na ngayon, okay? So, meron ka bang mga karanasan na hindi mo makakalimutan noon?
6: Alam niyo mga kapatid, sa ating mga listeners po, ang aming pamilya ay talagang nasa negosyo ang aming buhay. Ngunit dumating kami sa punto ng aming buhay na kailangan mong mag-sacrifice. Mag-sacrifice kami na bumagsak ang aming negosyo, ibenta ang aming mga properties, ibenta ang aming mga sasakyan, at matindi ang pagiging lungkot sapagkat nasanay ka sa buhay ng sagana. Ngunit wala tayong magagawa at dinadaan talaga tayo ng Panginoon sa isang matinding pagsubok, kapatid.
3: So sa madaling salita, Kuya Nelson, mayaman ka noon. May kaya?
6: Hindi naman sa mayaman. Meron lang tayong kaya.
3: Ay, may kaya. Tapos nangyari ay naubos lahat.
6: Yes.
3: Na tendency pati yung kasakyan, yeah, lahat ng ari-arian nyo, kailangan yung ibenta. Yeah. Okay. So itutuloy natin, Kuya Nelson. Tutuloy natin yung kwento mo at makakapakinig po muna tayo mga tagapakinig ng isang awit na Kay Jesus, Manawagan by the Bereans.

0: Time check. Hatid sa inyo ng AWR, the Philippine Standard Time. Ang oras po natin ngayon ay, asan ang oras? 8:18. Andito pa rin po tayo sa TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po si DJ Mary Me.
1: And this is DJ Jem. Patuloy pa rin po kayong nakikinig sa 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli po, kung meron kayong gustong i-shoutout, comments, tanong, or kwento na gustong ibahagi, ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa number na 0918-944-891. Muli, sa number po na 0918-944-7891.
0: DJ Me. Ayan, thank you DJ Jem. At ngayon, ay ipopromote po natin ang mga pinamimigay nating libro. Libre para sa inyo. Okay, meron po tayong health and wellness para maging healthy po tayong lahat. Meron din po tayong ang huling pag-asa para magkaroon po kayo ng pag-asa. So, kung gusto nyo ng pag-asa, libro para sa inyo. Ang dakilang tunggalian, maganda rin pong basahin. Ganun din po ang pag-asa para sa panahong maligalig. Meron din po tayong 10 Commandments at Explore Book para mas matindi yung maunawaan ang salita ng Panginoon. So, kung gusto nyo po ng ating mga librong pinamimigay, tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Bati tayo, DJ Jem.
1: Ayun, DJ Me, marami pong nanonood sa atin. Nandito po si Ronilyn Puebla. Sasabi niya, hi po, hello po sa inyo. Salamat po sa pagsali sa ating programa. Meron din po dito si Nolan Pakibo. Sabi niya ay hello, hello din po. At hello. Si Joy Ann Montilla, watching and listening from Barangay Saimsim, Kalamba City, Laguna.
0: So hello po sa
1: mga taga Laguna. Mm-hmm. At meron po dito, may nag-comment po si Jose Nabada, at it seems that you are going through something po, no, Brother Jose? Mm-hmm. We are willing to offer and extend help if you are willing po na magkaroon ng counseling. Please, again, don't hesitate to reach out to our Facebook page or again sa number po na 0918-944-7891.
0: Yes, Brother Jose, huwag ka munang susuko. Tawag or text ka muna sa amin, ha? Yes. Mag-usap muna tayo. Yan. Batiin pa natin. Sister Arlene Morondos, hello po sa inyo. Ganun din po kay P. Mendoza, good evening po daw sa ating lahat. Ganun din po kay Sir Hila Winfred, magandang gabi po. DJ Jem, meron pa ba dyan?
1: Meron pa po dito si Lita Bakilo, yan. Watching daw po. Hello po, good
0: hello
1: evening po.
0: Hello po sa inyo.
1: Melody Alejo, watching and listening from QC. Done sharing po. Thank you po
0: sa pag-support
1: at sa pag-share. Ayun. So, pagpatuloy natin DJ Me kasi mukhang naku-curious talaga pero, tayo sa kwento.
0: Pero praise the Lord, ang daming nanonood. Teka, tuloy na natin itong Brother Elijah Refones. Hello po sa iyo. Ganito po kay Sister Helene. Watching and listening, hello po. At Brother Joselito, Sister Edna, at Brother Michelle Pabate. Ay, watching from Dubai. Wow, hello po sa buong, buong mundo. Hello po sa inyo. At syempre, aking mother. Hello, Mama Mirna.
2: Hello po.
0: Ayan. So, tuloy na natin.
1: Kanina po, Kuya Nelson, ay nabahagi din nyo, no, ang inyong karanasan. At nasabi nyo na po na kakilala ninyo ang Panginoon. At nais po naming mas malaman pa kung paano pa lumalim ang inyong relasyon sa Panginoon.
0: Ayan.
3: Alam nyo po, DJ Me and DJ Jam, bago mas lumalim ang aking relasyon sa Panginoon, before that, hindi naman, kasi kapag ikaw ay nasa pamilya ng mga negosyante, hindi kayong madalas na makakapagsimba sapagkat may mga priorities, may mga commitments sa iba, sapagkat hindi lang naman ang mga kasama natin sa negosyo o kaya ang mga nakakasalamuha nating iba ay hindi lahat Adventist. Kaya minsan, sa pagkakataong iyon, medyo humihiwalay, nalilihis ka ng landas sa pananampalataya sa Panginoon. At kung kami, ako naman ulit ay iyong tatanungin kung paano ko mas nakilala ang Panginoon. Nang nagsimula na kami ay mabankrupt, nagsimula na kami ay pag

0: ako sa iglesia.
1: Pero tanong ko, Kuya Nelson, ilan ba kayong magkakapatid?
0: Kami po ay 7 magkakapatid.
1: Ah, ang dami nyo.
2: Marami-rami po siya.
1: Oo, tapos na bankrupt kayo.
0: Yes.
1: Oo, tapos pang ilan ka doon?
0: Ako po ay sunod sa bunso.
1: Tapos sunod
0: at
1: sa bunso.
0: At ako lang po ay ang bukod tanging nagmamana sa aming negosyo.
1: Oo, ah, wow. So, nung na-bankrupt kayo, ilan taon ka nun?
0: Siguro, nung nagsimula na mag-downfall kami, nasa 16, 17, 18, mga ganyan. Ang aking edad.
1: Ah, so okay. So, may kuya ate?
0: May mga kuya ate. Pero sila ay mas more on focus sa profession na kanilang pinili. So, hindi sila ganun kano sa negosyo.
2: Sa business. Eh.
1: So, bali sa negosyo, ikaw lang yung talagang na-bankrupt.
0: Ah, hindi. Yung magulang. Yung magulang muna bago ako.
1: Pero yung mga kapatid mo, sila employed ba sila?
0: Oo, employed sila sa different companies international.
1: So nung tendency na na-bankrupt ka na, paano kayo nakabangon?
0: Nagsimula kaming dumulog.
1: Dumulog?
0: Dumulog sa pana ng Panginoon.
1: Ano bang ginawa nyo? Ano ba? Lumuhod ba kayo?
0: Lumuhod, nagsimulang umiyak at magtanong kung bakit nangyari sapagkat ang negosyo ay napakalakas. Mm-mm. Sunod-sunod ang PO, sunod-sunod ang lahat ng mga pagkakataon. Bigla ka nalang nagtanong sa Panginoon, anong nangyari sa amin? Yun pala ay ito ay parte ng pagsubok ng ating Panginoon. Mm-hmm. Upang mas makita siguro, mas patatagin ang pananampalataya, DJ Me. Ano?
1: Mm-hmm. So, DJ Jem, anong tanong mo?
2: Kasi sabi po ay dumulog sila. Paano nyo po nakita na may ginawa na po yung Panginoon after nyo pong dumulog sa ating Panginoon?
0: After naming dumulog sa Panginoon, hindi naman agad na merong response. Pero andun tayo sa stage na kahit paunti-unti, nakakabangon tayo, nakakapag-ano tayo ng ating mga financial liabilities. Ano? Kasi kung ating iisipin talagang kung negative, meron ka negative 50M, eh, no?
1: Kung 50M? Laki naman.
0: nawala ang ano mo, nawala ang lahat sa properties mo. Negative ka pa.
1: Oo,
0: ano?
1: Parang hirap nun. Ang hirap nung sobrang ano, parang
2: nawala.
1: Oo. Pwede mo ba i-share kahit yung ano lang konti na paanong bumangon sa ganung sitwasyon na sobrang bankrupt ka na, negative na yan. Di ba? Ang hirap kasi.
0: So, na pagdesisyonan ng aming pamilya na isarado.
1: Mm-mm.
0: Mag-file kami ng bankruptcy.
1: Mm-hmm.
0: Para kahit papaano meron kaming maklaim sa insurance na mm-hmm. panibagong simula ng aming yugto ng aming
1: mm-hmm.
0: buhay.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon mga kapatid, DJ Me and DJ Jem, nagsimula kami na yun ang ginamit namin upang makabangon kaming muli
1: mm-hmm.
0: sa aming pagkakalugmok.
1: Mm-mm.
0: At sa aming mga negativities sa aming buhay. Mm-mm. Ano, sapagkat andyan ang Panginoon, andyan pa rin siya, patuloy siyang gumagabay sa amin, hindi niya kami pinababayaan, kaya kami naman ay patuloy na nagbabalik tanaw
1: mm-hmm.
0: sa ating Panginoon.
1: Okay. So nakita mo talaga yung kabutihan ng Panginoon. Yes. Sa kabila ng ano.
2: Okay. Ayun po, Kuya Nelson, nung nabahagi niyo na po na nung na-bankrupt kayo, dumulog kayo sa Panginoon at nakita niyo rin po kung paano siya gumawa ng paraan upang kayo po ay makabangon muli. Ngayon naman po, ano naman po ang inyong commitment? Alam ko po na hindi lang kayo at kasama po ang inyong pamilya. Ano naman po ngayon ang inyong commitment sa Panginoon?
0: Yes, ang aking commitment ngayon, DJ Me and DJ Jem, ako ay, alam niyo naman na kami ay lumaki rin sa pamilya ng isang politiko. Kami ay magbabalik loob upang magbigay ng mga tulong sa ating kapwa. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Sa kapwa natin na mas mga nangangailangan pa. At gayon din at ako ay patuloy na mas active sa gawain ng mga kabataan at lalo sa pathfindering. So, aking kinukumit ang aking sarili na patuloy na makapaglingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga ministry na ito, ano?

0: DJ Mia.
1: Kuya Nelson, na-curious ako kasi gusto, kayo ay nasa politika. Ano ba yan? Meron ba kayong tinatakbuhan? Na kayo ba ay konsehal? O ano?
0: Nasa mababa pa lamang po tayo.
2: Mababa pa lang.
0: Nasa mababa pa lamang po. Sapagkat yung aking ama noon, nung siya'y nabubuhay pa, siya po'y pumanaw pa lang. Kaya kailangan ituloy ang kanyang legacy.
1: Tapos nabanggit niyo din na kayo ay gusto niyo lang tumulong ng tumulong. So ano po bang nangyari? Di ba na bankrupt ka, tapos nakabangon kayo. Ano na po kayo ngayon?
0: So hindi naman natin masasabi na totally financially free.
1: Ah, okay.
0: Kasi ang isang negosyante ay hindi mo masabing walang utang.
1: Sige. Totoo naman talaga yan.
0: Sapagkat kailangan mo pa rin umutang. Kasi paano mo mas paiikutin ang iyong negosyo kung medyo incapable ka sa fundings, di ba? Kaya kailangan meron kang pang-ikot, gumalaw. At siguraduhin hindi ka mabankrupt muli. Ano?
1: So, bali, Kuya Nelson, ano ang ginawa ni Kristo sa buhay mo nang lalo mo siyang nakilala nung nangyari yung mga karanasan mo kagaya ng nabankrupt kayo?
0: So, nagsimula yan nang kami ay nagbalik-loob sa Panginoon. Nang kami ay nagbalik-loob sa Panginoon, hindi agaran na ito, solusyon, ito, ganito, ito, ganyan. Hindi yung spoon-feed na ibinigay ng Panginoon sa'yo. Kailangan mo pa rin pagtrabahuhan, kailangan mo pa rin kumilos, gumalaw. Pero, kakaiba na ang galaw at kilos mo. Sapagkat nandito na sa pagkakataon na ito, ang gabay, presensya at ang banal na espiritu ay kasama na natin.
1: Ayun.
0: Yun ang pagkakaiba namin sa before na buhay at sa present na buhay na ginagabayan tayo patuloy ng ating Panginoong Diyos.
1: So, ibig sabihin, Kuya Nelson, kahit lumaki ka sa church, kahit lumaki ka nagbabasa, nagpe-pray, darating din talaga sa buhay na kapag dumating ka sa matinding pagsubok, ay maaari talagang ikaw ay bumaliktad. Diba?
0: Yes.
1: Pero kung tayo ay babalik sa Panginoon, dun talaga natin makikita yung tunay na blessing.
0: Yes.
2: At yun yung mas maganda, DJ Mino, kasi mas nakikita na nila ngayon yung positive side. Dun na sila nakatingin na kahit may pagsubok man, patuloy lang.
0: Kaya ang sabi nga, ang pagsubok ay laging kasabay natin. Kung walang pagsubok, ay hindi natin makakamit ng mas maayos ang ating kinalalagyan sa ating panahon at pagkakataon ngayon. Kaya ang pagsubok kalakip ng ating buhay.
1: Eh, Kuya Nelson, kasi may tendency talaga, marami tayong tagapakinig na may business.
0: Yes.
1: So may tendency pag business, pwedeng lumihis ka eh. Sa kagustuhan ng Panginoon, di ba? Kasi parang mas pipiliin mo na lang kumita ng pera, yumaman, di ba? Yung mga ganun. Naging karanasan mo ba yun? Kaya ba kayo ay nabankrupt?
0: Yes. Kaya ang kailangan nating gawin dyan, mga kapatid, mag-set tayo ng limitations, boundaries, kung paano natin isaayos ang ating buhay. Halimbawa, magkaroon tayo ng sarili nating commitment. Dito lang ang limitations ko. Pagdating ng araw ng Sabat, sarado. Pagdating ng ganito, ganyan. You need to set your own boundaries upang malaman ang iyong sarili mismo, 'di ba? Na hanggang dito lang ako. Hindi na ako pwedeng lumagpas kasi baka maulit na naman ang trahedya ng aking buhay, 'di ba?
1: Pero nung 'di ba ikaw nga ay Seventh-day Adventist, so pag Sabat ay sumisimba. Nagkaroon ba ng pagkakataon na ang Sabat mo ginamit mo sa business?
0: Yes.
1: Ayun.
0: At ang matindi pa ron, yung Sabat na 'yon, minsan nakalimutan mo na Sabat, sumasamba ka na lang. Pero hindi mo pinakikinggan, isinasa puso ang mga salita ng Panginoon. Yun ang medyo may pagkakaiba, ano, DJ Mi.
1: Oh,
2: pero DJ Mi, na-curious lang ako kasi dinasabi niya kanina na mulat siya sa ganong aspeto ng buhay ay mga 17, 18 years old. So, gaano po katagal yon bago dumating yung bankruptcy at nakabangon po muli?
0: So, it takes time, 5 years.
1: Five years.
0: Medyo maano pa, maiksi. Pero, at least, di ba?
1: At least.
0: Bumabangon. Kahit pa unti-unti, hindi mo man masabi ngayon na financially capable ka na. na to support everything rather than before na buhay mo at ngayon na buhay mo.
1: So nakikita niyo, Kuya Nelson, na mas at peace kayo ngayon kasi sinusunod niyo na yung will ni Lord.
0: Yes. Tama, hindi ba? Man perfectly. Kasi tayo bilang mga tao, mga kapatid, hindi naman tayo perfect. Hindi perfecto ang pagsunod natin. Pero ang pagkakagawa, pagkakahulma sa atin ng Panginoon ay perfecto.
1: Yan. Thank you so much, Kuya Nelson. Itutuloy natin ang ating kwentuhan mamaya. At makakapakinig po muna tayo ng isang awiting Sa Wakas by the Bereans.

0: 15 minutes lang
1: pa. Andito pa rin po kayo at nakikinig sa Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po ang inyong kakwentuhan, DJ Mary Me. At ikaw naman, DJ Jem, ang kakwentuhan natin, isa pa. Okay, promote po muna natin ang ating libro. Ulitin ko po ha, para po sa mga gusto ng libreng libro, ay meron po tayong libro na 10 Commandments, Pag-asa para sa Panahong Maligalig, Ang Dakilang Tunggalian, Ang Huling Pag-asa, Health and Wellness at Explore Book para mas lalo po nating maunawaan ang salita ng Panginoon. So kung gusto niyo po ng mga libro na ito, tuwawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891. DJ Jem, bati tayo ulit!
2: Ayun, DJ Mi, marami-rami na ang nanonood. Okay. Ayun, batiin natin si Amelia Corade. Good evening po, Ma'am Mary Jeremy.
1: Hello po.
2: Ayun. Tapos, meron pa dito si Arlene Morondos. Share dan po. Thank you po sa pag-share at sa pag-support sa ating programa. At meron din po dito si Rose Pasikatan. Good evening from Antipolo City. Hello po sa mga lahat ng taga-Antipolo City. Ayun. Si Joyan po ay nag-share din ang kanyang karanasan na minsan ay hindi rin daw siya nakakasimba dahil kulang sa budget. Pero, ayun, ang ending ay kailangan magtawag
1: so, araw ng
2: mga
1: Sabat
2: pasahero
1: ay,
2: sa jeep. Ayan.
1: Araw ng Sabat.
2: Na ibahagi niya rin po. Ayun. Mm-hmm. Ayun. So, ayun din po si Jason Gui. Nice. Watching with us. Hello po. Good evening. Maraming salamat sa pag-support at sa pag-nood. Ayun. Si Mapagmahal Makulit. Good evening po sa lahat. Hello po. Good evening.
1: Hello.
2: Ayan. Si Joyce Kotiamko. Nag-share po siya na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bless you po more dahil nakakatulong daw po kayo, Kuya Nelson, sa mga may kailangan. At ang inyo pong karanasan ay for sure nakaka-inspire sa ating mga tagapakinig. At si Helen po, ay sabi niya po, Kuya Nelson, sir, pwede po bang mag-apply bilang empleyado sa business mo kasi wala pong Sabat. Ayun, Kuya Nelson. Kasi walang Sabat
1: na
2: po. Ayun, mag-reach out po kayo kay Kuya Nelson, Ma'am Helen. Ayan, si Sir Boyet, hello po. Thank you po sa pag-nood at pag-join sa amin. Rachel Pangko, hello po. Magandang gabi. God bless. God bless din po sa inyo. Si Rosie De Los Reyes, good evening po, SDA Taal. Ayan.
1: Hello, good evening po.
2: At meron pa dito, si Joe Magsipok, amen daw po. For sure, sila ay nabibless po, Kuya Nelson, sa inyong karanasan na naibahagi. Ayun. Si Maricel Vergara, magandang gabi po sa inyong lahat from Davao Oriental.
1: Hello,
2: ayun.
1: Hello po.
2: Maayong gabi yan sa mga Davao Oriental.
1: Bisaya ka ba, DJ Jem?
2: Ay, Ilongga po.
1: Ay, Ilongga.
2: No, may konting Bisaya lang po. Ayun. Ayan, meron pa po si Rainer De La Peña. Hello po from CDE. Hello, Rain.
1: Hello
2: at
1: po
2: sa mga co-missionaries din po na nasa CDE. Ayun.
1: Ayan, thank you so much po sa inyong mga comments, shoutouts, at sa mga experiences na i-share. At ngayon po, ipagpapatuloy na po natin ang kwento ni Kuya Nelson.
2: Ayan, so Kuya Nelson, ngayon po nung nabahagi niyo, sino kayo bago nakilala si Kristo? Sino kayo ngayon? At paano niyo muli na-encounter si Kristo? Kasi sa marami niyo pong napagdaanan. At for sure, meron pa po kayong gustong ibahagi. Lalo na po sa mga nagbi-business din ngayon. Ano?
3: Mga kapatid, ngayon siguro, kung tatanungin ako, kaya na sabi ko kanina na hindi pa naman tayo yung very so far, far away na nakagaya ng malalaking kumpanya. Pero sapagkat ang Panginoon pa rin ay mabuti sa atin, talagang may kita ang kabutihan sa aking puso at sa patuloy na binibigay ng Panginoon sa atin. So siguro ako ngayon ay isang instrumento ng Panginoon. Ano, mga kapatid, hindi man natin baka sabihin nila na masyadong mataas ang pagtingin, hindi po sa ganon, pero sa aking pananaw, sa aking pagtingin lamang, parang ako'y isang instrumento ng Panginoon.
1: Bali, Kuya Nelson, noon ba ay naging mapagbigay ka na?
3: Yes.
1: Oo.
3: kasama na sa buhay ng isang negosyante ang isang mapagbigay.
1: So anong pinagkaiba no na ngayon na talagang ano na kayo?
3: Iba po yung mapagbigay sa piling ng Panginoon.
1: Uh-oh.
3: Kesa yung noon na nasa piling ka pero hindi mo naman nauunawaan ang mga bagay mm-mm. na siguro hindi pa matured enough
1: mm-mm.
3: upang mapagtanto, ano, mga kapatid, DJ Me and DJ Jen.
1: Naranasan mo ba, Kuya Nelson, na tumulong ka sa isang tao, pero hindi naman siya bukal sa puso mo?
3: Yes.
1: Kasi may kaya kayo noon, di ba? Siyempre, may mga nag-ask ng tulong sa inyo.
3: Yes, marami pong nag-ask ng tulong, pero minsan talaga sa ating mararamdaman mo na alam mo yung paulit-ulit na pagtulong mo, tapos minsan nagsasawa ka na rin na tumulong, tapos minsan nararamdaman mo na parang hindi na bukal sa loob mo ang pagtulong ni Jamie.
1: Mm-mm.
3: Pero bagamat ganon, ay kalakip na ito ng aming pamumuhay.
1: Mm-mm. So meron kasi talaga na ano eh, oh, alibawa, kagaya ko, matulungin ako. Talagang kung meron ako, binibigay ko. Kaya lang kasi kagaya na sabi niyo, kung paulit-ulit na, baka mali na kasi. Pati yung baka binibigyan na rin natin ng kasalanan yung tao na ano na lang, manghingi na lang ng manghingi. Mm. Diba? May ganun eh. Parang sinasamantala. Pag alam nilang may kaya ka, sasamantalahin ka.
2: At hindi na rin po sila matututo.
1: Oo. Nangyari ba yun sa'yo?
3: Madalas pong nangyayari yan sa aking buhay. Ngunit sapagkat ngayon ay syempre bilang tayo'y nasa pananampalataya, kailangan din nating turuan ng ating mga kapatid ng leksyon upang tumayo sa sariling paa at tulungan mo ng once, tulungan mo ng twice, tulungan mo ng thrice, but not more than 10 enough, di ba?
1: Mm-hmm.
3: Ang pagtulong ay nasa atin, ngunit isipin din natin ng ating sarili na baka nasobra na tayo ng pagtulong sa iba.
1: Mm-hmm.
3: Tayo naman ang medyo tatagilid sa buhay.
1: Oo. Kaya mga tagapakinig po natin, mag-ingat din po tayo sa pagbibigay. Although mabuti talagang magbigay, di ba? Kaya lang kasi baka natuturuan masanay natin silang po magkasala, di ba, DJ Jem?
2: Masasanay din. Ayun, DJ Me.
1: Bali, ang tanong ko lang, Kuya Nelson, nasa na po yung parents nyo?
3: Both po sila ay nasa piling na ng ating Panginoong Diyos. At ito lang po, recently yung aking ama ay pumanaw ng July 24. At yung aking ama naman, ay ang aking ina ay 2 years ago na pong pumanaw.
1: So, kamusta po yung pala?
2: Opo, kamusta po kayo?
3: Hindi naman nating masabing mabuti, pero tinatanggap nating paunti-unti na sila'y nasa tabi na ng ating Panginoon. Mas maganda ang kanilang buhay kaysa sa buhay natin ngayon.
1: Sila ay natutulog.
3: Pahinga
1: muna. Pahinga muna. Hintay ng ating Panginoong Jesus para sama-sama ulit tayo, di ba? Yun naman ang pag-asa natin, ang Seventh-day Adventist, na sa kabila ng kamatayan, may pag-asa tayo na pagdating ni Jesus, sama-sama pa rin tayo. Kaya si Kuya Nelson, mukhang okay naman talaga siya. Diba?
2: Patuloy sa buhay, DJ Me. Ayun, Kuya Nelson, ngayon, DJ Me, gusto ko na rin itanong dahil sa mga naibahagi niya, ngayon ay siya yung nangangalaga at na-share niya rin po no, na recently lang ay, at hindi rin matagal masyadong pumanaw ang kanyang mga magulang. Ano naman po ngayon, Kuya Nelson, ang inyong future plans?
3: Marami po ang future plans ko sa aking buhay. Marami po akong mga nakalista. May mga strategic studies po ako na ginawa. Pero bagamat meron ako noon, ay iba pa rin ang plano ng ating Panginoon. Siya pa rin ang masusunod, siya pa rin ang magiging master ng ating lahat ng mga plano. Mga kapatid at sa lahat po ng ating mga tagapakinig.
1: Pero Kuya Nelson, kayo ba ay may asawa, may anak?
3: Ako po ay single.
1: Ay, single.
2: Single pa.
1: May girlfriend?
3: Ako po ay single.
1: Single lang. Yun lang ha, single.
3: Pero single. Isip po nila medyo double na ata.
1: Okay, yun. Basta ayun, single Kuya po si Kuya Nelson.
2: Single si Kuya Nelson. Ayun, Kuya Nelson, maraming salamat po sa inyong pagbahagi ng inyong karanasan simula nung bago nyo po mas nakilala pa ng mas malalim ang ating Panginoon. Ngayon po, para sa ating pagtatapos, ano po ang gusto ninyong pabaon, lalo na po sa mga katulad ninyo na nagkaroon ng merong business, na bankrupt, or naging negative, may utang, at muling nakabangon. Ano yun po yung gusto nyong i-advise sa kanila upang sila din po ay magpatuloy?
3: Sa ating pong mga kapatid, sa ating pong lahat ng mga tagapakinig, ngayon po ay, bagamat ang iba ay nakakaranas ng aming naranasan nung mga panahon na kami rin ay nangangailangan, ang aking advice sa inyo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Patuloy kayong lumapit sa ating Panginoon. Patuloy tayong maging mapagkumbaba, mga kapatid, sapagkat ang lahat ng bagay ay ang Panginoon lamang natin ang nakakaalam at ang sagot sa lahat ng mga bagay. Ngunit tayo bilang mga tao, sapagkat tayo'y nagkakamali rin, mga kapatid, sa mga ating mga tagapakinig, nagkakamali rin ho tayo. Lahat ng ating mga naging pagkakamali noon ay itapon na natin. Gawin nating inspirasyon ang lahat ng mga bagay na ating nagawa noong mga panahon tayo'y nagkamali. Gawin natin itong inspirasyon, baunin natin upang hindi na muling maulit ang mga masasakit, ang mga bagay na hindi katanggap-tanggap ni Jamie. Baunin natin ito upang tayo'y mas lumakas ang pananampalataya natin sa Panginoong Diyos, at higit sa lahat ay ibalik ang lahat ng papuri sa ating Panginoon.
2: Amen. Thank you so much, Kuya Nelson, sa inyong pag-share, no? Napakaganda po ng inyong karanasan, at for sure sa mga tagapakinig po natin na same ang experience, ay for sure po ay may napulot sila. Ikaw naman, DJ Mi, ano ang baon mo sa kwentong pagbabago ni Kuya Nelson?
1: Ako naman, DJ Jem, nakita ko na may pag-asa sa kabila ng pagsubok. Diba? May pag-asa sa kabila ng pagsubok. Kasi normal po, mga tagapakinig, normal po na ang mundong ito, makakaranas ka talaga ng mga pagsubok sa buhay. Hindi naman pwedeng panaysaya lang eh, di ba? Hindi naman pwedeng okay ang lahat. Kasi itong mundo na ito, nandito po si Satanas. Si Satanas po, hindi tumitigil yan para bulungan tayo, para tuksohin tayo, at mapalayo tayo sa Diyos. Kaya mga kapatid, napaka-importante na lapitan natin ang Panginoon. Dahil si Satanas talagang naandyan. Ngayon, ang kailangan natin, meron tayong Jesus na kaagapay natin, na tutulong sa atin sa anumang pagsubok na pagdadaanan natin o pinagdadaanan natin ngayon. At totoo din yung sa 1 Corinthians 10:13 na hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya eh. Kaya normal talaga, magkakaroon tayo ng pagsubok na alam ng Diyos, kaya natin yun. Kaya natin yun. Yun ay kung lalapit tayo sa Panginoon. Kaya Kuya Nelson, maraming salamat sa iyong kwento. At yung comment kanina na seek ye first, ay talagang totoo din yun. Yung seek ye first, the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ano man yung mga kailangan natin sa buhay natin, physical, mental, social, spiritual, financial, lahat ng yan na kailangan natin, kung uunahin natin ang Panginoon, totoong-totoo, ibibigay niya ang lahat sa atin. Okay, ikaw naman, DJ Jem.
2: Amen, DJ Mi. Thank you, Kuya Nelson, sa iyong pagbahagi, no? Ako naman, DJ Mi, ang napulot kong lesson sa gabing ito ay, nung nabahagi ni Kuya Nelson na may business sila, nakita ko na yung Panginoon, kaya niyang mag-provide. At kung medyo na-share kanina ni Kuya Nelson na medyo napalihis, the Lord can also take it away, can allow na mawala yun sa atin. But at the same time, ang maganda naman doon ay sila mismo, siya at ang kanyang pamilya ay dumulog sa Panginoon. Pinaalam sa kanila ng Panginoon, na-realize nila, at hindi sila nawala ng pag-asa, at mas lalo silang lumapit sa Panginoon. At ngayon, tingnan nyo naman mga tagapakinig natin, ano, si Kuya Nelson ay patuloy na bumabangon. At sabi niya, hindi madali, pero papunta na siya doon, paunti-unti. At pinapatuloy niya ang legacy, lalo na sa pag-share ng blessings na binalik ng Panginoon sa kanya.
1: Ayan, amen, DJ Jem. Thank you so much po, DJ Jem, sa pagsama sa amin. Ganun din, Kuya Nelson, sa pag-share ng iyong testimony. Muli, maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight, mga tagapakinig po natin, mga taga-subaybay. Patuloy nyo rin po kaming samahan every Tuesday, 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM. Ganun din po sa ating Facebook page and YouTube channel, The Adventist World Radio Manila. At kung meron po kayong kwento na gusto nyo din pong i-share sa amin, yung kwento ng pagbabago na sino kayo noon, pero ngayon iba na talaga kayo. All things new! Ayan, kung meron po ay welcome na welcome po kayo mag-share sa amin. Contactin nyo lang po kami, tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891.
2: Ayan, ako po muli ang inyong DJ Jem, nakahalili ni DJ Rocky na nagpapaalalang Rocky Rodman ang iyong buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay.
1: Muli, ako po si DJ Mary Mee na nagpapaalalang Mary Mee Mang pagsubok sa buhay. Tandaan mo, ang diyan ng Diyos lagi para sa'yo. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR.
0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
4: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
5: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
4: This is Jaisel Diaz.
5: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan nyo kami every Tuesday, 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
6: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
7: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
8: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
7: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
9: This is Rolyn Kadalig.
10: And this is Lou Imperial.
9: Be inspired.
10: Be encouraged.
9: And let's keep rolling in the loop of faith.
0: Dito lamang sa Faithcast.
11: Healthy na masarap pa? Yes, posible. Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating. Choose Country Veggie Foods.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Malugod po namin kayong tinatanggap sa 10th bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagaan ng pamilya at sa mabuting plano na inihanda ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan.
1: Ito ang Tanging Pag-asa Season 3,
0: Pamilyang
1: Mahal ng Diyos.
0: Ngunit bago tayo magsimula, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na kami ay muli niyong pinagkita-kita sa pamamagitan ng programang ito. Dalangin namin, Ama, na samahan kami kasama ang aming pong tagapagsalita na si Pastor Jerry Cahobe. Dalangin namin, Ama, na haplusin ang kanyang mga labi upang ang bawat mensahe na aming pong mapakinggan ay siyang magbigay sa amin ng pag-asa sa bawat naming tahanan. Dalangin din namin, Ama, ang aming mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig sa araw na ito. Dalangin po namin na bigyan kami ng malawak na pangunawa at mayroong mga ngiti sa aming mga labi na matanggap ang bawat katotohanan at pag-asa na nais niyo po sa bawat isa sa amin. Ito lamang po ang aming kahilingan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus.
1: Pastor, mahalaga ba ang pagkakaisa sa loob ng pamilya?
0: Oo naman, Verlin. At alam mo ba, isa sa mga pangunahing katangian ng pamilyang may kaayusan ang pagkakaroon ng pagkakaisa. Pagkakaiba man ng kakayanan o ginagawa, ang pagkakaroon ng isang mithiin at isang paniniwala ay nakakapagdulot ng katiwasayan sa tahanan.
1: Dagdag pa rito, mas magiging madali ang paglago ng bawat miyembro ng pamilya kung ang bawat problema ay napag-uusapan at naipapanalangin.
0: Tunay nga, Verlin. Kaya ang pamanhik po namin sa inyo, samahan kami at si Pastor Jerry Cahobe para alamin ang mga katotohanang nais ng Diyos na malaman mo para sa ikabubuti at ikaliligtas ng iyong buong sambahayan.
1: Ngunit bago natin siya marinig, ating pakinggan at awitin ang ating theme song na maghahanda sa ating mga puso't isipan upang pakinggan ang mensahe ng katotohanan mula sa Panginoon para sa buong sambahayan.

Ang pamilya ay isang pangunahing unit ng lipunan na binubuo ng mag-asawa at mga anak. Ang bawat isa sa mga membrong ito ay may kanya-kanyang mga tungkulin at responsibilidad. Sa loob ng isang pamilya, kinakailangang gampanan ng lahat ang kani-kanilang papel. Pagdating sa bagay na ito, narito ang ilang mahalagang dapat tandaan. Una, isa sa pinakamahalagang responsibilidad ng isang pamilya ay ang pagpapalaki ng anak. Ito ang pinakamahirap na responsibilidad dahil ang bata ay kailangang palakihin mula pagkabata hanggang sa siya'y nasa sapat na gulang para alagaan ang kanyang sarili. Ang pamilya ay nagbibigay ng emosyonal, psikolohikal, na moral at material na suporta sa mga membro. Kailangan tiyakin ng pamilya ang pagkakaloob ng pisikal na seguridad sa mga tuntunin ng pagkain, pananamit, tirahan at iba pang pangangailangan sa mga supling nito o iba pang umaasang individual na membro ng pamilya gaya ng lolo't lola. Gayunman, mahalaga ang pagtatalaga ng matiyak na tungkulin sa bawat membro ng pamilya. Ang mga halimbawa ng mga tungkulin at responsibilidad na ito ay kinabibilangan ng ama, pagbibigay ng pagkain, tirahan at salapi para sa pamilya. Paggawa ng mahalagang desisyon, yun din ay patungkol sa ama. Sa ina, paghahanda ng pagkain at pagpapanatiling maayos ang bahay. Pag-aalaga at pagpapalaki sa mga bata. Pagtuturo sa mga bata ng moral at pagpapahalaga. Mahalagang tandaan na ang mga tungkuling nabanggit at ano mang iba pang tradisyonal na tungkuling itinalaga sa alinmang magulang ay maaaring gampanan ng sino man sa mga magulang. Sa katunayan, ang parehong mga magulang ay dapat purihin ang isa't isa sa pagganap ng lahat ng mga tungkuling ito. Para sa mga anak, kanilang tungkulin ang pagsunod sa kanilang mga magulang. Pagtulong sa pagsasagawa ng magawaing bahay, particular sa kusina, paglalaba, paglilinis at iba pa. Pagtupad sa mga inaasahan ng pamilya at pagkuha ng magagandang grade sa paaralan. Ang bawat isa sa mga tungkuling ito ay binibigyan ng katayuan. Ang katayuan na itinalaga sa isang particular na tungkulin sa loob ng pamilya ay sumasalamin sa mga halaga at paniniwala ng pamilyang iyon. Kung mas mataas ang katayuang itinalaga sa isang tungkulin, mas malaki ang otoridad, mga pribilehiyo at gantimpalang ibinibigay sa tungkuling iyon. Mga kaibigan, ang daan tungo sa tagumpay ng pamilya ay walang iba kundi ang pagkakaisa kasama ang Diyos. Ito ang kinakailangan para maganap ang layunin ng bawat pamilya na para sa ikaliligaya at ikabubuti ng lahat. Ang konsepto ng pagkakaisang nais ng Diyos sa bawat pamilya ay itinatag bago pa ang pagkatatag ng mundo. Ito ay naroroon mismo sa kalikasan ng Diyos dahil siya mismo ay may magandang pagkakasundo ng tatlo sa isa. Siya'y halimbawa ng pagkakaisa. Kung paanong ang liwanag na tinutukoy ng mga scientist na may tatlong primary rays of wavelength na natatangi at may magkakahiwalay na function. Ang ating isang Diyos ay nahahayag sa tatlong natatanging persona ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ayon sa 1 Juan Kapitulo 5
ang talata ay 17. Sa ibang mga kasulatan ay ganito ang sinasabi, "Merong tatlo na nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo, at ang tatlong ito ay iisa." Ang tema tungkol sa Trinity ay isa lamang sa mga paksang doktrinal na nabuo ng madamdaming debate sa mga Kristiyano. Maraming iglesia ang nahati at maraming away ang naganap sa isyong ito na pumapalibot sa kalikasan ng Diyos. Ang pagkalito sa kalikasan ng Diyos ay hindi nabago. Mula pa noong paglikha matyaga ng hinangad ng tao na maunawaan at ipaliwanag ang Diyos. Sa aklat ng Hob, binigkas ni Sofar ang sigaw ng bawat puso ng tao nang magpahayag siya sa Hob Kapitulo 11, ang talata ay 7 at 8. Matatagpuan mo ba ang malalim na bagay ng Diyos? Matatagpuan mo ba ang hangganan ng makapangyarihan sa lahat? Ito ay mataas kaysa langit. Anong iyong magagawa? Malalim kaysa Sheol. Anong iyong malalaman? Ayon nga kay John Wesley, "Bring me a worm that can comprehend a man, and then I will show you a man that can comprehend the triune God." Ang pag-aaral tungkol sa Diyos ay di mapapantayan. Ang pinakamataas na paksa na maaaring subukang lapitan o pag-isipan ng sinumang mortal. Dahil tinutukoy ng Diyos ang kanyang sarili bilang walang hanggan at ang pinakamataas na kapangyarihan, presensya at kaalaman, ang larangan ng pag-aaral na ito ay mas malalim, mas malapad at mas malawak kaysa sa iba. Sabi sa Isaiah Kapitulo 55, ang talata ay 9. "Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip." Hindi kailanman lubos na mauunawaan ng may hangganang pag-iisip ng tao ang lahat tungkol sa walang hanggang Diyos. Higit pa gaya sa pagtalon sa mga bituin gamit ang ating mahinang mga paa. Sa makatwid, kailangan nating harapin ang misteryong ito na bumabalot sa kanyang pagkatao ng isang malaking sukat ng paggalang at malalim na pagpapakumbaba. Tulad ni Moises, nang siya'y dumating sa presensya ng Diyos, sabi sa Exodus Kapitulo 3, ang talata ay 5, "Hubarin mo ang sandalya sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa." Sa pamamagitan ng pagsasantabi sa ating mga naunang naisip na idea, opinyon at sektarya na pagsasanay, maari tayong direktang dumako sa salita ng Diyos at matututunan kung ano ang pinili niyang ihayag tungkol sa kanyang sarili. Ngunit tandaan, tanging ang Diyos lamang ang ganap na nakakaunawa sa Diyos. Kaya kahit na matapos ang pinakamatyagang pagsasaliksik, maaari pa rin tayong magkaroon ng ilang mga tanong na di nasasagot na magpapatunay na isang mabungang larangan ng pag-aaral kahit na sa buong panahon ng kawalang hanggan. Maaring may magsabing, "Teka lang, Pastor Jerry, kung itinuturo ng Biblia na iisa lamang ang Diyos, paanong ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona?"
walang alinlangang ipinapahayag ng kasulatan na iisa lamang ang Diyos. Sa loob ng mahigit na 3,000 taon, inulit ng mga Hudyo ang Deuteronomio Kapitulo 6, ang talata ay 4. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Ang sagradong sipi na ito ay tinatawag na Shema, pinangalanan ayon sa Hebreo para sa unang salita nito. Pinahahalagahan at isinaulo ng mga debotong Hudyo sa loob ng maraming siglo. Itinala ni Isayas ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. Sinasabi sa Isayas, Kapitulo 44, ang talata ay 6 at 8. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ang huli. Liban sa akin ay walang Diyos. Kayo'y huwag matakot o mangilabot man, hindi ko ba ipinahayag sa iyo ng una at sinabi iyon? At kayo ang aking mga saksi, may Diyos ba liban sa akin? Oo, walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Itinuturo din Jesus sa Juan Kapitulo 17, ang talata ay 3, ang tungkol sa isang Diyos na tunay. At isinulat ni Pablo sa unang Timoteo Kapitulo 2, ang talata ay 5, na may isang Diyos. Bagamat ang karamihan sa mga mananampalataya ay sumasang-ayon sa pangunahing katotohanan ito, ang isang mainit na debate sa mas malalim na implikasyon nito ay sumiklab sa buong kasaysayan ng Iglesia. Nangangahulugan ba ito na merong isang personang may tatlong magkakaibang titulo? O may tatlong magkakahiwalay na persona na misteryong nag-morph sa nila lang? Si Jesus ba ay isang mabuting tao lamang, isang nilikha para tubusin tayo ang Ama, lamang ang Diyos? Ang iba naman ay naniniwalang ang Ama at ang Anak ay tunay na Diyos. Ngunit, ang banal na Espiritu ay ang puwersa lamang na gumagawa ng kanilang utos. Ang bawat isa sa mga magkasalungat na ediyang ito ay umakit sa mga tapat na tagasunod nito. Suriin natin ang batayan ng mga pananaw na ito at ihambing ang mga ito sa Biblia. Noong ikatatlong siglo, itinuro ni Sibalius, isang paring Libyan na naninirahan sa Roma, na ang Diyos ay iisang persona na may iba't ibang titulo. Ito'y kilala bilang modalism. Sa ganitong paraan, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay kumakatawan sa iba't ibang mga sombrero o titulo na isinusuot ng Diyos. Depende sa kung paano niya gustong makipag-usap sa tao sa panahong iyon. Ito'y katulad ng tubig na maaaring magkaroon ng anyo ng solid, liquid, o gas. Gayunman, hindi sila tatlong papel na ginagampanan ng isang persona. Kinilala ng Iglesia ang mga ideya ni Sibalius bilang salungat sa turo ng Biblia at agad siyang itiniwalag. Ngunit meron pa rin siyang mga tagasunod ngayon na karaniwang kilala bilang doktrinang oneness o Jesus only. Sinasabi ng katuruan ng Jesus only na si Jesucristo ay hindi lamang ang anak,

isang mundong nangangapa sa espiritual na pagkabulag. Nanalangin si Jesus sa kanyang ama sa Getsemani. Sa Juan Kapitulo 17, ang talata ay 5 at 6. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kalwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanglibutan. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Si Jesus lamang ang tanging makapaghahayag ng Ama dahil siya ang malinaw na larawan ng Ama. Ito ay makikita natin sa mga referensyang mula sa Lucas Kapitulo 10, ang talata ay 22, at Hebreo Kapitulo 1, ang talata ay 3. Kaya nang tanungin ng mga alagad si Kristo kung ano ang Ama, masasabi niya sa Juan Kapitulo 14, ang talata ay 9, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Si Jesus ay lubos na sumasalamin sa katangian ng Ama na siya'y ganap na sumasalamin sa Kanya. Kaya may titulong ang walang hanggang Ama. Ang isa pang dahilan kung bakit tinawag si Jesus na walang hanggang Ama ay dahil ang mundong ito at ang lahat ng naririto ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sa tunay na diwa, si Jesus ang Ama natin. Ito ay mababasa rin natin sa Hebreo Kapitulo 1, ang talata ay 2, at Juan Kapitulo 1, ang talata ay 3. Sa Isaias Kapitulo 9, talatang 6 lamang ang tanging bumabanggit sa Biblia kung saan si Jesus ay tinatawag na Ama. Tandaang tinatawag din si Jesus ang kanyang sarili na anak ng tao, ating kapatid, ating pastol, ating kaibigan, at ating pari. Ang magtayo ng doktrina gamit ang isang talata sa kasulatan ay kasing hangal ng pagtatayo ng bahay sa ibabaw ng iisang nakatayong poste. Pisikal na pinaghihiwalay ng Biblia ang Ama at ang Anak ng paulit-ulit. Habang si Kristo ay nasa lupa, tinukoy niya ang kanyang Ama sa langit. Sinabi niya sa Mateo Kapitulo 10, talatang 32, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Palagi niyang itinuturo ang kanyang mga panalangin sa langit sa Ama at sinabing ang Ama ay may sariling kalooban. Sa Lucas Kapitulo 22, talatang 42, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito. Gayon may huwag ang kalooban ko ang mangyari kundi ang sa iyo. Ganito rin ang kanyang sinabi sa Lucas Kapitulo 23, talatang 46. Ama, sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu. At pagkatapos niyang mamatay at muling mabuhay, ayon sa Roma Kapitulo 8, talatang 34, siya'y umakyat sa kanan ng Diyos. Ito'y nagpapahiwatig na ang Ama ay may hiwalay na presensya. Sa katunayan, sinabi ni Jesus na hindi siya ang Ama ng higit sa 80 beses. Bagamat laging nananatiling isa sa layunin at pinagmulan, si Jesus at ang Ama ay malinaw na magkahiwalay at magkaibang mga persona. At higit sa isang pagkakataon, kinausap ng Ama si Jesus mula sa langit. Sa Mateo Kapitulo 3, ang talata ay 17. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na lululugod.
nangangahulugan

si Jesus at ang Ama ay dalawang magkahiwalay na individual na persona. Isa pang grupo ay nagtatanong kung talagang taglay ni Jesus ang lahat ng katangian ng Diyos na walang hanggan. Nagmula ang mga ito kay Arius, isang paring Alexandrian noong ika-apat na siglo, na may ibang pananaw sa Diyos. Itinuro niya na bago gumawa ng anupaman, lilikha ng Diyos ang isang anak na hindi kapantay o kasing walang hanggan sa Ama. Ayon sa ideyang ito na tinatawag na Arianism, si Jesucristo ay isang supernatural na nilalang. Ngunit siya'y hindi parehong ganap na tao o ganap na Diyos. Ang iba pa ay yumakap sa isang immature version ng doktrinang ito na pinanghahawakan na noong bukang liwayway, ang Diyos Ama ay may ilang anyo ng cosmic intimate na ugnayan sa banal na Espiritu at si Jesus ang produkto. Pinangangatwiranan ng paniniwalang ito, paano pa siya matatawag na anak? Gayunpaman, ang mga konseptong ito ay ganap na salungat sa turo ng bagong tipan, kung saan ipinahayag ni Jesus bilang walang hanggang manlilikha at hindi isang nilikha, na ito'y makikita sa Juan Kapitulo 1, ang talata ay 1 hanggang 4. Habang inihahambing natin ang mga kahulugan ng kasulatan para sa Diyos sa record ng Biblia tungkol kay Jesus, makikita natin na ang mga katangian ni Jehova ay iniuugnay din kay Jesus. Pansinin ang makapangyarihang mga halimbawang ito. Siya'y self-existent. Juan Kapitulo 1, ang talata ay 1 hanggang 4, Kapitulo 4, talatang 6. Tanging Diyos lang ang self-existent ayon sa awit 90, talatang 2. Tinutukoy ni Jesus ang kanyang sarili bilang walang hanggan. Sinabi niya sa Apokalipsis, Kapitulo 1, ang talata ay 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na siyang ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Siya mismo at siya'y may buhay na walang hanggan. Unang Juan Kapitulo 5, ang talata ay 11, 12 at 20. Siya'y makapangyarihan sa lahat. Apokalipsis Kapitulo 1, ang talata ay 8. Tinatawag pa nga ng Ama si Jesus na Diyos. Sa Hebreo Kapitulo 1, ang talata ay 8. Ngunit tungkol naman sa anak, sinasabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ang siyang setro ng iyong kaharian. Si Jesus ay may kakayahang magpatawad ng kasalanan. Ayon sa Lucas Kapitulo 5, ang talata ay 20 at 22. Sinasabi ng Biblia na tanging Diyos lang ang may kakayahang magpatawad ng kasalanan. Ayon sa Isaiah Kapitulo 43, talatang 25. Tinanggap ni Jesus ang pagsamba na ayon sa 10 utos ay nakalaan lamang para sa makapangyarihan sa lahat. Ito'y makikita sa Mateo Kapitulo 14, ang talata ay 33. Ayon sa Mateo Kapitulo 28, talatang 9, at do'y sinalubong sila ni Jesus na nagsasabi, kapayapaan ay sumainyo, at paglapit nila sa kanya ay niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Nang makita ang muling nabuhay na tagapagligtas, ang nagbalik loob na nag-aalinlangan na si Tomas
ay umamin sa Juan Kapitulo 20, ang talata ay 26 hanggang 29. Panginoon ko at Diyos, itinuturo din ng banal na kasulatan na ang Diyos lamang ang nakakaalam ng mga iniisip ng puso ng isang tao. Ayon sa Unang Hari, Kapitulo 8, talatang 39. Ngunit patuloy na nalalaman ni Jesus kung ano ang iniisip ng mga tao. Sabi sa Juan Kapitulo 2, ang talata ay 25. Sapagkat alam niya ang isinasaloob ng tao. Binabanggit din sa Juan Kapitulo 1, ang talata ay 48. Tinanong siya ni Nathanael, paano mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Sa pamamagitan ng Espiritu, si Jesus ay nasa lahat ng dako. Sabi sa Mateo Kapitulo 28, ang talata ay 20, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Wika rin sa mga gawa, Kapitulo 18, ang talata ay 10. Sapagkat ako'y kasama mo at walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka, sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito. Siya'y may kapangyarihang magbigay ng buhay at muling binuhay ang kanyang sarili. Ang tala sa Juan Kapitulo 10, versikulo 18, walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking ama. Sabi rin niya sa Juan Kapitulo 11, talatang 25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Sa makatwid, sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga pangunahing kahulugan ng Diyos at pagkakita na si Jesus ay umaangkop sa bawat isa sa mga kahulugan iyon, malinaw naman na si Jesus ay walang hanggang Diyos. Maging ang mga kaaway ni Jesus ay naunawaan at kinilala ang kanyang pag-aangkin ng pagkakapantay-pantay sa Amang Diyos. Nang buong tapang niyang ipahayag na ako at ang Ama ay iisa. Ang mga Hudyo ay nagalit at naghangad na ipapatay siya. Nanawaan nila ng walang pag-aalinlangan na si Jesus ay nag-aangkin na siya mismo ang Diyos. Ayon sa Juan Kapitulo 10, ang talata ay 30 at 33. Ako at ang Ama ay iisa. Sumagot sa kanya ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. Tinangka pa nga ng mga Hudyo na batuhin si Kristo nang tanggapin niya ang sarili nitong titulo ni Jehovah na ginamit sa nasusunog na palumpong. Sinabi ni Jesus sa kanila sa Juan Kapitulo 8, talatang 58 at 59, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Kaya't sila'y dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya, subalit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Naunawaan ng mga Hudyo na inangkin ni Jesus
ang pagkakapantay-pantay sa Diyos nang sabihin niya sa Juan Kapitulo 5, talatang 17 at 18. Hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking ama at ako'y patuloy rin sa paggawa. Dahil dito ay lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin, kundi tinatawag din na kanyang sariling ama ang Diyos at ginagawa ang sarili niya nakapantay ng Diyos. Meron lang tatlong konklusyon na maaring makuha sa pagbabasa ng mga isipang ito. Una, si Jesus ay nabaliw nang gawin niya ang mga mapangahas na pahayag na ito. Pangalawa, siya'y isang sinungaling. Ang mga ito'y hindi katanggap-tanggap na mga opsyon. Ang pangatlong posibilidad ay binibigkas niya'y katotohanan. Para sa isang Kristiyanong tumanggap ng kapalit na kamatayan ni Kristo sa krus, ang ikatlong opsyon ay ang tanging mapagkakatiwalaan. Kung hindi, ang isang sinungaling o may maling akalang tao ay hindi maaaring maging sapat na matuwid upang maging ating tagapagligtas. Marahil, ang pinakatinatanggap na Christian view sa Diyos ay kilala bilang Trinity o Trinidad. Inituturo ng tanyag na paniniwalang ito na ang Godhead ay binubuo ng tatlong natatanging persona na magkasamang umiral mula sa nakaraan ng kawalang hanggan at pinangalan ng Ama, ang Anak na si Jesucristo at ang Banal na Espiritu. Ang bawat isa ay nagtataglay ng orihinal, dalisay at hindi hiniram na buhay. Lahat sila'y pantay na Diyos at iisa ang kalikasan, katangian at layunin. Hindi sila tatlong Diyos, kundi isang Diyos sa kombinasyon ng tatlong natatanging persona. Ang ilan ay isinasangkot ang Trinitarianism bilang maling pananampalataya dahil inaangkin nilang ang suwail ng medieval church ang salarin sa unang pagpapakilala nito. Sa katunayan, upang ilayo ang kanilang sarili sa katolikong bersyon ng Trinidad, maraming pinunong protestante mula noong ika-19 na siglo ang mas pinili ang mas biblical na terminong Godhead kapag tinutukoy ang triune na Diyos. Gayunpaman, dahil lamang sa naniniwala ang isang apostate na simbahan sa Trinity o anumang iba pang doktrina sa bagay na iyon, ay hindi automatikong ginagawa itong hindi ayon sa Biblia. Totoo rin ang kabaligtaran. Ang isang posisyon ay hindi tumpak dahil lamang ilan sa mga naunang pinuno ng simbahan ang nagtataguyod nito. Maging ang mga apostol ay hindi naunawaan ang kalikasan ng unang pagdating ni Jesus. Ang bisa ng doktrina ay dapat na nakabatay sa otoridad ng Biblia at hindi kung sino ang nagtataguyod nito o tumanggi rito. Ang ilan ay naiisip na dahil ang salitang Trinity nagmula sa salitang Latin na Trinitas na nangangahulugang pagkakatatlo ay hindi mababasa sa Biblia. Ang konsepto ng isang tatlong isang Diyos ay hindi maaaring tama. Subalit, kahit na ang salitang millennium na nangangahulugang 1,000 taon ay hindi lumilitaw sa Apokalipsis Kapitulo 20.
ginagamit natin ito para ilarawan ang 1,000 taong pamamahinga ng lupa pagkatapos ng pagbabalik ni Jesus. Ang isang katuruan ay hindi maaaring sabing di totoo dahil lamang sa isang extra biblical na salita na ginagamit para tukuyin kung ano ang malinaw na isang pagtuturo ng Biblia. Ganito rin ang naa-apply sa mga salitang Trinity. Second coming, investigative judgment, at maraming iba pang maigsing termino para sa mga doktrina. Ang mga pangalan ng Diyos ay nagpapakita ng mga katangian ng kanyang kalikasan. Ang Diyos ay may matagal nang nakaugaliang gumagamit ng iba't ibang pangalan para ilarawan ang pagkatao ng isang tao. Nakuha ni Jacob ang kanyang pangalan na nangangahulugang Swindler nang magsagawa siya ng panlilinlang para nakawin ang pagpapala ng kanyang ama mula sa kanyang kapatid na si Esau. Sa kanyang pagbabalik loob, nakipagbuno si Jacob sa anghel at iginiit ang pagpapala ng Diyos. Pagkatapos ng kanyang pangalan ay pinalitan ng Israel na ang ibig sabihin ay isang prinsipeng kasama ang Diyos. Gayon din ang mga pangalan para sa Diyos na matatagpuan sa Genesis at sa iba pang bahagi ay nagsasabi sa atin ng maraming volume tungkol sa ating mailalang. Sabi sa Genesis, Kapitulo 1, ang talata ay 26. Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Ang Hebreong salita dito para sa Diyos ay Elohim. Ito ay isang plural noun na ginagamit ng higit sa 2,700 beses sa lumang tipan. Nangangahulugan itong ginusto ng mga inspiradong may akda na gumamit ng Elohim nang humigit kumulang sa 10 beses na higit pa kaysa sa iisang anyo na El noong inilarawan nila ang Diyos. Ang mga akda sa bagong tipan ay winisikan ng konseptong ito ng isang Diyos na may tatlong nagkakaisa, ganap na banal na mga persona. Isinulat ni Apostol Pablo na mayroong tatlong banal na persona sa Efeso Kapitulo 4, ang talata ay 4-6. May isang katawan at isang espiritu. Kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Nagsisimula ang aklat ng Apokalipsis sa pamamagitan ng pagpapakilala sa tatlong persona ng Godhead. Sa Apokalipsis Kapitulo 1, ang talata ay 4-6. Mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng kanyang trono at mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama. Sumasa kanya ang kalwalatian at ang paghahari magpakailanpaman. Amen. Bilang karagdagan, malinaw na nakikita natin ang tatlong natatanging persona
sa bautismo ni Jesus. Sa Mateo, Kapitulo 3, ang talata ay 16 at 17. Nang babautismuan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." Kung si Jesus ang tanging persona sa Godhead, saan nanggaling ang tinig na nagpahayag? "Ito ang minamahal kong anak." Ginawa ba niya ang kanyang sarili sa isang tinig mula sa langit? Ang kalapati na umaalingaw-ngaw pababa sa langitan at ang kanyang katawan sa pampang ng ilog? Hindi. Ito'y hindi lamang isang matalinong gawa ng banal na usok at mga salamin. Ngunit sa halip ay isang regal reunion na nagbubunyag ng katotohanan ng Trinity. At higit pa rito, ito'y sa pamamagitan ng ibinabahaging otoridad ng tatlong personang ito na tayo'y inatasang magbinyag. Sabi sa Mateo Kapitulo 28, ang talata ay 19. "Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Karamihan sa kalituhan tungkol sa bilang ng mga nilalang na bumubuo sa Godhead ay nagmumula sa isang simpleng hindi pagkakaunawaan ng salitang isa. Sa madaling salita, ang isa sa Biblia ay hindi palaging nangangahulugang bilang ng numero. Depende sa kasulatan. Ang isa ay kadalasang nangangahulugan ng pagkakaisa. Nakikita natin ang prinsipyong ito na itinatatag ng maaga sa banal na kasulatan sa Genesis Kapitulo 2, talatang 24. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Ang isang laman dito ay hindi nangangahulugan na ang mag-asawa ay natutunaw sa isang tao pagkatapos ng kanilang kasal. Bagkos sila'y dapat na magkaisa sa isang pamilya. Nananalangin si Jesus na maging isa ang mga apostol, na sinasabi sa Juan Kapitulo 17, versikulo 22 at 23. "At ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa upang malaman ng sanglibutan na ikaw at ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal." Kailangan nating isaisip na nang sabihin ni Moises, ang Panginoon ay iisa, ang Israel ay napapaligiran ng maraming Diyos na mga bansa na sumasamba sa maraming Diyos na palaging nasasangkot sa maliit na pagtatalo at tunggalian. Samantalang ang Diyos na lumikha ay binubuo ng tatlong magkakahiwalay na persona na ganap na nagkakaisa sa kanilang misyon na iligtas at suportahan ang kanilang mga nilalang. Habang isinasagawa ng Espiritu ang kalooban ng Ama at ng Anak, ito rin ay kanyang kalooban. Sabi sa 1 Juan Kapitulo 5, ang talata ay 7 at 8.
sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. Totoo, ito'y isang pagsasanay sa utak para maunawaan na ang isang Diyos ay gayon din at pantay na sila. Tulad ng isang lubid na may tatlong magkaisang hibla. Ang tatlong persona ng Ama, Anak at Espiritu ay bumubuo sa iisang Diyos. Isang pagkakamaling iwanan ang napakagandang paksang ito nang hindi tinutugunan ang karagdagang pagbaluktot sa pagtuturo ng Trinity. Ang isa pang klase ng tapat na mga Kristiyano ay naniniwalang habang ang Ama at ang Anak ay tunay na magkaibang mga persona, nakikita lamang nila ang banal na Espiritu bilang isang cosmic force o essence, isang impersonal na daluyan ng kapangyarihan o sasakyan para gawin ang utos ng Ama at Anak. Mapapahalagahan natin kung bakit tila ang banal na Espiritu ang pinakamahirap na ilarawan sa isip at tukuyin sa membro ng Godhead. Kung minsan siya'y tinatawag na Holy Ghost na nag-iiwan sa mga tao ng isang tila nakakatakot na imahe. Iniahambing siya ng kasulatan sa lahat ng bagay mula sa hangin at apoy hanggang sa isang kalapati, tubig at maging isang defense attorney. Ngunit habang isinasaalang-alang natin ang iba't ibang katangian ng banal na Espiritu, mabilis nating makikitang taglay niya ang lahat ng mga kredensyal ng isang hiwalay at natatanging matalino, individual na persona. Ayon sa Juan Kapitulo 16, ang talata ay 13. Gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Totoo ang isang mapa o GPS ay maaring umakay sa iyo. Ngunit walang tumatawag sa isang mapang siya. Napakadali sana para kay Jesus na sabihin na lang dumating. Ngunit binanggit ni Jesus ang banal na Espiritu na siya ng higit na 15 beses. Bakit magpapahirap pa ang Diyos para ilarawan ang kanyang sariling likas na kapangyarihan hanggang sa ito ay nagtataglay ng mga emosyon, pag-iisip at pananalita na hiwalay sa kanyang sarili? Sabi sa Juan Kapitulo 14, ang talata ay 16. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aalim upang siyang sumainyo magpakailanman. Hindi pa ako nakakita ng isang malungkot na bata na tumakbo sa isang vacuum cleaner para yakapin. Tanging matatalinong nilalang ang makapagbibigay ng kaaliwan. Nangako si Jesus bago ang kanyang pag-akyat sa langit na siya'y nagpapadala o magpapadala ng isa pang tagatulong. Ang paraklete ay ang salitang Gregong nagsasaad ng maraming panig na personal na ministeryo bilang tagapayo, tagapagtaguyod ng aliw, tagatulong, tagaaliw, kapanalig, at tagasuporta. Yon ay mababasa sa Juan 14, Kapitulo 16, 17, 26, at sa Kapitulo 15, Talatang 26, 27, Kapitulo 16, Talatang 7 hanggang 15. Ang lahat ng ito ay mga katangian na karaniwang pag-aari ng isang tao o kaibigan.
kung ang banal na Espiritu ay aktibong puwersa lamang ng Diyos. Kung gayon, ang Juan 16, Kapitulo 7 at 8 ay walang kabuluhan. Gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makakabuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mang-aaliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. Malinaw mula sa tekstong ito na ang banal na Espiritu ay may personal na naroroon pagkatapos umakyat sa Jesus. Kung ang banal na Espiritu ay enerhiya lamang, walang paliwanag o lohika kung bakit hindi siya darating maliban kung umalis si Jesus. Mababasa rin natin sa Apokalipsis Kapitulo 1, Talatang 4 at 5 ang panalangin para sa biyaya at kapayapaan mula sa Ama, sa Espiritu at kay Hesukristo. Dapat nating itanong, inilagay ba ni Juan ang Espiritu sa pagitan ng Ama at Anak? Kung hindi niya itinuring ang Espiritu bilang isang banal na katalinuhan sa parehong kahulugan tulad nito? Kung ang banal na Espiritu ay isang lamang banal na puwersa, kung gayon, bakit mas nakakasakit na lapastanganin ang banal na Espiritu at mas nakamamatay kaysa magsalita laban sa Anak? Ayon sa Mateo Kapitulo 12, ang talanta ay 31 at 32. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipatatawad sa mga tao. Ngunit, ang paglapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sino mang magsabi ng isang salita laban sa Anak ng Tao ay patatawarin. Ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa darating. Sa kahulugan, ang kalapastanganan ay isang mapanghamak o malaswang gawa, pananalita o pagsulat laban sa Diyos. Sa simpleng pakahulugang ito, ang banal na Espiritu ay dapat na Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ni Pedro na ang pagsisinungaling sa Espiritu Santo ay pagsisinungaling sa Diyos. Sa mga gawa, Kapitulo 5, Talatang 3 at 4. Sa alinmang korte ng mundo, tanging mga buhay na nilalang ang matatawag na mga saksi. Sa wakas, ang banal na Espiritu ay sinasabing may sariling pag-iisip. Ayon sa Roma Kapitulo 8, ang talata ay 27. Malinaw nating nakikita na ang banal na Espiritu ay hindi isang puwersa, kundi ikatlong banal na persona sa Godhead. Bagaman isang Espiritu, taglay niya ang lahat ng katangian ng isang persona at individual. Ang Espiritu ay malinaw na inilalarawan bilang isang nilalang na nagsasalita, nagtuturo, gumagamay, gumagawa ng mga pagpili, saksi, umaaliw at maaaring magdalamhati. Sabi sa ikalawang Korinto, Kapitulo 13, Talatang 14, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Si Augustine, ang dakilang tao ng Diyos, ay minsang naglalakad sa dalampasigan ng karagatan habang lubhang naguguluhan tungkol sa doktrina ng Trinity. Habang siya'y nagninilay-nilay, nakita niya ang isang maliit na batang lalaki na may seashell na tumatakbo pabalik-balik mula sa gilid ng tubig. Pinupuno ang kanyang shell at pagkatapos ay ibinubuhos ito sa isang crab hole
sa buhangin. Anong ginagawa mo, iho? Tanong ni Augustine. Sinusubukan ko pong ilagay ang lahat ng karagatan dito sa butas na ito. Si Augustine ay natuto ng isang leksyon. Sa kanyang patuloy na paglalakad, sinabi ni Augustine, iyan ang sinisikap kong gawin. Nakikita ko na ngayon, nakatayo sa baybayin ng panahon, sinusubukan kong ipasok ang mga bagay na walang katapusan sa maliit na may hangganang pag-iisip. Gayon din, maging kontento na ipagkatiwala sa Diyos ang ilang bagay na hindi pa natin nalalaman. Maging palalo at kahibangan ang magpanggap na naiintindihan natin ang lahat tungkol sa Diyos. Ayon nga sa Roma Kapitulo 11, ang talata ay 13. O ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Kung maaari nating ganap na i-unpack siya tulad ng pag-crack ng isang genetic code, siya'y titigil sa pagiging Diyos. Gayunman, marami ang tungkol sa Diyos na inihayag para maging pagpapala sa ating pamilya. Sinabi sa Deuteronomio Kapitulo 29, ang talata ay 29. Ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito. Ang ipinahayag ay ang katuroang ito ng Trinity ay mahalaga sa Diyos. Ang ministeryo ni Jesus ay parehong nagsisimula at nagtatapos sa pagbibigay diin sa tatlong persona sa Godhead. Ang Ama, ang Anak, at Espiritu ay naruroon sa binyag ni Jesus at kapag siya'y umakyat sa langit. Inutusan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na magbinyag sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang patotoo ng banal na kasulatan ay nagpapahiwatig na ang Godhead ay hindi maaaring paghiwalayin sa tatlong Diyos o pagsamahin sa isang tao. Ang 3-in-1 na ito ay hindi lamang lumikha sa atin, ngunit nagpapahayag sa salita at gawa na mahal nila ang ating pamilya at gumawa ng kamanghamanghang plano para iligtas ang isang nawawalang mundo mula sa kasalanan upang maibalik tayo sa kanyang presensya sa paraiso. Nawa ay matanggap ng pamilya ng bawat isa sa atin ang sinabi sa 2 Korinto, Kapitulo 13, ang talata ay 14. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Amen.

0: Kaibigan, ang tatlong persona na ating pinag-aralan, sila ang may panukala ng kaligtasan ng ating pamilya. Kung tayo ay sasampalataya sa kanila, meron tayong katiyakan para sa buhay na walang hanggan. Kung ito ang inyong pasya ngayong gabi, natanggapin at paniwalaan ang tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, nais ko muli kayong anyayahan sa isang pagtatalagang pananangin. Mahabagi naming Diyos, maraming salamat sa pagpapaliwanag at ganun din sa mga teksto ng Biblia na inyo pong ipinakita at binasa sa gabi-gabi, sa bawat umaga at anumang oras na kami ay nag-aaral ng inyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapahayag mo sa amin. Dalangin namin na patuloy nawang ang masugid na pagbabantay ng Santong Espiritu, ang biyaya na sana'y maging maunlad sa aming buhay at ang pag-ibig ng Ama ang laging maging karanasan ng buo naming pamilya ngayon at magpakailanman. Itong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen.
1: Totoo ang iyong napakinggan, kaibigan, na mahalaga ang pagkakaisa ng isang pamilya. Katulad ng Diyos, sila ay may pagkakaisa sa lahat ng kanilang layunin. Pangarap mo rin bang magkaroon ng pagkakaisa ang iyong tahanan? Halika, kaibigan, tularan natin ang Diyos kung papaano sila nagkaisa upang iligtas tayong lahat.
2: Ikinagagalak namin na makasama kayo sa 10th bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas sa ganito ring oras at ating matutunghayan ang kahalagahan ng katapatan sa loob ng pamilya.
1: Kaya, kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa
2: Pamilyang Mahal ng Diyos.
1: Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon.
0: Kapag ang isang partner ay nilulustay ang pera sa alak, sugal, drugs, sigarilyo, pagpapaload ng data para maglaro ng game sa gadget, kung meron tayong ganito mga suliranin sa ating pamilya, pinakamabuting lumapit sa Diyos. Ilagay natin ang ating mga buhay sa higit na kapaki-pakinabang na bagay. Ilagay natin ang ating buhay sa mga bagay na pang walang

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Nahati sa dalawang makapangyarihang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na relihiyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oro ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanan ng hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saanman.
3: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
4: Healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled daho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating, choose Country Veggie Foods.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kami nag-aawad. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala kapanatagan nun talaga, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadya kong kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kamananampalataya ko ang aking naging asawa. Yun, sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aawa dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito ba po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo? Sabi ko ganyan. Parang nagtatanong ako. Kaya ang sabi ko ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon niyang mga UCCP. Parang ako ho, nainganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Kako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontakt din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalataya na sinasabi nga ho na ika nga sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko yung mga awitin dahil tinig ng pag-asa, yung mga pantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ho talaga. Pastor, tunay ko na. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses po kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparebaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talagang alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM. At ako po ay nagagalak sa inyong maagang pag-tune in dito sa ating programang Rise and Reflect. Maraming salamat po na kayo ay gumising ng maaga upang ipagpatuloy ang atin pong pagbabasa sa Biblia. And happy God First Morning po sa inyong lahat, anuman ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon, ang pag-iingat nawa ng ating Panginoong Diyos ang patuloy ninyong nararanasan. Sa atin pong mga kaibigang nag-drive, ingat po tayo sa kalsada. At nawa ay makarating kayo ng mapayapa sa inyo pong mga pupuntahan. Sa Galacia, Kabanatang 4, Talatang 4 at 5, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. Ang kaganapan ng panahon ay nangangahulugang dumating ang itinakdang panahon ng Diyos. Sa ating Panginoong Diyos, lahat ay nakaplano. Hindi random ang pagkakatawang tao ni Jesus. Hindi random ang plano ng kaligtasan. Ito ay nakatalaga, nakaplano. Sa tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. At bakit siya isinugo? Upang tayo ay tubusin. Ang tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Kaya si Jesus ay nagkatawang tao, dumating upang gawin ang hindi natin kayang gawin para sa atin. Ngunit hindi lamang tayo iniligtas mula sa kasalanan. Sinasabi ni Apostol Pablo na tayo ay upang matanggap bilang mga anak. Ibinabalik tayo ng ating Panginoong Jesus sa sambahayan ng Diyos. Ibig sabihin, ang layunin ng kaligtasan ay hindi lamang upang matakasan ang kaparusahan ng kasalanan, kundi magkaroon ng bagong relasyon sa Diyos bilang ating Ama. Marahil ay isa ka sa mga nag-iisip na hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Napakarami mong nagawang kasalanan. Baka hindi na ako tanggapin ng Diyos. Kaibigan, nang dumating ang kaganapan ng panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak para sa iyo. Si Jesus ang dumating para tubusin ka, tubusin tayo. At pagkatapos kang tubusin, nais kanyang tanggapin bilang kanyang anak. Ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request, anuman ang nais mong iparating sa amin, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang Galacia sa Kabanatang 4, Talatang 3 hanggang 7. Ganon din tayo. Naging alipin tayo ng iba't ibang kapangyarihang umiiral sa mundo nung mga bata pa tayo sa faith. Pero nung dumating na ang tamang panahon, pinadala ng Diyos ang anak niya. Pinanganak siya ng isang babae at lumaki siyang sumusunod sa Jewish law para palayain niya ang mga naging alipin ng law para ituring tayong mga anak ng Diyos. Dahil nga anak tayo ng Diyos, pinadala niya sa puso natin ang espiritu ng anak niya na tumatawag sa Diyos, Tatay ko. Kaya ngayon, di na kayo mga alipin, mga anak na kayo ng Diyos. At dahil dyan, mamanahin niyo ang lahat ng ibibigay ng Diyos sa mga anak niya. From slaves to children. Isang batang matagal nang inaalagaan ng isang babae, ang kalaunan ay legal na naging anak niya.
Nang matanggap ng bata ang adoption certificate, lumabas siya upang makipaglaro sa kanya mga kaibigan. At habang tumatawid sa kalsada, tinawag niya ang babaeng nag-aalaga sa kanya ng ma'am o nanay sa unang pagkakataon. Isang simpleng salita lamang yon, ngunit napakalalim ng kahulugan. Nagbago ang kanyang relasyon at pagkakakilanlan. Hindi na lamang siya batang inaalagaan, siya ay anak na. Ganito rin ang napakagandang mensahe ni Apostol Pablo sa Galacia, Kabanatang 4, Talatang 3-7. Bago dumating si Kristo, ang mga tao ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng kautusan, samantalang ang mga Hintil ay nasa ilalim ng kanilang mga paganong paniniwala at pagsamba. Magkaiba man ang kanilang pinagmulan, pareho silang nasa espiritual na pagkabihag o pagkaalipin. Ngunit nagsimula ang magandang pagbabago sa salitang ngunit sa talatang 4. Ang sabi ng talata, ngunit nang dumating ang kaganapan ng panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Kaibigan, hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating pagkaalipin, pagkabihag sa mga maling paniniwala. Gumawa siya ng paraan upang tayo ay maligtas at maging kanyang mga anak. Tandaan natin, una, God sent His Son. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Nang dumating ang kaganapan ng panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus. Hindi tayo ang unang humakbang pabalik o papalapit sa Diyos. Ang Diyos ang unang kumilos. Sa tamang panahon, isinugo niya si Jesus sa mundong ito. Ipinanganak siya bilang tao at namuhay sa ilalim ng kautusan. Ang pagdating ng ating Panginoong Jesus ay hindi aksidente o pagkakataon. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan. God saw our condition and He sent His Son. Nakita ng ating Panginoong Diyos ang magiging kahihinatnan ng kanyang mga nilalang. Kaya nga, sangayon sa Biblia, from the foundation of the world, ay naglaan na ang ating Panginoong Diyos ng paraan upang tayo ay iligtas. Pangalawa, Christ redeemed. Tinubos tayo ni Kristo. Bakit isinugo ng Diyos si Jesus? Ang sabi ni Apostol Pablo, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa talatang 5, ang isang alipin ay walang kakayahang palayain ang kanyang sarili. Kailangan niya ng isang taong gagawa ng paraan upang siya ay matubos. Noong unang panahon, ang alipin ay binibili. Ganun din tayo sa kasalanan. Binili tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay, ng kanyang sariling dugo. Sa Hebreo Kabanatang 9, talatang 22, sa katunayan, ang sabi ng talata, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng Diyos at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng ating sariling dugo o sariling buhay o kaya anumang pinakamabuting gawa na pwede natin gawin o ng anumang relihiyon o sariling pagsisikap. Si Kristo ang gumawa ng paraan sa pamamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at sakripisyo. Binayaran niya ang halaga ng ating pagkakasala. At pangatlo, we become children of God. Dahil sa pagpapadala ng Ama sa kanyang anak at sa pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo, na ibalik tayo bilang kanyang anak. Tayo ay nagiging mga anak. Ito ang pinakakamanghamanghang bahagi ng Ebanghelyo. Hindi lamang tayo iniligtas ni Kristo mula sa pagkaalipin. Sinasabi ni Apostol Pablo na tayo ay tinanggap bilang mga anak sa talatang 5. Isipin mo kaibigan, mula sa pagiging alipin, ginawa tayong anak. At dahil tayo ay mga anak, isinugo rin ng Diyos ang kanyang espiritu sa ating mga puso upang tayo ay makatawag ng Aba, Ama o Tatay. Ang ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi lamang tungkol sa pagtakas mula sa kaparusahan ng kasalanan, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng isang malapit at
personal na relasyon sa Diyos bilang ating Ama at tayo bilang Kanyang anak. Kaibigan, baka isa ka sa mga taong hanggang ngayon ay nakikilala ang sarili ayon sa iyong nakaraan. Makasalanan, hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ngunit ang magandang balita ay ito. God sent His Son. Isinugo ng Diyos ang ating Panginoong Yesus para sa iyo. Christ redeemed us. Tinubos tayo ng ating Panginoong Hesukristo mula sa pagkaalipin ng kasalanan, and we become children of God. At nais ng Diyos na tanggapin ka bilang Kanyang anak. Hindi lamang nais ng Diyos na sabihin mong mahal ako ng Diyos, nais ng Diyos na tawagin mo siyang Aba, Ama, o Tatay. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang kwento tungkol sa isang tagapagligtas na dumating. Ito ay kwento tungkol sa isang Ama na ayaw tayong manatili sa pagkaalipin. Nais niya tayong makauwi muli bilang Kanyang mga anak. Kaibigan, namumuhay ba tayo bilang isang minamahal na anak ng Diyos o patuloy pa rin tayong namumuhay na parang alipin ng ating nakaraan at mga pagkakamali? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. At inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, Amang Banal, salamat po sapagkat hindi mo kami hinayaang manatili sa pagkaalipin ng kasalanan. Salamat sa pagsugo mo sa iyong anak, ang aming Panginoong Yesus, upang kami ay tubusin at tanggapin muli kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo kaming mamuhay ayon sa aming bagong pagkakakilanlan kay Kristo. Kapag kami ay nanghihina, ipaalaala mo na kami ay iyong mga minamahal at tinatanggap. Turuan mo kaming lumapit sa iyo nang may pagtitiwala at tawagin kang Ama. Naway makita sa aming buhay ang iyong pagliligtas upang ang iba ay magkaroon din ng pag-asa sa aming Panginoong Jesus. Ngayong umaga, dakilang Diyos, ilan sa aming mga mahal na tagapakinig ang may karamdaman, ipinapakiusap po namin, Panginoon, na inyo po silang dalawin ang inyong makapangyarihang kamay na nagpapagaling ang kanila pong maranasan. Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio, 89.1 FM, at akin pong patuloy na inaanyayahan kayo na sundan ang mga natatanging pag-aaral dito po sa ating himpilan, lalo na ang atin pong pinasimulang pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope tuwing alas 7 ng gabi. Ito po ay magpapatuloy at muli nais kong anyayahan kayo na makinig at sundan ang natatanging pag-aaral na ito. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, ito po ay available para sa inyo, isang pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang atin pong 10 Commandments Twice Removed, ito po ay isang napakagandang pag-aaral sa kautusan ng ating Panginoong Diyos upang malaman natin ang Kanyang kalooban. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page,
or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong pong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag ka matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli. God bless.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, may nagmamahal sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang may nagmamahal sa iyo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isa pong masaya at magandang umaga sa inyong lahat, mga ginigilig kong mga kaibigan at mga kapatid. Muli po ating pasalamatan ng ating Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Muli niya tayong ginising sa umagang ito at ngayon tayo magkakasama-sama na muling makikinig ng kanyang mga salita para maging napakaganda ang araw natin na mapuno ng mga inspirasyon. Marami po salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa atin pong programa. Kung saan mang kayo naroong sulok ng mundo, tanggapin niyo po ang aking mainit na pagbati. Nawa sana'y patuloy na kayo'y kasama ko sa pag

0: mabahagi ng atin pong programa sa inyong mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kamag-anak at katrabaho. Ang banal na Espiritu gagawa para himukin ang kanilang mga puso. At kung marinig nila ang mga salitang ito, magkakaroon sila ng gabay sa kanila pong paglalakbay din sa sanlibutang ito. Kaya wag po tayong magsasawang magbahagi ng atin pong programa. Ngayon kung kayo po may mga katanungan, wag niyo pong ilihim yan. Inyo pong isulat din yan dyan po sa Facebook live comment section. Yan, pwede po naming mabasa yan at anong mga bagay na nais ninyong ipabatid tungkol sa kung papaano kayong pinagpapala ng programang ito. At maaari nyo rin pong gamitin yung numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Yan, kung kayo may mga kahilingan, ayaw ninyong mabasa ng iba, pwede nyo pong magamit yung numerong yaan. Para naman sa mga bago na siyang so sumusubaybay sa programang ito o papasimula nyo pa lamang na nakikinig ng ating programa, atin pong patuloy na pinag-aaralan ang aklat ng Daniel, lalo na po yung Kapitulo 12. O, nasa huli na po tayong bahagi ng aklat na ito. Ngayon, bago po tayo dumako sa atin pong pag-aaralan, yung katanungan, nabibigyan natin ng kasagutan, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, kami lumalapit sa inyo upang ilapit ang aming isasagawang pag-aaral at pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Nawa sana ang banal na Espiritu'y pangunahan kami, ituro niyo sa amin ang mga bagay na dapat naming matutunan. Pagkalooban niyo kami ng karunungan at kaalaman upang maging maliwanag sa amin ang mga salitang aming pinag-aaralan. Pagpalain ninyong lahat na sumusubaybay sa programang ito. Masumpungan nila ang biyaya ng Diyos sa kanilang pakikinig at magkaroon ng liwanag ang kanilang buhay. Nawa sana'y patawarin niyo kami kung kami nagkulang at nagkasala. Ingatan niyo po ang bawat isa. Itong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, ang ating pambibigyan ng kasagutan na katanungan ay nagsasabing, kailan nagsimula at nagtapos ang panahon ng 1,290 years sa kasaysayan? Ayan. Siguro, isipin ninyo, bakit kaya nasagot na ito nung nakaraan? Ano? Kasi po, atin pong sinusunod-sunod yung mga talata dito sa Daniel 12:11 at muli pong nabanggit itong bagay na ito. Kaya, bibigyan naman po natin ng eksaktong kasagutan mula rin sa aklat ng Daniel. Ulitin ko po yung katanungan, kailan nagsimula at nagtapos ang panahon ng 1,290 years sa kasaysayan? Ngayon, tingnan po natin dito sa Daniel, Kapitulo 12, ang talatay 11. Ang sabi po ay, sinabi niya sa akin, o Daniel, ikaw na lalaking pinakamamahal, unawain mo ang mga salita na aking sasabihin sa iyo. Tumayo ka ng matuwid sapagkat sa iyo'y sinugo ako ngayon. Nang kanyang masabi ang salitang ito sa akin, ay tumayo na nanginginig. Dito ay binanggit, kung mababasa po natin, ang Daniel 12, talatang 11. Yan, medyo nagkamali tayo ng pagkabasa. Nabasa natin Daniel 10, 11. Ito po yung sinasabi dito po sa talatang 11 ng Daniel 12. Mula sa panahon na ang patuloy na handog na sinusunog ay aalisin at may tayo ang kasuklam-suklam ng pagkawasak ay 1,290 araw. Dito po ay talagang binanggit yung tungkol sa 1,290 araw. Ito po yung pinahayag nito pong propeta Daniel na siyang panahon ng propesiya. Ngayon, ulitin po natin, ang 1,290 days at 1,335 days Ang mga ito po ay sagot sa tanong ni Daniel sa lalaking nakadamit ng lino na pawang ang ating Panginoong Hesus. Ano ang magiging wakas ng lahat ng mga bagay na ito? Ang sabi sa Daniel 12:8. Tulad po yan ng ibang propetikong panahon. Ang mga araw, dito'y kumakatawan sa mga taon. Yan po yung prinsipyo na binanggit sa Ezekiel 4:6 at mga bilang 14:34. Kaya nga yung pong tinatawag na 1290 araw ay kumakatawan sa 1,290 years sa propetikong kahulugan. Ngayon, ang simula po ng panahong 1,290 years, binabanggit nga po sa Daniel 12:11, yan po ay mula sa panahon ng araw-araw na handog ay alisin at ang kasuklam-suklam na nagpapanglaho ay maitayo. Ngayon, yung pong araw-araw na handog, yung tinatawag na daily sacrifice, ay tumutukoy po yan sa patuloy na gawain ni Kristo bilang ating tagapamagitan sa langit. Ang kanyang ministeryo sa langit na santuario. Kaya kung kayo po'y pamilyar, napapakinggan niyo po yung ating pagtuturo tungkol sa ministeryo niya sa makalangit na santuario, ito po yung kanyang pagdadala ng ating mga kasalanan. Kapag humihingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, na sinsiro tayo, tanampalataya tayo sa Kanya, nililinis niya tayo. At siya'y kumakatawan sa atin upang hindi na yung dati nating pagkatao makita sa atin, kundi walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. At sa pamamagitan nito, natutupad natin ang Kanyang kautusan. Kaya nga't siya yung tagapamagitan sa langit. Ang kanyang ministeryo sa makalangit na sangtuaryo. Ngunit ito po ay pinalitan ng pagpapasya sa pamamagitan ng isang peking sistema ng pagsamba na nakasentro sa mga tao sa halip na kay Kristo. Basahin uli natin. O balikan natin yung Daniel 11:8-12. Itinataas niya ang kanyang sarili hanggang sa Panginoon ng hukbo at inalis niya ang araw-araw na handog at itinayo ang kasuklam-suklam na nagpapanglaho. Napakaliwanag na itong mga taong ito inalis yung gawain ng Panginoong Hesus doon sa sanctuary na siyang nagpapatawad ng kasalanan ng tao. Inilagay niya yung kanyang sarili na siyang pinakasentro. Kaya nga, pumasok yung isang peking sistema ng pagsamba ng tao sa kanya nagkukumpisal, kanya humihingi ng tawad, kaysa doon kay Hesus na naroon sa sanktuaryo sa langit na namagitan sa atin. Ngayon, yung pong pagsisimula ng panahong ito ay naganap po yan noong 508 AD nang si Clovis, hari ng Pransya, ay nagpabinyag sa Katolisismo at ipinahayag ang sarili bilang tagapagtanggol ng simbahan. Yan po ay nasa kasaysayan. Kaya nga po, yung kahalagahan po ng 508 AD, yung pong pagbabagong loob ni Clovis, yan po yung nagbukas ng daan para po magkaroon ng pagsasanib yung simbahan at estado na siyang naging pundasyon ng kapangyarihang papal sa gitnang panahon. Kaya ito yung simula ng malawakang paghahari ng simbahan sa politika at ang pag-uusig sa mga tumatanging sumunod sa maling sistema ng pananampalataya. Kaya po doon sa katapusan ng panahong 1,290 years na isinulat sa Daniel 12:11 na sinasabing magkakaroon ng 1,290 araw kung bibilangin natin mula 508 AD last 1,290 years, pumapatakbo yan ng 1798 AD. Noong 1798 AD, naganap ang katuparan ng propesiyang ito, dinakip ni General Bercher ng hukbo ni Napoleon Bonaparte si Pope Pius VI na nagwakas sa pamamayani ng Papa sa loob ng 1,260 years ng kapangyarihan sa Europa. Ano sinasabi ni Ellen White sa The Great Controversy, page 356? Noong 1798, natupad ang propesiya. Ang papay dinakip at ipinatapon. Ang kanyang pamumuno ay nagwakas sa eksaktong panahon itinakda ng propesiya. Napakahalaga at ang maunawa nito at naging maliwanag sa atin. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, ang Diyos ay may ganap na kontrol sa kasaysayan. Yung pong mga propetikong panahon, hindi po yan random. Lahat ay nakatakda sa kanyang plano ng kaligtasan. Kaya kaibigan ko, itong mga nangyayari sa sanlibutan, nasa hula yan. Huwag na tayong mag-play ng chance. Huwag na nating isipin na ay mga natural lang yan. Lahat ng bagay na nangyayari sa mundo, yan ay kontrolado ng Diyos. Kaya nga, mas nakakatiyak tayo na anumanong mangyari sa atin, naroon tayo sa side ng kaligtasan. Ngayon, tingnan mo, yung maling sistema ng pagsamba ay magwawakas. Ngunit ang katotohanan ay mananatili. Tulad po yan ay pinakita sa Daniel 12, darating ang panahon ng paglilinis at paghukom kung saan ibabalik ng Diyos ang tunay na pagsamba sa Kanya. Kaya nga mga ginigiliw, ang ating pag-asa'y na kay Kristo. Wala po yan sa institusyon ng tao. Siya lamang ang ating tagapamagitan at tagapagligtas. Kung meron tayong problema, dumiretso tayo sa Kanya, sabihin natin sa Kanya. Kung tayo may nagkasala, lumapit tayo sa Kanya at sabihin natin sa Kanya. Ang tagapagpatawad, ang Diyos na nagkatawang tao, hindi nagkasala. Ang Diyos lang ang makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Sa Hebreo 7:25 ay sinasabi, kaya rin niyang ganap na iligtas ang mga lumalapit sa Diyos. Sa pamamagitan niya, yamang siya'y laging nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Makakuha tayo ng napakagandang pabalita mula sa sulat ni Ellen White. Ang sabing gano'n sa Testimonies Volume 3, page 12, ang pinagpalang pag-asa na ikalawang pagparito ni Kristo, kasama ng mga banal na katotohanan nito, ay dapat laging ipahayag sa mga tao. Ang panadabik sa kanyang malapit na pagdating ay magtuturo sa atin na ituring ang mga bagay sa mundo bilang walang halaga. Kaya ang pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, yan po yung naglilinis sa ating puso at naghahanda sa atin para sa kanyang kaharian. Mga kaibigan, napakaganda nitong mga katotohanan ito upang hindi tayo manatili doon sa kamalian, kundi tayo ay lumapit kay Kristo, pahawak sa kanyang mga kamay upang tayo ay nasa side ng kaligtasan. Ngayon, bilang konklusyon ng ating pag-aaral, ang 1,290 years na propesiya ay patunay po yan ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Na mula 508 AD hanggang 1798 AD, ang kasaysayan ay umayon sa kanyang salita. At tulad po ni Daniel, tinatawag tayong magtiwala sa kanyang mga oras at plano. Ang propesiya ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito po ay paalala ng Diyos na siya ang may hawak ng ating kinabukasan. Kaya nga, kung narinig nyo na yung awit na nagsasabing, "I don't know who holds tomorrow," di natin alam ano mangyayari bukas sa mga susunod na panahon. Ang tanging magagawa lang natin para tayo makatiyak, ibigay natin ang ating sarili sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya, manampalataya tayo sa Kanya, at ating anyayahan siya na mamuhay sa atin pong mga buhay. Bago tayo magtapos, tayo muna'y manalangin. Aming mapagpalang Ama, salamat po sa mga propesiya ni Daniel na nagpapatunay na hawak mo ang takbo ng kasaysayan. Tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyo sa gitna ng mga pagbabago sa mundo. Huwag mo kaming hayaang tumingin sa tao, kundi sa iyo lamang ang aming tagapamagitan at tagapagligtas. Naway palakasin mo po kami sa pag-asa ng iyong malapit na pagparito. At bigyan niyo po kami ng kalakasan na laging lumapit sa inyo at tumindig sa inyong tabi upang hindi kami magawang makuha ng kaaway at kami makasama sa nalalapit na pagparito ni Jesus sa langit na bayan. Pagpalain niyo ang lahat na sumusubaybay sa programang ito. Ano man ang kanilang katayuan ngayon, Ama, kanilang mga personal na panalangin, inyo pong tugunin at kanilang maramdaman na lubos na kayo ay nagmamahal sa kanila. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtutok sa atin pong programa. Sana'y huwag kayong mawawala. Bukas pong muli, itutuloy po natin itong napakagandang pag-aaral na ito. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang laging nagsasabi sa inyo, may nagmamahal sa iyo.
1: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
4: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
5: All things new. Hope starts here.

Good morning, sa papagpalang umaga ng aking pagbati sa inyong lahat. Mga giliw naming mga taga-subaybay, may audio ba tayo tanan? Binabati natin lahat po ng ating mga listeners at mga viewers sa mga oras na ito. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Meron malusog na pangatawan at higit sa lahat, meron magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ngayon po'y araw ng Miyerkules or Wednesday, September 9, 2026. Ating lahat na binabati ang mga taga-subaybay natin sa radio, sa AWR 89.1 FM Radio Manila. Kumusta kayong lahat mga minamahal? Aming dalangin na kayo ay patuloy na pagpalain ng Panginoon, kayo man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay o nasa inyong hanap buhay, subalit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay. Ang pagpapala ng Panginoon ang inyo po ang patuloy na maranasan. Ano ho? Ganon din sa lahat ng mga viewers natin sa ating main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Mga viewers natin dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa inyong lahat mga kaibigan at mga taga-subaybay. Ganon din sa iba't ibang dako ng mundo na mga taga-subaybay natin, anumang oras kayo nadatna ng ating programa, welcome po kayo sa ating paglilingkod at nawang pagpapala ng Panginoon ang inyo pong maranasan. Muli niyo makasama ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Gilmer Arsenal, sa inyo'y bumabati at samahan ninyo ako sa isang oras ng ating pagninilay-nilay at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. And of course, huwag niyo pong kalimutan na i-share ang ating live ngayong umaga para marami pong makinabang at maging pagpapala din sa kanila ang ating pong paglilingkod. Ano po? Share nyo po sa inyong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapamilya at mga kapatid. At nang sila po ay makasama natin sa ating paglilingkod, mga minamahal. Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting. Ano ho? Pwede nyo rin po silang i-mention dito po sa ating live, mga minamahal, sa comment section at sila'y ma-notify. Ano po? Sa lahat naman ng mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programa ng Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference. Ito po inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6. At para lagi niyong masubaybayan ang ating programa, maaari lamang niyong i-follow ang atin pong Facebook page at subscribe ang atin pong YouTube channel. Ano po? At sa lahat naman po ng mga listeners natin sa radio, kung kayo may mga katanungan o mga kahilingan sa pananalangin, ay inyo lamang ipadala sa atin po ang cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Samantalang kayo nagsishare ng ating live ngayong umaga, mga kaibinamahal, tayo po'y dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pong pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na mahabagin at mapagmahal, purihin ka sa mga oras na ito. Napakabutin niyo po sa bawat isa sa amin. Patuloy na nadarama namin ang inyong pagmamahal. Patuloy na nadarama namin ang inyong biyaya. Patuloy na nadarama namin ang inyong habag, ang inyong paggabay, ang inyong pagkalinga, Panginoon. Kung kaya sa mga sandaling ito, ang aming papuri, pagluwalhati at pagdakila sa inyong banal na pangalan ay gayon na lamang. Napakabuti ninyo, Panginoon. Salamat po ng napakarami sa inyong patuloy, O Diyos, na
paggabay sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa buong magdamag. Higit sa lahat, Panginoon, sa panibagong buhay at lakas na inyong ipinagkaloob. Biyaya na hindi masasapatan ng anumang salapi, kundi ng mga paglilingkod, pasasalamat at papuri, Panginoon. O Diyos, salamat po sa pribilehiyo na muling makapaglingkod sa inyo. Ganon din po patuloy na makapagbahagi ng inyong mga salita sa amin pong kapwa. Amin dalangin, Panginoon, patuloy po ng inyong mga salita ay maging pagpapala at pakinabang sa lahat po ng aming mga taga-subaybay. Patuloy na maranasan, Panginoon, ang pangasiwa ng Banal na Espiritu na siyang magbubukas ng mga puso at isipan ng bawat isa upang ang inyong mga salita ay mamayani sa bawat taga-subaybay namin, ganon din sa kandilang pamilya. Ang inyong banal na presensya, Panginoon, ang patuloy naming maranasan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Good morning uli, no, sa ating mga taga-subaybay at sa mga kaka-tune in pa lamang. Ano ho, welcome kayo mga minamahal sa mga kakabukas ng kanilang mga Facebook and YouTube at ganoon din sa mga kakabukas ng kanilang mga radios. Ano ho. Ngayong umaga mga minamahal, ang ating pag-aaral ay napakaganda sapagkat at pinapaalalahanan tayo sa ating pong paksa, The Unknown Tomorrow. Ano ho? Ang bukas na hindi alam. Ano ho? Mga minamahal, hindi natin tiyak at hindi natin nalalaman. Ano ho? Ito'y napakagandang pag-aaral mga minamahal sapagkat ipinaalala sa atin na hindi tayo wala tayong kontrol, wala tayong hawak sa kinabukasan. Ano ho? Kung kaya kahit gaano tayo ka lakas, gaano tayo ka yaman o gaano man ka ang tao ka tinatawag natin na kamakapangyarihan dito sa lupa, wala tayong hawak ng katiyakan sa kinabukasan mga minamahal. Ano ho? Ang banal na kasulatan ay nagpapahayag ng tinatawag nating mga paalala sa atin kung ano ang ating buhay. Ano po? Bibigyan ko po kayo ng example. Ano po mga minamahal? Ay kinukumpara po ang buhay ng tao sa iba't ibang bagay dito sa mundo. Ano po? Halimbawa na lamang mga minamahal, dito po sa tinatawag natin na aklat ng awit, no? Ilagay natin sa screen na tinahan. Sinto 3, no? Kabanata 103, ang talata ay 15 hanggang 16. Ito po ang ating mababasa. Sabi dito, tungkol sa tao, ang kanyang mga araw ay parang damo. Siya'y lumalagong gaya ng bulaklak sa parang. Talatang 16. Ito'y dinadaanan ng hangin at ito'y naglalaho. At ang mga lugar na iyon ay hindi nalalaman. Ayun. Una pong pagbabahagi mga minamahal tungkol sa buhay ay ikinukumpara po ito sa tinatawag nating bulaklak. Ano ho? Namumulaklak pagkatapos daraanan ng hangin ay nawala na. Ano po? At ang sabi doon ay ang mga lugar niyon ay hindi nalalaman. Ano po? At sa ibang talata naman ng Biblia, ipinaalala sa atin, ano ho, mga minamahal, na ang buhay ay sabi dito sa aklat po ng Santiago Kapitulo 1, Versikulo 11, Kabanata 1, ang talata ay 11. Ito po ang atin pong mababasa. Sapagkat ang araw ay sumisikat na may nakakapasong init, at tinutuyo ang damo at nilalagas ang bulaklak nito, at nawawala ang kagandahan nito. Gayon din ang taong mayaman ay malalanta sa gitna ng kanyang abalang pamumuhay. Ba, ito'y matindi mga minamahal na napaalala. Ano ho? Sa talata natin binasa, ganyan pala ang tao. Ano po? Parang dahon, parang bulaklak na natutuyo at nalalanta, napapaso. Ano ho? At nilalagas ang bulaklak nito. At nawawala ang kagandahan. Ano ho? Kaya nga, kung inyo mapapansin, ang buhay ng tao, mga minamahal, ay maiksi lamang. Ang buhay ng tao ay parang bulaklak na nalalanta. At ang sabi rito ay nawawala ang kagandahan, maging sa itsura ng tao.
Kung may nakita kayong babae na maganda, ano ho, may nakita kayong lalaki na gwapo, matipuno, ang babae maganda at talagang sa Bisaya pa'y maanyag at matahom, ano ho, darating ang panahon ay lumilipas din, ano ho, nawawala yung kagandahan, nawawala yung kagwapuhan, ano ho, mga minamahal. Parang yung kanta na tatanda at lilipas rin ako. No. Mga minamahal, iyan ang katotohanan ng buhay. Kaya kung niyo mapapansin, yung mga mayayaman, talagang pag may napensin yan sa kanilang itsura, sa kanilang mukha na medyo kulubot na, medyo ito ay tinatawag nating may mga ano-ano na, may mga mancha-mancha, ang ginagawa nila mga minamahal ay kanilang pinapabanat, no? Pinaparitoke, ano ho, at pinapaayos sa kanilang mukha, pinababanat hanggang sa wala nang mabanat para magmukhang bata ang mga kaibigan at mga taga-subaybay. Ano ho? Ay ganyan talaga ang buhay. Tatanda din, ano ho, mga minamahal. So, we have to accept the reality ng katotohanan ng buhay, mga gili ko, mga taga-subaybay. Sapagkat, yun ang sinasabi ng Biblia. Ano ho? Nawawala ang kagandahan. Ano ho? Ang kagandahan ay lumilipas. Ano ho? Yung ilan pa nga eh, hindi talaga kagandahan. Ang ginawa ay nagpaparitoke. Yung ilong ay nanakaupo, pinapatayo. Ano ho? Yung, ano ba tawag doon? Yung pinaparitoke nila. At madali naman natin malaman sapagkat yung pointed niya ay halatang pinaritoke. Sa amin ay merong pinaritoke na ilong. At alam niyo nangyari ay dahil siya ay mapera. Nung siya nagparitoke, mga minamahal, ang nangyari ay di ang ganda ng kanyang ilong. Hindi siya halos nakikilala ng kanyang mga kaibigan. At one time ay sila ay pumunta doon sa isang lugar at nagpiknik sila. Pagkatapos yung kanyang ilong ay nakagat ng bubuyog. Ito ay tumagilid, mga binamahal. Yung pala'y delikado. Delikado at inan. Tumagilid. Abay, gumastos uli para ibinalik, mga minamahal, yung nasirang nakagat. Ano ho? So, matindi yung mga minamahal. Sabi ng Biblia, ang kagandahan lumilipas din, nawawala. At may binanggit din ho rito, gayon din ang mayaman ay malalanta sa gitna ng kanyang abalang pamumuhay. Kahit na pausbong ng pausbong, mga minamahal, kahit na ang kasamaan, ipinaalala sa atin na ang buhay hindi natin tiyak, hindi natin hawak, ang kinabukasan, mga minamahal, ay hindi tiyak. Ano po? Kaya ipinaalala sa atin, mga minamahal, ang reality na ito na walang kontrol sa, hindi kontrol ng ating mga kamay. Ano ho? Sa Santiago Kapitulo 4, mga minamahal, uno, binanggit doon kanina na ang araw ay sumisikat na nakakapaso at tinutuyo at nilalagas ang dahon at ang damo. Ibig sabihin, ipinaalala sa atin, mga minamahal, tulad ng buhay, ang buhay natin ay puno ng mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Puno ng mga bagay na mga mabibigat, ano po, mga suliranin, mga pagsubok, ano ho, na hindi natin kayang iwasan, hindi natin kayang, mga minamahal, na talikuran. We have to accept that, ano ho. At hindi natin alam ang mangyayari sa kinabukasan. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa kinabukasan, wala tayong may pagmamayabang, wala tayong hawak, mga minamahal. Ano ho? Ngunit gusto kong sabihin na sa gitna ng walang katiyakan na ating nararanasan, merong Diyos na may tiyak na pangako, may tiyak na pag-ibig, at may tiyak na mga salita na pwede nating panghawakan, mga minamahal. Yamang sa unang bahagi ng ating pag-aaral, yamang ipinaalala sa atin na ang buhay ay maiksi at hindi tiyak. Mahalaga na makita natin, mga minamahal, na tayo ay dapat mayroong sinasandalan na may katiyakan. Ano ho? Sa gitna ng walang katiyakan, dapat mayroon tayong tiyak na pinanghahawakan. Ano ho? Unang punto natin, mga minamahal, ito ang katotohanan. Mahirap o mayaman, ang buhay ay maikli at hindi tiyak. Ano ho? Ang buhay ay maikli. Sabi ng Biblia, Santiago Kapitulo 4, versikulo'y simulan natin sa 13 hanggang 14 at tinan. Ang sabi rito, hali kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganong bayan
at kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita. Talatang 14. Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo ngay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ano ho? Kung kanina mga kaibigan ang buhay ay inihalin tulad sa dahon na at sa bulaklak na natutuyo at nalalanta. Ngayon naman ay inihalin tulad sa isang singaw. Mas mabilis ang paggawala, mga minamahal, ano? Mas mabilis sapagkat yung singaw, ang sabi dito ay sandaling panahon lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Kung kayo po ay familiar sa singaw, mga minamahal, kapag kayo ay nagluluto, na kung inyong mapapansin, pag binuksan nyo po yan, mayroong singaw na lumalabas, yung parang usok, singaw po ang tawag doon. Lalabas doon sa kaldero. Pagkatapos ay paglabas niyan, may wala na, mga minamahal. Ganyan, mga minamahal, ka-fragile ang buhay. Ano ho? Yan ang katotohanan. Magugulat ka, magtataka ka, yung kaibigan mong matikas, kaibigan mong masigla, kay sa mga susunod ay wala na, mabalitaan mo na lang, wala na, mga minamahal. At maraming mga panghihinayang. Ano po? Tinitiyak at sinasabi lamang ng Biblia na ang buhay natin ay maiksi. Ang buhay natin ay tinatawag natin, mga minamahal, na walang katiyakan sa saganang atin at sariling atin. At ang sabi rito ay hindi natin alam ang bukas. Kaya ang sabi dito ay hindi nyo alam kung ano magaganap sa kinabukasan. Ano ho, mga minamahal? Ano po? Kung kaya, ang sabi dito, mga minamahal, pwede tayong magplano, pwede tayong gumawa ng mga bagay na tinatawag nating para sa atin. Pero tandaan natin, mga minamahal, yung ating buhay, hindi natin tiyak sa kinabukasan. Naalala ko nung ako po ay estudyante pa, meron akong binabible study na mag-asawa na sila ay nasa halos 70, no, 70 plus na, or mag-80 na. Nung sila ay binabible study namin, yung kanya pong anak na panganay ay namatay. At nung namatay yung kanyang anak na panganay, mga binamahal, ay grabe na lamang at ganyan na lamang ang kanilang pagkalumbay at pagkalungkot, lalo na yung nanay. Alam nyo, ang nanay talaga yung matindi pag nagdadalamhati, ano, pagka malungkot, pagka umiyak, no? Madalas yung nanay na roon yung matinding paghihinagpis. Nung makausap ko po yung nanay, ang sabi ay maraming plano at panukala yung aking anak para sa kanyang mga kababayan, dahil yung anak niya ay matulungin para sa kanyang mga kabarangay, etc. Pero alam nyo, ay ang sabi niya, pero hindi pala natin hawak ang buhay, kaya ganito na lamang ang nangyayari, mga minamahal. Ano ho? Kaya nga ipinaalala sa atin, dahil ang buhay natin maiksi, kung may plano tayo sa kinabukasan, mga minamahal, mayroon na pakigandang payo sa atin. Kapag tayo nagpaplano sa kinabukasan, mahalagang ipagkatiwala natin sa Panginoon. Sagat ang kanyang kalooban ang masunod. Sabi nga sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 16, ang versikulo 3, ito po ang ating mababasa. Sabi po ay ganito, italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magiging matatag ang iyong mga panukala. Amen. Meron pong payo po si ang manunulat ng banal na kasulatan na kung saan ang sabi po ay italaga mo. Ano ho? Commit, no, your plans to the Lord. Yung mga panukala mo na iyong gagawin sa mga susunod na mga panahon ay ating palang itatalaga sa Panginoon. I-commit mo sa Panginoon dahil kahit na gaano kaganda ng iyong panukala, mga minamahal, ang tinatawag nating Panginoon pa rin ang nagpatatag nito, mga minamahal. Ano ho? Dahil sa ating nakita, mga giliw ko, mga taga-subaybay, na ang buhay ay, no, talagang maiksi, ang sabi dito, mga minamahal, italaga mo sa Panginoon. Pangalawa na gusto nating matutunan, mga minamahal, dahil hindi natin hawak ang kinabukasan, ay mahalaga na maging handa tayo. Ayun, maging handa. So, paano paghahanda?
Sapagkat alam natin, mga minamahal, na walang kayang may control ng kanyang buhay. Ano ho? Kaya pagka ang tao namatay, ang sinasabi, hiram sa Diyos ang aking buhay. Ano ho? Hiram. Sapagkat ang paghahanda ay talagang ginagawa yan, hindi lang sa mga susunod, kundi sa panahon na ikaw ay nakapakinig ng salata ng Diyos. Araw-araw pinaghahandaan, mga minamahal. Ano ho? Ang sabi po sa isang talata ng Biblia, sa magandang balita Biblia, Ecclesiastes 8:8. Tingnan natin ang realidad ng buhay. Ang Ecclesiastes chapter 8, verse 8, ito po ang ating mababasa. Kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Sa panahon ng digmaan, walang mapagtataguan, hindi tayo makakatakas. Sa unang bahagi, mga minamahal, binabanggit po rito na kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin, hindi niya rin mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Ano po? Ipinaalala dito sa atin, mga minamahal na mga kaibigan, na ang kamatayan, pag dumarating, hindi po yan mapipigilan. Ano ho? Pagka ang buhay ay mawala na, tandaan natin, ipinaalala sa atin na ang ating buhay nasa kamay ng ating Panginoon. Kaya naalala ko yung isang awit, hawak mo ang buhay ko. No, itranslate yan mula sa English, yung my life is in your hands. Ano ho, mga minamahal. Ipinaalala lamang sa atin, magtataka tayo. Pagka ang tao may sakit, no, na may mahirap at pagkatapos namatay, sasabihin, kung mayaman lang sana tayo, ay hindi siya mamamatay. Pero nagtataka tayo, bakit yung mga mayayaman namamatay din? Ibig sabihin, pag dumarating ang kamatayan, ay hindi mapipigilan, mga minamahal. Hindi natin alam kung kailan darating ang huling araw ng tao. Ano ho? Kaya ang tamang panahon at ang magandang gagawin ay ayusin natin ang ating relasyon sa Panginoon. Ano ho? At ang pag-ayos natin sa relasyon natin sa Panginoon, hindi bukas, hindi sa mga susunod, dahil hindi nga natin tiyak ang mga susunod na araw. Mahalagang inaayos natin ngayon, mga minamahal. Ang sabi nga ng isang sikat na manunulat, we have no time to lose. We know not how soon our probation may close. Ano ho? Hindi, wala tayong dapat, no, sayangin at aksayahin na panahon, sapagkat hindi natin alam kung kailan magsasara, ano po, ang pintuan ng awa, mga minamahal. Ano ho? Hindi natin alam kung kailan ang tao mawawala sa sanlibutan ito. Hindi natin alam kung kailan tayo magtatagal, ano po, sa sanlibutan, na kung mapapansin natin, mula nung paglikha hanggang sa ating panahon, ang buhay ay paiksi ng paiksi. Sa panahon ng Genesis, ano ho, sa panahon nila Methuselah, nasa 900 plus ang edad, 969, di ba? Si Adam, 930, si Noah, 950, pababa ng pababa. Ano ho? At kung ating mapapansin,

kapanahonan. Ito yung binabanggit mga minamahal kapag ka ang tao ay masyadong kumpiyansa, ang tao ay masyadong kampante, ang tao ay tinatawag nating nasa panahon ng pagbibisyo. Ano, kapag ang isang tao ay bisyoso, kasi ang isang tao ay tinatawag nating abusado sa sarili, abusado sa katawan, ang tao ay namamatay nang wala sa kapanahunan. Ano, ibig sabihin, hindi pa dapat panahon ng kanyang kamatayan. Ano, kaya yung isang tao na mamatay na bata pa, marami ang manghihinayang. Ano, sabihin ay bata pa ito. Ito ay marami pa sana itong mga magandang kinabukasan. Yes, masasabi natin yan. Pero alam niyo mga minamahal, ang Biblia nagpapaalala sa atin, kapag tayo ay hindi mga minamahal maging maingat, ay talagang ang tao mamamatay nang wala sa kapanahunan. Ano po? Pero alam niyo mga minamahal, meron akong nabasa na isang quote, hindi sa haba ng buhay dito sa mundo ang sukatan, dahil paiksian na nga yung ilan eh, mga minamahal, kundi kung paano ka nabubuhay. Ano ho? Nabuhay ka ba ng may mabuting legasya? Nabuhay ka ba ng nasa Panginoon? Yan ang magandang katanungan mga minamahal na pwede nating isipin. Ano ho? Bakit? Kasi sabihin, ay ako nga, nagbibisyo naman ako. May mga nagreak na ganun eh. Bakit umabot ako sa 90? Ano ho? Hanggang doon lang ang iyong buhay. Eh, ang kasunod niyan, ano na? Wala na. Kaya ang tawag ay goodbye forever, mga minamahal. Ano? So, ipinaalala dito sa atin na huwag kang magpakasamang lupa. Kasi ang tao masama na eh. Eh, huwag mong tinatawag nating palalain ang iyong kalagayan. Kung napansin mong ikaw ay nando na sa kalagayan na malayo sa Panginoon, bumalik ka. Ano? Bumalik ka, mga minamahal. Ano? Ano pa? Ang ating buhay, maiksi na nga lang, marami pang mga problema, ano mga minamahal. At ang problema at mga pagsubok ay hindi kayang iwasan ng tao. Di ba? Hindi kayang iwasan ng tao, mga minamahal. At ang dalangin ng marami na hindi na makaranas ng mga pagsubok, hindi ang totoo, mga minamahal. Sapagkat, ang pagsubok habang nabubuhay tayo, nandyan talaga yan, mga minamahal. Ano ho? Nandyan. Ang mga problema dumarating hindi inaasahan. Di ba? Hindi inaasahan, mga minamahal. Subalit, merong panalangin na pwede natin gawin na hiling natin sa Panginoon. Natulungan tayong mapagtagumpayan ito. Natulungan na tayo na ating ma-overcome. Ano ho? Na makayanang harapin sa pamamagitan ng kalakasan ng Panginoon. Kaya nga ako, nag-post ako noong isang araw sa aking social media na sa panahon ng ating panghihina, si Kristo ang ating kalakasan. Ako'y natuwa, may mga nag-react doon. It reminds us, mga minamahal, na tayo talaga'y nanghihina. Pero sa panahon ng ating panghihina, huwag ka lalong maging magtiwala sa iyong sarili, mahina ka nga eh. Anong gagawin? Magtiwala tayo kay Kristo. Lalapit tayo sa Panginoon, siya ang ating kalakasan, mga minamahal. Ano ho? Dahil ang problema, dumarating talaga yan. Mayaman o mahirap, mayroong problema, mga binamahal. May sinasabi din ng Ecclesiastes, ito po ang ating mababasa. Sabi po ay ganito, sapagkat hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kagaya ng mga isda na nahuhuli sa malupit na lambat, at kagaya ng mga ibon na nahuhuli sa bitag, gayon ang mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan kapag biglang nahulog sa kanila. Ilagay natin sa atin sa magandang balita Biblia. Maganda rin yung pagkasaan dito eh. Ang sabi po yung ganyan, no? Hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras. Siya ay tulad ng isdang nasusukluban ng lambat at ibong nahuhuli sa bitag. Ang tao ay parang nahuhulog sa patibong sa biglang pagdating ng masamang pagkakataon. Ano? At kung hindi natin kayang kontrolin, mga minamahal, ay di hayaan natin kontrolin nang merong mas makapangyarihan sa atin, walang ibang ating Panginoon. Ano ho? Ang mga pagsubok sa buhay, biglang dumarating. Ang karamdaman, biglang dumarating. Ano ho? Ang mga pagkawala ng iyong mga tinatangkilik, biglang darating yan. Mga problema tungkol sa pamilya, tungkol sa trabaho, etc., mga aksidente at mga krisis sa buhay, mga minamahal, hindi natin kayang

pigilan. Kaya ipinaalala sa atin, wala tayong kayang kontrolin mga minamahal na ganitong bagay. We have to recognize, mga minamahal, and acknowledge the one who controls everything. Ano ho? Doon sa may control ng lahat ng bagay, walang ibang ating Panginoon. At kung gusto nating mapaghandaan nito, mga minamahal, anuman ang ating mga pagdadaanan, anuman ang ating karanasan ngayon at sitwasyon, mahalaga na tayo laging sa Panginoon lalapit. Ano ho? Para maging may kabuluhan ng ating buhay habang tayo nabubuhay. Ano ho? Yamang ang ating Panginoon, nagpapaalala na kung sinabi ng Biblia dito sa mga Ngaral 9:12 na darating talaga ang panahon at masamang pagkakataon. Si Jesus din may sinabi mga minamahal na ganito sa aklat ng Juan, Kapitulo 16, versikulo 33. Ang sabi po ay ganito. 16:33 ng Juan. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. Sa ibang talata din ay mga pagsubok. Ano ho? Ano kayang nakalagay sa version ng magandang balita dyan at dyan? Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Mga minamahal, binanggit po sa talatang ito, may mga problema talaga. Ano ho? May mga pagsubok. Pero ang sabi ay, laksan ninyo ang inyong loob. Ang sabi sa magandang balita ng Biblia, tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang gusto ng Panginoon, anuman ang ating karanasang mga kapigatian, mga suliran at pagsubok sa buhay dito sa mundo, magandang mapagtagumpayan natin ito. At ang pagtatagumpay, mga minamahal, ay sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ho? Yamang ipinaalala sa atin na wala tayong kontrol sa mga bagay dito sa mundo. At para maging matagumpay at malagpasan natin yan, mahalagang magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Ano ho? Mahalaga magkaroon tayo ng pananampalataya. Kaya nga nag-post ako nung isang araw, huwag kayong mawalan ng pananampalataya sa Diyos. Bakit? Yun yung susi ng pagtatagumpay, mga minamahal. Dahil ang pagtatagumpay kay Kristo lamang natin, mga minamahal, mararanasan at masusumpungan. Ano ho? At gusto kong sabihin sa inyo, ano ho? Na ano man ang plano natin sa buhay, pagka hindi yan nangyayari, mga minamahal, huwag nating ipilit. Hindi yan ang gusto ng Panginoon para sa iyo. Ano ho? Dahil ang Panginoon, meron din siya magandang plano para sa bawat isa. Hindi sa kapahamakan. No? Kasi kung ang iyong plano na akala mo'y okay, baka ikapapahamak mo. Ano ho? Kaya ang sabi ng Biblia, isa ito sa paborito ng isang religious person. Ano ho? 29:11, alam ko marami sa inyo ay alam ang talatang ito ng Jeremiah. Ang sabi po ay ganito, mga minamahal. Sabi diyan, sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulod sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen. Mga minamahal, ang ganda po ng kapahayagan na sinasabi ng talata. Ano ho? Anong sabi ng Panginoon? Batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Ganda pala, no? Kung nagpaplano ka para sa iyong sarili at hindi yan ang plano ng Panginoon para sa iyo, ay mas maganda na doon tayo nakasandal sa plano ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Ang sabi ng Panginoon eh, ang plano ko sa inyo ay hindi sa ikasasama, kundi sa inyong ikabubuti. Ang plano ko sa inyo ay, mga minamahal, magdudulot ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Amen, mga minamahal. Ano po? Sapagkat ipinaalala dito sa atin, ang Diyos walang ibang hangad sa atin makapagbibigay sa atin ng ikabubuti. Ano ho? Mga minamahal, mahalaga pala na tayo ay magtiwala sa Panginoon. Pangalawa, mahalaga tayo ay kumapit sa mga pangako ng Panginoon. Mga minamahal. Pangatlo, mahalaga na tayo ay magpasakop. Ano ho, mga minamahal? Magtiwala. No? Lumapit tayo sa Panginoon. Magpasakop tayo sa kanyang mga panukala at sa kanyang kalooban. Dahil ang Diyos tapat sa kanyang mga salita. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. At ang Diyos, mga minamahal, ay hindi nagbabago. We have nothing to fear in the future, mga minamahal.
unless tayo ay nakakalimot sa Panginoon. Ano ho? Wala tayong dapat ikatakot sa kinabukasan kung ang Diyos naman, mga minamahal, ang ating sinasandalan. Ano ho? Wala tayong takot sa kinabukasan kung ang Diyos ay ating sinasandalan, mga minamahal. Kapag ang Diyos ang ating sandigan, purihin ng Panginoon, mga minamahal. Kung kaya, ang tamang tugon sa buhay na hindi tiyak at sa kinabukasan na hindi natin hawak, mga minamahal, lagi nating unahin ng Panginoon. In everything we do, let us put God first, mga minamahal. Ano? Sa lahat ng bagay nating ginagawa, habang may pagkakataon tayong gumawa, lagi nating unahin ng Panginoon. Huwag natin, mga minamahal, kaligtaan ito. Tignan ninyo ang mga tao sa mundo. Tingnan ninyo mga nangyari sa ating panahon, mga minamahal. Yung mga mayayaman, nakukulong nga eh. No? Yung mga makapangyarihan, no? Ganti-ganti lang. Ganyan ang nangyari sa ating panahon, mga minamahal. At kung sino yung mga huhulihin, lumalabas ang maraming karamdaman, mga minamahal. Tingnan ninyo, di ba? Ay sa atin, wala namang ganong karanasan sa ating buhay. Dahil hindi naman tayo sumasali sa politika. Pero nagkakaroon din tayo ng karamdaman. Ang tao namamatay din. Ipinaalala sa atin, hindi dahil sa maraming pera para mabubuhay ka, mga minamahal. Ano? Dahil ang buhay, hawak ng ating Panginoon. Kaya ipinaalala sa atin, walang makatitiyak sa kinabukasan, ang buhay ay maiksi, walang may hawak kapag dumarating na, walang makapagpipigil pag dumarating ang kamatayan. Kaya ang gagawin natin, mga minamahal, ating unahin, hanapin ang Panginoon, atin pong isuko ang ating buhay sa Kanya, ang ating panukala, tulad ng ating binasa sa Kawikaan, this is a stress, ang anumang panukala mo sa buhay, i-commit mo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon may panukala din para sa iyo, mga minamahal. Pangalawa, mga minamahal, ating italaga, ipasakop ang ating buhay sa Panginoon para magkaroon tayo ng katiyakan na anuman ang mangyari, kapag nasa Panginoon tayo, meron tayong pag-asa. Tulad ng sinabi niya, ang inyong kinabukasan ay punong-puno ng pag-asa kapag nasa Panginoon tayo. At ang pangatlo, mga minamahal, maging handa tayo sa kamatayang dumarating, mga minamahal. Ano ho? Dapat pala pinaghahandaan yun. Para maging handa tayo doon sa ganong klaseng karanasan, mga minamahal, ano ho? Tayo, mga minamahal, ay ibigay na natin sa Panginoon ang ating buhay. Ano ho? Ibigay na natin sa Panginoon ang ating buhay. At kung tayo madatnan ng Panginoon sa Kanyang pagdating, mahalaga rin na maging handa tayo sa Kanyang pagparito, mga minamahal. Ito'y napakaganda. At kapag nadatnan tayo ng Panginoon na buhay, ay hindi na natin maranasan ang kamatayang naranasan ng bawat isa, mga minamahal. Ano ho? Kaya sa mundong walang katiyakan, kay Kristo meron, mga minamahal. Sa mundong hindi natin kontrol, ang Panginoon ang may kontrol dito. Sa buhay na hindi natin hawak, hawak ito ng Panginoon, mga minamahal. Ang Kanyang pag-ibig sa atin, tiyak. Ang Kanyang presensya nasa sa atin, tiyak, mga minamahal. At ang Kanyang pangako ay merong katiyakan. Ibig sabihin lamang, mga minamahal, walang tiyak sa ganang ating sarili, laging nasa Panginoon. Kaya habang meron tayong pagkakataon, habang tayo meron pang lakas, habang tayo meron pang buhay na hiram natin sa Panginoon, gawin natin ang pinakamabuti. Gawin natin ang maglingkod sa Panginoon. Higit sa lahat, gawin natin na ipasakop na ang ating buhay sa Panginoon. Dahil sa Kanya lamang, merong tunay na katiyakan ng ating buhay, mga minamahal. Merong tunay na katiyakan ng ating kinabukasan. Kay Kristo lamang tayo, mga minamahal, magkaroon ng kasiguruhan at katiyakan ng ating buhay, mga minamahal. Kung darating man ang kamatayan, may tiyak ng pagkabuhay kay Kristo, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya huwag na nating hintayin na mawala ang panghihinayang, mga minamahal, ay nandyan, pero hindi mo na maibabalik ang nakaraan. Mga minamahal, habang dumarating pa ang kinabukasan sa ating buhay at narinig natin ang maganda balita ng Panginoon, atin ang ipasakop ang ating buhay sa Kanya. Sa Kanya, may katiyakan ng lahat ng bagay sa ating buhay. Mga minamahal, wala na tayong oras. Akin po ang hinihilingan ang bawat isang ating pagbulay-bulayan, ang awitin na ating mapapakinggan. Ano po? At habang inihanda ni Ate Dan ang isang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio,
Kung kayo po ay may mga katanungan o kahilingan sa pananalangin, ipadala nyo lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Maraming salamat po sa awitin. Kay Jesus ating isuko ang lahat. May audio ba tayo tinan? Alright. Mahalaga talaga mga minamahal. Ano ho? Na anumang mayroon tayo ating isuko sa ating mahal na Panginoon mga minamahal. Tayo pinadako sa ating panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka Panginoon sa mga sandaling ito. Napakabuti ninyo sa amin. Ipinaalala niyo, Panginoon, sa aming pag-aaral na ang aming buhay ay walang katiyakan dito sa sanlibutan. Ang kinabukasan, hindi namin hawak. Subalit, ipinaalala niyo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na aming pag-asa, na sa inyo, Panginoon, ay may katiyakan at may kasiguruhan ng aming buhay, ang inyong mga salita at ang inyong mga pangako. At sa mga pagsubok na dumating sa aming buhay, ikaw, Panginoon, ang siyang aming lakas at ang aming gabay. Tulungan po kami na maisuko ang lahat sa amin sa inyo, Panginoon, upang magkaroon kami ng katiyakan ng aming buhay. Kaya aming dalangin ng aming mga taga-subaybay na ito ay patuloy na magpasakop ng kanilang buhay sa inyo, Panginoon. At ikaw, O Diyos, ay maging sandalan ng bawat isa sa amin upang magkaroon kami ng katiyakan ng kinabukasan ng aming mga buhay. Aming dalangin ang patuloy na pangasiwa ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. O Diyos, sa mga sandaling ito, amin pong inilalapit ang aming mga kaibigan na mayroon pong mga prayer request. Unang-una, Panginoon, ang kaibigan naming si Meli Ramos, siya po'y may flight ngayong araw. Amin pong hinihiling kasama si Ate Connie ang inyong masaganang pag-iingat, paggabay at pagliligtas ang patuloy pong maranasan, Panginoon. Ingatan po hanggang sa sila po'y makarating, O Diyos. Ganon din sa pamilya ni Teresita Mendoza, ang inyong Panginoong comfort sa kanyang pagpanaw, ang maranasan po ng kanyang pamilya. Bigyan po sila ng kalakasan, bigyan po sila, Panginoon, ng kaaliwan ng inyong mga salita ang mamutawi sa kanilang puso't isipan upang magkaroon sila, Panginoon, ng kaaliwan ng inyong mga salita. Ganon din sa may birthday sa araw na ito, si Ivana Sofia Diano, ganoon din po kay Dudong, ang aking kapatid, sila inyong patuloy na pagpalain, Panginoon, sa kanilang kaarawan at patuloy, O Diyos, na sila'y maglingkod ng may katapatan sa inyo sapagkat ikaw ay laging tapat sa bawat isa sa kanila. Patuloy, Panginoon, ipagkaloob ang maraming taon sa kanilang buhay pa, kalusugan at patuloy na kasigasigan ng paglilingkod. Ganoon din, O Diyos, sa lahat po ng aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Narito po si Lucy D. Guzman, si Michael Liduna, Panginoon. Ganoon din po kay Sheila Liduna. Ganoon din, Panginoon, kay Rebecca Andrada. Si Joy Lawalhati at ang kanyang mga kahilingan. Si Nazaria Kaagbay, Panginoon. Ganoon din po kay Perlita Kalinsag, patuloy din pong nagpapagaling. Kay Susan Clavo, Panginoon, ganoon din po kay Jengel Manikat at sa iba pa namin mga kaibigan may karamdaman, Panginoon, ikaw ang aming dakilang manggagamot, ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa aming mga nabanggit na pangalan at hindi nabanggit, Panginoon, ikaw ang nakababatid. O Diyos, kahabagan po ninyo ang bawat isa. Patuloy, Panginoon, na haplusin ang inyong makapangyarihang kamay. Hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus magkaroon ng kagalingan at panumbalik ng kalusugan ayon sa inyong banal na kalooban. Panginoon, alalahanin din po ang mga kaibigan namin may mga pinansyal na pangailangan at mga suliranin. May mga relasyon na nasira sa mga pamilya. O Diyos, ikaw ang magpapanumbalik, Panginoon. At ganun din sa aming mga paggawa at mga gagawin sa maghapong ito, aming ikukumit at itatalaga sa inyo, Panginoon, ang pag-iingat at ang pagtatagumpay sapagkat alam namin na ang katiyakan ay nasa inyong mga kamay, Panginoon. Aming itatalaga ang lahat ng ito, basbasan po ang bawat isa sa amin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Sa lahat po ng ating mga suking taga-subaybay, kung may mga prayer request na naiwan, ay patuloy na paglilingkod ng ating pong mga prayer warriors, ano po? At kami pong ipinagpapasalamat ang inyong laging pagsubaybay sa atin. Meron lamang po kaming appointment mga minamahal at aming dalangin na ang pagpapala ng Panginoon ay
patuloy ninyong maranasan. Ano po. Salamat po sa inyong laging pagsubaybay at pag-share ng ating programa. Ang atin pong programa, mga minamahal, ay magpapatuloy sa susunod na mga araw. Kaya aming dalangin na lagi niyo po kaming samahan. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, ang amin pong kasama sa technician natin sa AWR dyan sa Pasay, kapatid na Andy Joaquin. Of course, dito po sa ating munting studio, aking may bahay si Ate Dan, na siya nagpapatakbo ng ating live. Ito naman po yung abang lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jumel Arsenal, ang nagsasabing ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang salagay nating maranasan at laging tatandaan kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalin si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan, and welcome sa isa na namang episode po ng Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at ako pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Magsama-sama po tayo pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, happy midweek po. Bilis ng araw, no? Midweek na naman. Tapos weekend na naman. Another Monday na naman. So napakabilis po talaga ng oras pagpatak ng September. At ayun nga, malapit na mag-December at 2027 na. So mga kaibigan, sana po maging fruitful po ang ating mga oras, no, bago matapos ang taong ito. Kaya naman mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa buhay pamilya, ang ating pong tatalakayin o pag-uusapan ay patungkol sa women of worth. Ano nga po ba yung mga prinsipyo ng pagiging isang woman of worth ayon po sa ating Panginoon? Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Melo and Ma'am Ai.
2: Para naman po sa bahaging buhay pamilya, ating pong tatalakayin ang ating pagkwekwentuhan ay may kinalaman sa mga kababaihan. Nakaangkla po ang ating discussion sa Proverbs 31. Ngayon po maraming mga roles na ginagampanan ng mga kababaihan. So, kailangan talaga nila ng encouragement, empowerment, yan at mga virtues ng maka-Diyos na babae o women ang ating pong pag-aaralan.
3: So, ngayon ay tama po yun. This is the parang kick-off ng ating special na program. Okay, tatanungin ko po kayo. Kapag kayo po ay nakakakita ng isang babae o mga o grupo ng kababaihan o kaya naman ay nakakasama niyo po sila, kayo po ba ay napapawaw, Melo? Dahil ito yung ating ito yung ating pag-uusapan. Yan at marami pang iba. Wow! Napapawaw ba kayo kapag nakakita kayo ng mga kababaihan?
2: Bakit hindi po? Lagi, ma'am.
3: Hindi lagi. Ngayon po, mapapawaw kayo samantalang atin pong pinag-uusapan ang ilan sa mga magagandang katangian po ng mga kababaihan. Ang ibig sabihin po kasi ng wow ay women of worth. Yan, women of worth. Kaya uumpisahan na natin, Melo, no? Ang ating pag-uusap tungkol sa isa sa mga magagandang katangian po na mga babae. Ito po ay women of godly character. Gaano ba kahalaga itong katangian ito ng mga kababaihan? Uumpisahan po natin ito sa itong ang isang katangian na malapit, yung pagiging malapit, ano, pagiging malapit sa ating Panginoon. At ang atin pong text ay makikita po sa or mababasa natin sa Proverbs 31 verse 30. Ang sabi dito, a woman who fears the Lord, she shall be praised. Hindi po ba napakasaya na kapag ang kasama natin sa loob ng tahanan natin ay isang nanay na malapit sa ating Panginoon. Dahil ang sabi po sa ating text, ang isang babae na natatakot sa ating Panginoon ay may pananampalataya sa ating Panginoon, siya po ay nakakatanggap ng mga papuri. Ayan, nakakatanggap ng mga papuri. Isa pong quotation ang nais ko pong i-share sa inyo mula kay Elizabeth George. Ang sabi niya, when we acknowledge God's supreme role in our life and set our mind on Him, He enables us to be women of hope. Bakit po? Kasi napakarami po ngayong mga kababaihan na namumroblema. Ayan, nai-stress. Maraming hinaharap na mga problema sa buhay. Kaya nais po namin na ma-develop sa atin na mga kababaihan yung pagiging godly. Pagiging maka-Diyos. What constitutes a godly woman?
2: Yan yung tanong ko.
3: Yan, Melo. Ano ba yung naiisip mo kapag naririnig mo yung mga salitang godly women or godly woman?
2: Ano ba naiisip ko? Pag naririnig ko po yan, syempre, ang pumapasok sa akin ay merong panahon na mag-aral ng salita ng Diyos, gumugol ng panahon na kausapin siya, makipag-ugnayan sa kanya, manalangin, i-commit sa Diyos, sa kamay ng Diyos, yung kanyang buong maghapon, yung kanyang araw-araw, ang kanyang mga desisyon. So, yun po ang unang pumapasok sa isip ko.
3: Tama ka naman talaga dyan. Mm-hmm. Dahil ang mga babae po, kapag hindi po natin na-establish, ano, napatatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, ay mahirap na po, nagiging palpak ano, ang mga gawain natin kasi wala po tayong pundasyon. Yan ang gusto nating idiin sa ating pong pagdiriwang ng women's ministries. Hindi lang po ito para sa mga Adventists, para po sa lahat ng mga kababaihan na nakikinig po sa atin, ay atin pong patatagin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang Panginoon po ang ating source, no?
2: Pinagmumulan
3: ng lahat ng mga pangailangan natin. Kasi 'di ba, Melo, sa loob ng tahanan ay ang mga babae, maraming roles eh, binanggit mo kanina,
2: yes,
3: maraming papel na ginagampanan. Mm-hmm. Parang kumbaga ay dala-dala na natin sa atin pong buhay ang maraming-maraming role, maraming papel bilang nanay. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod. Uh-huh. Bilang nanay, bilang asawa, bilang kaibigan din.
2: Tagapayo din.
3: Uh-huh. Tapos ang dami-dami nating ginagampanan bilang homemaker,
2: yes,
3: bilang community advocate. Marami po tayong mga ginagampanan na mga kababaihan at one time. Diba? Ang hindi mo alam eh, ang kaya nga kapag kausap ko yung mga kababaihan, sabi nila kapag sila'y nakahiga ay inaatado na nila at pinapanukala na nila kung ano yung mga gagawin nila
2: sa susunod na araw.
3: Sa susunod na araw, sa buong maghapon. At yun nga eh, kahit sa pagpapahinga na lang sana, matutulog na lang, may naalaala, ay, teka, hindi ko pala na-off yung ano, hindi ko pala na-turn off yung ilaw sa kusina, o kaya ay, yung kayang gasol, na ano kaya
2: Naisara ko kaya.
3: Ayan. So marami po tayo. At uulitin ko, babalik po ako dun sa unang-unang prinsipyo natin, atin pong patatagin ang atin pong pananampalataya sa ating Panginoon. Ang nakalulungkot, mga kaibigan, sana hindi po kayo kabilang sa aking sasabihin, marami po tayo mga kababaihan na hindi na po naisasaalang-alang ang pananampalataya o ang relasyon sa Panginoon. Kaya nagkakapalpak-palpak ang mga gawain. Nai-stress, madaling sumusuko, nawawala yung resilience, hindi nagiging masaya sa buhay. Ngayon po, ang sabi dito sa isang artikulo na akin pong binabasa tungkol dito, we see the virtuous woman as a model for us to emulate because of her standing in God and her reliance on Him. Kaibigan, meron ka bang naiisip o kakilala, alam ko meron, na babae na malapit sa ating Panginoon? Maano mo yun eh, Melo, di ba? Madali mong makikita o maiikumpara ang isang babaeng malapit sa Panginoon kaysa dun sa hindi. Sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Di ba? Kapag ang isang babae ay malapit sa Panginoon, ang kanyang mga pananalita ay pino, no? Hindi malaswa, hindi masakit. Ayan ang mga characteristics ng mga babae o mga taong malapit sa Panginoon. And we can become godly women only as we allow His leading in every aspect of our lives. Kung inyo pong maaalala, nung mga nakaraan kasing araw ay akin pong binanggit sa inyo na talagang kung hindi po natin isusuko ang ating sarili sa ating Panginoon, mahirap po na mabuhay na masaya. Mahirap na mabuhay na hindi naninisi. Mahirap ang mabuhay na hindi naninigaw.
2: Mahirap mabuhay ng walang ng hindi payapa.
3: Yeah.
2: Ay, mali pala. Mahirap mabuhay ng may kapayapaan.
3: Yes, kung walang ano, kung hindi natin isinusuko ang ating pang ang ating pong sarili sa ating Panginoon. At saka, Melo, hindi ka mapapawaw.
2: Ayo.
3: Hindi ka mapapawaw kapag ang babae na kasama mo ay palagi mong nariringgan ng mga matatalim na mga salita.
2: Parang pag mga ganong situation, ma'am, gusto niyo na lang umalis, ano?
3: Yeah, kaya gusto
2: ayaw niyong manatili, nakalapit siya.
3: At gusto mo pa ano kaya ako iiwas?
2: Pati ikaw ay nahahawa minsan, nakakahawa.
3: Kaya nga po, ating pinag-aaralan ngayon, tulungan natin ang bawat isa. Hindi po natin gustong punahin ang mga babae na mayroong mga matatalim na salita. Ang gusto natin ay matulungan po natin ang babaeng ito. Mayroon po siyang marahil na mga dahilan kung bakit nasasabi niya po ang mga bagay na nakakasakit sa ating kapwa.
2: Kasi ma'am, kapwa. Nais ng Panginoon sa atin na bilang mga babae, hindi lang tayo basta basta nandito lang sa mundo, nandito lang sa lupa, nag-i-exist. Ano? Gusto siguro... Alam kong, sigurado ako na gusto ng Panginoon na tayo ay lumalago at nagiging pagpapala doon sa mga within our influence.
3: Tama yan. Kaya nga ang sabi pa dito ay it is also clear that God sometimes allows us to go through certain situations na mga difficult situations. Hindi po ang Panginoon, ha? Gusto ko pong sabihin ito, maging malinaw sa atin na hindi ang Panginoon nagbibigay sa atin ng mga sakit o problema. Hindi po yan dahil God is the author of love. Ipinahihintulot lamang niya, no? Na ito ay maranasan natin upang sa ganon maging dependent po tayo sa ating Panginoon, di ba? Melo naman, ito'y ating nararanasan. Hindi po ito strange sa atin kung hindi talagang nararanasan natin na wag po tayong magtanong, ha, mga babae unang-una, bakit ito ibinibigay ng Panginoon sa akin? Hindi po ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng sakit, ng problema, ng stress, ng mga pagsubok na hindi magaganda, kung hindi ipinahihintulot lamang ito ng Panginoon upang sa ganon tayo po ay maging dependent po tayo sa Kanya. Mahalaga yun, ha? So that ito po ay we can stretch our capacity for growth at ayun, yung pong paglago natin ay masusumpungan lang po natin sa ating Panginoon. And He can do this as He knows what we are able to handle. Meron tayong kasabihan na hindi ipahihintulot ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng mga problemang hindi po natin mababata. Yan. So, yan ang unang-unang atin pong, hindi lang basta ito tip, this is a principle, a godly principle, to establish our faith in the Lord. Sapagkat kung atin pong patatatagin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, ako at ikaw, kaibigan ko, ay magiging matatag din sa pagsugpo o sa pagbata, sa pagharap ng mga problemang dumarating sa atin. Kasi, di ba, sa panahong ito, ang mga babae po sa loob ng tahanan, lalo na tigat ang mga nanay, o kahit bilang asawang babae, maraming pong dinadala dito sa yung bigat ba ng problema, ay maraming dinadala. Kung tayo po ay hindi nakaangkla sa ating Panginoon, kaya unang-una natin po sa buhay natin kapag may problema tayo, ay ang unang-una nating pupuntahan na hindi po yung ating kaibigan o best friend o kung sino man o boss natin o asawa, ang unang-una nating pupuntahan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon.
2: Maraming salamat, Ma'am. Ay, meron ka pa po bang nais, mga huling salita na nais ninyong banggitin bago natin i-wrap up itong ating pag-uusap na ito, pag-aaral?
3: Okay, gusto ko lamang pong basahin sa inyo ang isang passage na nagsasabing, "Godly women are good women through whom God can work and who are willing to work with God. When we make ourselves available to Him, there is no limit to what we can become and do for His glory and the benefit of others."
2: Amen. Wow! Women of worth. Sino po ba sa inyo ang hindi nais maging women or woman of worth? At ang una pong binanggit ni Ma'am ay, babae, mga babaeng merong godly character, mga babaeng malapit, ano, malapit sa Panginoon. Ang sabi dun sa text na kanyang binasa, a woman who fears the Lord shall be praised. So, isa pa lang po ito, ano, nakita natin na sa kabila ng mga hamon at expectations din sa atin bilang mga babae, nais ng Panginoon na tayo ay maging yung tingin din natin sa sarili natin at ganun din yung nararadiate natin sa iba ay mga babaeng merong worth. Kasi ganun na lang ang tingin ng Panginoon sa atin. Bakit titingnan natin yung sarili natin ng mas mababa samantalang ganun ang pag-value at pag-regard sa atin ng Panginoon?
1: Thank you so much, Ma'am Melo and Ma'am Ai. So alam niyo po ba yung verse na a woman who fears the Lord, she shall be praised. Ayan, ayan po ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, no, na magkaroon tayo ng worth dahil sa umpisa pa lang po ay yun na talaga ang tingin niya sa atin. Worthy tayong mga kababaihan at hindi dapat natin hayaan na maliit lang ang tingin sa atin ng iba dahil nung ginawa tayo ng Panginoon, talagang tayo ay full of worth. Yan naman mga kaibigan, sana po kayo na-inspire sa ating usapan this morning. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connected@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumakuna sa ating pag-aaral ng Biblia. Ang ating pumpaksa ay pinamagatang our advocate o ang ating tagapamagitan. Kapag ang isang tao po ay humaharap sa hukuman, mahalaga ang isang mahusay na tagapagtanggol. Sinabi ni Apostol Juan, "We have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous." Ang salitang advocate po ay mula sa parakletos, isang tinawag upang tumulong, kumatawan, o magsalita para sa iba. Ang magandang balita po ay hindi tayo iniwan ni Jesus matapos siyang umakyat sa langit. Si Kristo po na namatay at muling nabuhay para sa atin ay patuloy na naglilingkod para sa atin sa presensya ng Ama. Kaya naman po, sa pag-expound nitong ating topic na to, ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa sulat ni Apostol Juan sa kanyang pastoral letter na 1 Juan. At ang pamagat ng ating ngayong pag-aaral, our advocate o ang ating tagapamagitan. Kaibigan, bakit naisulat ang aklat na ito? Ano ang layunin ng aklat na ito? Ang layunin ng aklat na ito ay upang tayo magkaroon ng masaganang pamumuhay. Magkaroon tayo ng fellowship o yung pagkikitungo sa Diyos at sa pamilya ng ating Panginoon. Nanapat kapag ka ikaw ay merong magandang relasyon, ikaw ay pinatawad ng ating Diyos at wala kang guilty feeling, kaibigan, yun ang masaganang pamumuhay. Nanapat nais ng tagasulat na ito na si John, magkaroon tayo ng fullness of joy o yung malubos na kagalakan na ito'y maagos sa isang kasiguruan ng kaligtasan. Forgiveness of sin in daily life. Nanapat sa araw-araw, ikaw ay nakakaranas ng pagpapatawad ng Diyos sa iyong pamumuhay sa araw-araw. At ang aklat na ito ay nagbibigay ng solusyon sa problema ng kasalanan. Merong binabanggit ang ating banal na kasulatan kung bakit nabanggit na ang kasalanan ay isang nakakaiyang karanasan o kalagayan. Ang sabi sa 1 Juan 2:28, ganito ang ating mababasa. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Anong sabi sa atin? Para tayo hindi mapahiya sa Kanyang pagdating. Dalawang klaseng tao pagka dumating ang ating Panginoon. Katulad ng binabanggit sa San Mateo Kapitulo 25, nanupat Kanyang pagbukod-bukurin ang mga tupa kumakatawan sa mga banal at ang mga kumakatawan naman sa mga kambing, walang iba kundi yung mga hindi maliligtas. Nanupat sa mga taong maliligtas, ang sabi ng Panginoon, manayin ninyo ang kaharian inihanda sa inyo. Ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, ako'y nabilanggo, inyo akong dinalaw, ako'y hubad, inyo akong dinamitan. Ang sabi ng mga maliligtas, Panginoon, kailan ka nagutom, pinakain ka namin? Kailan ka hubad at binigyan ka namin ng damit? At kailan ka nabilanggo at dinalaw ka namin? Sabihin ng Panginoon, ang ginawa ninyo sa pinakamaliit sa aking mga kapatid ay sa akin inyo ginawa. Ganun din ang sinabi ng Panginoon sa mga taong hindi magliligtas. At sabi ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Ano kaya kung pumunta ka sa isang kaibigan, kumatok ka sa kanyang pinto at pagkatapos pinagbuksan ka, at pagkatapos ngayon, tinanong ka, sino ka? At sabihin mo, ako yung kaibigan. At sabihin sa iyo, hindi kita kilala. Yun ang nakakayang karanasan, kaibigan, na kapag dumating ang Panginoon, nakakayang kalagayan sapagkat sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kaya nga, sinasabi pa rin sa banal na kasulatan, sa aklat na sulat ni Apostol Juan pa rin, sa aklat niya ang sabi ay, sin may bring physical death. Nanupat ang kasalanan ay nagdadala ng physical na kamatayan. Bakit? Sabi ng Biblia, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, dapat tayong mamatay. Pero meron tayo ngayong isang Panginoon na tagapagtanggol, ating advocate na mamagitan sa atin upang tayo'y patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Ano ba yung provision o yung sinasabing ginawa ng Panginoon o ginagawa ng Panginoon sa ating araw-araw na buhay? Meron tayong tatlong bagay na ating bigyan ng pansin sa ating pag-aaral na ito. Una, the aim in the Christian life. Ang layunin sa buhay ng isang Kristiyano. Sinasabi sa 1 Juan 2:1 ganito ang ating mababasa. Mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama na si Jesucristo siyang matuwid. Kaibigan, ang ating Panginoon ang ating tagapagtanggol. Sinasabi ng lingkod ng Diyos, sinusulat ko ang mga bagay na ito. Ako'y sumusulat sa inyo upang kayo ay hindi magkasala. Sabi nga ay, mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Nanapat sinasabi sa atin sa kanyang unang bahagi ng kanyang sulat,

ang anak ng Diyos at itinataas sa kahiyan. Kapag ka pala tayo po ay nagkakasala, ang wika ni Apostol Pablo, ating muling pinapako sa krus ang ating Panginoon. Na tuwing tayo ay gumagawa ng kasalanan, ang ating Panginoon ay ating muling pinapako sa krus at binibilad sa kahiyan. Kaya nga kapag ka nakita mo yung sacrifice ng Panginoon para sa iyo, at nakita mo ngayon yung kanyang binatang sakit, dinuraan siya, pinagpapalo, nilatigo, nilagyan ng koronang tinik, yung dapat na parusa sa akin at saka sa iyo, kinuha niya sapagkat mahal tayo ng ating Diyos. Kaibigan, siya ang naghanap sa atin. Kapag ka ating nakita yung kabutihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos ngayon, ayaw na nating magkasala. Sapagkat tuwing tayo ay nagkakasala, ating pinapakong muli sa krus ang ating Panginoon at binibilad sa kahiyan. Kaya ang sabi ng ating banal na kasulatan, yung sulat ng lingkod ng Diyos na si Juan, ang wika niya, mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay merong tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Kaibigan, ang Jewish system ng kanilang justice system ay kakaiba sa atin. Sa Jewish system na ayon din sa Old Testament, ang tagapagtanggol walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya rin ang ating hukom at ang nag-akusa walang iba kundi ang kaaway na si Satanas. Ang gagawin ngayon ng tagapagtanggol, siya ang ating Panginoon at siya rin ang judge. Maghahanap ngayon ng mga dahilan para tayo ay hindi mamamatay sa kasalanan o hindi maparusahan. Kapag ka kasi tinanggap mo si Kristo na yung tagapagligtas, yung katuwiran ni Kristo, kaibigan, ang siyang ibabalabal sa iyo. Kapag ka ikaw ay umihingi ng tawad sa mga kasalanan iyong nagawa. At pagkatapos ngayon, ikaw ay nagkakaroon ng sinasabing conversion. Mararanasan mo yung sinasabing justification by faith o yung pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Sa ibang salita, yung pag-aaring ganap, pagpapawalang sala. Kaya nga, yung ngayong tagapagtanggol at siya rin ang hukom, maghahanap ngayon ng mga dahilan para ang isang taong nagkasala lumalapit sa ating Panginoon at pinapatawaran ng Ama sa kanyang mga kasalanan. Sabihin, Ama, patawarin mo siya sapagkat nang dahil sa kanya, ako'y nabayubay sa krus. Yan ang ating tagapagtanggol, kaibigan. Yan ang ating pinakahukom. Subalit kapag si Kristo ay hindi mo tinanggap na yung tagapagligtas, kaibigan, hindi mo maranasan yung justification. Na pagkatapos mo ngayong naranasan yung pag-aaring ganap, mabubuhay ka ngayon sa pananampalataya. At pagkatapos ngayon, kaibigan, yung sinasabing sanctification, ikaw ngayon ay nabubuhay sa pagpapakabanal, ay nangingilin ng araw ng Sabat. Ikaw ngayon sumusunod sa mga utos ng Diyos, hindi para maligtas, kundi ikaw ay ligtas at pinatawad ng Diyos, kaibigan. Kaya nga, ang sabi ng ating banal na kasulatan, mga muntikong mga anak, sumusulat ako sa inyo para kayo hindi magkasala. Subalit kung kayo ay magkasala, meron tayong tagapagtanggol, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga, ang ngayong awareness ng kasalanan nagsasabi sa atin, kailangan mo ngayon patawarin ka sa iyong mga kasalanan, ikaw ngayon ay lalapit sa Panginoon at sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ako po'y nagkasala. Patawarin po niyo ako. At dahilan sa biyaya, pag-ibig ng Diyos sa isang taong matapat, umihingi ng tawad, ay patatawarin siya
ng

0: ating Panginoon. At ang sabi pa ng ating banal na kasulatan sa aklat na sulat ni Apostol Pablo, Colossians 1:14, ganito ang ating mababasa. Na sa kanya ay merong tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang ating katubusan ngayon ay nasa ating Panginoong Hesus, kaibigan. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, The Advocate for All Christians, ang sinasabing hindi lamang tagapagtanggol, tagapamagitan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. May mga tao kong minsan pumupunta sa sinasabing mga banal, mga holy people, mga sakdal na sinabi ng Biblia, sila yung mga banal na katulad ng mga apostol. Hindi tayo pwede, dapat pumunta sa kanila para tayo patawarin ng Diyos. We can come to God just as we are. Hindi natin kailangan pumunta sa mga alagad ng simbahan para tayo ngayon ay patawarin ng Diyos. Tayo ngayon ay pupunta sa ating ngayong advocate. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, gusto kong basahin na muli ang 1 Juan 2:1, ang ganito. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwang magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo, na siyang matuwid. At ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 2:5, ang ganito. Kaya hindi tayo dapat pumunta kung saan-saan. Maging si Birhen Maria, kaibigan, ay hindi siya ang ating ngayong advocate o yung tagapamagitan, kundi mismo ang ating Panginoon. Ang sabi sa 1 Timoteo 2:5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Hesus. Maring sabihin natin, hindi ba si Virgin Mary ay ina ng Panginoon sa kanyang pagkakatawan tao? Totoo po yun. Halimbawa, merong isang bote rito na merong lamang gamot. At pagkatapos ngayon, ikaw ay may sakit. At sinasabi na kapag kayong gamot ay iyong ininom, ikaw ay gagaling. Kaya nga ang ginawa mo, ikaw ay ininom mo yung gamot at ikay gumaling. Ang tanong, alin ba ang nagpagaling sa'yo? Yung bang gamot o yung bote na pinaglalagyan ng gamot? Pero hindi nating tinatapon yung bote sapagkat yung boteng yon ay nagpapaalala tungkol sa gamot. Kaya nga, ang ating Panginoon, siyang gamot, si Virgin Mary, siya ngayon ang sinasabing yung bote o kinakatawanan ng bote na kung saan si Kristo ang siyang gamot. Kaya nga, meron tayong tagapamagitan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Merong sinasabi pa sa atin sa aklat ng Roma 8:38-39 ng ganito. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Hesus na Panginoon natin. Si Apostol Pablo nakaranas ng sari-saring kahirapan. Nakaranas ng pinagpapalo, siya ay nakaranas ng ninakawan ng mga huwad ng mga Hudyo, sari-saring kahirapan. Pero bagamat maraming kahirapan, kuminsan nagugutom siya. Pero ang sabi, ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi maaring makapagpahiwalay sa Diyos. Sapagkat kapag nakikita mo na meron kang tagapagtanggol, meron kang Panginoon, kaibigan, alam mo na ang Diyos ay hindi ka pababayaan. Katulad nito, hindi inalis ng Diyos ang Red Sea upang dumaan ang bansang Israel. Pero ang ginawa ng Diyos ay hinawi ang dagat, nagkaroon ng highway, at ang bansang Israel ay nakadaan sa dagat na pula na hindi sila nangalunod. At nung sinubukan ng mga sundalo ni Paraon na sila'y dadaan sa highway na yon, natapos na ang mga pinakahuling Israel na nakadaan, sinauli lang Diyos ang tubig ngayon na nga lunod ang mga sundalo ni Paraon, pati ang kanilang mga kabayo at mga chariot. Kaibigan, hindi inaalis ng Panginoon ang mga pagsubok sa buhay. Subalit tayo tutulungan ng Diyos para tayo makalampas sa mga pagsubok sa buhay. Halimbawa pa, merong ulan. At pare kay lalakad na hindi mabasa sa ulan, ikaw ay gagamit ng payong. Ganong kaibigan ang kabutian ng Diyos sa atin. Na hindi inaalis ng Diyos sa mga pagsubok sa mga buhay natin, subalit tayo ay tinutulungan ng Diyos sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu para tayo ngayon ay makalampas sa mga bagay na ito. At ang sabi pa ni Apostol Pablo sa Hebreo 7:25, dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Kaya nga, ang ating tagapamagitan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At meron ding binabanggit, kaibigan, sa 1 Pedro, sulat ngayon ng lingkod ng ating Panginoon, ang sabi sa 1 Pedro 2:21-25, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Nanupat merong halimbawang ibinigay ang ating Panginoong Diyos. Siya'y hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya'y alipustayin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, siya'y nagbata, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili dahil sa umahatol na may katarungan. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa punong kahoy upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabubuhay sa katuwiran dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng iyong mga kaluluwa. Kaibigan, napakabutin ng ating Panginoon. Kaya nga, yung huling bahagi ng pag-aaral na ito, the atonement, nanupat siya ang ating tagapagtanggol, siyang ating tagapagligtas, siyang kumuha ng ating lugar sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga nang sinasabi ng ating Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Merong isang bata na nagpapalimo sa lugar po niyang New York noon ay panahon ng tag-ginaw. Ginaw na ginaw ang batang ito. Ang sabi ng bata sa pulis, mamang pulis, saan kaya ako makakasilong para ako'y makaligtas sa ginaw na ito? Ang sabi ng pulis, bata, nakikita mo ba yung bahay na puti, yung malaking bahay? Opo. Pumunta ka roon at pagkatapos ikay kumatok sa pinto. At pagka merong pintong nagbukas, sabihin mo lang John 3:16. Kaya nga, kumatok sa pinto ang batang ito at nung buksan ng nasa loob ng bahay na yon, ang sabi ngayon ng bata, John 3:16. Siya'y pinapasok ngayon. At pagkatapos ngayon, ang tanong sa kanya, ikaw ba'y kumain na? O ang sagot niya, John 3:16. Kaya ngayon, pinakain siya. At pagkatapos ngayon siya'y pinakain, siya ngayon ay pinaliguan at binigyan ng damit na malinis. At pagkatapos ngayon, inakay sa kwarto na kung saan siya ay magpapahinga. At samantalang ngayon siya ay nasa kwarto, at nakahiga sa magandang higaan, sabi niya, ganito pala ang John 3:16. At nung umaga ngayon, ginising siya at ang sabi ng babae nandun sa bahay, kumain ka na. Kaya sila ngayon ay kumain. At pagkatapos nilang kumain at sumamba sa Panginoon sa pamagitan ng pagbasa ngayon ng salita ng Diyos, binuksan sa kanya ang John 3:16 at naunawaan ng batang ito. Anong kahulugan ng John 3:16? Si Kristo ay nagbata ng hirap, ng sakit. At magatapos ngayon, ang sino mang lalapit sa kanya, dahilan sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang bibigyan ng buhay na wala hanggan. At ang batang iyon, kanyang ibinigay ang kanyang buhay sa Panginoon at naranasan niya yung conversion sa ating Panginoon. Kaibigan, meron bang kahulugan sa iyo ang John 3:16, ang pag-ibig ng Diyos? At siya'y muling babalik ang ating Panginoon dahilan sa kanyang pag-ibig para sa iyo at para sa akin. Dadalhin ka sa isang pinagpalang tahanan na kung saan wala ng sakit, na kung saan wala ng mga suliranin, at doon mga kapiling natin ang ating Panginoon na ating Diyos, ating tagapagligtas, ating kanlungan, at ang ating amang nasa langit ay nagbibigay ng mabuting kaloob sa kanyang mga anak. Tanggapin natin si Kristo na ating tagapagligtas at ating mararanasan ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos sa atin. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral na ito, nais kong basahin natin ang binabanggit sa aklatang San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, at iyon ay mapapa sa inyo." Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat na meron kaming tagapamagitan sa Ama, walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Kinuha niya ang aming lugar doon sa krus ng Kalbaryo. Siyang namatay para sa amin upang ipahayag, ipakita ang dakilang pag-ibig ng aming Amang nasa langit. Marami pong salamat sa John 3:16, ipinakita ang dakilang pag-ibig ng aming Diyos. Pagpalain po ang bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin this morning. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga tagapakinig sa mga oras na ito. Mga kaibigan, dito po sa ating napag-aralan, kapag tinitingnan natin ang ating mga sarili, nakikita natin ang ating mga pagkakamali, kahinaan, pagkabigo, kasalanan. Ngunit kapag tumingin po tayo kay Jesus, nakikita natin ang ating Savior, High Priest, Mediator, Advocate. Hindi sinasabi po ng Ebanghelyo na maliit lamang ang kasalanan. Napakaseryoso ng kasalanan kaya kinailangan po ang krus. Ngunit sinabi rin po ng Ebanghelyo na mas dakila ang biyaya ni Kristo kaysa sa ating kasalanan. Kaya sabi po ni Juan sa unang Juan 2:1, "If anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous." Hindi ito dahilan upang magpatuloy tayo sa kasalanan. Ito po ay dahilan upang wag mawala ng pag-asa kapag tayo po ay nadapa. May tagapagligtas tayo, may dakilang saserdote tayo, may tagapamagitan tayo, may advocate tayo. At sino po iyon? Si Jesus Christ. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagdanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742 777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po natin ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang umaga po muli ang ipinapaabot ng inyong lingkod. Opo, sa bawat isa sa ating lahat na patuloy na tumutugay-gay ng atin pong morning mana. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ipinagkaloob sa atin upang sa napakagandang araw na ito ay muli po natin siyang katagpuin. Tayo ay uupo sa kanyang paanan upang minsan pa ay pakinggan ang laan ng langit na mga payo at gabay na siyang aakay sa atin sa kapayapaan sa buong maghapon. Kaya nga, bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po sa magandang araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa buhay, lakas at kalusugan ng aming pangangatawan. Salamat sa pagkakataong ito na muli po kaming makalapit sa inyong paanan upang pakinggan ang gabay ng inyong salita na aakay sa amin sa buong maghapong ito na merong kapanatagan at pag-asa. Salamat po sa pangakong pakikisama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. At ngayon naman po ay walang iba kundi ang bunga ng banal na Espiritu ay ang kapayapaan. Ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kapayapaan, lahat po ito ay nagpapayaman sa atin pong buhay. At ito ang mabubuting bunga na inaidudulot sa atin ng banal na Espiritu sa atin pong mga puso. Alam po ninyo mga kaibigan, ang Diyos wala siyang laging nais sa bawat isa sa atin, kundi yung makagawa siya ng mabuti sa atin pong buhay. Kaya nga't nagpapasalamat tayo sapagkat ang Biblia ay isang buhay na patotoo at salita ng Panginoon na siyang araw-araw ay umaakay sa atin upang malaman natin at maunawaan ang tanging layunin ng langit ng atin pong Panginoon sa kung papaano tayo ang bawat mananampalataya opo ang bawat Kristiyano ay makapamuhay ng naayon sa nais at layunin ng Panginoon sa atin sa araw-araw. Ang naidudulot po ng banal na Espiritu sa buhay ng tao maliban sa pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. So the fruit of the Holy Spirit, sangayon po sa talata ng Galacia Kapitulo 5, talatang 22 at 23, kapayapaan ang bunga o di kaya dulot na dala ng banal na Espiritu sa buhay ng isang tao. Sangayon po sa aklat ng Roma Kapitulo 5, talatang 1, nais ko pong basahin, "Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." Tayong lahat ay inaring ganap ng Panginoon at pag-angkin ang pagtanggap sa atin ng Panginoon na parabagang hindi tayo nagkasala sa nakaraan ang nagbigay sa atin ng kapayapaan sa atin pong Diyos. Alam po ninyo dahilan sa ang tao ay naging makasalanan. Dahilan sa pinahintulutan ng tao ang kasalanan na pumasok sa kanyang puso. Since then ay ang tao is always in enmity against God. There is no peace in his heart. There is no peace in his mind. There is no peace in his life, mga kapatid. We are not naturally at peace with God because of what? Because of sin. Winasak, sinira ng kasalanan ang isang mapayapang ugnayan ng tao sa atin pong Diyos. Kaya nga't ito ang dahilan kung bakit ang mundo na atin pong ginagalawan ay laging ligalig, laging pangamba, laging takot ang ano ho, ang nasa sa puso ng mga tao. Ang tao ngayon, maging ang atin pong mga world leaders, they are talking about peace, but they are preparing for war. Ulitin ko ho, ang tao, ang mga world leaders ng atin pong mga bansa, they are always what? Talking peace, but they are preparing, all of them are preparing for war. Kaya nga't ito ang dahilan kung bakit ang mundo na atin pong ginagalawan ay hindi mapayapa at panatag, simply because of the coming in of what we call the word sin, S-I-N. Subalit salamat sa Diyos na sa kabila na ang kasalanan ay pumasok sa puso ng tao, sa kabila na ang kasalanan ang siyang naging dahilan
kung bakit naliligalig ang atin pong sanlibutan, marami pa rin ang naghahanap at nagsasaliksik ng kapayapaan. Ang ilan, they are trying to what? To find peace in pleasure. Nagsisikap silang makatanggap o di kaya makasumpong ng kapayapaan sa kalayawan. Yung iba naman ay they are trying to find peace in entertainment. Meron din namang mga tao, they are trying to find peace in substances like ang mga pinagbabawal na mga gamot o di kaya ay mga alcohol. Yung iba naman, they are trying to find peace. Saan? Sa kapag ang kanilang buhay ay stable financially. Sa ganitong kaparaanan, ang tao ay nagsisikap na makahanap ng kapayapaan. Subalit, ito ho ang kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan. Kakaiba at malaking kaibahan sa kapayapaan na iniaalok ng Panginoon, sa kapayapaan na ipinangako ng Diyos mula sa kanyang banal na salita. There is no peace apart from God. Ulitin ko, walang kapayapaan sa sinuman tao na hiwalay sa atin pong Panginoon. Ulitin ko, there is no peace apart from God. Sapagkat ang kapayapaan, katahimikan ng isipan at ng atin pong budhi ay atin lamang masusumpungan sa atin pong Panginoon at wala ng iba. Ang sabi po ng aklat ng Isaiah 57, talatang 19 hanggang 21, na wala tayong kailanman mararanasan na kapayapaan maliban na tayo ay nakakonekta, maliban na tayo ay nakakapit, maliban na tayo ay nagtitiwala at nananangan sa atin pong Panginoon. Worse is yet to come. There is what? Uncertainty sa atin pong kapanahunan, sa mga bagay na nangyayari sa atin pong kapaligiran. Subalit ang taong nananangan sa kapangako at kapangyarihan ng ating Panginoon ay meron pong kapanatagan. May kapayapaan. Kaya nga't kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, kung meron man tayong bagay na dapat gawin sa ating buhay, kung tayo man ay nagsasaliksik o naghahanap ng kapayapaan, bakit hindi ikaw, bakit hindi ka, bakit hindi ako lumapit sa Panginoon? Sapagkat yan ang kapayapaan na hindi katulad ng inaalok ng sanlibutan. Pansamantala, subalit ang kapayapaan na alok ng langit ay pang walang hanggan. Yan ang dahilan, mga minamahal kong kaibigan, kung bakit ang Panginoon ay naparito sa lupa upang magdala, magbigay ng kapayapaan. Namatay siya para sa mga makasalanan. Siya, sang-ayon po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, talatang 13 hanggang 17, siya ang pinagmumulan ng kapayapaan. Alleluia to the name of God. Kaibigan, kung maliman ang kaparaanan mo sa paghahanap ng kagalakan, hindi ka makakasumpong sa alok na ibinibigay ng sanlibutan. Hindi ka makakasumpong ng kapanatagan sa dami ng iyong pera, sa ganda ng iyong posisyon, o di kaya ay ano ho, sa kalayawan. Makakasumpong lamang tayo ng kapayapaan sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, may mga tao, meron silang kapayapaan sa Diyos, subalit ang kanilang pakiramdam ay hindi payapa. Marahil nagiging panatag lamang sila kapag sila ay may kailangan sa Panginoon. Alam nila kung kanino sila lumalapit. Subalit kapag sagana na sila, nakakalimutan na nila ang Panginoon. Kapag sila ay abala na sa kanilang gawain, kapag sila ay may mga tinatangkilik na sa buhay, napapabayaan na nila ang Panginoon. Kaya nga kapag dumating ang krisis, pagsubok o di kaya ligalig sa kanilang buhay, they feel what? They don't feel at peace with God. Kapag tayo ay laging mananatili at nakaugnay sa atin pong Panginoon, walang dahilan na ang kapayapaan ay hindi natin maranasan araw-araw anuman ang mangyari sa atin pong kapaligiran. Some have peace with God,
but do not feel that they are what? At peace in themselves. Peace with God should not be limited to position. Dapat ang kapayapaan natin sa Diyos ay hindi po nalilimitahan ng posisyon. Peace with God should be our daily experience. Ulitin ko, ang kapayapaan sa atin pong Panginoon ay dapat araw-araw natin maging karanasan. Hallelujah to the name of God. Ang sabi nga po ni Sister White sa Testimonies for the Church, page 47, there is nothing more needed in the work than the practical result of communion with God. We should show by our daily lives that we have peace and rest in God. His peace in the heart will shine forth in the countenance. Communion with God will impart a moral what? Elevation to the character and to the entire course of action. Tanging ang madalas at bawat sandaling pakikipag-ugnay, communion sa ating Panginoon, ang magtataas ng antas ng atin pong moralidad sa harapan ng Panginoon, na siyang magbibigay sa atin ng kapanatagan sa atin pong isipan, sa atin pong puso, at maging sa atin pong buhay sa araw-araw. Salamat sa Panginoon sapagkat meron siyang pangako na ang kapayapaan na ito ay atin lamang pong mararanasan sa kamay ng atin pong Panginoon at wala nang iba. Maliban sa meron tayong kapayapaan sa Diyos, ay magkakaroon din po tayo ng kapayapaan ng Diyos. Iba yung kapayapaan sa Diyos at iba rin naman yung kapayapaan ng Diyos. Sang-ayon po sa aklat ng Filipos, Kapitulo 4, talatang 6 at 7, ito po ang binabanggit. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ang kapayapaan ng Diyos na ito, na kanyang inialok, na atin pong tinanggap, ang sabi po'y na siyang magbabantay ng atin pong mga puso at isipan na na kay Kristo Jesus. Purihin ang pangalan ng Panginoon. This is what God every day through His Word, this is God's provision to each one of us. My dear friends, each one of us na siyang umuupo sa paanan ng atin pong Panginoon araw-araw. Even when things aren't going well, my dear friends, ang kapayapaan ng Diyos ang siyang kanyang ibinibigay sa atin. Sana'y huwag maging matigas ang ating isipan. Maging ang ating puso bagkus, tanggapin natin ang kanyang alok, ang kapayapaan mismo ng Diyos. When anxiety would otherwise replace peace, sana'y huwag mangyari na tayo ay laging nababalisa. Sana'y hindi yung pagkatakot, pag-aalala sa mga bagay na nangyayari, na siyang mag-aalis ng ating kapayapaan sa Panginoon, ang mangyari sa atin pong buhay. Huwag nawang mangyari. Kapayapaan ng Diyos, lalo na kapag naubusan na tayo ng pondo, at ang ating mga utang ay tumataras na. Kapayapaan kapag ang atin pong kalusugan ay walang katiyakan. Kapayapaan kapag may mga bagyo na napakalakas ang dating sa atin pong buhay. Kaibigan, ito ang kapayapaan ng Diyos na araw-araw kanyang inialok sa atin pong morning mana. Araw-araw na kanyang ibinibigay sa atin, kaibigan. Tanggapin natin ang alok ng kapayapaan ng Diyos. Alam po ba ninyo, meron pong formula ang Diyos sa ganitong uri ng kapayapaan na meron siya na kanyang iniaalok tuwing umaga sa atin po na nakikinig ng morning mana. Una, ang formula ng kapayapaan ng langit ay ang isang buhay
na mapanalanginin. Alam po ninyo, kapag tayo ay nananalangin paminsan-minsan laang, hindi nagiging panatag ang ating kalooban kahit na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Subalit ang isang buhay na laging nananalangin, hindi naman yung lagi tayong nakaluhod, hindi naman yung lagi tayong nakapikit, hindi naman yung lagi tayong nangungusap at nagsasalita. Ang panalangin na binabanggit po dito ay may lumalabas sa atin pong bibig o wala. Ang atin pong mga isipan ay laging nakatuon sa kapayapaan ng atin pong Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Panalangin ang Espiritu ng Diyos ang siyang ibinibigay sa atin. So dapat maging mapanalanginin tayo. Pangalawa na formula ay dapat tayo ay maging mapagpasalamat lagi sa mga dumarating sa ating buhay, mga minamahal kong mga kapatid. Katulad ni Haring David, katulad ni Apostol Pablo, alam natin ang kanilang pinagdaanan at pinagdadaanan nung panahon na sila'y nabubuhay, and yet hindi nawala sa kanilang bibig, maging sa kanilang puso, ang laging nagpapasalamat, ang laging nagpupuri sa pangalan ng atin pong Panginoon. Prayer is one formula. Thanksgiving is another, my dear friends. At ang ikatlo ay ang pagtitiwala, pananampalataya, na walang pagdududa sa salita ng Panginoon na masusumpungan sa banal na kasulatan. Kapag tayo ay may kapanatagan, kapayapaan sa Diyos, at kapag tinanggap natin ang kapayapaan ng Diyos sa atin pong buhay, tayo ay magiging payapa din sa atin pong kapwa-tao, maging sa atin pong kapatid sa pananampalataya. Ibig sabihin, kung meron mang tao sa ibabaw ng lupa na mapagpayapang tao, ay walang iba kundi ang kaanib ng iglesia. Walang iba kundi ang Kristiyano. Walang iba kundi ang tao na tumanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas. Opo, ikaw, ako, tayo ang bawat isa sa atin na kaanib ng iglesia. Dapat ay makita sa atin na tayo ay nagbibigay ng kapayapaan sa tao. Hindi tayo ang nangiintriga, hindi tayo ang nangaaway, hindi tayo ang pinagmumulan ng gulo o di kaya pagkakawatak-watak sa iglesia. At kung sakali man tayo ho ang mag-aalok ng ating kamay na may ng kapayapaan, sa ganitong paraan ay mawawasak anumang pagitan meron ang tao sa bawat isa sa atin. Kapayapaan. Alam po ninyo, kapag tayo ay payapa, panatag sa Diyos, at patuloy natin inaangkin ang alok ng kapayapaan ng Diyos, magiging kaibig-ibig ang ating buhay sa lahat ng mga tao, sapagkat tuwing tayo ay kanilang kasama, ang kanilang pakiramdam, sila ay panatag. Salamat, sana ay makita sa atin pong buhay, mga kapatid. Kailangan natin ang laging manalangin sa Diyos, laging magpasalamat, laging hingiin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makita sa atin ang bunga ng kapayapaan. The unity of the Spirit in the band of peace. Ito ho ay laging ekspresyon o di kaya katangian na meron pong revival sa atin pong buhay, merong revival sa atin pong iglesia, ang pagkakaisa, ang bawat isa ay nagkakasundo. Maalala po ba ninyo ang kalagayan ng sinaunang iglesia? They were all in one accord. They were all in one spirit. They were all in one mission. They were all in one what? In one church and one faith. May pagkakaisa, nagtutulungan, hindi yung nag-iintrigahan, hindi yung nagpapatigasan, hindi yung nagtuturuan ng kanilang darili sa isa't isa. Dahil kapag ito ho ang nakita sa atin, yung pait, yung galit, yung pagtuturo, o di kaya yung pagsasalita ng hindi maganda sa atin pong mga kapatid o kapwa-tao, nalulungkot ang banal na Espiritu.
Lumuluha ang banal na Espiritu sapagkat hindi ito ang layunin. Mga minamahal ko mga kapatid, na dapat makita sa buhay ng bawat mananampalataya, opo kaanib ng iglesia, ang mga bagay na ito, bagkus ang bunga ng banal na Espiritu na walang iba kundi ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Ang banal na Espiritu ay pinag-uugnay tayo sa isang mapayapang kaparaanan. Pagamit ka sa banal na Espiritu, mga kapatid ko, ialay mo ang iyong kamay sa sinuman upang maranasan natin ang pagkakaisa sa atin pong kalagitnaan. Huwag natin pipighatiin ang banal na Espiritu. Bagkus, pahintulutan natin ang banal na Espiritu na maghari ang kapayapaan sa atin pong puso upang marami din ang mapagpala at makadama ng kapayapaan galing sa ating Panginoong Jesus. Naway pagpalain tayo ng Panginoon. Naway patuloy tayong akayin sa lubos na pagtitiwala sa Kanyang pangako at makita ang bunga ng kapayapaan upang ang mga tao, lalong higit sa panahon ngayon, ay makasumpong din ng kapayapaan na alok ng langit dahilan sa nakikita sa iyong buhay at sa aking buhay ang bunga ng banal na Espiritu. Naway pagpalain tayo ng Diyos, ito po ang aking dalangin. Tayo po yung manalangin. Salamat po ng marami dakila naming Diyos sa kaloob at bunga ng banal na Espiritu na walang iba kundi ang kapayapaan. Salamat Panginoon na sa amin pong pag-aaral ay amin pong nasumpungan ang kapayapaan. Hindi sa kung ano ang inialok ng sanlibutan, kundi kung ano ang inialok ng langit na walang iba kundi ang aming Panginoon. Ang aming kapayapaan ay nasa inyo, O Diyos. Kaya nga tulungan po ninyo na sa tuwing umaga, araw-araw sa aming buhay, ay lagi po namin tanggapin ang alok ng kapayapaan ng aming Diyos. Upang ang aming buhay naman ay magiging payapa at magiging pagpapala sa lahat ng mga tao. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, ingatan po ninyo kaming sama-sama, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bago makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yanit ko ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwan ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin dun sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinaktangan nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon ngayon hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, hindi sabihin yung aming reunion. Pero napakinggan ko yung mga bitahin sa grupo ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ka ng mga kwan, yun ay nabasa ko na rin sa Biblia na talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng lumusang pangata sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulungan na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay kamiligtuan at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.